0: wannan shine abin da da yawa musulmi ba su sani ba dan haka sai ka ga mutum baya rabo da azumin alhamis da litinin baya rabo da zuwa umara baya rabo da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun qur'ani da haji amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya dauka wannan yasha wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yau bari ba
1: Rahama Radio mita 97.3 Zagwan FM 97.3 Rahama Radio
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu za a saurari fassarar littafin At-Tajul Jami'u daga bakin Khalifa Sheikh Karibullah Sheikh Nasir Kabara ayi sauraro lafiya
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
4: daga abu ne ta shi kuma ya samu daga shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka tambaye shi wani ilimi ya boye shi a halin ya san ilimin kuma ya boye shi ibada to wannan ilimin Allah zai suranta shi ya mai da shi lazami shi ne lijami da ake faɗa lazami da ake sa wa doki na ƙarfen nan Allah zai tattara ilimin nan gwargwadon girmansa abin da ya ɓoye ɗin gwargwadon girman lazamin ƙarfen da za a yi lazamin da shi na wuta a tagaba masa shi a cikin bakin sa na alƙiyama an tambaye shi abin da ilimin da ya san shi da gangan ya ɓoye to ga sakamakonsa Al-Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi kuma su ne suka rawaito wannan hadisi.
5: Ana bin Musa annabi sallallahu alaihi wasallam
4: ayyo an samu daga Musa al-Ashari radiyallahu anhu. Shi kuma ya samu shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle shugaba alaihi salatu wasallam ya ce misalin abinda Allah ya koyi da shi zuwa al'umma ta daga shari'a da ilimi kamar misalin ruwa ne mamako wanda ya sami ƙasa wannan ƙasa wato naqiya ce ƙasa ce mai laushi jigawa mai laushi mai karɓan ruwa ko mai ƙanƙantarsa ya shiga cikin ta kuma ya sanya mata albarka sai wannan ruwan ya dace da irin wannan ƙasa wannan ƙasa mai laushi ta karɓi wannan ruwa ta fitar da abin da yake na abincin mutane ta fitar da abin da yake kuma na ciyayi abincin dabbobi ta fitar da abincin mutane ta fitar da abincin dabbobi mai yawa kuma bayan ƙasar nan ta shiga wannan ruwan ya shiga cikin ƙasar idan mafi akwai ajajihu akwai fangalai wato kwari-kwari da yawa wanda bayan ruwan ya shiga cikin ƙasa kuma ruwan ya zauna a cikin wannan ajajihu fangali shi ne ajajihu shi ne jamu jadabin wanda za a ga ko ana tafiya sai ga wani ƙaton kwari lokacin damina ruwa ya cika shi to shi ne jadabu ya san haɗu da yawa a ce musu ajajihu da Hausa sai ake ce masa fangali guda ɗaya in suna da kuma ce fangalai eh wato Allah ya amfani mutane da shi mutane suka zo suka dinga sha suka dinga shaye da dabbobin su da gonakin su to haka nake ni shugaban sallallahu alaihi wasallam da abin da Allah ya koyi da shi duk wanda wato yayin sa ya karba abin da nazo da shi sai amfane shi zai amfani wannan sa da shi irin yadda wannan na sama izo ya amfani kasa ya amfani wanda wato yake cikin kasar to haka ni ma rahama ta rike da abin da Allah ya koyi da shi zuwa gare ku sannan wannan ruwa kuma sai ya sami Allah ya samu wasu jama'a daban da wannan ruwa wanda ita wannan daifa wannan jama'a ko ko wannan bangaren kasa kokwai ne i'anu kokwai mufardin sa ba'un shine fago in kai jami kace i'anu sun zama kokwai fai zaruwa ka'an safsafa fago wurin da baya karɓar ruwa in ka zuba ruwan ma silalewa zai rahama ce ta zo sannan kasar ba ta iya rike ruwan sannan ba ta fitar da abinci ba ta tsarar da abinci ba misali da shugaba ya bayar sallallahu alaihi wasallam yace shine misalin wanda ya ilmuto a cikin addinin Ubangiji sannan ya amfani mutane da abin da Allah ya bashi ya san abin da Allah ya bashi kuma ya sanar da mutane wato kamar misalin wanda ya zama su bushe zuciya zuciyar ta bushe alkhairi baya shigarta wa'azi baya shigarta ta zama zuciya kamar ta yahudu wanda malamai suke cewa a cikin ta idza qasal qalbu lam yanfa'uhu mu'izatun kal arbi in salubat lam yafi'il madaru idan zuciya ta bushe to wa'azi ba zai amfane ta ba kamar misalin kasa ce in ta kekashe ta bushe ruwan sama ba zai mata amfani komai ba misalin kuma wanda abun nan da Allah ya koyi da shi na shari'ar nan da rahama Allah ya sa bai iya daga kansa ya duba ya gani ya shirye da shi ba kuma ne ho bai karɓi shirye da Ubangiji wanda aka koyi da ita ba shi ne wato wanda yake matsayin fako din nan wanda kuma ya karɓa ya amfana ya amfani kan shi ne misalin kamar wannan kasa mai laushi ta jigawa to alhamdulillah shi ma ruwan ina so ya gaya mana cewa shi ma ya tarayya da mu a cikin wannan karatun da muke ba misalin ruwan shugaba ke bayarwa ba ya saba amfani mutane to ina so ya gaya mana cewa shi ma ya san rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lokacin shi da rasulullahi na'am shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da ya gabata yana tabbatar mana da cewa wato yana kwatantawa tsakanin kasa mai albarka kasa mai laushi wanda ake ce mata jigawa kasa mai laushi mai san ni'ima to yana kwatanta ta wannan kasar wato da abin da yake na imani da kabar imani da sauran amfanin sa ga al'umma kamar da yake sukwanta mana wato zuciya kyakkyawa mai karɓar shari'a sannan ta bada shari'a ina kwatanta ta da wannan kasar wadda za ta karɓi ruwan sannan ta bada amfani da yake cikin ta ina kuma kwatanta mana musasshiyar kasa wanda ba ta iya karɓar abin da yake na ruwan in ya zo kwararewa zai to yana kwatanta wannan da musasshiyar zuciya wanda ba ta karɓar imani ba ta karɓar shari'a ba ta san wani abu na gaskiya in ya zo ba za ta karɓa ba sai dai ya bi ta bayan ta yi sahalu dan sadu asaidi Allah ya kara masa yarda shi kuma yake cewa ya samu daga shugaba sallallahu alaihi wasallam lalle shugaba yake cewa an annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yace wallahi aliyu a ce ta kanka mutum daya tal ya samu shiriya zuwa alkhairi khairun laka min umri al-ani shi yafi maka alkhairi min umri al-ani daga jajaya rabu guda dari ce ta kanka mutun ya samu alhairi ya samu shiriya idan da za a nuna maka ladan da Allah ya baka na shiriyar da mutun da ya samu ta kanka to inda za a tara maka raguma jajaye wanda suke suna da tsada a cikin ragumun ma a tara ma ragumun guda 100 a ce ga ragumun ko kuma ga kudin ragumun ga kuma ladan da Allah ya ajiye maka sababbi ya ce mutum daya ya samu shiriya ta kai to da ka bar raguman nan ko kudin raguman nan ka karbi wannan ladan to idan an ce mutum daya ya samu shiriya ga irin alkhairin da Allah ya tara masa to ya kuma idan ka shiryar da mutum goma umrun na'ami nawa zaka samu idan mutum goma suka samu alkhairi ta kanka Allah ya taimake ka ka gina makaranta ko ka asasa makaranta dalibi ɗaya tal ya zama malami ko ya zama limami ya tafi can ana ta amfanuwa da shi an ce ya fiye maka furun da ami jajayen raguma guda 100 to ina kuma idan aka ce limaman nan ko malaman nan ko makarantun nan ka gina su guda 20 ko guda 30 ya za su nuna wannan darajar ladan kaga mun ya tafi illa masha Allah eh kuwa ce ka asasa wata makaranta ana ce yayi masana ilimi suna fita daga wannan makaranta suna yawo suna yada shiriya suna yada alkhairi suna yada albarka wanda kuma sun wa daga nan idan abinda suka ba din nan za su saki yayi wadansu irin su su ba su nan ga yadawa wannan ladan wani iri ne wani iri ne wannan ladan waye san adadin sa sai Allah subhanahu wataala to abinda yake wani abu mai ban mamaki nake so mu tara hankali mai fansiji a wannan karatun sai na Ali manzo Allah yake gaya wa haka a ran da wato ya aike shi akan yaje ya bude Khaibaru yace masa kai ne komanda na nana da kaje ka jagoranci yaki aje a bude Haibara to kuma ga abin da nake gaya maka in ka tafi Haibarun nan gurgudan himmarka gurgudan ladanka gurgudan alkhairinka kuma in ka je ta kanka aka ce mutum da ya samu shiriya sai ya fiye maka hurin na'ani yake gaya masa haka mutum da ya tal ta ce mutum dayan nan da ka je ya samu shiriya ta kanka mutum 100 ne a ko a ce mutum 1000 ne kowanne ya tsotsi shiriyar a gare ka kuma wataƙila ce mutum 1000 nan a cikinsu kuma sun fidda waɗansu su ma sun je suna yaɗa abin da suka samu daga wanda ya samu daga gare ka ko ga ladan ƙara faɗi zai kenan to muhimmin abin da nake tunani a nan shi ne mu duba mu ga hankali zai yi suranta irin adadin ladan da Allah zai tara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu wani abun a zo a gani da kadan da mai yawa bai samu ba sai ta kan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan alkhairin da shi ne zo da shi yau da ake magana duniya akwai mutanen mutum musulmi sama da biliyan 2 sama da biliyan 2 to adadin mutanen nan gurgudan adadin yawan su gurgudan adadin ladan annabi Muhammadu kuma a cikin biliyan 2 nan in ka fitar da a cikin su akwai sahabbai akwai tabi'ai akwai tabi'u tabi'ina akwai alai mutum mutsahidatu ga sunan almutsahiduna adadin waɗanda suka tsotsuwa na cikin da gari suka tafi tun daga aikoshi zuwa yau ya da wannan shari'a ake to ga mu kwakwalwa da za ta iya lissafa maka irin adadin ladan da manzon Allah ne kwasa ana magana kai kadai za ka yi tara wa kanka lada miliyoyi ta kanka yayi mutum daya wanda zai dinga yada alkhairi mutum da ya tal ka yayi shi ya yayi 100 sun yayi 200 su sun yayi 1000 daga haka to ya kuma shi kuma tafiyar baki daya Allah ya ba mu albarkace sa amin Allah yanzu a zamanin can nan kuna gani kawai sai mutum ya zo sai a ce ya samu wata hikima sai a ce wani ya zo ya samu wata basira ya yi wani abuwan shi Facebook ko kuma ya fito da wani abuwan shi WhatsApp ya haɗa waɗansu wayoyi ya samu da wani abuwan shi Facebook ko kuwa wannan WhatsApp sai ku ji ɗan ƙanƙanin lokaci an ce ya sami dala biliyan kaza ana yi wadanda awon yanzu ko har wasu kaji ana cewa ai wani kaza a duk awa ɗaya yana samun dala miliyan kaza misali to duk wadannan abubuwa ina nuna mana irin yadda wadannan al'amuran suke in ka kafa abin da ka kafa idan alkhairi ne gurgurdan yaduwarsa gurgurdan alkhairi da za a dinga tara maka to kuma haka aka san sai shi sa ba a san mutum yake mai sharri Allah ka wani mawafaka na amin su da sabo har wata uku suka rubuta wannan hadisi
5: amin ya rasul Allah sallallahu alaihi wasallam
4: an karbo daga ibnu mas'ud Allah ya kara yadda a gare shi ya faɗa kishi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
5: la hasada illa mislayn
4: ba yin hasada sai a cikin wato mutane guda biyu ita kuma hasadar ba ta kyashi ba eh ta gasa ne ba na gasa ne ba na hasada ba wani mutum ne ka gan shi Allah ya ba shi dukiya dukiya mai yawan gaske sannan sai ka ga dukiyar nan Allah ya hore masa ita Allah ya dora shi a kanta babu abin da yake da ita sai ce da ita cin alkhairi yawai wannan alkhairin gobe ya wannan alkhairin jibi ya wannan alkhairin ba abin da yake da wannan dukiya sai dai sarrafa ta akan alkhairi to wannan kana iya cewa ubangiji ka bani dukiya irin ta wani dan nima da irin abin da yake wannan ba hasada ba ce eh kamar gasa ce musabu ga ce a cikin alkhairi eh Allah kuma ce da musabu ne da mun firace ana yin musabaka akan abin da yake na alkhairi kai ma ka kashi da ciki kai gasa da wanda yake yana yin sakafin kai hikima shine ilimi Allah ya ba shi ilimin nan Allah ya hore masa ilimin nan ya zama yana sanar da mutane shi ina kuma hukunci da shi shi ma kace ubangiji Allah ka bani ilimi irin nan wani ni ma in dinga aiki irin nasa dan wannan da yake a ce ni ma Allah yi Allah ka bani ilimin wannan to shi wannan babu wato kana iya neman kai gasa da shi da musulmi suka rawato shi da kuma al'umma ta tilmizi ayyo an karbo daga al'umma ta tilmizi din shi kuma ya samu daga shugaba sallallahu alaihi wasallam yace lalle shugaba ya fada Allahu akbar Allah mu ta ilimin hadisi ko wannan addu'a ta samu ta aishe su wato yanke kana yi cewa wanda ya rubuta da samun addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba kamar malamin hadisi su ne manzon Allah yake masa wannan addu'a nadara Allahu mar'a manzon Allah yake cewa Allah kai albarka ga mutum wani mutum ne wannan wanda ya zo na abu da gare ni ya san da abin irin yadda ya ji bai kara mun ba bai rage mun ba to Allah duk mutumin da ka hore masa abin da ya ji daga gare ni shi kuma ya san da wannan abu Allah ka masa albarka ya san wannan abu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma wata hadisi saboda haka wato waɗanda suka sanar da su suke cewa ahlul hadisi hum ahlur rasuli fa in lam yashabul musnafa fa fasahu sahihun wani masani yake cewa shi a gurin sa ma'abuta hadisi masana ilimin hadisi su ne a dakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne dangin bakin Allah domin me yake saboda koda wasani su kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su samu su zauna da shi san ganshi ya ganshi ba ya gansu ba sai su gina fashin juna to sun abokanta sun fashin manzon Allah masalin ilimin hadisi kullun nufashin manzon Allah yana tare da shi duk abin da zai yi yana ƙoƙarin yin irin yadda manzon Allah yake saboda haka a gurin sai ce suma wato ahlun nabiyyi ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka imamu wato al-imamu Ahmad bin Hanbali yake cewa da ya ga malamin hadisi sai gaba sai fadi sai ne kuma ya ga sahabban annabi saboda kima su da darajar su a cikin zuciyarsa ce da yawa wanda ake iya masa da sako ya kafi kiyaye shi daga wanda ya ji sako yanzu nan karatun nan da muke yi sai mu yi karatun hadisin matashi akwai waɗanda dan shine-shin nan da ake bi ya sa sun kasara sun kasa fitowa suna gida ba samu zuwa ba to kai da ka zo ka ji din kuma da hukuma ka ji ka gaya musu to in aka yi sa'a sai su kiyaye mu fiye da kai ka kiyaye mu sai su haddace shi fiye da kai ka haddace shi kuma wataƙila sai su yada abin ka fiye da kai ka yada ana samun haka karoto wannan hadisi wata riwaya kuma Allah ya yi albarka ga mutumin da ya ji hadisin mu inji shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma da ya ji hadisin nan sai ya kiyaye shi har ya isar da shi ga wanansa irin yadda muka faɗe shi sau da yawa akan sami madaukin ilimi ije kai ilimin gurin wanda yake shi fahimtar sa sai ka dawo ilimin ka je ka kai wanda yake ka fahimtar sa a yanzu misali za ka zo ka ji wani hadisi guda daya sai ka je ka gaya wa wani malami wannan hadisin ko kira shi wannan malamin bai san wannan hadisin bai ji shi ba amma idan kai ka fahimci wata ma'ana daga wannan hadisi ka fahimci wani abu guda daya shi kuma sai ya fahimci goma a cikinsa ko ka fahimci daya shi ya fahimci abu ashirin a cikin wannan hadisi istinbadi ya fi ka karfin istinbadi karfin yana da aloli yana da kayan aiki wanda zai dinga kallon hadisi ya kalli farkonsa ya kalli tsakiyarsa ya kalli garshensa sai ya fito da abubuwa a ciki Imam Shafi Allah ya kara masa yarda ya ce lokacin da yake so ya tabbatar da ijma'i aya ya ɗauka ta Al-Qur'ani ya kalle ta sai da ya istinbada hukunce sama da 300 a cikinta shi kadai sannan ya tabbatar ijma'i a haɗa shi da kitabu sunnatu ijma'u ya shiga ciki aya ce guda ɗaya idan da jujjuya ta sai da ya fada hukunci 300 daga ciki duk ana samun haka yawa madaukin ilimin da shi ba malamin bane kai kun ji wannan magana wannan hadisi mai hikima da yawa madaukin ilimin amma kuma shi ba malamin bane da yawa haka ai ga sanin ana samu da dama zaka samu wanda shi ko bai wanda Allah ya masa ne wanda ya samu shine Allah ya bashi alqur'ani ya haddace shi amma kuma a zo a fede ma'anar alqur'anin ba ba shi wannan ma'anar ba shi ba ba shi wannan baiwa ba ta wani ce kuma daban an fahimta ko da yawa mutum da yake ya dauki ilimin amma hazan sake na dauka ilimin wani sai Allah ya bashi haddar hadisan amma a zo a yanyana ma'anar hadisan ko ya samu haddar alqur'ani amma a zo a yanyana ma'anar ayoyin a yi istinbada abubuwa Allah ya bashi rabo a wannan abubuwa wasu kuma Allah ya ba wannan rabo yau ana samun haka rubu hamil fiqhin ila man aqulu minhu yau wanda yake madaukin ilimi kan dauko abin da yake dauke da shi sai ya kai shi gurin da yake fahimta wannan abu kuma da yau madaukin ilimin da shi ko ba malamu bane ana mutunta ko eh yanzu kamar su wato shiriniyan nan akwai mutumin na abubuwa da dama na ilimi Allah ya ba waɗansu rabu a ciki da yawa sai ga hadda ce abin bayan wahala sai ta hadda ce to abin da aka yi wasu kuma sai Allah ya ba su kuma fasa abin a yanyana shi su kuma abin da Allah ya ba su ke kowanne a kai abin da Allah ya tsara masa
2: Alhamdulillah an saurari fassarar littafin At-Tajul Jami'u tare da Khalifa Sheikh Qaribullah Sheikh Nasir Kabara
6: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio
7: idan kuna so ku gyara mu'amalar ku zaman takewa a cikin ku ci gaba da sauraron radio
8: Ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririn nan. Me yasa kike jin tsoro? Ina ta zubar da jini. Kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai. Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki. Alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiya kula da lafiya yanzu nan. Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini, ko ku matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai, ko ku jariri ya daina motsi. Waɗannan duk alamomi ne masu matukar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa. Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
9: Wannan sako ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.

0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: barkari
0: malamu
1: to gaje mun ji labarin kuma labarin nan na rajin wannan jira Allah ya ji kanka da rahama gaje al'umma kowa ya tafi da azuwa wannan abu ba iya na gwamnati ba ya su tunanin mai tunani ya kamata kowa a ci ba da gudumo da zai ta azuwa shi ba da abun ba dai a ta komai kawai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba dan da gaje
0: tumna godiya malamu abubakar

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسوك الله مدى سرارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي قسم شواتار دكوش تمون سابا شرينا فتوى الرحمة شرين دا يكي باكو داما دو من عيكو دا تنبو ينكو ودن نسك شعفاء الديني دا رأيوازوا غمالا دو من سامو مكتا كما أنا إيا عيكو من دا ساقوان تنبو ين تشكي من نشري تهيار عيكو دا روتشن ساقو واتو ساقوان تكس كو كما ساقوان واسا أكاني لنبر ويا سبلي باكو يسبلي وكو شدا سبلي هؤو ويا هؤو بيار بيار كو كما تكن أدريشن إيميل نا باتو الرحمة at yahoo.com da kuma shafin Fatu Rahama dake kan dandalin sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 28 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar yayin talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 14 ga watan Yuni na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalle na OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah a cikin shirin namu na yau za mu shiga kai tsaye domin fara karantun tambayoyinku. Domin jin amsoshin tambayoyin daga bakin mala. Akan wakallahu mai tambaya ta farko a cikin wannan shiri yake cewa idan an yi aure a cikin fim aka gabatar da siga, sadaki da shaidu, amma iyayen amarya ba su sani ba, shin auren ya dauri?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Wa masu kallo da sauraron wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wanda ya kamata mu sani shi ne shi aure yana da rukunai. Da aka rasa rukuni ɗaya daga cikin rukunansa, to bai ba. Cikin rukunan aure akwai wato su waɗanda za su yi auren, a san waye zai aura, wa za a aura, shi ne al-mahal, wato wane ne mijin, wane ne wace ce matar. Ba za a zo a yi aure akan wani wanda ba a san waye ba, ce an aura ma wani ba a san shi ba, daga ba a je a nemi wani a ce to kai ka zo ka karba auren, kai ne mai matar mijin, wanda ba zai yi ba, dole sai an san wani ne zai auri wance. Wannan rukuni ne daga cikin rukunan aure. Cikin rukunan aure akwai waliyi, shi ne wanda zai ba da ita macen, zai ba da aurenta ko ubanta ko ɗanta. Da mace ce babba tana da ɗa babba, zai ba da ɗan aurenta ko ɗan uwanta, yayanta ko baffanta, wato ɗan uwan mahaifinta, uwansa ko kaninsa, da dai wanda duk dai shari'a ta yarda cewa zai iya zama waliyi, to sai shi ne zai ba da aurenta. Wani can daban ba zai iya ba da aurenta ba ga waliyinta yana nan. Haka nan ba za ta iya aure da kanta ba, da ta ce ita ta ɗauki nauyin auren da kanta da kanta, wacce wannan mazinaciya ita take wannan, ba matar aure ba. Dole a samu waliyi, sannan kuma dole a samu sadaki. Dole a samu sadaki, wato a yarda cewa akwai sadaki, ko da ba a ɗauko shi a lokacin an bayar ba, amma dai kada a ce babu. Duk auren da aka ce babu sadaki, to bai zama aure ba. Dole a ce ga sadaki, ko da a yanke sadakin, ko kuma a ce nan gaba za a yanke, a faɗi nawa za a bayar, amma dai ya zama akwai shi. Ana iya zuwa a ɗaura aure ba a ma tantance nawa za a biya ba, amma ba da sharaɗin babu ba. Sharaɗin akwai sadaki, amma daga baya za mu tattauna a ga nawa za a bata, ko a ba da shi a lokacin, ko kuma a ce nan gaba za a bayar, duk ya halatta, amma dai dole ya zama akwai shi. Saboda sadaki rukuni ne. Sannan a samu siga wanda za ta gudana tsakanin shi mai ba da aure, wato waliyi, da kuma shi mai karɓar aure, ko da shi an gwanda kansa ko wakilinsa da ya turo. Waɗannan duka su ne rukunan aure. Idan aka yi aure ba ɗaya daga cikin, to aure bai ɗauri ba, ya zama ba aure ba. To abin da zai faru a fim, wasu ne su a junansu can, ba waliyi. Ba waliyi, kawai dai a zo a ciki a wasance, a ce kai ne ubanta, saboda ka ba da aurenta a cikin wasa, a nan an rasa wali, saboda haka ba za a ce an yi aure ba, aure ba zai samu a haka ba tunda ba wali. Amma da za mu kaddara cewa ubanta ne a fim din na gaske, na gaske ko wanda zai iya zama waliyinta idan ba uba, kamar ɗanta ne ko mijin abin nan ɗan uwanta ne zai iya zama waliyinta. Sai ya ce ya kira ta, ya kira wani ya ce ya daura musu aure, ke wani na ba ya ta na ba ka aurenta, to aure ya yi ko da afi ne. In ya zama da an sharaɗin da muka ambata suka cika, sharaɗin da muka ambata suka cika, to ko afi ne ba shi ba a wasa a cikinsa. Ko da wasa mutum ya ce wani na ba ka ya ta aure kan sadaki kaza ya ce na karba, shi kenan ta zama wata sau, ba zai da ya ce kai wasa fa nake maka ba. Ba wasa a cikin harkar aure. So da ka inda har ya ce ya ba shi kuma ya ce ya karɓa, shi kenan. Ko in ya ce ina son ‘yarka da aure, zan ba da sadaki kaza ce na ba ka, shi kenan ta tabbata. Ko da a wasa ne, shi ne abin da ake cewa jibbuhun da jibbun wa hazuhun na hazuhun, da saki da aure, da saki da ‘yantawa. Gaskensu gaske ne, wasansu gaske ne. Jiddun da jiddun hazuhun da jiddun, wato gaskensu gaske ne, wasansu gaske ne, babu wani wasa a ciki. To amma dole sharaɗin sai sun cika. Amma haka in ba wa sharaɗin ne suka cika ba, wani can ba zai iya aure da irin wani ba, dan kawai an ce shine uban fim, kuma zai zama waliyin gaske ba dan ya ce ya ba da ita. To so haka wannan ba za a kira shi aure ba.
0: To haka muka laumi wannan tambaya, kuma yake cewa idan mutum yana bin wani bashi kuma ya kiya biya shi, shin mai bin bashin zai iya ɗauka wani abu daga cikin dukiyarsa ya sayar domin ya karɓi haƙƙinsa?
1: Ba haka ake ba, inda haka ake za a ta rigima, saboda zai ɗauki wani abu nashi ya yi masa kuɗi shi kaɗai. Akwai shari'a, ita shari'a ita take cewa to a je idan yana da kadara ba ya da kuɗin zai biya, ɗauki kadararsa a sa ta a kasuwa, a sayar da ita da farashin kasuwa, a ɗauki kuɗin a biya mai haƙƙinsa, sauran canjin a bawa mutumin da yake mai kadara. Amma ka ce kai da kake bi bashi, to ko yaya ma za ka sayar masa da ita? Idan abin 100,000 ne kana iya jewa, kai kana shin bashi 30,000, kana iya zuwa ka bugar da ita a 30,000 ɗin, ka ce ka rage kuɗinka, kana iya bugar da ita a 50,000, ka ɗauki 30,000 ka bashi 20,000, tare da cewa kadararsa za ta yi 100,000, sai kai buƙatar ka kawai kake so ta samu. Shi yasa dan kana da bukata ba a yadda kai kuma kai abin da zai cutu ba. So shi yasa shari'a take shiga, idan ka shigar da shari'a, to ita shari'a ita ce za ta ce to ba ka da kuɗi, amma yana da kadara. To kadarar tashi tana ina ga ta kaza kaza ne, a nemo masu sayan wannan nawa za ta yi a kasuwa kaza ne, to shi kenan a sayar a ɗauki kuɗi a ba mai kuɗi kuɗinsa. Rauda a ce kuɗinsa ne ya bota hannunka, to wannan shi ne malamai suke cewa mas'alatul dhuhr. Mutumin da kake bin shi bashi, kuɗinsa ya biyo ta hannunka, kamar ka samu bashinka ya biya ya dawo maka, sai ka riƙe kayanka. Shi ma anan wasu malaman suna ganin bai kamata ta hanyar cin amana kai ka ce ta haka za ka karɓi kuɗinka ba, kamar shi ya ci amana kai ma ka ci amanarsa. Amma dai wannan da cikin malamai kamar Shafi'iyya suna ganin ba laifi, indai har ya yi taurin bashi ya riƙe ma kuɗi, ya riƙe ma kuɗi, sai wani ya turo masa kuɗinsa ta hannunka, to kana iya ɗaukan iyana ka ba shi canjinsa, kana iya san kana bansa. Amma ba wai ka je ka ɗauka yansa ka kai kasuwa ka sayar, kai musu farashi kai da kanka ka sayar da su, ka ce gashi ka sayar da kayansa ka za ka ba shi kuɗinsa. A nan za a iya samun takaddama mai ƙarfi.
0: To malam, shi ne wannan tambayar cewa yake, shin mutum zai iya ware wani lokaci kullum ya riƙa karanta Alƙur'ani da niyyar ladan karatun ya isa ga mahaifinsa da rasu?
1: Inda aka sani akwai abubuwa na aikace a aikace waɗanda a musulunci ya zo su shi suka zo akan cewa kai tsaye ladansa yana tafiya zuwa ga mamaci, ana iya yin su a madadin mamaci, kamar wanda bai yi hajji ba a yi masa hajji ta wakilci ta niyaba. Shi wannan nasi ya zo da shi a hujja annabi ka san ba an shugurwa, kamar sadaka ta wanda ya rasu a yi sadaka a madadinsa, kuma da nassi ya zo da shi. To sadaka akwai abubuwan da nassi ya zo da su ana iya yi wa mutum idan ya rasu, sauran ayyuka kuma da nassi bai zo da su ba, kamar wa'azumi na bakanci shi ma nasi ya zo da shi hadisi Abdullahi da Abbas mutum da yayi ba kancan azumi sai ya rasu cikin magadansa sai wani ya biya masa wannan ba kancan da yayi

0: tafiya bisa doron nassi akan a ce tun farko ne yarka shine kana yin karatun saboda shi ya samu lada
1: wakam kallahu me wannan tambaya yake cewa menene hukuncin yin sallah a zaune domin ana ganin mutane da yawa suna yin sallah akan kujera a masallatai
0: a suru kuran sallah tsayuwa da ruku'u da sujjada waɗannan dole ne akan dukkan wani masallaci da zai iya yin su yayi su idan ba zai iya yin wasu daga ciki ba ko ɗaya daga cikin su amma zai iya yin sauran wanda ba zai iya yi ba ya faɗi da kansa amma sauran suna nan ba su faɗi da kansa ba a kaddara mutum zai iya yin ba zai iya tsayawa ba amma zai iya yin ruku'u zai iya sujjada wanda zai iya zama in an zo ruku'u ya tashi ya ruku'u sannan ya tafi sujjada sai wace dama ba zai iya ba to ta faɗi da kansa sai ya zauna amma da zarar aka yi ruku'u sai ya ruku'u sai ya tashi ya ruku'u kaga zai iya ruku'u zai iya sujjada ko ba zai iya tsayuwa ba zai iya ruku'u ba amma zai iya sujjada to tsayuwar da ruku'un sun faɗi da kansa amma sujjadar ita dole ya yi ta sauraka ba wai mutlakan da mutum ba zai iya tsayawa ba amma zai iya ruku'u zai iya sujjada sai ya ki sai ya zauna kawai gaba ɗaya ya yi sallar haka da yadda nuni ba tare da ya tafi ruku'u ba tare da ya tafi sujjada ba to in yi haka to ya bar abin da zai iya yi bai yi ba kuma barin rukuni a cikin sallah sallah ta ɓaci ba haka ba hana sallah aka yi a zaune ba yadda a yi sallah a zaune idan ba za a iya yin ta ba a tsaye Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallah qa'ima fa illam tastati fa qa'ilan wa illam tastati fa ala jam haka annabi ya ga Ibrahim da Husayn ya tambaye shi game da sallah a zaune shi ka yi a tsaye inda za ka iya ba ka yi a zaune inda za ka iya ba ka yi a kishin gida ma a kwance ma za ka yi sallah idan ba za ka yi tsayawa ba saboda haka dukkan rukunin da za ka iya yin shi to ba zai sare daga kanka ba saboda ba za ka iya yin wani ɗaya daga cikin rukunai ba dan ba za ka iya tsayawa ba za ka iya yin amma za ka iya ruku'u za ka iya sujjada to za ka iya saboda sai ka zauna akan kujeran amma da zarar wani mai yayi ruku'u sai ka tashi daga kan kujerar ka yi ruku'u tare da shi an fahimce ni idan za ka tsayuwa ce ba za ka iya ba sai ka kama kujerar sai ka zauna akai amma da zarar ka ga mai yayi ruku'u sai ka miƙe sai ka yi ruku'u ne ta sujjada sai ka ta sujjada tun duk wanda za ka iya su ba ka iya cewa tunda dai ba ka iya tsayuwa ba to ruku'un ma ba za ka yi ba sujjadan ma ba zan yi ba tunda za ka iya ko ka iya to sallar ka ba ta yi ba
1: to malam wannan tambaya kuma cewa take mutum ne a baya ya kasance baya yin sallah da azumi yadda ya kamata sannan a lokacin makaranta ya saci kayayyakin mutane yanzu ya tuba amma bai san adadin salloli da azumin da ya bari ba kuma bai san yadda zai kai haƙƙin wasu daga cikin waɗanda ya cuce su ba menene ya kamata
0: ya abin da ya shafi haƙƙin Allah sallah da azumi sai ya taimaka istighfari ya taimaka tanafifi abin da ya shafi sallah ya taimaka tanafifi na salloli abin da ya shafi azumi ya taimaka tanafifi na azumi abin da ya shafi haƙƙin jama'a kuma shi wanda sai ya kintata ko da in waɗanda ya san suna nan zai iya samun su to sai ya mayar musu da haƙƙin su ko ya mayar da magadan su idan sun mutu wanda ya san ba zai iya samun su ba ba zai iya samun magadan su ba to sai ya musu sadaka da abin da ya san cewa ya karba da gojin su idan bai san miƙidarin abin da ya karba ba to sai ya taimaka fitarwa har zuciyarsa ta gamsar da shi cewa yanzu dai ya yi abin da ya san cewa ya biya abin da ya san cewa ya cutar da mutane kansa ta ƙila ba har da ƙari saboda haka ya taimaka abin da zuciyarsa za ta samu nutsuwa cewa yanzu kam ya san duk abin da ya karba gurin mutane yanzu ya biya na'am
1: to wannan tambaya kuma malam cewa yake wani mutum yana son ba da kuɗin sayan abin layya shin ya halatta a ba da kuɗin a sayi rago a yanka a raba naman idan an yanka za a iya ambaton sunan sa a ce Allah ya karɓa masa ko dole sai shi da kansa idan ya yanka dabba
0: ita layya ba a ce wai za a yanka mutum layya sai a fara sunan shi ba muna duka shaci faɗi ne na mutane ita layya ba a ce idan za ka ya sai ka sai ka faɗi sunanka ba babu wannan a cikin sharaɗi yanzu ya ce kawai a zuciya saboda haka ka sai rago ka bayar wani zai layya da shi shi ke Allah zai baka lada ba sharaɗi ba aka zo yan kansa an kira wasu sunan wanda ya ba da ragon an ce saboda shi yake yankawa Allah ya riga ya sani

0: ya san dan me kai, ya san neman kai da dan neman kusancin sa kuma shikenan, shine kuma zai biya. Kaga ba sharadi ana magana ambaton suna, eh ba wannan sharadin.
1: To akan makallahu wannan tambaya kuma take cewa mutumin da yake fama da larurous spinal cord injury wanda hannuwansa ne kawai suke motsi, shin zai iya yin taimama ne ko kuma ya yi alwala da ruwa gurgudun ikon da yake da shi?
0: A inda har yana da hannunsa suna motsi, ina zai iya alwala kawai dai sauran gaɓoɓinsa ne da ba su motsa ba. A yadda nake fahimta, yan hannu tun da alwala idan kai aikin hannu ne ba aikin ƙafa ba ne, da ba ƙafa wanke ta za a yi. Domin ga wannan hannun da suna aiki kaga zai iya alwala kenan. Ba za ka zai taimama ba, amma in ya zanto ba zai iya alwalan ba sai a yi masa. Na kuwa wanda za su iya masa, in ba wani wanda zai iya masa a kusa, to na san wanda ba zai iya alwala ba zai taimama ba. Da jikinsa ne zai motsa ya kai fuska da takun hannunsa.
1: Me wannan tambaya malamin cewa yake idan mutum ya yi layya sannan ya yi niyyar ladan layyar ya isa ga iyayensa da suka rasu, shin shi ma yana samun ladan layyar ko kuwa ladan gaba ɗaya ya tafi ga mamutan?
0: Ita layya mutum yana yi wa kansa ne ko ya bama wani mai rai ya yi layya, shi kuma ya samu ladan taimakawa da abin layya. Wannan duka shi ake yi, amma mutum ya yi wa mamaci layya wannan bai zo a sunna ba. Wanda ya riga ya rasu ba a yi masa layya. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yi wa wani wanda ya rasu ya ce ga wannan layyar tana na Khadija ce ba, ko ya ce ga wannan ragon na abinan cikin yan uwansa Hamza ibn Abdul Muttalib ya rasu ya ce shaikin Uhud ya ce ga ragon layyarsa ba. Ba taɓa ga irin wannan ba. Yana da yin layya ya ce Allahumma taqabbal hadha Muhammadin wa ali Muhammad wa al'ummati Muhammad, ya yanka bayan ya yi bismillah ya ambaci suna Allah ya yanka, sai addu'a kuma ce ya Allah ka karɓi wannan daga gare ni da iyalaina da kuma al'ummata. Saboda haka ba maganar a ware wani dan ba a ce wanda ta ware ce za a yi masa layya ya rasu, babu wannan a sunna.
1: Malam mai wannan tambaya ya ce kuɗaɗen da ake bayarwa ga iyalan mamaci bayan rasuwarsa, shin suna cikin gado ne ko kuwa ba sa cikin rabin gado?
0: Duk wanda ya riga ya rasu to kuma wani haƙƙin mallaka da yake da ita, kana mallakar abu ne sanda kake da rai. Amma in ka riga ka bar duniya to babu wani abu da za a ce bayan ka bar duniya ka mallaki, sai dai abin da daman naka ne, amma an yana hannun wani gabar kana bin wasu bashi ba su biya ba, bayan ka rasu aka karɓo bashin da kake bi, to daman wancan naka ne, saboda zai shiga cikin tarika, zai shiga cikin kayan gado, za a yi masa rabo irin da ake wa gado. Amma idan wani abu ne bayan ka rasu sai aka mallaka aka ce gashi nan, kamar irin a ce mutum ya rasu soja ne ko wani ma'aikaci ne, sai a ce za a ba iyalinsa salaransa na wata uku. Wata uku ba na aikin da ya yi ba, a wasu wata uku gaba wanda bai yi su ba, kaga a nan wani abu ne wanda ya zo bayan rasuwarsa. Inda yana da rai ba za a ɗauki wani kuɗin a bashi ba, sai ya yi aikin sa na zafiya shi. Amma saboda a taimaka iyalansa aka ce a haɗo salari na wata uku irin wanda ake bashi, ana bashi 500,000 to a ɗauko 1,500,000 da ba mata, to a nan ba za a yi masa rabon gado ba, a tallafi ne da aka ba wa iyalinsa da yake kula da su. Saboda haka za a raba su bittisawi, in iyalin raba iyali ne, misali a ce yana da mata biyu ko ce tana da yaya uku, duk za a raba musu bittisawi, ba maganar a duba wannan mace ce wannan namiji ne a ba wannan kashi biyu wannan aka bata kashi ɗaya, a'a daidai wa daidai za a raba, ba maganar wannan. In kuma a duka mace ɗaya ne wasu ce da aka to tallafi ne aka ba uwar za ta kula da ƴaƴanta, saboda haka ba magana da zo in akwai wasu ƴan uwa can da suke da gado a ce ƴaƴan nata mata ne, saboda haka akwai ƙannansa ko yayyansa da za su gaje shi a ce to su ma a yanka a ba su, a'a nata ne da ita da tunda aka ce family ita ce family ɗin da ƴaƴanta. Saboda haka sai a abin nan sai a in akwai wata tsohuwarsa ko wata yayarsa da yake taimakawa daima ne da ke da rai aka ce to a ɗan ba ta ita ma yanzu wani abu a cikin wani nan ba laifi, amma ba wai rabon gado za a yi masa.
1: Shakamakallahu ne wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, ni yaron shago ne, wasu suna zuwa da katin cire kuɗi amma ba mu da POS, shi ne halatta na sayi POS da kudi na idan ka cire musu kudin sannan in saka a jarin sana'ata
0: to ban sani ba da ya share da shi yaron ka yaron shago kuma ce sa a jarin sana'arsa mana shagon nasa ne mun shagon sa ne kayan sa aka saya aka ba shi ya cire da POS bai kamata kuma ya ce zai canja mutane ba ko ba da shi bane shi wadanda wata abu ne daban je wannan kaya da mai kaya dosmoni da shi ne jira kawai yake daga mutane suna shan wahala wajen nemo cash da za su biya mai kaya sai je ya nemo wannan POS yake musu canji da shi don samu sauki wannan ga da mai fi amma in yanzu ce shi ne mai shagon kuma da ya ce sa a jarin sana'arsa mushkil ne mai shagon suka zo za su biya ka wanda fiyos kuma ka ce sai ka ce wani abu abun su har ina yau wanda ina ga akwai cutar da masu ma'amala da kai da ka haƙura dalilin da za ka samu a cikin kayan da ka sayar musu wanda ka ce sai ka bi wata hanya kuma don ka ƙara wani kuɗi daga wajensu amma in shi bai shagon da ba kai tsare masa kake kuma ka ga mutane suna wahala wajen nemo kashi kuma sai kashi yake karɓa sai ka ce bari ka taimaka kai kuma ka riƙa ba su wannan hidimar ta ɓangaren ka kuma nan babu ne.
1: To mu wannan tambayar malam cewa yake wani mutum ya kamu da rashin lafiya sai aka tara masa kuɗin aiki a account na mahaifinsa amma ba ya yi aikin ba daga baya mahaifin ya rasu kuma kuɗin ba sa nan shin zai iya neman a cire masa kuɗin kafin rabon gado.
0: In shi aka ba wa kuɗin in ba mun shi aka ba wa kuɗin Allah ya kawai aje a ce. Da ba mahaifinsa akawun ɗinsa sai da kada shi ne to ya kada a cire masa abin ɗinsa in ba uban ya cinye ba in kuma da ya cinye ba za a samu gado ba ma za a cinye za a samu kayan gado ba idan mahaifin aka ba wa shi don shi yake jinyarsa yake tallafa masa sai ake ba uban mai samu abin da zai jinyar ɗansa wannan ba a bari a ce a dawo da shi ga nan ba yana da cikin kayan dukiyar ba sai haka ya danganta da wa aka ba wa masu bayarwar ma'ana shi misali shi yake jinyar kansa shi dan yana jinyar kansa sai ya nemi ƴan uwansa ko abokansa su tallafa masa da samu abin da zai jinyar kansa sai aka sa masa kuɗin ta akawun babansa na kuɗinsa ne ba za ka za a fito masa da kuɗinsa bayan mutuwar uban a ba shi kayansa amma idan uban ne yake jinyarsa sai aka tallafa wa uban da kuɗin jinyar ɗansa sai ya rasu shi uban to kuɗin yana cikin gado sai aka ya danganta da wa aka mallakawa dukiyar lokacin da ake sawa akawun ɗin.
1: To aka baka lahu wannan tambaya take cewa menene hukuncin ilimin taurari a musulunci.
0: Ilimin taurari ilimi ne akwai ilimin taurari na gane lissafi. Na gane lissafi a gane cewa a tsayuwar tafiyar wata ya taurari da gane alƙibla da sauransu wannan shari'a ta zo da shi ilimi ne mai asali tun can daman larabawa suna da shi cewa da annal laila wa nahara ayataini fa bahawna ayatan laili wa ja'alna ayatan nahari mawsi'a litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinin wal hisab والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب وانا دكا يا هلتا وبالنجم هم يهتدون لا كبار فالأبن إمامين دي وانا قدم سنة قاني هنية تهير قاني نسوقا تورالي دا مغدا نسو سوى وانا باب اللي فيه إلي ميني ذاك سامو tun kafin musulunci akwai shi har zuwa musulunci alkur'ani ya tabbatar da shi ma ya lissafa cikin nemomin da Allah ya yi wa ɗan adam ya amfani da taurari wajen gane inda yake tafiya musamman laraba a sahara da sahara ba ta da alamomi da za ka iya gane yanzu gabas kake yi ko kudu ko arewa to ya zanto kana tafiya cikin dare babu ta yadda za ka gane gabas yanzu kake yi kano inda ya tafi ko ko a kawo da hanya ka kama wani da ba to suka yi amfani da tauraro da tauraro da ka hango shi ta gabas yake sannan ya kan kullata kaza ya kan tauraro suke iya tantance gabas suke ko yamma ko kudu ko arewa wannan ya halatta da shi ne ka ga ana kudda kalandoji da ake yi na lissafin watanni kwanakin watanni da lissafin shekara da sauransu da shi da yake gano lokacin khusufi da khusufi na rana da na wata duk da wannan ne lokacin zamana lokacin abin nan rani da sauransu to wannan babu laifi ilimi ne mai asali yana daga cikin malaman musulunci suna karantarsa ana ce da shi ilmul hayya da ilmul falak shi ne astronomy da turanci akwai kuma ilmul tanjim shi kuma da a yi amfani da taurari a ce za a gano sa'arka a gano sabonka da rashinka a gano sa'arka ko rashin sa'arka wannan kafirci ne shiga ne cikin haƙƙin Allah da'awa ce ta sanin gaibu da hanyar taurari ce za a zo a bincika a gano taurarinka yana ina ne yana gabas ko yana kudu ko yana arewa a kai a wannan lokaci aka haife ka a jidai ɗin ce to taurarinka na cikin manzala kaza za ka kai kaza ne kai hawa'i ne kai bayi ne kai kaza ne wanda duka shirka ce da Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah qul la ya'lamu al-ghaiba illa Allah qul la ya'lamu fi as-samawati wal-ardi al-ghaiba illa Allah wa qul innamal ghaibu lillah wace kace gaibu na Allah ne kawai shi kadai ya san gaibu haka duk wanda zai ce maka gobe ne zaka samu la tadri nafsun ma za ta kasibu gadan la tadri nafsun bi ayyi adin tamut ba wanda ya san me zai samu gobe ko ina zai mutu wanda dai da awar haka ya shiga cikin haƙƙin Allah yayi da awar sifatin sifofin Allah shine sanin gaibi al-ghaibul mutlaq da ka wannan haramun ne Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya dosa wani abu da ilimin taurari irin wannan to ya dosa wani abu da sihiri wato shi da hukuncin sa da hukuncin sihiri da dai ne Allah yana cewa tabarma ta tushiyatu ala mulki Sulaiman wa kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr baraka Allah ya hukunta musu da kafirci saboda abin da suke koya wa mutane na sihiri sihirin da yake dauke da kafirci baraka ilimin farko ne sanin kalanda da sanin lokuta da sauransu wannan halatta ilimi ne mai asali mai tushe kuma ilimi ne da zai gaya maka cewa ga sa'arka ga rashin sa'arka ga inda za ka je ga inda ba za ka je ba wannan haramun ne kafirci
1: to kan maka Allah mai wannan tambaya yake cewa mahaifiyata tana hana ni sadar da zumunci da wasu mutane saboda saɓani da ke tsakaninta da su bayan na bincika sai na ga saɓanin ba shi da tushe mai ƙarfi kawai zargi ne da maganganun mutane a irin wannan hali shin zan iya mata biyayya ne ko ko zan ci gaba da sadar da zumunci
0: in ka ce sadar da zumunci ba na wasu wanda suke kake dangantaka ta jini da su ɗan uwan mahaifinka misali ko ƴan uwanta ita ko yan uwanka ko dai wanda suke dare akwai alaka ta jini ta nasaba ulul arham da Allah yake faɗa wannan haƙƙi ne da ke tsakanin yan uwantaka da Allah ya sanya da uwa bata isa ta dace wannan haƙƙi ba cewa ulul arham ba'dhum awla bi wa'd fi kitabillah taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham saboda haka sada zumunci wani haƙƙi ne da ubangiji subhanahu wataala shi ya tsara shi shi ya ajiye shi uwa dan tana da matsayi akan ɗanta bata isa ta dakatar da wannan tsarin da Allah ba tsarin Allah yana gaba da nata biyayyar Allah tana gaba da tata saboda haka ba za ta iya hana ɗanta ya sada zumunci ba za ta iya hana shi ba saboda haƙƙin wannan ba nata ba ne tana da haƙƙin ya yi mata biyayya ya taimaka mata ya nuna mata ƙauna ya nuna mata kula duk wannan tana da shi amma kuma ita ba ta da haƙƙin da za ta datse wani abu da Allah ya ce a sada ladina yasluna ma amara Allahu bihi an yusal suke sadar da abin da Allah ya ce a sadar da shi ce Allah shi ya ce a sadar da zumunci to ba ta da ikon ta ce a datse bayan Allah ya ce a sada haka ba da'a gare ta anan da za ta li makhluqu fi ma'siyati al-khaliq ba da'a ga maluki a saba maliki annabi yana cewa innama ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da shari'a ta zo ta san da shi ta yadda da shi wannan kuma baya daga cikin abin da shari'a ta yadda da shi saboda zumunci saboda haka ba za ka yi mata biyayya nan ba za ka dai ci gaba da kyautata mata da yi mata kyakkyawan lafazi tausasan zuciyarta da kuma nuna mata abin da bai dace ba ta hanya da ta dace
1: malam mai wannan tambaya yake cewa mutum ne idan zai kwanta bacci da daddare yake sanya bluetooth a kunnansa yana sauraron karatun alqur'ani har bacci ya dauke shi menene hukuncin hakan
0: ba ko bai ya fi akan yasa kida wasu ba za su yi bacci ba sai da sautin kida a kunnansu sai haka shedan ne zai ta wato shigaran su shine karshen sautin da za su ji ya shiga zuciyarsu kafin su kwanta bacci ila kuma wannan kwanciyar bacci ita ce ta karshe ba mata shi za su yi ba amma da sautin shedan za su yi bacci ga munan karshe kenan amma maganar Allah kana ji da bacci ya dauke ka ba komai wannan babu laifi a cikin haka
1: to ne wannan tambaya malamin cewa yake akwai wani shugaba da yake bayar da tallafi ga kungiyoyi masu gudanar da ayyukan asibiti mun kuma ba mu da asibiti mun je neman tallafin a wurin sa kuma ya amince ya taimaka mana sai muka samu wani mai asibiti muka ba da sunansa idan tallafin ya zo sai mu karba tare shin hakan ya halatta
0: bai halatta ba domin anan kamar kun yaudare shi mutumin ku nuna masa cewa kuma aikin asibiti kuke taimakawa marasa lafiya ake da gajiyayyu masu zuwa asibiti haka ku fito masa ya ba ku taimakon da yake ganin ga inda yake so a sa masa shi shi ku kuma kuna da naku abin daban amma ku yi hada baki da wani gurbatacce wanda za a yi amfani da shi shi ma a ba shi wani kaso wannan ba ya halatta kuma irin wannan da shi ya kashe kasar komai ba za a yi gaskiya da gaskiya ba komai aka kawo da shi to sai an yi da za a bata shi sai an yi da za a bata shi maimakon an ce za a taimaka marasa lafiya asibiti sauraka masu harkar lafiya su zo a taimaka musu ta wannan bangaren akwai da yawa wanda suke kwanciya asibiti suna bukatar taimako ba su da yan uwan da za su taimaka musu ko suna da su amma ba su da karfi sauraka wani ya ware wani makudan kuɗi yake taimakawa a jiya sai magani a ajiye asibitin da a taimaka musu sai wasu su bullo masu su kuma wani aiki can daban illa su aikin su ma bai kai wannan muhimmanci ba amma yana da muhimmanci wataƙila ba shi wannan ya yi niyya sai ka tashi ka karɓe masa kuɗi ka haɗa kai da wani wanda za a kawo shaida cewa a yi aikin lafiya ne kai kuma wataƙila saboda kai ka kawo abin saboda haka shi ya yarda ya ba da haɗin kai in an samu alaba a bashi ku ɗauki wani sashi da abin nan wannan ba ya dacewa kuma ya yi shi gaskiya da gaskiya a yi komai a ajiye shi a mahallinsa wannan shi ne cigaban al'umma ba komai ya zo na cigaba sai mu kokari da za mu bata shi ta hanyar rashin gaskiya rashin amana wannan shi ya kashe ƙasarmu mu'amalar da duk wata ƙasa za ta yi da mu to sai mun saka dungu shi sai mun yi dungu sai mun fito da wani abin da ƙarshe za su gano cewa shi ba ƙarshe a ɗaya da taimaka mana haka muke duk wani abin da zai zo mana ƙasarmu mala ya ga kowace ƙasa malam ana ta tafiya da abu rumi cikin sauƙi cikin jin daɗi amma in dai ƙasarmu aka zo da shi to sai an san yadda aka lalata shi an shigar da san zuciya an yi waye sai aka ba ta inda za mu je mu ci daɗi ba ƙasarmu ba mu ji daɗi da mu'amalar wasu ƙasashe ba yanzu ka duba bil munasaba visa ce ake cewa duk wanda ya shiga ƙasar ingila ko ƙasashen turai za a ba shi visa umara saudiya ta ce za su ba shi visa umara ya shiga so suna ganin in ka shiga can ka fita to ana ganin cewa kai an gama wanke ka baka da matsala saboda ka sun yi amfani da wannan damar kai ma ka shigo ka fita to sai ya zamana wasu kawai sun mai da abin sana'a na samu mala sai a je a shiga a fita don a zo a tafi da wasu abin nan visa a zo a tafi da wasu a yi auren visa ce za a bashi kaza za a bashi kaza ya je shigar da su mai fito to daga ƙarshe ma har a gano ma mu ƙasar mu ga yadda ma ake amfani da ku gaba ɗaya ma su yi susu kowace ƙasa ta zo a yi mata wannan rufin mu amma an soke ƙasar mu wani irin dabbanci ne wannan malam da rashin hankali malam da rashin wayewa da rashin sanin ya kamata da rashin kishin ƙasa akan wani abu da za a baka to da zarar suka gano tun da su masu hankali ne sun ga yau wani ya zo ya wuce da mata goma ya ce duk wannan kan wasa ce wannan ya yasa ce wannan ya goma wani ya zo ya wuce wannan ka dubi kayan jikinsa ma ka san ba zai iya biya ma waɗannan kuɗin jirgi su tafi ba to da ka kowa zuwan kan sai da zarar suna da wayo suna da hankali suka ga mu a yan Najeriya an fi samun wannan dole su yi shakka an yi waɗannan mutane ba an je an yi takardun ƙarya an zo a nuna musu saboda haka gaba ɗaya an kashe mutuncin kasar, an kashe darajar kasar. Saboda haka ba wanda zai shiga hikima. Saboda haka duk wani abu da aka zo da shi mu tsaya mu tafi da shi akan tsari. Rayuwa sai ta yi mana daɗi, ta yi mana kyau, abubuwan mu su ci gaba. Amma ba wannan kullun san zuciya ma ga yaman yawa da gidajenci, dan karewar gidajenci ne. Wani zaka ga cewa yafi karfin wannan abin da za a bashi. Ya tara abin da ya tara. Amma saboda mutuwar zuciya, mutuwar zuciya da Allah ya jarabe mu da ita mala. Kuma bai iya dagula ya lalata kowa ya rasa ba saboda biyan bukatarsa. Allah ya sauke.
1: Amin. Wannan tambaya malamin cewa yake mutum ne matafi zai yi sallar azhar kasar sai ya tarar da jama'a suna shirin yin sallah a masallaci. Ya shiga ya bi su har ya cika sallah. Bayan an gama shin zai iya tashi ya sallar asar kasar?
0: Eh zai iya. Dan ya bi mazauna gida an cika sallah da shi kuma yana matafi zai iya tashi ya sallar kuma asar a nan take.
1: Na wannan tambaya cewa yake mahaifiyar mu ce ta rasu kuma ana binta salloli da kuma azumin Ramadan guda 8. Shin za mu iya rama mata sallolin da azumi?
0: To ban san ana binta salloli ba, kamar ya ana binta salloli. Ita sallah ai ba abin ba a bashi ba daukan bashin ta. Ba daukan bashin sallah, azumi kam za a iya daukan bashin azumi na bakance. Amma ita sallah abinda ake so ka yi ta kowane yanayi kake ciki. Sawa'un mutum yana iya tashi ba iya tashi a kwance yake, ya shingire yake. Matuƙar da hankali a tare da shi hankalin shi bai gushe ba. Ba so a bari bai sallah ba. Wani ya ce ana bin shi bashi ba a ɗauke masa sallah ba. Dai dare a tare da mutum da hankalinsa kuma ba hankalinsa bai gushe ba. To sallah tana kansa koda da zuciya ne. A ce duka gaɓoɓinsa ba su yi motsa ba. To ko da zuciyarsa ne ana son yin sallah. Haka ba a ɗaukan bashin ta wani ya ce ana bin mahaifinku bashin sallah ko mahaifiyarku. Haka nan shi azumi in na Ramadan ne shi mara lafiya an yafe masa wato an dauke masa azumi lokacin da yake rashin lafiya in ya samu lafiya ya rama to sai zanto kuma bai samu ya warke ba har ya rasu to wannan shikenan da ba Allah cewa yi fa'idatun min ayyamin ukhra ya biya a wasu kwanakin na daban to Allah bai ara masa kwanakin biyan ba kaga kenan ba da wani laifi shi ta bangaren sa da aka ba wani abu da za a ce ana bin sa daban bashin azumin da za a bi mutum shi ne ba kanci. Mutum ya wa Allah alkawari zai yi wasu azumummuka na kwana uku kwana huɗu sati ɗaya sai ya mutu bai cika wannan alkawarin ba. To shi ne aka ce magajinsa su yi masa su biya masa. Amma ban da na farilla.
1: To malam me wannan tambaya kuma cewa yake muna da wata sana'a da muka kafa tare da kuɗin da mahaifinmu ya raba mana bayan ya yi ritaya. Mu uku ne muka haɗa kuɗi aka sayo wata na'ura amma ɗan uwanmu da aka ba amanar tafiyar da harkar ya fara cirewa kansa albashi da wasu kuɗaɗe yana mai cewa shi ya fi kowa wahala wajen tafiyar da kasuwanci. Haka kuma idan ya kawo aiki ta hanyarsa baya biyan wani kaso ga kasuwanci. A yanzu akwai saɓani a tsakaninmu kan yadda ake tafiyar da kuɗin da ribar kasuwanci. Muna neman ƙarin bayani kan yadda adalci yake a irin wannan haɗin gwiwa.
0: To adalci tiran gini tiran zane duk wata mu'amala da za a shimfiɗa ta dukiya to ya kamata ya zama an tsara ta a rubuce tun farko an fitar da kowa ka sansa a cikin abin. Za mu yi wannan mu'amala za ka ka dukiyar kan ka dukiya ta wani ma zai ka dukiyarsa wani zai haɗa da lokacinsa da ƙwarewarsa da damarsa to in aka samu riba nawa za a karsa ta. To wani za a bashi kasa cikin kaza cikin ɗari wani kaza cikin ɗari wani kuma saboda shi ga dukiyarsa sannan kuma yana shi zai kula da abin shi zai shige da fice shi kuma ga nashi ila ya ɗan ɗara na sauran. In waɗannan ba za a yi yarjejeniya a kai. To haka ka ga ba maganar wani ya ƙara wa kansa ko yanka wa kansa albashi ko ya yi kaza ko ya yi kaza. Saboda an san me aka tsara tun farko wanda ya ji cewa tsarin bai masa ba daga baya zai zo a sake tsarin. Ko ya fita shi a san mai za a cire shi su ci gaba da yi wanda suka yi da tsarin. Amma ai abu haka da ka kawai a ce ga kuɗi mu juya kawai shi kenan an tafi. To ko wani da dole da san zuciya ya shiga shi yanzu shi zai yanka kansa albashi da kansa. Shi zai kanta ta wahalarsa da kansa da kansa ba tare da yarjejeniya da sauran yan uwan ba. Ina aka taɓa irin wannan? Saboda haka mutane suna yin mu'amala ba tare da an tsara ta ba tun farko. shi yasa musulunci ko

0: aiki za ka ba mutum, ba ka ba shi aiki sai ka gaya masa ga irin aikin da kake so. Ga lokacin da zai gama ya ba ka aikinka, sannan kuma kai kuma ga abin da za ka ba shi, a kan haka ne za ku yi aiki. Idan ɗaya bai yarda da wani sharaɗi daga cikin sharaɗin shi ke nan a fasa. Amma mu yanzu da yawa, yawa, yawa haka muke aiki, ba mutum zai zo kama aiki bai san ba za a ba shi ba. Kai ma kuma ba ka gaya masa ga abin da ka ba shi ba. Sai ya gama aikin, sai ku zo kun fita rigima. Shi ya kwaso wasu kuɗaɗe da sun fi ƙarfin aikin nasa saboda son zuciya. Kai kuma ka ji cewa ba za ka iya ba shi wannan kuɗin ba, ka faɗi wasu kuɗi wanda watakila ba su kai kuma wahalarsa ba, kai ma saboda son zuciya, to sai rigima ta ƙarki. Shi ya sa shari'a ba ta yarda da ujira ba sai an san nawa za a yi, meye za a yi na farko, meye za a yi, wani irin aiki kake so in maka, ta yadda in ban maka wannan ba, to ban canci ko kuma ba. To yawanci wani lokaci ma shi kansa aikin ma ba a san wanda za a yi ba. Bai ba da aiki amma baka faɗa masa me kake so yi maka ba. To saboda haka in ya zo kuma ya maka wani sai ka ce kai ba irin shi kake so. Nan ma a shiga rigima. To ita ujira tana da wannan, ijara abin nan ijara tana da wannan. Sai an yi wannan an san me ujira. Amma da yawanci ba a bin wannan ka'ida, shi yasa rikici ke yawa a irin wannan. Ko zo ku haɗa kuɗi a ce za a yi wani aiki mu'amala ta kasuwanci, amma babu wani abu rubutacce. In ɗaya ya rasu daga cikin ku ma ga da su kuma ita rigima su ce kuɗinsa ya baka yawa ko ba ko kaza. Ba daidai ba ne tambayar ku ba a ɗauko hanyar a yi abin daidai ba. Sau haka ku zauna ku rushe komai ku sake gina abu bisa tsari. A rubuta kowa ya zo, in ma da lauya za ku yi a zo da lauya ya shiga ciki. A rubuta komai a sa hannu a tsaye shikenan, kowa ya riƙe kofi. Wanda daga baya ga cewa a cikin sharuɗin da ba an ce wanda yake ga zai iya fita da ya magana a duk lokacin da yake so, an sa sharaɗin fita daga cikin yarjejeniya, sai zai fita shikenan, sallame shi ya tafi ya san.
1: To malami, wannan tambaya yake cewa shin ya halarta ɗalibi ya karanta littafin tafsirin Ahlam na Ibn Sirrin kuma ya riƙa aiki da abin da yake ciki wajen fassarar mafarkai?
0: Na Ibn Sirrin yana da littafi, Ibn Sirrin yana daga cikin tabi'ai waɗanda suka san fassarar mafarki, in aka koma sirarsa da koma cikin tarihul mashka, da aka kawo sirarsa za a ga maganar cewa yana fassarar mafarki. Amma littafin da ake dangana masa, littafin da ake cewa Tatirul Anam ko Tatirul Anam bi tafsiril fi tafsiril Ahlam, shi ne Ibn Sirrin na ƙarya ne. Ibn Sirrin bai rubuta littafi ba, shi Ibn Sirrin ma yana daga cikin aƙidarsa, shi bai yarda a zauna a rubuta ma littafi, shi gani yake komai kawai a haddace. Inda za ka yi haddacewa ba tafiya ka bar masu iya haddacewa su haddace, shi ma yana yarda a zauna a rubuta ko hadisan manzon Allah ne cewa ya haddace. Sau da aka haddacewa yake shi. Malamin hadisi ne daga cikin almajiran Anas ibn Malik tabi'i ne. A rasu shekara 110 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma daga baya wasu suka zo suka ƙirƙiri littafi, aka ɗauko wasu wayoyi na tafsirin da ya yi na wasu mafarkai da aka gaya masa ya fassara, aka kuma ƙara abubuwa da yawa a ciki, aka yi wa littafin suna, sai aka ce da Ibn Sirrin. Aka wannan littafin shi kansa danganta shi da Ibn Sirrin bai inganta ba, ba littafinsa ba ne. Sannan shi kuma fassarar mafarki ba ya da alaƙa da wani mutum guda da fassara, kuma kowa haka zai fassara. Fassarar mafarki yana da alaƙa da nau'in mutum, inda ya yi mafarkin da al'adun mutanen da yake cikinsu, da suke ɗaukan abubuwa, duk wannan suna da tasiri a fassarar mafarki. Ba haka mafarkin da Balarabe aka fassara mashi da wani abu, kai in kai Bahaushe ba lallai fassarar ta zama haka ba. Saboda kai kuma yadda kake kallon abubuwa ba haka shi wataƙila Balarabe yake kallon su. Sau haka yanzu ka ga misali a gurin Balarabe maganar raƙuma, maganar sahara, maganar wani abu ne mai yana da ƙisoshi a gurinsa da tarihi da labarurruka da waye. Kai a gurinka wataƙila duk ba ka da wannan, kai Bahaushe ba rayuwa kake a cikin sahara ma, ba ta abu ne kake da raƙuma ba. Saboda haka mafarkin raƙumi kai.

0: Madalla da masu taɓa na'ura a gaishe ku, idan yanzu ka riske mu akan wannan shiri na muryar gidauniya, muna gabatar da babban taro ne na ƙungiyar ƙwararrun likitocin idanu ta Najeriya, wanda suka karrama shugaban gidauniyar Ganduje Foundation, Dr. Abdullahi Umar Ganduje a Kano. Yanzu kuma shirin zai ɗora. Cikin waɗanda suka wakilci shugaba a wurin bikin karrama shi hada daraktan yaɗa labarai da al'amura na musamman Alhaji Nuhu Gudaji. Don haka mun nemi jin irin gamsuwar da gidauniya ta samu game da wannan karramawa da aka yi wa shugabanta a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta ƙwararrun likitocin idanu ta ƙasa, ga dai Nuhu.
1: To alhamdulillah, Malam Aliyu, dukkan godiya ta tabbata ga Allah Maɗaukakin Sarki wanda ya raya mu, ya nuna mana irin waɗannan alhairai da yadda sakamakonsu yake kasancewa daga al'umma, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake amfani da shaidar al'umma akan bawansa. Saboda haka ba ƙaramin abin alfahari ba ne ga ɗan adam yana raye mutane waɗanda yake yi wa abubuwa na alheri, su da kansu su ga cewa haƙiƙa wannan abu da kai ka cancanta a yaba maka. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala shi ma yake cewa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Allah ya ce idan ka gode mini zan ƙara maka, in kuma ka ƙi godiya zan kama ka da azaba mai tsanani saboda butulcinka daga irin ni'imar da ne maka. To wannan yana ɗaya daga cikin godiya ta al'umma, cewa a yi taro na ƙasa baki ɗaya na wannan ƙungiya ta Ophthalmological Society of Nigeria, wanda kuma sun yi taron ne na Najeriya gabaki ɗaya a nan wajen taro na Accent. Kuma sakamakon haka suka ga cewa mai girma shugaban gidauniyar Ganduje Foundation, Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON Kadimul Islam, ya cancanta su karrama shi da wannan lamba ta yabo wadda suka yi mata taken Community Outreach Impact Award, wato wata shaida ce da girmamawa da godiya saboda irin tasirin abubuwan da yake yi ga al'umma na inganta rayuwarsu da kuma ci gabansu, wanda a ciki suka ɗauko aikin ido wanda su shi ne ɓangarensu. Ƙungiyar ƙwararru ce ta likitoci masana akan aikin ido, wanda kuma sun ga irin yadda mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya bayar da dama ƙarƙashin gidauniyarsa ta Ganduje Foundation, ya kuma saka kishi da shi da iyalansa. A nan na nufin a irin ƙoƙarin da yake na ganin cewa a jihar Kano da wasu jihohi na Najeriya ya yi duk ƙoƙarin da zai yi ya ga kawar da cutar nan ta makanta, wadda ita wannan cuta ta makanta tana faruwa ne da yawa suna fadawa a haka saboda rashin gata ko kuma saboda talauci. Babban abin da yake jawowa suna makancewa shine ciwon yana. Shi kuma ciwon yanan nan wani ciwo ne wanda in dai aka gano shi kuma likitoci suka zo suka raine shi har ya kai matsayin da za a cire ta, zaka sake rubasin, wato zaka sake dawowa kar idanka in aka yi maka aiki zai dawo yana gani fiye da da, kuma in aka cire ta ta tafi kenan. Sannan makanta ko rashin gani ko dishi-dishi ya ƙare, za ka dawo kana ganin ka garau. Saboda haka mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya duba wannan yanayi, ya ga miliyoyin al'umma waɗanda suke zama makafi saboda tasirin wannan yana da kuma ba su da gatan za a taimaka musu. Daga cikin abubuwa wanda ake cewa component, wato ayyukan alheri da gidauniyar Ganduje take yi fannoni guda 11, ya ɗauki aikin ido ya zama ɗaya daga cikin waɗannan fannoni 11, kuma ya fara wannan aiki tun shekara 11 da suka gabata. Yake gabatar da irin wannan aiki jihar Kano, an kewaye ƙananan hukumomi 44, an sake komawa an kewaye ƙananan hukumomi 44, kuma duk ƙaramar hukumar da muka shiga in dai mutum yana da wannan yana, to in Allah ya yarda ba za mu baro ƙaramar hukumar nan ba. Kwanaki ake sai an ga cewa babu sauran mutumin da yake da ciwon yana, likitoci sun duba su sun tabbatar za a iya musu aiki samu lafiya. Sannan an samu waje wanda za a kawo manyan kayan aiki gogaggu na zamani a zo a duba su kuma a yi musu aiki su kwana da safe a ba su gilashi, sannan a ba su kuɗin da za su shiga mota daga garin su zuwa wannan ƙaramar hukuma, da kuma wanda za su dawo daga baya su sake karɓar magani bayan maganin da za a ba su a ranar. Sannan kuma a ba su wani nau'i na wasu kayayyakin abinci wanda shi ma yana taimakawa rayuwar yara da kuma su ma magidantan a wasu lokuta. Saboda haka mutum zai zo a makance, sannan kuma zai koma idansa ƙalau, kuma za a ba shi sati biyu zai sake dawowa. In ya sake dawowa za a sake duba shi, za kuma a sake ba shi magani, dama ga gilashi an ba shi. Duk waɗannan ana yi ne kyauta, kuma mai girma khadimul Islam shi ne yake ɗaukar nauyin yin wannan aiki a aljihunsa. Babu ko kwabo na gwamnati a shekaru 11 nan da aka yi ana gudanar da wannan aiki, kullum aka yi ana yi ne da aljihunsa, ba da wani tallafi na wani mutum ko na gwamnati a wajen gudanar da wannan aiki ba. Kuma ya ɗauko ƙwararrun likitoci, ƙwararrun likitocin nan manya ne a manyan asibitoci, su ne suke jagorantar wannan aiki. Tun lokacin da aka fara wannan aiki shekara 11 zuwa yau, ba mu taɓa jin wani ya zo ya ce an masa aiki idansa ya lalace ba, ko an masa aiki bai samu nasara ba. Kullum addu'a ake wa khadimul Islam cewa abin da yake din nan Allah ya saka mashi da alheri. Kuma wasu ma idan ka tuno lokacin da aka yi musu idansu ba sa gani gaba ɗaya, abin da ake cewa bilateral, ido biyu duka ba sa gani, amma aka yi musu suka dawo garau. Da yawa sun ajiye sandunansu sun ce sun ba wa khadimul Islam saboda ya je kawai a ƙona a gida, amma maganar tafiya ba sa gani ko da ɗan jagora babu. Wasu ma saboda cikakken farin ciki lokacin da aka yi musu, kamar wanda zan iya tunawa zuwa ya rinka gwara kansa a bango sai da aka rike shi, me ya faru? Daɗi ne, bai taɓa gani ba a duniya, yau gashi yana gani saboda aka yi gigice da aka cire masa. Sannan kuma kurma ne. Mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON Khadimul Islam ya ce shi ma ɗin kurman a ɗauke shi, gidauniya ta ɗauki nauyi a je a kula da shi har Allah ya ba shi lafiya. Kuma haka aka yi. Wani kuma ma malami ne, yana karatun Alƙur'ani, kullum Allah ya jarabce shi. Suka zo da matarsa, aka yi masa wannan aiki. Ana yi masa aikin ya ji daɗi, wannan daɗi da ya ji. Ana ce masa, malam kana gani? Ya ce wa matarsa, ina gani, garau gashi ina ganin ki. Ta ce, malam so mu je kai ta ƙara Alƙur'ani. Allahu akbar, ashe malam za ka sake karatun Alƙur'ani? Muka biyo su da sauri, gawo kuɗin mota da alherin da khadimul Islam ya ce a bawo. Ya ce a'a, ya ce muna gudu malam ya je ta ƙara wani ake na magana kuɗi. Da ƙyar muka bi su ta karɓi wannan kuɗin saboda jin daɗi. Kun ga wannan addu'ar da zai yi wa mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba ta da hijabi. Tafiya za ta kai tsaye wajen Allah don addu'ar da mutum yake farin ciki ne sakamakon ka kyautata masa, ka fidda shi daga wani ƙangi wanda wannan kawai ya isa ya samu kyakkyawan sakamako. Allah ya bashi aljanna da shi da iyalansa. To yanzu ba ma ana maganar mutum ɗaya ko mutum biyu ba. Daga lokacin da aka fara gudanar da wannan aiki, gidauniyar Ganduje Foundation ƙarƙashin jagorancin Dr. Anas Lawan, wanda shi ne shugaban likitoci na gidauniyar Ganduje Foundation, ta yi aiki ɗai-ɗai-ɗai na cataract, wato abin da ake cewa cataract shi ne yanar ido. To ta yi wa masu wannan yana ta ido, wani guda ɗaya ne, wani kuma bilateral ɗin ne mai guda biyu ne. Zuwa yanzu an yi wa mutane 16,000 waɗannan ƙananan hukumomi na Kano guda 44. Kuma wannan bai haɗa da mutanen da aka je jihar Jigawa aka yi musu ba. Kusan sau uku ana yi a jihar Jigawa. An yi a Malam Maduri na mutum a 500, sannan kuma an sake yi a cikin garin Jigawan. Sannan kuma yanzu kwanan nan ya zo da shi da iyalansa da ‘ya’yansa da mai ɗakinsa, an sake gudanar da irin wannan tiyata ta masu cataract. Mai girma gwamna ma na Jigawa ya zo da dukkan kwamishinoni, su ma Allah ya ba su lafiya. Kenan kaga za a iya cewa ma yawan aikin da gidauniyar Ganduje Foundation ta yi wa masu larurar ido ya ma fi ƙarfin a ce 16,000, sai dai a ce wajen 17,000 ko ma fiye da 17,000 ɗin. Kuma bai daina ba, har yanzu ana gudanar da irin wannan tiyata kuma ta fadada ma zuwa wasu jihohi na Najeriya. Ko kwanan nan Allah ya raya mu za mu je Oweri a jihar Imo za a gabatar da irin wannan aikin ido ga wasu bayan Allah. Sannan kuma bayan ita kanta yana da ake yin aikin ta akwai abin da ake cewa trachoma, wanda na san kun ji likita ya yi bayani wani ciwo ne da ake fadin shi da Hausa ciwon gira, shi kuma gashi ne yake tsurowa a kasan wannan murfin na idan mutum ya ci gaba da taba wannan bakin da ake cewa ko shine lens, yana gurguran shi a hankali a hankali mutum yana ganin dishi dishi a ƙarshe har ya makantar da shi. In ka zo wajen likitoci yana ɗaya daga cikin abin da gidauniyar Ganduja Foundation ta bayar da muhimmanci a kai ta ga cewa ta taimaka an yi wannan aiki, wanda a yanzu haka maganar da nake yi an yi wa sama da mutum 1,200 wannan aiki, an ceto rayuwarsu sun dawo suna gani gar maimakon sun doshi hanya ta makanta a ƙarƙashin jagorancin Khadimul Islam. Haka kuma akwai abin da ake cewa glaucoma, wadda ita wannan ko likitoci sun ittifaki ba ta da magani, in ta zo magana a warke garau babu, saboda tana cinye jijiyoyin ido ne kuma a hankali dole sai ta kai mutum ƙarshe. To amma idan ka zo wajen likitoci kafin ta kai wannan matsayin akan yi nasarar tsai da ita, ba a warkar da ita 100% ba, amma an hana ta ci gaba, za ta tsaya in kana gani iya yadda kake gani ka zo za ka miƙe a rayuwarka kana ci gaba da ganinka har zuwa lokacin da Allah zai karɓe ka. Wannan gidauniya tana iyakacin ƙoƙari in ta samu masu irin wannan, baya cikin waɗanda ake cewa za a yi aiki, akan yi aiki amma gidauniyar Ganduja Foundation ba ta yin wannan aikin saboda haɗarin da ke tattare da shi, amma dai tana iyakacin ƙoƙari ta ga cewa a wannan fita da za a yi an taimaka musu, an yi musu abin da za a yi musu, an ba su magani wanda zai taimaka ya tsayar. Saboda ita aikinta ba yau ake yin sa ko gobe ba, takan ɗauki lokaci mai tsawo, ana reno, ana aunawa, ana baka magani, ana har sai an kawo matsayin dai da za a ga cewa wannan ta kai a yi ma aikin da za a taimaka ma. Wanda ita kuma gidauniyar Ganduja Foundation tana zuwa ne a rana ɗaya ta yi irin wannan aikin, a sannan kuma a ɗan kwana biyu ko uku waɗanda aka yi wa aka kwantar da su a sallame su a ga cewa dai Allah ya ba su lafiya. To zuwa yanzu kamar yadda na faɗa, masu wancan aikin gira sun kai mutum 1,200. Sannan akwai gilashi, wanda wasu girma ne yake tadda su, wasu kuma halitta ne. Za ka zo ka ga mutum gashi idansa garau amma in ya kalli rubutu baya gani, wani kuma yana hangen nesa amma baya ganin rubutu a kusa, wani kuma yana gani a kusa amma baya iya hangen nesa, sai suke she mashi long sight da short sight. To duk waɗanda aka samu da wannan matsaloli, in dai likitoci sun tabbata wannan matsalar ita ce, to akwai gilasai wanda ake bayarwa na gani, kowa ana ba shi gwargwadon ciwonsa, gwargwadon lambar ciwonka, gwargwadon shekarunka, don haka ma shi yasa ba a cewa ka je ka sai gilashin gani a waje, za ka iya siya ya kashe ma ido. Amma su suna iyakacin ƙoƙari su ga cewa sun tabbatar wanda ka cancanta shi suke bayarwa. Da haka sun ba wa mutane, wanda a zuwa yanzu gidauniyar Ganduja Foundation ta ceto mutane masu irin waɗannan matsaloli, wanda in aka bar su wani ma zai iya samun matsala ya makance. Amma an raba gilashin nan sama da 100,500 yanzu a jihar Kano nan, an ba wa mutane sama da 100,500 gilashi wanda ya gyara musu ganinsu kuma suke gani. Sannan akwai waɗanda kuma ba sa buƙatar gilashin kuma ba sa buƙatar tiyata, amma suna buƙatar magani, wanda wani abu ne in an ba su za a iya ceto idansu kuma za su iya samun lafiya ba tare da sai an kai su ga tiyata ba. Shi ne ma alherin ɗauko manyan ƙwararrun likitoci, domin idan likita bai ƙware ba kana zuwa sai ya ce aiki za a yi ma, ya lalata ma ido, ya cutar da kai, ya kuma sa ka a cikin garari. To su za su tabbatar me kake bukata. In magani ne kawai za a ci gaba da baka, to za a auna iya lokacin da ake so ka sha maganin nan kuma yawansa. Gidauniyar Ganduja Foundation ta kan siya wadatacce a zuwa ajiye, ba mu taba aikin ido an ce mutane su yi hakuri magani ya kare ba, sai dai a ce a dauko kwalaye a zuba magani waɗanda suka ragu, ba a samu wanda suke da bukata ba. to izuwa yanzu shi ma an ba wa mutane sama da 265 magani waɗanda suka sha suka samu lafiya. Mai sauraro da yake jin wannan bayani shi da kansa ya sani cewa mutumin da yake amfani da dukiyarsa ba ta gwamnati ba, ba da taimakon wani ko abokinsa ko wani mawadaci ba, in za mu je aikin idan nan ko ruwan da za a sha, mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi da kansa yake tanada wannan ruwa a zuba a mota da abinci da komai, ba wanda muka taɓa tafiya muka ce ko yace ya dora masa aiki ko ciyaman na local government ko kuma wani dan garin ko waye gidauniyar Ganduje Foundation za ta yi amfani da kudinta. Duk wanda ya tafi sai ya ci ya sha, kuma ga motoci an zuba mai har a dawo. Saboda haka babu abin da za a ce wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje sai dai Allah ya saka mishi da alheri. Haka kuma ƴaƴansa, musamman da yake ƴaƴansa akwai Dr. Amina Abdullahi Umar Ganduje, Dr. kullun a tsaye take, musamman nan da yake bangaren ta ne, taga cewa da ita ake duba marasa lafiyar nan, da ita ake zuwa kullun, sai taga cewa waɗanda aka kawo nan kowa ya samu an kula da shi. Sai taga cewa tabbas duk wanda ba shi da lafiyar nan wanda aka zo da shi Allah ya taimaka ya samu lafiya. Haka Dr. Asiya, zaka ganta wani lokacin ma a wajen rubuta takarda, ga ta dakta ce amma ita ma wajen rubuta takarda ma ta daukan sunaye tana nan gurin da ita ake yi. Haka kuma uwa mabada mama, wato mai ɗakin sa Professor Hafsat Abdullahi Umar Ganduje, wadda kullun a tsaye take a aikin idan nan, taga cewa an yi nasara, an gama ran da za a bude musu idanu, ta yi sammako da ita da mai gidanta Dr. Abdullahi Umar Ganduje, su za su je gurin nan su ga an bude idanun nan, su ma su bude, kana gani na ina gani, da ba na gani, waye ya ce ai professor ce ko ya ce Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne, dadi ya kama su wani lokacin kamar za su yi kuka saboda farin cikin alherin, kuma su je da kansu su hauraba magani a jera marasa lafiya magungunan da za a ba su. Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana jin dadin ya gan shi yana aikin nan na nurse ko ma'aikata masu pharmacist masu bada magunguna, da kansa zai ringa mikawa yana wannan zaka sha ɗaya da safe, ɗaya da rana, ɗaya da daddare, wannan kuma zaka diga abin in ka zo ka gani abin sha'awa. Kuma duk wannan yana yi ne saboda kishin al'ummar jihar Kano, yana yi ne saboda kishin al'umma ba ma na jihar Kano kawai ba, har na sauran jihohi. Burinsa wanda Allah ya ba laruran nan ya warke ya sami ingantacciyar lafiya. Saboda haka Malam Aliyu, tambayar da kai ya muke ji shi ya bani dama na ci gaba da wannan dan takaitaccen bayani na irin nasarorin da gidauniyar Ganduje Foundation ta samu wajen aikin idan nan. Kuma duk wanda yake biye da Sanna TV ya ga a kurkusan nan yanda aka gabatar da shi a garin Malam Madori, ya kuma wanda aka gabatar a jihar Jigawa, to kullun ana cikin yin wannan aikin. Kuma mutumin da yake wannan da kudinsa, babu abin da zaka gaya masa

0: Masararo ga takaitattun labaran tare da ni Amina Abubakar Haye. Hukumar gudanarwa ta tashoshin Rahma Media Group ta aike da sakon tajiya ga iyalai da gwamnatin jihar Katsina da kuma rundunar sojin Najeriya akan rasuwar Major General Rabi mai ritaya. Shugaban hukumar gudanarwa ta tashoshin Rahma Radio da talabijin Hajiya Binta Abdullahi Sarki Muktar ta aike da sakon a wata sanarwa da babban jami'in hukumar gudanarwa ta tashoshin radio da talabijin na Rahma Media Group Alhaji Salisu Idris ya kasa ya sanya wa hannu. A cewar sanarwar bayi ya ka iyalai da ƴan uwan Major General Rabi Abubakar ne suka yi rashi ba har ma da daukacin al'ummar Najeriya baki daya. Hakanan shugaban hukumar zartarwa ta tashoshin Rahma Media Group da talabijin Hajiya Binta Abdullahi Sarki Muktar ta yi kira ga al'umma da dukkan malaman addinai da adage da addu'a ta neman samun sauki da daidaituwar al'amura daga taɓarɓarewar tsaro da ake fama da shi a ƙasar nan musamman a yankin arewa. Hakanan ta yi addu'ar Allah ya gafarta wa Major General Rabi Abubakar mai ritaya ya kuma baiwa iyalai da ƴan uwa da kuma rundunar sojin Najeriya hakurin jure wannan babban rashi. An yi jana'izar Rabi a Katsina cikin alhini da jimami. Daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar akwai manyan jami'an gwamnati da manyan hafsoshin tsaro da manyan jami'an soji da masu riƙe da sarautun gargajiya da 'yan siyasa da iyalai da kuma sauran al'umma. An yi ta zubar da hawaye a wurin jana'izar marigayi Major General Abubakar mai ritaya wanda mutuwarsa hannun 'yan bindiga ta ƙara haifar da damuwa akan taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. Rahotanni sun ce da misalin karfe 6 na yammaci ne aka yi jana'izar marigayi a makabartar gidan dawa wadda ke makwabtaka da gidansa a birnin Katsina. Marigayi Major General Rabi Abubakar an yi garkuwa da shi ne akan hanyarsa ta shiga Katsina, inda aka sace su da shi da matarsa akan hanyar Katsina zuwa Matazo a ranar 30 ga watan Mayu na shekarar 2026. A sanarwar da kwamishinan kula da harkokin tsaron cikin gida a jihar Katsina Nasiru Matazo ya fitar ya ce tsohon janar ɗin sojin ya rasu ne a sakamakon taɓarɓarewar ƙarshen lafiyarsa saboda ciwon siga da kuma hawan jini da yake fama da su a lokacin da yake a tsare a hannun 'yan bindiga. A sanarwar da kwamishinan kula da harkokin tsaron cikin gida Katsina Nasiru Matazo ya fitar ya ce tsohon janar ɗin sojin ya rasu ne a sakamakon taɓarɓarewar ƙarshen lafiyarsa saboda ciwon siga. Marigayi Major General Abubakar Abe ya yi garkuwa da shi ne a kan hanyarsa ta shiga Katsina, inda aka sace su da shi da iyalansa. Daga ƙetare kuwa shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa za a rataɓa hannu kan yarjejeniya da Iran wadda za ta hana ƙasar samar da makamin nukiliya tare da tabbatar da sake buɗe mashigar Hormuz a yau Lahadi. Sai dai wannan saƙo na wato da shugaban ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ya zo ne bayan wato kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail ya nuna har yanzu babu lokacin sanya hannu kan yarjejeniyar. Wakilin BBC ya ce Iran ta fi nuna tsantsan kan lokacin sanya hannu, watakila saboda har yanzu ba su daddale kan batun ba. Jiya Asabar ita ma Pakistan wadda ta taka muhimmiyar rawa wajen sasanta ɓangarorin ta ce ana sa ran kammala yarjejeniyar cikin sa'o'i 24 masu zuwa. Ta da bayyana cewa ana shirye-shiryen sanya hannu da wato ta internet. To iyakacin takaitattun labaran kenan ku saurara, sai kuma ku tura da mu da misalin karfe 12 domin jin cikakkun sa cikin harshen Hausa. Ni Amina Abubakar nake sha ku ci gaba da kasancewa da Rahma Radio fa cikin al'umma.
1: 97.3 Rahma Radio.
2: Yarda da mota soyayya, an shuru da juna ta sanayya, gurin asali ko jayayya, ba za ba an daina kiyayya, ra'ayya zo da an shirya.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da alayansa da sahabbansa baki daya. Yan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, abinda zamu tattauna a yau ɗaya ne daga cikin ladabbai na rayuwa, a tsari na koyarwa da karantarwa musamman a gurin malaman addinin musulunci. Suna yawan karkasa kowane bangare na rayuwar dan Adam su ce da mutane ga yadda ya kamata su yi shi. Shi yasa zamu ga da yawa daga cikin littattafai a cikin suke da laduba, komai a ce ga ladabin sa, ma'anar ladabi ga yadda ake yin sa ko kuma ga yadda ya kamata a yi shi. Misali a ce ga yadda ya kamata mutum ya yi tafiya, ga yadda ya kamata ya zauna, ga ladabin kwanciya in zai bacci, ga ladabin ya kamata ya yi in ya farka daga bacci, ga ladabin da ya kamata ya yi in zai shiga ban daki, ga ladabin cin abinci, ga ladabin hulɗa da mutanen gida, ga ladabin mu'amala da makota, ga ladabin abotaka. Kusan ne babu wani motsi da rashin motsi wanda ba a ce akwai ladabin sa ba. Kuma abin ta kai ga cewa wasu daga cikin malamai kusan har abin da zaka ga cewa ba shi da muhimmanci mu a ganin mu sai kaga su sun ce da kai ga ladabin sa, kamar Imam Suyuti da ya rubuta wani katafara littafin sa Bakandamiya, wanda ke littafi ne mai kamar jakar mugori, wato babu irin abin da babu a cikin sa. Sunan littafin nasa Al-Kanzul Madfun wal Fulkul Mashhun. A cikin littafin yake zancen ladabin sa mazagi a wando, wato kusan babu abin da ba a ci ga ladabin sa ba, ma har abin da kake ganin ba lallai ne a ci da kai ga ladabin sa ba. Kuma idan muka lura da ɗaya daga cikin manyan malamai kuma Abul Hasan Al-Mawardi, da ya littafi ya sa masa suna Adabud Duniya Waddin, ladabin rayuwar duniya da ta lahira, ko ladabin yanda ya kamata mutum ya yi tafi da rayuwarsa ta duniya da yanda ya kamata tafi da ladabin rayuwarsa ta addini wacce za ta bashi nasara a lahira. To in kuma mutum ya hangi wannan magana ta wata fuskar, sai ya ga cewa to in haka ne kuma ai sai mutum ya zama kamar abarikin soja, wato babu sakewa, komai sai da ka'ida, ga yadda ake kaza, ga yadda ba a kaza, sai ya ji kamar zai zama da akwai takura. To amma kuma ita rayuwar duniya gaskiya rayuwa ce wacce take aka gina ta, ka Allah madaukakin sarki ya gina ta ne akan ka'ida, wato akan kanun, akan tsari. Da zaran mutum ya kaucewa wannan tsarin to kuma shikenan sai kuma ya gamu da matsala, kamar yadda muke gani ko da a rayuwar mutum yau da gobe duk abin da ka ji ya faru na wahala to wata ka'ida ce aka kaucewa ta haifar da wannan wahalar. Ko da kuwa abin da ya shafi ma kiwon lafiya ne, ko da abin da ya shafi saye da sayarwa ne, ko da abin da ya shafi mulki da gwamnati ne, duk inda ka ji an shiga wani matsatsi da wata wahala to akwai wata ka'ida ne da aka kaucewa ta haifar da wannan. To haka rayuwar take gaba dayanta akan ka'ida da doka da oda take, kanun kenan, al-qanun. Kamar yadda ita kanta duniya ma akan kanun take tafiya, gudun da duniya take yi, take zagaya rana, da gudun da rana take yi, take gudu akan falakinta, tafarkinta da Allah madaukakin sarki shirya mata, da taurari da suke tafiya, da iska da take gudana, da ruwan sama da ake yi, da shuka da take tsurowa, duka suna tafani akan kanuni. Idan aka samu wata matsala ko wata cikas, to za a samu cewa da akwai wani abu ne da ya faru wanda ya haddasa wannan cikas din. To haka ita ma rayuwar duniya take. Saboda haka sai dai a sabu ɗayan biyu, wato ko dai a yi kokari a dabbaka a cika wannan doka da oda din, ko kuma a zaɓi cewa a sha wahalar kaucewa doka da oda. Shi yasa aka ce an ba wa kowa ƴanci, an ce dai ga doka nan da oda kowa ya bi, amma kuma an ba wa kowa ƴanci in kaga dama ka bi, to shikenan sai ka samu sakamakon bin wannan doka da oda, an kaga dama kuma ka kauce. To amma kuma za a akwai sakamakon kaucewa din kuma wanda ba shi da daɗi, Allah ya kiyashe mu. Duk da haka kuma dai Allah madaukakin sarki da ya jabta mana mu bi shi, ma sai ya ce mu bi shi ne iyakacin iyawan mu, ku ji tsoron Allah iyakacin iya yadda za ku iya. To saboda haka idan an ce dokoki da ka'idoji da ladubba na rayuwa suna da yawa, to shikenan sai a zabi wanda zai yi ayi, wanda kuma a iya an yi ba saboda yawan su ko saboda kankanta su, to kuma yau da gobe dai Allah kuma sai a ce ya taimaka kuma ya ba mu ikon cike gurbin abinda ba mu iya cikasawa ba, kuma ya mana afuwa cikin inda muka gaza. To a ladabi muhimmi da ya kamata mu tattauna a yau shine ladabin magana, wato yanda ya kamata mutum ya yi magana, ya ake yin magana. Wataƙila wannan magana ta ba wani dariya a ce maganan ma yanzu har sai an ci ga yadda ake yin ta, inda Allah ya dau ya halicci mutum ya ba shi harshe, ya ba shi ikon daga harshen nan, ya bude lebansa ya rufe, ya motsa harshensa ya yi tunanin abin da zai faɗa ya furta, ba shikenan ba? A'a, ba shikenan ba, ai da sauran magana. magana tana da ladabi tana da ka'ida tana da doka wanda sai ai kwana da kwanaki ma ana yi ba a gama ba saboda yawan dokoki da tsare-tsare da ka'idoji kuma saboda muhimmancin magana din da farko dai tukunan magana tana da mutukar muhimmanci magana ita ce goshin mutum kamar yadda idan mutum ya tunkaro ka kanka ga komai a jikinsa goshinsa kake kallowa ma'ana fuskarsa da shi zaka tantance namiji ne ko mace ce idan namiji ne kuma wanda ka sani ne in wanda ka sani ne wanne ne a cikin wadanda ka sani duka daga fuskarsa zaka fara ganowa to haka kuma ita ma magana take da zaran mutum ya bude baki yayin magana daga nan zaka iya gano hankalinsa da kuma sabanin hankalinsa ko kuma a'a fahimtarsa da sabanin fahimtarsa to shi sama ma malamai masana a cikin harshen larabci suke cewa wato shi harshe ko magana ita ce tambarin dan adam kamar yanda kowanne abu idan yana da tambari ko yana da bajo alamar bajan ita zata karantar da kai ga abin da yake abin da wannan mai bajan yake dauke da shi ga abin da yake nufi kamar yanda muke kallo misali makarantu suna da bajo in kaga bajan makaranta ka san wannan makaranta kaza ce duk mutumin da ya ga dagi an rubuta school for arabic studies an rubuta nurun ala nur ya san SAS kenan wato wannan shine bajan makarantar koyon harshen larabci haka kuma idan mutum ya ga wato ko wata ma'aikata ce ko wata jami'a ce ko wata wani kamfani ne ko wani banki ne ya ga kowa yana da alamar sa da ita kake gane shi to magana ita ce alamar me yinta saboda haka ashe magana tana da matukar muhimmanci zaka iya ganin mutum ya saka kaya gwanin ban sha'awa ya zo a cikin martaba da kwarjini da daraja amma idan ya zama na ce a maganar sa ba mai kyau bace da ya fada sai kalma ɗaya ta zuba da duk wannan kwarjinin da ka gani a idanka zaka iya ganin mutum kuma kai ka raina shi ma idan kai mai saurin raina mutane ne duk-dukun ko kuma kaca-kaca amma kuma in ya faɗo magana sai ka gyara zama ka sake natsuwa kuma saboda kana ganin wannan ba ƙaramin mutum bane a gabanka ashe in haka ne ko magana tana da matuƙar muhimmanci dan tana iya daga mutum kuma tana iya ƙasa da shi to da haka ne zamu ga cewa a cikin tarbiyya ta addinin musulunci an riga an ajiye doka zaunanniya tukuna wacce za ta taimaki mutum wajen kiyaye da yawa daga cikin ka'idoji da ladabban magana sai aka ce da mu da farko tukun duk wanda zai magana ya iya bakin kokarinsa ya karanta yawan abin da zai faɗa kar mutum ya cika surutai barkatai wanda wato kiyaye yawan magana barkatai yana taimakawa mutum wajen kaucewa da yawa daga cikin kurakurai ko kusakurai da za a iya gamuwa da su a cikin magana idan mutum ya karanta maganarsa to in Allah da kuskurensa kuma zai yi karanci wato ashe haka ne ladabin magana na farko shine karanta yin magana kar mutum ya zama a komai sai yayi magana ba a san mutum ya zama da cewa ko da ku a ce yana da masaniya kuma yana da abin fadi ko a hira suke yi shi da abokansa kar a ce duk abin da abokanka suka faɗa sai ka yi ta aliki akai mutum ya rinka kokari ina yaki da kansa yana kokarin cewa wata magana in yaji sai dai kawai ya gyada kai ko kuma ya ce to haka ne ko da kuma mutum ya san abu ne ake bashi labarin abin da ya sani to ya nuna cewa ya wannan abin da ake bashi labari ya isa masa anan sai mutane iri na waɗanda muke da yawan surutu sai mun yi kokari muna jawa hara san malinzami kan mu zama na cewa komai muna da abin fada a ciki muna ji muna gani ana wata magana in babu buƙatar sai mun ce to mu yi shiru karanta magana yana daga cikin ladabban magana to sannan kuma yayin da mutum zai yi magana din daga cikin ladabban magana shine in zai yi magana ya faɗi alheri sanda duk harshen ka zai motsa ko harshen ki zai motsa to yi tunanin me zan faɗa shin abin da zan faɗa alheri ne in alheri ne to sai a faɗe shi in ba alheri bane sai a yi shiru dan haka ne zamu ji kamar yanda koyaushe malamai suke karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira to ya faɗi alheri in ku ba alheri zai faɗa ba to yayi shiru kuma alheri abin da ake nufi da alheri shine maganar da za ta yi wa mai sauraron ka dadi shine alheri maganar da za ta yi wa mai sauraron ka dadi shine alheri kakka faɗa wa mai sauraron ka maganar da za ta bata masa rai ko maganar za ta zama cin fuska ce a wajensa ko maganar za ta zama ƙarya ce a kunnansa ko maganar za ta zama cin zarafi ne ko zagi ne ko muzantawa ne ko bata rai ne ko shagube ne ko habaici ne ko suka ne yi kokari ka faɗi magana da ta zama ta alheri kuma ko yaya ko shi wannan mutumin yake ko da a ce ba kwashiri da shi ko kuma a'a kai ne ka dauko gaskiya ka gaya masa shi kuma baya son jin gaskiya ka san yadda zaka yi ka mulmula wannan gaskiyar taka ta siga da zai ji dadin karbata misali a irin wannan suna da yawa an sha fada hatta mutanen da suke yin wa'azi suke isar da sakon Allah madaukakin sarki ba za su yi takama da cewa ai tunda ni gaskiya zan fada wa mutumin nan kuma shi wannan mutumin ne mara gaskiya to saboda ka bari mulmulo gaskiyar din da nake so in jefa masa ba haka Allah yake ba Allah madaukakin sarki ya riga ya bada babban misali da ya aiki annabi Musa da Harun amincin Allah ya tabbata a gare su zuwa ga Fir'auna kaga dai kololuwan haske da shiriya da imani da tsoron Allah na tabbas wanda ake da garanti a kansa shine imanin annabi Musa tunda shi annabin Allah ne kuma Allah ya tabbata da cewa shi na gaske ne babu shakku akwai garanti kuma ƙarshen bata da kauce hanya shine kafircin Fir'auna saboda babu shakku Allah ya riga ya tabbatar da cewa shi la'ananne ne kuma har ya mutu Allah bai karbi wato imanin sa ba ma Allah ya tabbata cewa shi kafiri ne to amma duk da haka Allah madaukakin sarki da ya aiki annabi Musa gurin Fir'auna yace ya gaya masa magana mai laushi ashe babu wanda yake da uzurin gaya wani magana mai kaushi kenan to saboda daga cikin ladabban magana shine a faɗi alheri in zaka faɗi magana ka faɗi alheri alheri kuma shine ka faɗi magana da zata yi wa mai sauraron ka dadi idan in zama na cewa iya waka ka faɗi alheri daga cikin zuciyarka alheri kake so ka faɗa sannan kuma ka sai talafazinka su zama na alheri amma duk da haka mai sauraron ka shi bai ji alheri ne a kunnan sa ba to kai dai ka iya bakin kokarin ka ka ji tsoron Allah iya ka ce mutuka iya waka in Allah ya yarda zaka samu ladan niyya zaka samu ladan kokarin ka na faɗa alheri to sannan kuma daga cikin ladubban magana da suke karkashin kalmar alheri din shine ka faɗa mutane magana mai kyau kuma ita ma alheri ce shi kuma wannan umarni ne na Allah madaukakin sarki kai tsaye zuwa ga mutane yace ku rinka gaya wa mutane magana mafi kyau ma'ana shi mutun zai magana zai iya zabar ma abin da yafi kyau ya gaya wa mutane kuma umarni ne na Allah madaukakin sarki da ibawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya isar wa mutane Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni sannan kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da umarnin nan ga mutane cewa su rinka fadawar magana mai kyau wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ka gaya wa bayina su rinka fadar magana mafi kyau kaga ashe wannan ba karamar magana bace cewa lallai ilalla in za a yi magana a fadi magana mai kyau magana ta zama na cewa ta fita daga sigar abin da zai zama baci ne ko zagi ne ko cin fuska ne ko cin zarafi ne ko kaskantawa ce ko isgili ne ko ƙarya ce ko girman kai ne duk dai wani abu ko su kallamari ne da sauransu to duka irin waɗannan al'amura suna daga cikin kauce musu yana daga cikin kaucewa magana mara kyau kuma fadar kishin su wato fadar manganu masu kyau masu faranta rai su kuma suna cikin bin umarnin Allah da yake a fadawa mutane magana mai kyau daga cikin ladubban magana shine idan mutum zai yi magana ya rinka yin ta da harshe ko kuma da sauti kasa wato mutum ya kiyayi magana cikin hayaniya da hargowa da daga murya wannan ba gwaninta bace ko kuma a rinka magana ana cika baki ana mata gugu ana hargowa wannan ba sa cikin ladabin magana rashin iya magana ne yin ihu da hayaniya rashin iya magana ne yin magana cikin kumbura harshe da kumbura murya da dimuwa a cikin zance duka baya cikin iya magana iya magana shine mutum ya magana da sauti mai taushi da kuma lafazi mai dadi sannan da sauti kuma mara hayaniya da hargowa shine ake ce khafdhus sauti wato kasa da sauti wanda yafi kowa hikima daga cikin bayin Allah akwai Luqman wanda yake yi wa ɗansa wasiya yace waqdud min sautika ka rinka yin kasa da sautinka ka rinka gimtse sautinka mana ka rinka yin magana daidai bukatar mai sauraron ka mana ka saita sautinka daidai bukatar mai sauraron ka idan mutum magana kasa ta isa yayi a saurare shi babu bukatar kuma ya daga murya ya cika kunne da hayaniya shine yace inna ankara al-aswati la sawt al-hamir ai kaga sauti mafi rashin dadin ji wanda ba a san aje shi mara dadi sautin jakai domin jaki ka ji baka ji hayaniya nan tasa da ihun sa mara dadi su dan amuzantawa mutane masu hayaniya amuzanta wato sigar maganar dan kar dan mutane su kema su kyamace ta dan kada su yi wannan magana mara dadi sai aka ce to ka duba daga irin hayaniyar jaki ba shi da dadi to saboda haka babban ladabi ne daga cikin ladabban magana mutum yayi magana cikin sauti wanda yake nutsatsi wato magana a cikin nutsuwa wanda yake da yawan muna ganin kamar bajinta ce ko kuma iya magana ne ko kuma binnanci ne da wayewar kai hayaniya da haro da hargowa da hayagaga duka gani muke wata burgewa ce amma gaskiya magana ba burgewa bace burgewa ita ce magana a tsanake da sauti madaidaici mu rinka yin magana da sauti madaidaici ba sauti na hayaniya da kika kunna mutane ba za mu ga cewa gashi wannan ladabin karar daga cikin alkur'ani muka dauko shi ba Allah madaukakin sarki yake fadar yadda bawan Allah salihi ko kuma wasu suka ce annabi ne ma Luqman alaihi salam cewa gashi nan yana cewa a rinka yin magana da sauti madaidaici to amma in ka kula dan uwana mai saurare mai albarka da yar uwata masu saurare masu albarka sai muga cewa da yawa daga cikin kasashen da ba na musulmi ba wanda ba su dauki wanda ba su karanta wannan ayatul alqur'ani ba amma da yake alqur'ani koyawarsa dire take da dabi'a ta rayuwa ta dan adam wato addinin musulunci ka cokan din sa duk dokokinsa da shari'arsa sun yi daidai da dabi'a ta rayuwa sai ka za ka ga cewa wani lokacin wanda yake kokari ya bi gaskiya sai ya shiga addinin musulunci sai ka ga ya fi kowa rike addinin musulunci da gaskiya saboda dama shi a dabi'a yana son ya bi gaskiya idan ko musulmi ne Allah ya datar da shi yake karanta koyawa addinin musulunci kullun in ya fito rayuwa sai ya ji dadin rayuwa saboda abin da ya koyo a addinin musulunci ya masa daidai da abin da yake tafiya a rayuwarsa ta yau da gobe to ai ko a rayuwa ta yau da gobe a hankalci mutum ya fi sha'awar magana a nutse fiye da magana ta hayaniya musamman idan mutum shi kansa dabi'arsa daidaitacciya ce amma idan mutum zama hargitsatse ne to ba mamaki zama ya fi son hargowa din da hayagaga to sai muga cewa kasashen da ba na musulmi ba da suke da'awar binnanci da wayewar kai sai ga cewa dukkan su suna tafi akan magana in za su yi magana da sauti mai kyau suke magana da lafazi da sauti madaidaici ko taro ake yi zaka gani idan ana irin manyan tarukan nan wanda zaka ga daruruwan mutane ko dubunnan daruruwan mutane sai ga cewa hayaniya kadan su ake yi duk da yawan mutane amma ba a hayaniya in ana magana zaka kowa yayi shiru kowa yayi shiru wato ya nutsu ba hihu ba kai an zo ana cewa oda a saurara dan Allah jama'a a saurara manya ne fa suke magana duk ba bukatar wannan idan shi mai magana ya fado ta magana ta burge jama'a zaka ji gaba ɗaya an dauki tafi rap rap rap rap an masa tafi kafin minti ɗaya kowa kuma an gama tafin kuma tsit shi kuma ya ci gaba da maganarsa zaga wato ko a duniya shi zaga wannan abu ya fi ban sha'awa amma tarbiyya ce ta addinin musulunci take koyar da mu cewa mu rinka yin tsari amma mu tarurrukan mu ya muke zaka ga tarurrukan mu yawanci ana ta ihu abin mamaki ballanta na maka ce taron siyasa ana ihu ana hayaniya wanda wannan abin taron na yan siyasa din namu yana nema har ya shiga cikin taron wa'azuzukan mu zaka ga masu wa'azin mu suna so su kwaikwayi yan siyasa wajen hayaniya a wa'azi zaka ko masu sauraron wa'azi din kuma suna so su kwaikwayi masu sauraron siyasa zaka ma ban malami ina yin karatu amma ka ji wani ya ce wai kai daidai Allah ya kiyaye ka gani nake duk irin wannan kamar ya sabawa ladabin karatu kamata yi karatu a samu nutsuwa da taruwar hankali guri daya a saurari karatu la Allah idan malami yayi wani abu da aka ji wato yanzu nan tsigar jiki ta motsu saboda magana ta bada sha'awa ko ta tuno da mutane girman Allah ko ta karar da su ilimi ba mamaki din a danyi wata raha ko amma a nitsa dai babu hayaniya irin ta kwaikwayen tsari wanda yake mara kyau to saboda haka zaka samu cewa a tarurruka abin da ya kamata shine a rinka yin in ana babban taro ana jawabi mutane su ladabtu da ladabin magana idan ba za su rinka yin hayaniya suna daga sauti ba har sai an zo ana tsaida mai magana ana cewa dan Allah a saurara ko kuma a aji in ana karatu malami zama na cewa idan za a yi aiki da ladabin magana bin tsari a magana haka ba za ka yi magana ba sai an baka izini in kuma an baka izini zaka yi magana didi bukata sannan kai magana cikin sauti mai ladabi kasa kasa bin wani ladabin zai ce maka a samu karatu balantana a ɗakin karatu library inda ya kamata a ce daya daga cikin guraren da ya waje ba a ce babu hayaniya ba ihu a ce ai shuru a cikin ɗakin jarabawa a cikin ɗakin karatu library kenan wato kamata a ce babu ba sai an je ana shugaban wato mai kula da ɗakin karatu sai yana yi wa mutane tsawa cewa nan fa ɗakin karatu ne kama ɗakin karatu da ko tafiya kama ba a so a ji sautin ta in zaka ja kujera ka zauna kar a ji ƙaran ja kujera in zaka zauna kar a ji motsin zaman ka in zaka bude littafi kar a ji motsin takaddarka wato zama kaman babu kowa a ciki koda ko mutane dubu ne a ciki haka ya kamata ɗakin karatu library ya kamata ya zama amma duk mutumin da ya riga ya ladabtu da ladubban musulunci wajen magana cikin sauki zai iya bin wannan ka'idar to sannan kuma ana son daga cikin ladubban magana ana son mai magana ya rinka yin magana sa cikin azanci kar mutum ya rinka yin magana ta rashin hikima wani azancin da wata hikimar kuma baiwa ce ma wato Allah madaukakin sarki ya riga ya horewa waɗansu amma kuma kowa ai da iya irin baiwar da Allah ya bashi ta azancin magana gurgurdan duka mutane masu hankali saboda haka ya kamata kowa ya iya kokarin sa ici moran wannan baiwa ta azanci da Allah ya bashi kada mutum ya rinka yin magana kaman ta wauta ko ta rashin lissafi ko wacce zai yi aji kaman bai yi daidai ba ya bakin kokarin kowa a cikin mu amma kulolwan masu hikima Allah ya hore musu cewa suna yin magana daidai da yanda ya dace duk sanda za su furta ta kaman misali wani lokaci da aka tambayi baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abbas dan Abdul Muttalib yadda Allah ta kara tabbata a gare shi aka tambaye shi to saboda shi a shekaru ya girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka tambaye shi aka ce da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa igirma wani sai gabe kamata ya ce shine ya girma manzon Allah ba saboda manzon Allah ya fi shi girma duk da yake shi kuma an haife shi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga iya magana sai da azanci a magana sai ya ce huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu sai ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaba da ni amma ni kuma an haife ni kafin shi bai ce na girme shi ba sai ya ce shine gaba da ni amma ni kuma an haife ni kafin shi to haka ake son mutane su rinka kwaikwayon azanci a magana da yawa a rayuwar mu ta yau da gobe mukan yi magana a junanmu wani lokaci irin idan ba mu dace da hikima ba sai mu faɗi maganar da wasu za su ga cewa ko wani ya ji cewa bai ji daɗin maganar ba amma Allah ya taimake mu muna ɗabbaka irin wannan hikima wannan magana da azanci to babu shakka to za ka samu cewa ana yin magana har ta 'yan siyasa mu yanzu kwanan nan ana ta maganganu irin wasu abubuwa sai ka ji ana kwatanta magana wai da iyayen mutane ni sai ga kamar babu azanci a cikin wannan a ce wai mutum inda babarsa ce ta karye ya je kai ta za ta ji zafi a ɗora ta duka me ya kawo zancen babar mutum ta karye wato wannan dina daga cikin rashin azanci a magana ya kamata mu rinka magana ta azanci ta hikima wacce mutane da suke sauraro ba za su cewa an taba zuciyarsu ko an motsa tsiga jikinsu ta yanda ba abu ba zai daɗi ba magana akan ladabbaran ta magana tana da yawa watakila za mu dan tsakaita ana Allah ya ba mu iko mako na gaba mu dora akai da wannan zan yi sallama da masu sauraro dan uwanku Aminu Ismail Sagagi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
2: yarda da mota soyayya an shuru da juna ta sanayya gurin asali ko jayayya ba za ba an dai na kiyayya ra'ayya zo da an shirya.

Allah ya kyauta makunci marigayi dakta mamman shata cikin wakar sata na tsaya ga annabi Muhammadu wakar mutaka ba ita ce gargadi mai gidan ramu wanta tare da marigayi dakta mamman shata.

0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma yau Lahadi 28 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijira wadda ta yi daidai da 14 ga watan Yuni na shekarar 2026 kanan labaran aka riga aka ji yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Rabi'u Sadauki Kura. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana kaduwa da mutuwar Major General Rabi Abubakar mai ritaya a hannun yan ta'adda a jihar Katsina. Mai magana da yawun shugaban kasa Bayo Onanuga ya ce shugaban kasa Bola Tinubu ya aike da sakon ta'aziyya ga iyalai da kuma uwar gidan General Rabi wadda har yanzu take a hannun yan bindiga. Hakanan Tinubu ya aike da sakon ta'aziyya ga gwamnatin jihar Katsina da kuma rundunar sojin Najeriya. A cewar shugaban kasa Najeriya ba za ta taba mika wuya ga bukatun yan ta'adda na sakin mambobin su dake a hannun hukumomin tsaron kasar nan ba. Shugaban kasa ya ce kamar yadda ya bayyana a sakonsa na ranar demokuraɗiyya, yan bindiga da masu garkuwa da mutane da masu ɗaukar nauyinsu su ajiye makamansu ko kuma su fuskanci fashin gwamnatin Najeriya. A cewar shugaban kasa damar da gwamnati ta baiwa yan bindiga da masu garkuwa da mutane na ajiye makamansu ba za ta ci gaba da kasancewa a buɗe ba har abadan abadan, idan nan ba da jimawa ba ba za su ɗanɗana koɗarsu. Hakanan shugaban kasa ya yi kira ga 'yan Najeriya da su haɗa kansu inda ya tabbatar da cewa makiyan kasar nan ba za su yi nasara ba. Hukumar gudanarwa ta tashoshin Rahama Media Group ta aike da sakon ta'aziyya ga iyalai da gwamnatin jihar Katsina da kuma rundunar sojin Najeriya akan rasuwar Major General Rabi Abubakar mai ritaya. Shugabar hukumar gudanarwa ta tashoshin Rahama Radio da Talabijin Hajiya Binta Abdullahi Sarki Mukhtar ta aike da sakon a wata sanarwa da babban jami'in hukumar gudanarwa ta tashoshin Radio da Talabijin na Rahama Media Group Alhaji Salisu Idris ya ka sai ya rattabawa hannu. A cewar sanarwar ba iyaka iyalai da 'yan uwan Major General Rabi Abubakar ne suka yi rashi ba, har ma da dokacin al'ummar Najeriya baki daya. Hakanan shugabar hukumar zartaswa ta tashoshin Rahama Radio da Talabijin Hajiya Binta Abdullahi Sarki Mukhtar ta yi kira ga al'umma da dukkanin malaman addinai da adage da addu'a ta neman samun sauki da daidaituwar al'amura daga tabarbarewar tsaro da ake fama da shi a kasar nan, musamman ma a yankin arewa. Hakanan ta yi addu'ar Allah ya gafarta wa Major General Rabi Abubakar mai ritaya ya kuma baiwa iyalai da 'yan uwa da kuma rundunar sojin Najeriya hakurin jure wannan babban rashi. An yi jana'izar Major General Rabi Abubakar mai ritaya a Katsina a cikin alhini da jimami. Daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar akwai manyan jami'an gwamnati da manyan hafsoshin tsaro da manyan jami'an soji da masu rike da sarautun gargajiya da 'yan siyasa da iyalai da kuma sauran al'umma. An yi tazubar da hawaye a wurin jana'izar marigayi Major General Rabi Abubakar mai ritaya, wanda mutuwarsa a hannun 'yan bindiga ta ƙara haifar da damuwa akan tabarbarewar tsaro a Najeriya. Rahotanni sun ce da misalin karfe 6 na yammaci ne aka yi jana'izar marigayin a makabartar gidan dawa wadda ke makwabtaka da gidansa a birnin Katsina. Marigayi Major General Rabi Abubakar mai ritaya an yi garkuwa da shi ne akan hanyarsa ta shiga Katsina, inda aka sace su da shi da matarsa akan hanyar Katsina zuwa Matazu a ranar 30 ga watan Mayu na shekarar nan ta 2026. A sanarwar da kwamishinan kula da harkokin tsaron cikin gida a jihar Katsina Nasiru Matazu ya fitar, ya ce tsohon janar ɗin sojin ya rasu ne a sakamakon taɓarɓarewar ƙoshin lafiyarsa a saboda ciwon siga da kuma hawan jini da yake fama da su a lokacin da yake tsare a hannun 'yan bindiga. Fadar shugaban kasa na shirin katse wutar lantarki daga babban layin ba da hasken wutar lantarki na kasa gaba ɗaya, tare da fara amfani da wutar lantarki mai aiki da hasken rana. Babban sakatare a fadar shugaban kasa Temitope Pashedimi ya bayyana wa 'yan majalisa cewa an kammala samar da wutar lantarki mai aiki da hasken rana ga fadar shugaban kasa tun a shekarar 2025, inda ake ci gaba da gwaje-gwaje kafin fara amfani da ita a fadar. Tunda a kasafin kuɗin shekarar 2025 aka ware naira biliyan 10 domin aikin samar da hasken wutar lantarki mai aiki da hasken rana ga fadar ta shugaban kasa. Anasa jawabin shugaban hukumar kula da makamashi ta Najeriya Mustapha Abdullahi ya ce matakin zai taimaka wajen rage kuɗaɗen da fadar shugaban kasa take kashewa a ɓangaren makamashi a kowace shekara, wanda ya kai kusan naira biliyan 47. Haka kuma an ƙara ware naira biliyan 7 a kasafin kuɗin shekarar 2026, wanda ya sa jimillar kuɗin da aka ware domin aikin ya kai kusan naira biliyan 17. A cewar safadar shugaban kasa ba za ta iya ci gaba da kashe naira biliyan 47 a duk shekara akan kuɗin wutar lantarki ba. A da haka ya ce an amince da samar da wutar lantarki mai aiki da hasken rana domin rage kuɗaɗe da kuma faɗaɗa hanyoyin samar da makamashi mai ɗorewa a Najeriya. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci ministan birnin tarayya Abuja Nyesen Wike da ya ba da filin da ke akan hanyar Airport Road domin gina cibiyar Abdulsalam Abubakar African Resource Center tare da alƙawarin cewa gwamnatin tarayya za ta dauki nauyin ginin cibiyar. Shugaban kasa Bola Tinubu ya bayyana hakan ne a jawabinsa na babban bako na musamman wanda mataimakin shugaban kasa Kashin Shattima ya wakilta a wurin bikin kaddamar da littafai har guda uku domin karrama tsohon shugaban kasa Janar Abdulsalam Abubakar mai ritaya wanda ya gudana a fadar shugaban kasa dake Abuja wanda kuma ya cika shekara 84 da haihuwa a duniya. A cewar shugaban kasa gina cibiyar mai suna Abdulsalam Abubakar Resource Center ya dace da managartan manufofi da tsohon shugaban kasa Janar Abdulsalam Abubakar mai ritaya ya runguma a tsohon rayuwarsa. Haka nan shugaban kasa Bola Tinubu ya ce ya bibiyi tsarin yadda za a gina cibiyar inda tuni ya ba da umarnin gwamnati ta dauki nauyin biyan kudaden gina cibiyar. Ministan tsaro Janar Christopher Musa mai ritaya ya ce rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Iran da Amurka da kuma rikici a tsakanin Russia da Ukraine ya tsorara yadda Najeriya da sauran kasashe za su iya sayo makamai domin tunkarar tabarbarewar tsaro. Ministan ya bayyana hakan ne a Abuja a yayin gabatar da jawabi a wurin babban taron baje koli akan harkokin tsaro na kasa na shekarar 2026. A cewar ministan rashin takamaiman rumbun tattara bayanai na kasa yana haifar da nakasu ga kokarin hukumomin tsaro musamman ma 'yan sanda wajen murkushe masu aikata laifuka da kuma hana aikata laifuka a fadin kasar nan. Hakan ministan yayi kira ga Najeriya da ta fara kera makamai a cikin gida a saboda yadda barkewar rikice-rikice a kasashen duniya ya haifar da nakasu ga kokarin sayo makaman soji da ake bukata wajen tunkarar kalubalen tsaro a Najeriya. Kana ministan tsaro Christopher Musa ya yi kira ga majalisar dokoki ta kasa da ta mara baya ga samar da rumbun tattara bayanan kowane dan Najeriya a saboda muhimmancin sa ga tsaron kasa. Gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin ba da horo da kuma karfafa gwiwa ga fursunoni 'yan Najeriya da za a dawo da su daga gidajen yaren kasar Habasha. Ministar kula da harkokin kasashen ƙetare ta Najeriya Bianca Ojukwu ta bayyana hakan a yayin wata ziyara da ta kai ga fursunonin 'yan Najeriya a gidajen yaren Abba Samuel da ke kasar Habasha, inda ta ce gwamnati ta kudura aniyar tallafawa mazauna gidajen yaren wajen sake gina rayuwarsu tare da ci gaba da gudanar da rayuwarsu cikin bin doka da oda da zarar an dawo da su Najeriya. Hakanan ministar ta bukace su da su rungumi gyaran hali da kuma inganta kansu yayin da suke shirin komawa ga iyalansu nan ba da jimawa ba. Mahukunta a kasar Habasha sun ce yarjejeniyar ta kunshi fursunoni guda 98 'yan Najeriya, amma waɗanda kawai za su cancanci komawa gida su ne waɗanda suka amince za a mayar da su kasarsu, kuma suke da akalla shekara ɗaya ko fiye da haka da ya rage musu a hukuncin da aka yanke musu. Ministar ta kuma yi kira ga fursunonin da su ba da cikakken haɗin kai ga hukumomin gidan yari ta hanyar cike takardun amincewa da kuma kammala dukkan matakan da ake bukata na takardu domin sauƙaƙa shirin dawo da su Najeriya. Sarakunan gargajiya a ƙasar Yarabawa na nazarin amfani da surukulle da kuma dodanni da suka gada daga iyaye da kakanninsu wajen yaƙi da ta'addanci da 'yan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane. Basarakin gargajiya Oni na Ife Adeyeye Ogunwoshi, wanda shine mataimakin shugaban kungiyar majalisar sarakunan gargajiya ta ƙasa, ya bayyana kiran a yayin da yake jawabi a taron rufe bikin gargajiya na Ifa na shekarar 2026. A cewar sarakunan gargajiya a fadin yankin Yarabawa da su yi amfani da hanyoyin surkulle da suka gada daga kakanninsu domin tunkarar matsalar rashin tsaro da ke ƙara ta'azzara a yankin. Hakanan basarakin ya yi kira ga sarakunan gargajiya da su haɗa kai da gwamnati domin tabbatar da dawowar zaman lafiya da tsaro a sassa daban-daban na ƙasar nan, tare da ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin al'ummomi da hukumomin gwamnati wajen daƙile rashin tsaro. Gwamnatin tarayya na iya fara biyan albashi da fansho da tallafin jin kai ta hanyar amfani da tsarin biyan kudin zamani na e-Naira a ƙarƙashin sabon shirin babban bankin ƙasa da ke da manufar samar da sauyi a hada-hadar kuɗaɗe ba tare da tsabar kuɗi ba. Wannan shawara na kunshe ne a cikin takardar tsare-tsaren fatan Najeriya na biyan kuɗi na shekarar 2028 wanda babban bankin Najeriya CBN ya fitar. Takardar ta bayyana shirye-shiryen faɗaɗa amfani da e-Naira tare da sauya tsarin daga matakin gwaji zuwa hanyar biyan kuɗaɗe a dukkan mu'amalolin gwamnati da kuma kamfanoni masu zaman kansu. To, domin jin ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa, ga rahoton da wakiliyarmu ta haɗa mana.
1: Na ƙara yawan danyen mai ya samu karin karfi sakamakon yadda sabbin nau'in danyen mai da aka kaddamar suke ci gaba da bayar da kakarin murgudun mawa wajen haɓaka yawan samar da man fetur a kasar nan sabbin nau'in danyen man fetur na Utafet da Kashon wadanda aka kaddamar a shekarar 2024 da farkon shekarar 2026 sune sabbin nau'in man da aka kara cikin jerin danyen man Nigeria domin fadada hanyoyin fitar da mai zuwa kasashen waje tare da karfafa samun kudaden shiga daga bangaren mai Hukumar kula da harkokin man fetur ta kasa ta ce nau'in danyen man na Utafet ya samar da jimillar ganga miliyan 8 tsakanin watan Janairu zuwa Mayu shekarar 2026. Bankin Duniya ya bayyana cewa zai iya samar da tallafin kudi har dala biliyan 100 cikin watanni 15 masu zuwa domin taimakawa kasashe masu tasowa rage tasirin direktin da yake kara kamari a yankin gabas ta tsakiya zai haifar ga tattalin arzikin su. Yiwuwar karin wannan tallafi na zuwa ne yayin da bankin ya yi gargadin cewa rikicin na iya haifar da koma baya ga bunƙasar tattalin arzikin duniya zuwa mafi raunin mataki tun bayan annobar corona sakamakon hauhawar farashin makamashi da kuma tsauraran yanayin harkokin kudi da yake kawo cikas ga ayyukan tattalin arziki a cikin sabon rahoton sa na hasashen tattalin arzikin duniya bankin yayi hasashen cewa bunƙasar tattalin arzikin duniya za ta ragu zuwa kashi 2 a cikin 100 a shekarar 2026 daga kashi 2.9 cikin 100 da aka yi hasashe a shekarar 2025 ma'aikatar albarkatun man fetur na tarayya ya musanta zarge-zargen cewa ana fitar da iskar gas din girki da ake samarwa a cikin gida zuwa kasashen waje domin samun kudaden musayar kasashen waje maimakon samar da shi ga masu amfani a cikin kasar nan ya jaddada cewa har yanzu haramcin fitar da man gas zuwa kasashen waje yana nan daram duk da hauhawar farashi da damar da ake nunawa kan karancin man gas a fadin Nigeria shugaban kungiyar masu sayar da gas ta Nigeria Ayobami Olarinoye ya ce ci gaban da fuskar karancin gas ta tsadar da ake fama da shi na kara ta'azzara ne sakamakon rashin wadatar sa. Karshen rahoton kenan dake da jibi da tattalin arzikin kasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: Labaran duniyar na zo muku ne kai tsaye daga ɗakin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farancikin Al'umma kuma za ku iya sauraron mu duk inda kuke ta adireshin mu na www.rahamaradio.com a dakace mu nan gaba kaɗan shirin zai ɗora.

0: To ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook shine yadda Najeriya ta cika shekara 27 tana gudanar da mulkin demokuraɗiyya ba tare da fuskantar katsalandan daga sojoji ba. Tun bayan dawowar ta kan tafarkin mulkin farar hula a watan Mayu shekarar 1999. A ra'ayinku tsakanin 'yan siyasa da talakawa wa ya fi cin gajiyar mulkin demokuraɗiyya a Najeriya? Waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka domin ƙara inganta da kuma kyautata tsarin mulkin demokuraɗiyya a ƙasar nan? To ga wasu daga cikin ra'ayoyinku daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook tare da Usman Aidatti.
1: Saƙonmu na farko a jerin saƙoninku shi ne saƙon Abdulmajid Lawal Aisami, inda yake cewa aiko haɗi babu, duba da yadda 'yan siyasa suke fantamawa ta kowace irin fuska. Mu talakawan arewacin Najeriya ai kamar bayi muke a wajen azzaluman 'yan siyasa. Ina ƙara kira ga 'yan siyasanmu ku ji tsoron Allah, domin ita siyasa ba ta dawama komai da rindadewa. Mutum zai zo magariya tikewa. Muna roƙon Allah Ubangiji ya karkato ta hankalin 'yan siyasa kan talakawan Najeriya, domin wallahi akwai ranar kin dillanci. Allah ka sa 'yan siyasar mu su gane cewa Allah ɗaya ne. Shi kuwa Nasir Ayin Sultan Yakuza Gagarawa DKD ko cin waye, maganar gaskiya 'yan siyasa sun fi cin gajiyar ta duba da mulki a gunsu yake, kuma tafiyar demokuraɗiyyar ma a hannunsu yake. Saƙonmu na ƙarshe a jerin saƙoninku shi ne saƙon Abubakar Saleh, inda yake cewa a yanzu dai 'yan siyasa su ne 'ya'yan demokuraɗiyyar Najeriya. Ita ce rigarsu, ita ce hularsu, har ma da iyalinsu da makusantansu. Amma shi man talaka ai almajirin demokuraɗiyya ne, sai sun ci sun rage, in sun ga dama sai ya lasa. Hanya mafi sauƙi ita ce su sani cewa su ma ba don wannan demokuraɗiyya ba. Da yanzu wani yana can yana fama da alli ko fayil, ko kuma yana karkararsu yana fama da kiwo ko noma. Saboda haka su cire mugunta da hasira da kyashi, domin da su ma an yi musu haka. Da ba wannan magana ake ba. Kaɗan kenan daga cikin saƙon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci. Kuna da damar tafka muhawara kan wannan maudu'in da muhawaran da muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV, domin karanto su a labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Datti ɗauke da saƙonnin.
0: To yanzu kuma ga labarin wasanni.
2: An shiga rana ta uku na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da ƙasashen Amurka da Canada da kuma Mexico ke karɓan bakoncinsa. A sakamakon wasannin baya-bayan nan da aka fafata, an tashi daga wasa kowace ƙungiya na da ci ɗaya tsakanin Morocco da Brazil. Haiti ta sha kashi a hannun Switzerland da ci ɗaya da nema. Australia ta lallasa ƙasar Turkiya da ci biyu da nema, aka kuma yi kunnin doki wato ɗaya da ɗaya tsakanin Qatar da Switzerland. A wasannin da za a gabatar a wannan rana, Jamus za ta fafata da Kirkawo, wacce ke halartar gasar karon farko a tarihinta da misalin ƙarfe 6. Netherlands za ta fafata da Japan da misalin ƙarfe 8 na dare. Akwai kuma wasa tsakanin Aburkus da Ikudu da misalin ƙarfe 12 na wannan rana. A har kullun naku Bashir Alali nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.
0: To madalla, yanzu kuma ga rahoton ababen tarihi da suka faru a rana makamanciyar ta yau.
3: Shekara ta 1874, Henry Ossian Philippa ya zama ɗan Afirka ba Amurka na farko da ya kammala karatu a makarantar horar da hafsoshin sojoji ta West Point a Amurka, lambarin da ya buɗe sabon babi ga baƙaƙen fata a harkokin soja. A makamancin ranar irin ta yau ne, amma a shekara ta 1913, gwamnatin Afirka ta Kudu ta kafa dokar hana shige da ficen 'yan Asiya cikin sauƙi, matakin da ya ja zanga-zanga da gwagwarmaya a ƙarƙashin jagorancin Mahatma Gandhi. A shekara ta 1940, sojojin Nazi na Jamus suka shiga birnin Paris na Faransa a lokacin yaƙin duniya na biyu. Haka kuma a wannan shekarar ne aka buɗe sansanin Auschwitz a Poland, wanda daga baya zama ɗaya daga cikin wuraren da aka fi kashe mutane a tarihin duniya. A irin wannan rana ta yau ne a tarihi a shekara ta 1967 hukumar NASA ta harba kumban Marina 5 domin gudanar da bincike a duniyar Venus. A shekarar 1982 kasar Argentina ta miƙa wuya ga Birtaniya lamarin da ya ƙarshen yakin tsibirin Falklands bayan kwanaki 74 ana fada. Shekara ta 2001 kasashen China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan da Uzbekistan suka kafa kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai Cooperation Organization wadda yau take da cikin manyan kungiyoyin siyasa da tsaro a duniya. A shekarar 2013 Hassan Rouhani ya lashe zaben shugaban ƙasar Iran yayin da gwamnatin Amurka ta gurfanar da Edward Snowden bayan ya fallasa wasu sirrukan leƙen asiri. Rahoton namu zai kammala ne da shekara ta 2018 inda aka buɗe gasar cin kofin duniya ta FIFA a birnin Moscow na ƙasar Russia, gasar da ta haɗa ƙasashe daga sassa daban-daban na duniya. Rahoton ababen tarihi, Fatima Kabir, labarin ya kasai a labarin Rahma.
0: To yanzu kuma bari mu leƙa kasashen ƙetare inda shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa za a rattaba hannu akan yarjejeniya da Iran wadda za ta hana ƙasar samar da makaman nukiliya tare da tabbatar da sake buɗe mashigar Hormuz a yau Lahadi. Sai dai wannan sako da shugaban ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ya zo ne bayan kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baghaei ya nuna har yanzu babu lokacin sanya hannu kan yarjejeniyar. Rahotanni sun ce Iran ta fi nuna taka tsantsan kan lokacin sanya hannun, watakila saboda har yanzu ba su daddale komai game da batun ba. A jiya Asabar ita ma Pakistan wadda ke taka muhimmiyar rawa wajen sasanta ɓangarorin ta ce ana sa ran kammala yarjejeniyar cikin sa'o'i 24 masu zuwa, tare da bayyana cewa ana shirye-shiryen sanya hannu ta intanet. Masu kada ƙuri'a a ƙasar Switzerland na yanke hukunci a yau kan wata shawara da ke neman ƙayyade yawan al'ummar ƙasar zuwa miliyan 10, fiye da kashi 1 cikin 4 na mutanen ƙasar miliyan 9.1 ba 'yan ƙasa ba ne, kuma wannan shiri ya fito ne daga jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Swiss People's Party. Jam'iyyar ta ce idan masu kada ƙuri'a suka amince da shawarar, hakan zai rage matsin lamba kan gidaje da ayyukan gwamnati da kuma muhalli. Sai dai gwamnati da shugaban harkokin kasuwanci da kuma sauran manyan jam'iyyun siyasar ƙasar suna adawa da wannan mataki, suna masu cewa hakan zai hana Switzerland samun ma'aikatan da take matukar bukata, tare da kawo cikas ga yarjejeniyoyin da aka dade ana kullawa da tarayyar Turai. Babu wata ƙasa da ta taɓa yunkurin sanya iyaka kai tsaye ga yawan al'ummarta a baya, kuma ana sanin duniya za ta zura ido sosai kan sakamakon ƙuri'ar da za a yi a Switzerland. Mahukunta a China sun nuna fushinsu bayan wata sanarwar da Washington ta fitar a farkon makon nan cewa ta ƙara wasu kamfanonin ƙasar cikin jerin kamfanonin da ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ke zarge da tallafawa rundunar sojan China. Ma'aikatar kasuwancin ƙasar ta ce ba ta gamsu da ba ko kaɗan da wannan mataki, wanda ya sa aka saka kamfanoni irin su kamfanin ƙera motoci na BYD da kuma katafaren kamfanin kasuwancin intanet na Alibaba cikin wannan jeri. Ma'aikatar ta kuma yi gargaɗin cewa idan har Amurka ba ta yi mi arako ma baya ba, Beijing za ta ɗauki matakan ramuwar gayya. Rahotanni daga ƙasar Haiti na cewa wasu mutane masu ɗauke da makamai sun yi garkuwa da babban jami'in ma'aikatar ministan tsaron ƙasar a babban birnin ƙasar Port-au-Prince, James Boyd, wanda fitaccen masanin harkokin tsaro ne kuma babban sifetin 'yan sanda na ƙasar. Ana kyautata zaton shi ne jami'i mafi girma da aka yi garkuwa da shi a Haiti cikin 'yan shekarun nan. Wasu mutane biyu da suka san yadda lamarin ya faru sun tabbatarwa da jaridar The New York Times da batun sace shi. Kafafen watsa labarai na cikin gida sun ruwaito cewa an yi garkuwa da Boyd ne a yankin Bodon, ɗaya daga cikin wurare da ake ganin har yanzu suna da ɗan tsaro a babban birnin ƙasar. Ƙasar Haiti, wadda ita ce ƙasa mafi yawan al'umma a yankin Caribbean, ta shafe shekaru tana fama da tashe-tashen hankula da ayyukan ƙungiyoyin masu laifi. Rikicin da ya barke a ƙasar ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba sama da mutum miliyan 1 da mahallansu. An sanar da cewa za a binne gawar tsohon jagoran Iran Ali Khamenei ranar 8 ga watan Yulin shekarar nan ta 2026, watanni uku bayan mutuwarsa a harharen da Amurka da Isra'ila suka kai masa. A cewar sanarwar da ofishin wallafa ayyukansa ya fitar, za a fara gudanar da jana'izarsa a ranar 4 ga Yuli a Tehran, kafin a binne shi a ranar 8 ga watan Yuli a harabar masallacin Imam Reza da ke Mashhad. An kuma ce za a gudanar da jana'izar wasu daga cikin 'yan uwansa da suka mutu tare da shi a harharen a garuruwa daban-daban da suka hadar da Tehran da birnin Qom da kuma Mashhad. Haka zalika jami'ai sun bayyana cewa ana sa ran taron zai tara miliyoyin jama'a inda aka tsara shirye-shirye na musamman ciki har da gangamin jama'a na kwanaki uku. To yanzu kuma ga rahoton hasashen masana yanayi.
4: Alitinin din nan da yadda Allah hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano jalla mai dare da goran dutse hasken rana ta gaida ga jimare zai samu a bisa ma'auni ne na 34. Kaduna garin gwamna yayyafi ruwan sama tare da kadawar iska za a samu a bisa ma'auni yanayi na 29. Birnin Kwara da ke jihar Jigawa makamancin yanayin za a samu a bisa ma'auni yanayi na 38. Jos da ke jihar Filato da yarda Allah yanayin ka iya kasancewa cikin yayyafi ruwan sama tare da kadawar iska a bisa ma'auni yanayi na 27. Sokoto birnin Shehu da jihar Zamfara hasken rana za a samu a bisa ma'auni yanayi na 36. Sai kuma kudancin kasar nan Ibadan da yarda Allah ruwan sama tare da kadawar iska mai sanyi za a samu a bisa ma'auni yanayi na 29. Da kake tare kuwa Niyami da ke jamhuriyar Niger hasken rana da kadawar iska za a samu a bisa ma'auni yanayi na 38. Daga bisani yanayin ka iya sauyawa zuwa na 26. Trifoli da ke Libya hasken rana tare da iska matsakaiciya za a iya samu a bisa ma'auni yanayi na 37. Rahoton na hasashen masana yanayi zai kakkare ne da daddiya don Larabawa wato Dubai. Hasken rana tare da kadawar iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 43. Mardi Amin Ilyasu Alabar Rahma.
0: Labarai da rahotannin na zuwa muku ne daga nan ake labarai da al'amuran yau da kullun kuma ga dukkan alamu ya abin da ya samu kenan shi dai kafin mu shiga zango na biyu wani shirin na labarai da rahotanni bari mu karbi waɗannan sakonnin

0: Kuma sauraron mu barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin labarai da rahotanni musamman ma a zango na biyu na shirin. Wanda zango ne da muka bibi labaran da aka rigaya aka ji da kuma ba ku dama domin jin wato yadda abubuwan suka ɗauki hankalinku da kuma yadda za ku bayyana ra'ayoyinku dangane da labaran da aka rigaya aka ji. A cikin labaran namu an ji cewa shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya bayyana matakar kaduwa da mutuwar Major General Rabi Abubakar mai ritaya wanda ya rasa a hannun 'yan ta'adda a jihar Katsina, a inda shugaban ƙasar Bola Tinubu ya aike da sakon ta'aziyya ga iyalai da uwar gidan shi General Rabi. Hakanan ya aike da ta'aziyya ga ita kanta rundunar sojin Najeriya. Sai dai shugaban ƙasar ya bayyana cewar Najeriya ba za ta miƙa wuya ga bukatun 'yan ta'adda na sakin mambobinsu da ke a hannun hukumomin tsaron ƙasar nan ba. Idan ba a manta ba, wato su 'yan ta'adda da suka kama Janar Raba sun gindaya wasu sharuɗa da suka ce a saki wasu 'yan uwansu guda uku tare da ba su shanunsu da tumakansu da aka kwace da duk wasu sharuɗa da suka gindaya, wanda kuma sakin waɗannan 'yan ta'adda da aka kama shugaban ƙasa ne kaɗai yake da hurumin da zai ba da umarnin a sake su. To kuma shugaban ƙasa ya bayyana cewar babu gudu ba ja da baya, babu wani ɗan ta'adda da ake zargi wanda ya zo hannun hukumomin tsaro da shugaban ƙasa zai amince da a sake shi. Kuma shugaban ƙasa ya ja hankalin ɗaukacin 'yan ta'adda ko ina suke a faɗin ƙasar nan, walau masu garkuwa da mutane da 'yan bindiga da su ajiye makamansu, domin har yanzu kofa a buɗe take kafin wankin hula ya kai ga dare, ma'ana kafin nan da ɗan wani lokaci ƙalilan ko mu ce gajeren lokaci wannan dama za ta kubuce musu, ta inda sai dai su fuskanci fushin hukumomin Najeriya. Hakanan a rahotannin namu an ji yadda wato aka yi jana'izar shi Janar Rabi a birnin Katsina, wanda jana'iza ce da ta ɗauki hankali sakamakon halartar manyan jami'an gwamnati kama daga manyan hafsoshin soji da manyan 'yan siyasa da al'ummar gari da dama, inda aka ta zubar da ƙwalla da hawaye sakamakon jimamin rashin wannan bawan Allah, inda aka birne shi a makabartar da ke makwabtaka da gidansa wadda ake kiran da suna makabartar gidan dawa wadda take makwabtaka da gidansa a nan birnin Katsina. To da fatan Allah ya masa rahama, Allah ya gafarta masa. Sai dai da dama duk da yadda ita gwamnatin jihar Katsina ta bayyana cewar dalilan rasuwar Janar Rabi na da nasaba da ta'azzarar da ciwonsa na siga'i da kuma ciwon hawan jini da yake fama da su, saboda haka ana ganin waɗannan su ne manyan dalilai. Amma da dama daga cikin 'yan Najeriya suna ta bayyana ra'ayin cewar su ba su yadda ba, kurmi suna ganin 'yan ta'adda ne suka kashe wannan bawan Allah, saboda haka babu wani dalili da za a ce ƙoshin lafiyarsa ce ta taɓarɓare ko wani abu makamancin wannan, saboda haka suna ganin lalle-lalle harkokin tsaro a ƙasar nan ya fice da inda ake tunani ta fuskar taɓarɓarewa da lalacewa, wanda lalle-lalle ya kamata mahukunta a miƙe tsaye a ɗauki matakan da suka kamata domin ganin wannan al'amari bai sake faruwa ba. Hakanan a cikin labaran namu an ji cewa fadar shugaban ƙasa tana shirin katse wutar lantarki daga babban layin ba da hasken wutar lantarki na ƙasa gabaki ɗaya, tare da fara amfani da wutar lantarki mai aiki da hasken rana. Fadar shugaban ƙasa ta bayyana cewar tun a shekarar 2025 aka kammala tanadar ita wannan wuta mai aiki da hasken rana wadda za a jona ta fadar shugaban ƙasa. Sai dai an fara gudanar da gwaje-gwaje ga ita kanta wannan wuta mai aiki da hasken rana kafin a fara amfani da ita a fadar ta shugaban ƙasa. Sai dai a halin yanzu da aka kammala dukkanin waɗannan gwaje-gwaje, shi ne ake shirin fara soke fadar shugaban ƙasa daga babban layin wutar lantarki na ƙasa, inda za a koma amfani da hasken wutar lantarki mai aiki da hasken rana. Fadar ta shugaban ƙasa ta faɗi cewar a kasafin kuɗi na shekarar 2025 sai da aka ware naira biliyan 10 domin shi wannan gagarumin aiki na samar da hasken wutar lantarki mai aiki da hasken rana ga fadar shugaban ƙasa. Hakanan shi kansa babban jami'i ko mu ce shugaban hukumar kula da makamashi ta ƙasa Dr. Mustapha Abdullahi ya faɗi cewa wannan mataki da aka ɗauka na samar da wutar lantarki mai aiki da hasken rana ga fadar shugaban ƙasa zai matuƙar taimakawa wajen rage kuɗaɗen da fadar shugaban ƙasa take kashewa a ɓangaren makamashi a kowace shekara, wanda ya kai kusan naira biliyan 47. Wannan kuɗi ba ƙananan kuɗi ba ne, wanda a ɓangaren wuta kaɗai fadar shugaban ƙasa take kashe waɗannan kuɗaɗe. A ɓangaren wutar lantarki kaɗai ake kashe waɗannan kuɗaɗen naira biliyan 47 a shekara guda. Haka kuma ya ce an ƙara ware naira biliyan 7 a kasafin kuɗin wannan shekarar da muke ciki ta shekarar 2026, ma'ana kun ga a shekarar 2025 an ware naira biliyan 10, a wannan shekarar ta 2026 a kasafin kuɗi an ware naira biliyan 7 wajen aikin wato samar da ita wannan wutar lantarki mai aiki da hasken rana ga fadar shugaban kasa wanda jumulla kenan an ware naira biliyan 17 aikin kudaden da ya ci kenan. Saboda haka ana ganin lalle fadar shugaban kasa ta dau wannan mataki ne saboda ba za ta iya ci gaba da kashe naira biliyan 47 a kowace shekara akan kudin wutar lantarki ga fadar ta shugaban kasa ba. Shi sun ya take ganin abin da ya fi mata sauki shine ta koma dogaro da wutar lantarki mai aiki da hasken rana. To wannan ya kuka kalli wannan al'amari ya ya dauki hankalinku da dama daga cikin wasu daga cikin ƴan Najeriya suna ganin cewar to ai kace idan an ce daga na gaba ake gane zarfin ruwa ko idan kaga fadar shugaban kasa ana ta ikirarin nan ba da jimawa ba dukkanin ministocin wutar lantarki da aka yi kafa daga shi Adelabu wanda ya sauka wanda ya tafi takara kuma bai ci takarar ba to kuma wanda aka nada a yanzu ji Tagbe Joseph Tagbe dukkaninsu sun yi alƙawarin cewa wutar lantarki za ta inganta a Najeriya duk da cewa shi ne yanzu yayi wani abu mai kama da bai yi alƙawari kai tsaye ba amma ya nuna cewa ƴan Najeriya za su samu ci gaba a halin da suke ciki ta fuskar samun wutar lantarki bai yi alƙawarin cewa za a samu wutar lantarki ta dindindin ko kuma wadda ba ta daukewa ba ko kuma za a samu amma dai ina ganin cewa ƴan Najeriya a shi aikin sa na minista shi za a samu ci gaba sama da yanda ake fuskanta a baya. To sai mu ce muna fata Allah ya sa wannan alƙawari nasa ya tabbata kana an ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya umarci ministan birnin tarayya Abuja ne su wanke da ya bada fili da ke akan hanyar Airport Road domin gina cibiyar Abdulsalam Abubakar African Resource Center tare da alƙawarin cewa gwamnatin tarayya za ta dauki nauyin ginin ita wannan cibiya. Daga cikin tattaunawa da muke da su a Najeriya kuma muke bugun kirji da su akwai shi General Abdulsalam Abubakar mai ritaya wanda ya cika shekara 84 da haihuwa a duniya. General Abdulsalam Abubakar ana ganin ya taka gagarumin rawa wajen dawowar mulkin demokradiya a kasar nan. Waɗannan shekaru 27 da aka shafe ana murzazzaran mulkin farar hula ba tare da fuskantar katsa London daga dakarun soja ba. Ana ganin General Abdulsalam Abubakar shine sala kuma shine toshe domin da bai yadda ya bada mulki ga farar hula a shekara 1999 ba. Duk da matsin lamba da ya raka fuskanta daga wasu daga cikin dakarun soja na cewa a tsawaita lokaci a ƙara wa'adi yace a'a Najeriya ta koma ga tafarkin mulkin demokradiya ya hakuri ya bada mulkin ana ganin lalle ya zama jarumi na gaske kuma ya taka gagarumar rawa saboda haka wannan bawan Allah akwai cibiya da za a gina wadda aka kira ta da suna wato Abdulsalam Abubakar African Resource Center wadda cibiya ce da za ta rika gudanar da tarurruka da suka shafi harkar shugabanci a nahiyar Afirka da yanda za a samu ci gaba da shugabancin da ya dace ga al'umma kuma aka saka sunan shi wannan tsohon shugaban kasa saboda haka shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ji matukar dadi kuma yana ganin lalle ya kamata wannan cibiya ma gwamnatin Najeriya ta dauki nauyin gina ta kuma idan ba aminta ba a jiya ne ina ga aka kaddamar da littattafai guda uku na tarihin shi wannan tsohon shugaban kasa waɗanda marubuta daban-daban suka wallafa su kuma an samu halartar shugabannin kasar nan daban-daban irin su General Yakubu Gowon wanda tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida yake kiransa da suna The Nelson Mandela of Nigeria to ya halarci wannan taro su Goodluck Jonathan da shi kansa mataimakin shugaban kasa da ya wakilci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu dukkanin su an halarta kuma an yaba abin da aka wallafa a cikin waɗannan littattafai da makamantansu na tarihin shi wannan tsohon shugaban kasa na Najeriya. Sannan a labaran namu an ji cewa ministan tsaro General Christopher Musa mai ritaya ya ce rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Iran da Amurka da kuma rikici a tsakanin Russia da Ukraine shi ya yi daɗa tsaurara yadda Najeriya da sauran ƙasashe suke kwaɗayinsa su yi wa makamai domin tunkarar taɓarɓarewar tsaro. Abinda shi Christopher Musa yake so ya nuna a nan shi ne rikicin da ake fama a waɗannan manyan ƙasashe kuma dama waɗannan ƙasashe musamman ma Amerika da Rasha da Indiya su ne manyan ƙasashen da Najeriya ta fi siyo makamai a hannunsu. Najeriya ta fi siya a hannun Amerika irin su Cobra helicopter da aka rika siye su Anaconda da wasu wane ne wasu jirage mahaukatan jirage ne yake da aka rika siye da sojojin Najeriya suka rika amfani da su da daman su duk ana siyan su ne daga Amerika haka nan an siya daga Russia haka nan India ma tana cikin manyan kasashe da Najeriya ta ma take siyan makami a hannunta so wala ka to waɗannan kasashe suna fama da rikice-rikice a tsakanin su da wasu kasashe da ba sa ga maciji da juna musamman ita Iran da rikici tsakanin Russia da Ukraine da makamantansu saboda haka yana ganin wannan matsala ta rikicin gabas ta tsakiya ya haifar da tarnaki ga kasashe irin su Najeriya da suke kwadayin siyo makamai domin takarar matsalolin tsaro da suke fama da su a kasashen su saboda haka yana ganin lokaci yayi da ya kamata Najeriya ta dauki darasi daga Iran ta rika kera makamai a cikin gida wanda hakan zai taimaka mata wajen tunkarar matsalolin da take fama da su a cikin kasarta hakanan yayi kira ga cewa lalle ya kamata majalisa ta mara baya ga gwamnati wajen samar da rambu na tattara bayanan yan Najeriya ga baki daya wanda zai taimaka wajen kyautatuwar tsaro a kasar nan to a wannan batu nake ganin anya a ce a Najeriya nan ba mu da rambu da yake tattara bayanai na kowanne dan Najeriya me ya amfanin lambar nan tinin da aka rika yi wanda duk zai tattara bayanan kowanne dan Najeriya da lambar nan tinin aka ce din mu hada da asusun mun ajiya na banki aka ce mu hada da lambobin mu na wayar salula da dukkanin wasu abubuwa ta inda dai za a iya bibiyar mu a san ina muke da makamantan su su kansu kamfanonin sadarwar nan aka yi musu barazana duk layin da ba su tabbatar an yi masa register ba za a ci tarar su ko kuma su soke layin abubuwa kala-kala na ji hirar da aka yi da ministan sadarwa tsoho na Najeriya shi Ali Isa Sheikh Ali Isa Alfanta mu da yake fadin cewar akwai matakai duk waɗannan abubuwan na harkar tsaro da ake fama da su kwata-kwata yana ganin bai kamata mu a ce ana samun irin waɗannan abubuwan na tabarbarewar tsaro da zaka ga ƴan bindiga ƴan ta'adda har su zauna a cikin DGC su ta yin bidiyo suna yin hotuna suna yadawa a social media suna abuwa amma a kasa tracking din su a bibiye su a iya gane su a kama su ko wasu abubuwa makamantan su saboda haka a wannan batu abin sai i baka dan mamakin to wannan bayanai kuma ɗin Najeriya ake kokarin a ce ba a da su ko kuma yake buƙatar a tattara akan wannan batun hakanan a labaran namu an ji cewa sarakunan gargajiya na ƙasar Yarabawa wannan labarin shi mai hado hankali na sun fara nazari na amfani da surkulle da kuma tsarin nan na juju ko kuma a ce dodanni da suka gada daga iyaye da kakanni wajen yaƙi da ta'addanci da ƴan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane Masarakin gargajiya Oni na Ife Adeyeye Ogunwoshi wanda shine mataimakin shugaban kungiyar majalisar sarakunan gargajiya ta ƙasa ya bayyana kiran a yayin da yake jawabi a taron rufe bikin gargajiya na Ifa na shekarar 2026 inda yace sarakunan gargajiya a fadin yankin Yarbawa ya kamata su miƙe tsaye kuma su yi amfani da hanyoyin surkulla da suka gada daga iyaye da kakanni wajen tunkarar matsalar rashin tsaro da take ƙara ta'azzara a yankin to wannan batu sai ya tuna min da yadda su ma ƴan bori na kasar Niger lokacin da aka rika tunanin za a fara rikici tsakanin Najeriya da Niger sakamakon juyin mulkin nan da General Tchaini yayi su kansu ƴan bori da makamantansu na kasar Niger suka yi kiranin cewa za su gayyaci dodannin su da duk wani solo na surkulle domin su taimaka musu wajen yakar sojojin Najeriya kun san su a kasashe irin waɗannan musamman ma na Niger akwai ma al'adu da ake na bikin budar daji kafin manoma su je gona ma su yi noma sai irin waɗannan mu kira su bokaye kenan ko mu kira su masu surkulle da ba sai sun je sun yi wasu abubuwa nasu bayan gari sannan a fita aje a fara noma ko wasu abubuwa makamantan su hakanan kamar yadda yake faruwa a kasar Yarabawa a kasar Yarabawa su ma akwai wasanni da abubuwa kala-kala na al'adu da ake na dodanni waɗandan ana yin su ba a yadda mace ta fito ba ba a yadda in kai bako ne kai ma ka fito ba kamar yadda ana yawan su yin su a Ijebuwa dai sannan nake Ijebuwa dai ana irin waɗannan abun ba a yadda ba a ce ba a san bako ya fito ko ba a san mace ta fito ko su abun makamantan su ko muka shiga daji muka tafi ciro agwalima ko dai ko goro ko samu abubuwa na kayan marmari da yaran abin din su zame ta ganin gurare na tsafi na dodanni da suke bawata da abuwa makamantan su ga gane a cikin gonakin to saboda haka shi sarakuna suke ganin lalle ya kamata su fito da wannan surkulle da suka gada daga iyaye da kakanni wajen yakar waɗannan ƴan ta'adda sai dai nasa inda gizo yake sakar anya waɗannan ƴan ta'addan wannan zai tasiri a tare da su saboda ƴan ta'addan nan inda suka san dazukan kasar Yarabawa kamar inda na san ciki da bai na gidan rediyon Rahman na haka suka san kamar inda ka san ɗakin gidanka to haka suka san dazukan kasar Yarabawa waɗannan ƴan ta'addan da kake gani sai ka je wuraren ka zauna da su da ka san me yake faruwa a wuraren nan sannan a rahoton mu na dandalin sada zumunta an ji yadda a yanzu haka Najeriya ta cika shekara 27 tana gudanar da mulkin demokradiya ba tare da fuskantar katsalandan daga sojoji ba kuma wannan dawowar mulkin demokradiya an ya samu ne tun daga watan Mayu na shekarar 1999 to mun ginda aya tambaya na cewa a ra'ayinku a tsakanin ƴan siyasa da talakawa waye fitin gajiyar mulkin demokradiya a Najeriya waɗanne kuma matakai ya kamata a dauka domin ƙara inganta da kuma kyautata tsarin mulkin demokradiya a ƙasar nan? Wasu da dama dai suna ganin gaskiya mulkin demokradiya suna ganin dole ya kawo ci gaba da yalwar arziki, amma wannan kalubale na harkar tsaro da rashin wutar lantarki su ne manyan kalubale da kuma karuwar tsadar rayuwa a kasar nan. Suna ganin su ne babban kalubalen da suke ganin ya dauke jin dadin mulkin demokradiya duk da yancin fadin albarkacin baki da ake da su, amma ga dai talaka ana ganin bai samu abin da ya kamata a ce ya samu ba a mulkin demokradiya, wanda ake ganin lalle-lalle yan siyasa su suka fi kowa cin gajiyar mulkin demokradiya, domin yan siyasa sun samu ci gaba ta fuskar shigar su, sun samu ci gaba ta fuskar tattalin arzikin su, sun samu ci gaba ta fuskar matan su, mai mace daya ya kara, wanda yake da baka ya nemo fara, wanda yake da ramamme ne yayi kiba, wanda yake da kasinan abubuwa kala-kala, wanda da baya ba shi da shaguna da ko kamfanoni a Dubai da makamantan su yanzu duk sun mallaka, sabanin talaka wanda ake ganin tayo ma shi ainihin da yake ciki, wanda yake da mata biyu yanzu daya yake da ita, ko kuma wanda da yake da daya ma yanzu tayo ba shi da ita, ko kuma wanda da yake iya yin cefane da nama da makamantansu, amma yanayin yan mulkin siyasa da demokradiya sun sa yanzu ba kowa ne yake iya wannan ba. Saboda haka suke ganin lalle-lalle talaka bai cin ribar mulkin demokradiya ba in an kwatanta da Roman da su yan siyasa suke sharba a mulkin demokradiya. To kuma dai menene wannan ra'ayinku? Za mu so mu ji daga gare ku da wannan labari ne ya fi ɗaukar hankalinku a ciki. Za a iya kiran mu ta 0707-779-2939 da kuma 0801-74-7777 domin ba mu gudunmawa a cikin shirin, ko kuma 0707-779-2939. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
1: Warabi ka da mutanen rashin jibrin Idris.
0: To malam Jibrin Idris, muna tare da kai.
1: To wannan labarin ka na kaje. To Allah ka sa mu dace.
0: Amin.
1: To ni dai abin da zan yi magana kamar yanda wannan bawan Allah ya mutu a hannun ta'adda. To yanzu da ya mutu ya aka dauko gawar sa. Wannan yanzu ba an ce ba ta sara hannu. To kuma shi yanzu shugaban kasa yana maganar wai zai musu kwafta. Wannan zancen da suke yi wa 'yan Najeriya fa suna fatan musu da hankali, suna ba ta mana yanayi wallahi, domin irin waɗannan abubuwan an faɗe su an kuma faɗa su. In dai har sun ta'adda zai zauna a ce wai a Najeriya akwai jeji da lango da saƙon da ba shi da mai unguwa ko sarki ko shugaba wanda zai riƙe mallakar nan wajejen. To in akwai su, yaya aka yi kuma tattalin da waɗannan abubuwan ta san da su har ake gadin su ake cewa na gwamnati ne? Amma to ta ina 'yan ta'addan suke shiga su buya a waɗannan guraren da za a ce ba za a gan su ba? Karka mu ta mara biyu, akwai wani yaro da ke wani rubutu a kan matan Buhari, ina jin halin da yi rubutun bai kwana ba sai Abuja, kaga an san inda yake. To ta 'yan ta'addan nan ko ba san inda suke ba, kullum sai a ce ana kashe miliyoyin kuɗi saboda kamo 'yan ta'adda. Wallahi shugabanni su ji tsoron Allah, wannan abun da suke mana wallahi ba ma jin daɗinsu. Kuma magana ta Allah, kullum wannan warin da suke bamu wallahi muna kai kazi ne ga Allah, saboda irin waɗannan abubuwan suna fatowa da mutane hankali. Sai ka rasa, to me za ka kama? Kullum shugaban ƙasa yana maganar za a kamo, za a kamo, za a kamo. Duk yanzu janarorin da muka rasa a sanadiyar 'yan ta'addan nan suna da yawa. To me aka aiwatar a Najeriya nan? To demokaraɗiyya ce kawai, ana yin ne don rayuwa ta su kawai. Su duk kamar yadda ka faɗa suna jin daɗi, suna canza abubuwa, suna kuma kullum yana yanzu ni kan nake da mata ɗayar wallahi da daga sai ma sai rage su zama rage sai da masifa da wahala, amma kullun abu su jeje ke tafiya, kuma kullun za su fito jiya da rage yau jeje su sanu na mutane wa Najeriya suna ci gaba su ta ina gaskiya su kai da Allah wannan abun ya kamata shugabanni su ya kai shawar akwai ya za a tambaye su abin da suka aiwatarwa da 'yan Najeriya. Allah ya saka ta da lafiya mara bi.
0: To muna godiya ratan Allah ya gata. Salamu alaikum.
2: Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Da wa muke tare?
2: Kana tare da ke tsela kofar
0: wambai. To kofar wambai, muna tare da kai.
2: Alhamdulillah, na ji bayani ya baɗi da kuma ya kare barkan da yawa. Ni zan tafi bangaren kawai fitar ibar gumfadiya tsakanin yan siyasa da talakawa.
0: Eh, ka buɗe baki to sosai.
2: Ya ta ma da yiwa ma sai an ce mai ke jama'ar wasu cikin kadirar wasu yau da kullum yanzu sun samu misali na siyasa za su shakkun masu kuɗi suna hawa mahimmanci da mahimmanci da ake da na kuma wasu daga cikin su suna cin harkar noma ne ko dai ya kuwa harkar leburanci ne ko rindi ba ta riga fata ba amma dai siyasa sun samu abin nan. Kuma talaka ya samu ci gaba a harkar siyasa ta bangaren guda biyu. Ya samu gana ta bangaren zai faɗa albarkacin bakinsa kafin yin labarai sun wadata a kuɗi na zai faɗi inda yake so da yake nan. Sai kuma wannan abu da muke magana da kai wato DSM. Ita ma ta sun ci gaba a kenan ta tabbata amma ba bangaren rayuwa yau da kullum ba a tattalin arziki ba lafiya ba ilimi ba komai ta ba sun ci barbare ce ba ya kai. Salamu alaikum ta ala wasu kuma kasu muke kera so.
0: To muna godiya kofar Wambai. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Da muke tare.
3: Mana Rabi sai ke kura kana tare da Khalid Musa dan Hassan mai Gonjo kalama kuma kura daga kungiyar Aikin Allah.
0: To muna go tare da kai a gurguje.
3: To a wannan mutum da ka dauko na cewa tsakanin dan siyasa da talakan kasar Najeriya wani ne sun more Jihad Mahmud Demokradiya. Ai wannan ma abu a bace yake kuma a fili yake kuma a kai yake. Talakan Najeriya in ban da tsamiya mai tsami ba babun da yake rana a mulkin demokuraɗiyya. Kawai abin da yake mora a mulkin demokuraɗiyya shi ne kawai zai iya buɗe baki ya fi albarkacin bakinsa amma in ya iyakace su ma kiran faɗa. Tunda in ya faɗa ɗin ma ba lallai abin da ya faɗa ya haƙƙi da shi ba. Amma 'yan siyasa su suke haifar da demokuraɗiyya yadda suke buƙata. To mu dai fatan mu da kwaɗa shi ya kamata shugabanni su dinga yin rayuwa tafiya. Cewa irin wannan bamu da kamanta Najeriya nan bamu da kasar da ta wuce ta duk inda muka je muka dawo da kasar nan Najeriya ne sai kasar mata gado kuma dai inda muka tsinci kanmu dole da yake zama alfahari saboda haka mai shugabannin mu ne kuma su yake kokarin gina ta da kuma gyara ta da kuma dora ta akan gwadaban da ta tsaya a rika kwanta amma ba kullum a dinga tarki ta ana sare mata kafafu ba kullum sai a dinga misalai da shugabanni na gaba ko kuma ce na baya.
0: Muna tare da kai.
3: Yawwa. Yawwa to wannan shine ya kamata shugabanni ko da su dinga kwaikwayo da shugabanni irin su Sardauna su taba ballo su martara. Ban za ka duba rabi su rauci ko za ka duba kamar idan ka duba kamar gidan asibiti ko makarantun manya-manya da jami'o'i. Za ka shugabannin mu yanzu na baya suna ɗiban makarantun ko gidan asibiti ko wani abu na gwamnati. Bisa shewarance saboda nan gaba saboda tunanin cewa.
0: To muna godiya. To muna godiya.
3: Wannan zaɓe yawancin marayakon su dinga bunƙasa wa'innan filaye za ka ma wani suke sa ido akan wannan filayen na gwamnati dinga biyan ba suna sayarwa ko wani kadarori na gwamnati. To gaskiya ya kamata a dinga yi wa'innan tafiya. Kuma sai ne idan muka duba wannan abin da ya faru da shugaba musamman wannan jin ko kuma wannan babban soja da aka kashe 'yan ta'adda abin tambayar shi ne. Ya aka yi wajen ɗauko gawar ta.
0: To muna godiya wannan muna godiya. Kuma
3: shugaban kamar shugaban nagari tashi lafiya.
0: To madalla Allah. Ai tuko da kana riga na daga online a gurguje da muke tare.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ai a gurguje saboda labaran naka ne da yawa.
0: To ai dan ku zaba ku darje ne ai.
4: To ai shikenan da ba da ana so a ce a cikin farko a ce don da ya kira kawai da ke bayani dai sai shari'a kan shi da kuma kowa na dauka. Abubuwan da yawa ne kuma tun da abubuwan da ya dawo. To ni dai gaskiya bangaren demokaradiyyar nan da ake cewa waye irin wannan demokaradiyyar tsakanin talaka da yan siyasa. Ai ba larabi ina ga ko mun gura aka kirki za mu tinye fado dai ai a zahiri ya san waye mai koran wannan muri kuma dai a lokacin da ake cikin kan zamani ko ya lata ko wani da sai an kaga abin da ake ciki ya san sun wuce laka su ne bayan sun kuma wancan da ake ciki wa dora da su ne ya kira wanda suke shirbar wanda ba garadi na Bashir Abdullahi wato rasulun Allah ta shi.
0: To muna godiya Bashir Abdullahi wato ro yanzu a ce shi talaka be abin nan ba mai sharbin romo ba a mulkin demokuraɗiyyar. Salamu alaikum.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam. Da muke tare.
5: Sunana Muhammad Sani Musa.
0: To Muhammad Sani Musa.
5: Ɗaya daga cikin 'yan kwamitin tsaro da girma gona ya kama masu kula da
0: kasuwanci. To ɗan kwamitin tsaro a gurguje muna tare da kai.
5: A gurguje ina so da yi so

0: shawarwari da masana suka ringa bayarwa a baya cewa cika masa shartan nan na cewa sai an sa kowa na da wani sai an ba da kuɗi kana da wuri kana me kamar kara masa ƙarfi ba ke wanda ba ta zargi muna zargi rashin cika masa wannan alƙawarin yana ɗaya daga cikin abin da ya sanya an bugun zuciya ne kamar yadda aka faɗa hawan suka yi suna da zuwa yana ɗaya daga cikin abin da ya suna da zuwa suka yi saboda kawai wa za mu yi amfani da wannan damar domin kira ga gwamnatin Najeriya cewa ta ƙara ƙaimi magana ta gaskiya matsalar tsaro fa ya ƙara tabarbarewa sosai fiye da yadda ake
1: to muna godiya
0: sannan ba gwamnatin Najeriya kadai ba mu kanmu mu mutane mu mutanen gari mu ne za mu taka rawa ta bangaren tsaro kashi 80 cikin 100 ya kamata mutane su san wannan saboda yanda aka san cewa shi ga shi a hanya zai bi wuri kaza aka bi shi aka dauke shi ba ba aikin gwamnatin Najeriya bane ba kin koma ne fa da suke cin mutane suka sanar aka kama shi
1: gaskiya
0: saboda kai kamar akwai wani operation da aka fara shi operation no you are lego ya kamata duk wani mutum da yake a garin nan misali kai kokari ka san cewa waye a kusa da kai idan a kasuwa ne ka san waye yake zaune kusa da kai in aikin gida ne ka san waye yake zaune kusa da kai saboda haka magana ta gaskiya za mu taka gudunmuwa sosai wajen inganta su ita gwamnatin Najeriya aikin da za ta yi wa jama'an tsaro amma tsarin inganta shi wallahi mu ne kashi 80 cikin 100 za mu ba da shi
1: to muna godiya
0: in ba dan an ba da rahoton sirri cewa ya fita gari can ya dauki iyalan shi ya bi hanya kusarewa wallahi da ba za a tare shi
1: gaskiya ne
0: yawa kuma haka mutane su san cewa akwai gudunmuwa da za mu bayar saboda haka magana ta gaskiya mutane mu ma mu bude idon mu
1: to muna godiya
0: idan kaga wata babu fuska da mu yabba ne da ita ba
1: to muna godiya
0: babu maganar cewa wai za mu jira wai yan sanda su zo su
1: to muna godiya wannan da ka faɗa akwai wani babban soja a garin nan wani driver sa lokacin da aka karka harkar nan ta rashin tsaro sun bo hanya kaza jami'an tsaro suna kula da su irin sojojin nan babban soja ne fa da suka ga akai magana da su aka ba su haifa ce ita to daga yanzu in zaka biyo ka saki biyo wata ne ce ai waɗannan sai a ba da rahoton ma gwani ya fice ta ku kaza wato dai dole sai mutum ya zama security conscious yana kula da ma ina ab ya zai bi kaza in zai fito ina zai bi waye a bayansa me zai yi gaba duk irin waɗannan abubuwan dole ne ya kamata a ce mutane musamman ma waɗanda suka san tsaro ko za su tafi a wasu gurare sai sun san irin waɗannan abubuwan a gurguje da muke tare
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barka da aiki
1: barka dai da muke tare
2: kana tare da awal mai shayi tare da yaran nan muka barka har kai ne
1: to malam awal mai shayi ikar muna tare da kai a gurguje
2: ya wato a gurguje ma na gaskiya imada mun ji kaura abin da ake furna na ranar ga a shekara 27 da demokradiyya nan cewa ana da kawo su an fara koma ta mulki to malama ne gaskiya da haka a bayyane ki shi ita mun ake ne mulki ta kowace irin hali ko mun kudi abin da za a kace za a fara ne mun kace su sun tsaya sun fara fara sai da gaskiya masu mulki nan din da suka fara amfana da mulkin demokradiyya gaskiya ba da kawo mun hada Allah ubangi ne mu shi ne gari ba ta alkai akwai shirin hakan da dole gobe
1: to malama mun godiya awal mai shayi ikara jahar Kaduna Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Da muke tare a gurguje.
3: Kana tare da Musa Hamisu daga Tudun Wadar Dan Kade in gwajin Sara.
1: To madallah Musa Hamisu Tudun Wadar Dan Kade.
3: Da kai da Allah masu mulki ai wannan abu a bayyane yake. To kada ka yi mai mura ai in ka wuce wannan dama da kuke ba mu yan jaridu. Ku ga ya mu fadar ayin bakin mu. Kada ka ba wani abu da ya mura.
1: Baka ƙara aure ba?
3: Da zai zan zuba a gonarsa takin nan kadi ba ku magana ake 50,000 ba taki ba buhu guda ba ko ka dauki masarar ka kai kasuwa ko ka dauki buhun ka ba ka kai kasuwa buhu masarar nan magana ake kamar muna a cikin wadatar ka ne magana ake 30,000 kamar shinkafar nan sai ne mai bawo magana ake ba 30,000 da wani abu ka dauka ka kai kasuwa ka zuba ya tafiyar ka taki ba buhu biyu ba wallahi mun ba yanzu
1: to muna godiya
3: ga masaran ma da noman shinkafa sun rage mafi akasari abin da ba zai ya taki ba ba za zuba taki ba mafi akasari abin da yi aka bi tsakani da Allah to gaskiya talaka iya ma wajen bangaren noman nan ya kamata a taimaka a duba talaka a nema mai taki mai sauki wanda zai zuba kasa ta da wadata da abinci a samu ne
1: to muna godiya to muna
3: godiya da Allah to da fatan zaka dawo lafiya
1: to muna godiya ta din wadar dan kade anan zamu gintsa shirin masu kira sai ayi hakuri a tara a shirye-shiryen mu na gaba sai dai kafin

lama ga kadan daga cinkanu da aka riga aka ji. An ji cewa fadar shugaban kasa za ta koma amfani da wutar lantarki mai aiki da hasken rana. Gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin horas da 'yan Najeriya da za a dawo da su daga gidajen yarin kasar Habasha. Hukumar tashoshin Rahama Media Group ta bayyana alhini kan rasuwar Major General Rabe Abubakar mai ritaya. Daga ƙetare Amurka ta ce a yau Lahadi za ta rattaba hannu a yarjejeniya da kasar Iran. Sakon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka: ka fara rayuwa da kyakkyawar niyya, ka bi ta da kyakkyawan hali, za ka kare da kyakkyawan sakamako. Ya Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe, amin. A madadin sashen labarai da al'amarin yau da kullum na Rahama Radio, farin cikin al'umma da wanda ya sada ni da ku, Zahradin Munir Aljau Ujoyi, ni Sadoke Kurani ke cewa a huta lafiya.

To wannan haka yake an gaida zazon waka a cikin shirinmu na nishadin karshen mako. Masu saurare, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a sabon shirinmu na nishadin karshen mako. Shiri ne wanda ke zo muku daga nan gidan rediyon Rahama, farin cikin al'umma. Duk ranar Lahadi da misalin karfe 1 wanda muka karkare shi da misalin karfe 2 shaura minti 5. Shiri ne wanda yake samun sahaliwa daga hukumar gidan kuma ake kawo muku shi domin nishadantuwa. Mana na san yau ana cikin gida ana hutun karshen mako da kuma bangaren angwaye da amare. Mana addu'ar Allah Ubangiji ya masu zaman lafiya kamar kullun, kamar kowane lokaci. Ni suna na Ashir Garba Sheka, kuma ni ne zan rike wannan shirin har zuwa lokacin da zamu tattara inamu inamu mu ba masu gabatar da shiri na gaba. Zan yi amfani da wannan damar mika sakon ainihin fatan alkhairi ga angwayen da aka daura auren su, musamman akwai yaya a wajen matata wanda yau ya angwance. Ankula Habibu yau ya angwance da amaryarsa dake nan unguwar Sheka Sumayya dake unguwar Sheka wanda aka daura auren a nan masallacin Juma'a na wajen gidan dagacin Sheka. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya basu zaman lafiya ya kuma kawo na yan gaba. Yau din ma akwai bako wanda muke dakon shigowarsa a cikin wannan shiri namu na nishadin karshen mako, wanda idan yanayi yayin Allah yadda za a ji mu da shi domin tuni tsarabarsa da ya fara aikowa cikin wannan gida. Mun fara saka muku wasu daga cikin tsarabarsa, kuma na san akwai kunshin bayanan nuka ko in ce bayanai da zai zo da masu sauraron mu a cikin wannan shirin. Kuma in Allah yadda wannan shirin kamar yadda aka saba za a dinga dan ganinsa ko da a shafinmu ne na sada zumunta nan da dan zuwa lokaci kaɗan, wanda wannan shafin namu na gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma. In Allah yadda za a dinga ɗora domin bayan ajimu kamar yadda aka saba, kuma za a ganmu mu da bako ko bakuwa da muke gayyatowa cikin wannan shirin a shafinmu na Facebook na gidan rediyon Rahama. Zan koma ga ainihin waƙar da take kan fefe domin mu ji waƙar da take cikin wannan shirin namu na yau na nishadin karshen makon. Sound. I'm not a

gazazu a waƙar sa ta Aisha wannan waka to ka da amsa tambayoyi idan ka fado cikin zauren miji wannan Aishar ina ce aka yi waka kuma wakar ta gaske ce ma'ana ta budurwarsa ce ko kuma waka ce wadda dai dan jin dadin sa ko kuma dan jin dadin masu saurare da yake ainihin gudanar da aiki a tattare da su domin ya ji ko su ji wannan waka ta Aisha nan ma zan dan yi amfani da wata dama dan kara sanar da ƴan uwa da abokan arziki musamman waɗanda suke tare da mu a cikin wannan shiri mai albarka akwai sauka wadda makarantar da muke ko in ce insha Allah sati zuwa tsoron karakowa ga ainihin kan fifan damu ji waka da take na kafin bakon damu ya shigo

0: Bebe ka ɗauren ɗankwali in sama hula ga kwalli, ba na san idan kai kallu ko wata ya mace ai sai ni. Bebe ka na riri ta ni, san kai na daɗa tura ni, ko a cikin mata ba wacce ta yi wadacin bebe sai ni. Ina san ka na faɗa na ƙara, ina san kiki gane san kina can ƙalbina.
1: So wannan haka yake masu saurare a karo na biyu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuni babban bako ya shigo cikin wannan shirin namu da ji kuma ko da duba lokaci an san bako ya shigo. Wannan waka waye yi ta kuma da wa muke tare?
0: To jama'a assalamu alaikum masu sauraron barkamu da wannan lokaci. Da farko dai kuna tare da Hassan Ishaq wanda gafsa ni da zazun waka. Zazun waka dan kwali kenan, dan wasu ma dan kwali suka fi sani.
1: Zazu ga ka a cikin wannan shiri namu. Ka zo mana da wakar dan kwali.
0: Na'am.
1: Dan kwalin kake sayarwa ne?
0: Ah, ba dan kwali ake sayarwa. Dan kwali is a new concept. So wani project ne wanda sai da tsayan duba na gani. Wanda kowa za ga wani waka akan wani waka akan atamfa, wani waka akan auroro, wani kuma to ni kuma kawai sai tsayan duba na ce to me zai hana tunda in kawo wani sabon concept kawai ni ma sai na fito da sabon concept ina watakan dan kwali kenan.
1: Dan kwali?
0: Dan kwali ba.
1: Wannan wakar dan kwali da wa kuka yi ta?
0: Wannan wakar dan kwali mu yi da wata fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kanewit watakan Shamsiya Sadi.
1: Da Shamsiya kuka yi?
0: Na'am.
1: Waka ta ce ko ta kace?
0: A waka ta ji.
1: Ko dai gayyata ka ta yi zazu?
0: A ai asali ma ni ne gayyace ta.
1: Kai ka gayyace ta?
0: Ni ne gayyace ta
1: asali. Ba ita ta gayyace ka ba.
0: Ba ita ta gayyace ni ba saboda wakan ma completely din na rubuta ta.
1: To wannan waka rap ce ko kuma waka ce dai normal kawai kamar yanayin ta nanaye?
0: Wannan wakan nanaye ce ba wakan rap ba ce.
1: Wakan nanaye
0: ce. Wanda ji ta ba?
1: To me ji hankalinka zazu ka shiga cikin wannan harka ta waka?
0: To abu na farko abin da ji hankalina na shiga harka waka duba dai ne saboda ina son ni nishadi a rayuwata gaskiya. Ina son nishadi kuma sai muke tare da wasu like an irin saboda irin ana da shi waka ina ganin mutum in yi waka audience wata kan fans kenan
1: mabiya
0: mabiya kenan su irin yana waka haka ana iyo ana bin waka shi to ni kuma kawai sai rika ji ina tsama a raina ina tsama sosai to gaskiya ina son abun nan ina so a ce yau na ji show a ce ni ma wannan fans a ce wai ni ma yau ni ake bi to wani abun shi ya ji hankali na gaskiya na shiga harkar waka ina jin daɗi yanda fans suke wa irin su irin like artist in yazo na perform to wani abun yana ban sha'awa sosai abun da ya ji hankali na kenan shiga harkar waka gaskiya.
1: To zazu kamar yadda ka ce abin da ya ji hankalinka ka fara harkar waka, a wace shekara ka fara waka kuma da wace waka ka fara yi domin mai saurari ya san cewa ga zazu a cikin shirin da wace waka ka fara yi lokacin da ka shiga wannan harka?
0: So a shekarar 2019 lokacin na gama secondary school kenan, so lokacin sai na fara harkar waka. Waka ta farko ita ce baby na haufa zauna mu dan tafa mu dan tafa kina san fit da kafa kike ta yi sai watin jaraba eh baby na haufa haufa zauna mu dan tafa kina san fit da kafa kike ta yi sai watin jaraba. To wannan waka ba ma ni kadai ne ba, the first waka na farko collaboration ne muka yi ta
1: da waka kai
0: collaboration ne da ni da watakan na waka akwai kuma wani an ce mai waking to mu uku muka yi wakan gaskiya. Waka ta farko collaboration
1: to bayan kai ita wannan waka ta baby haufa din nan
0: baby na haufa
1: baby na haufa sai kuma akai wace
0: sai muka zo muka yi sauyin yanayi wato ita sauyin yanayi wata waka ce wacce take dan nuni da irin wahalar da ake dan sha a rayuwa sannan kuma sai muka zo muka yi wata ajebota akwai ajebota gari na ku zo mu huta da mashin da mota yaro ita je ka huta akwai aje wuta yin walwala sai da wuta zazu dole je ka huta kawai ka je lungu ka sai da data
1: to kana sai da data
0: a ai ga san da mu da abin da bai muka
1: fiye
0: in yawa da abin da zamu muna kawo ni concept sai mu tsaya mun duba ko da zamu waka sai mun fuskancewa ba wai duk wanda ya ji waka ba kai koyi muka ba so abin mu ne daban wanda muka kirkire shi to wanda zai dan mutane
1: su fuskanta ba ai walwala sai da wuta
0: to ka zo ka zo da kariya
1: ba ki huta
0: aka ce akwai aje huta yin walwala sai da huta to alwala ce ba sai muka saka wani concept wanda zai ji hankali kuma mutane su dan raja akan shi to ka ji waƙoƙin da muka fara ya farko kenan
1: idan na fahimce ka zazu kusan waƙoƙin da kai kamar kai da wasu kafara yin waka a lokacin su suke rubutawa ko kuma kai dai kana dai su ne ku yi kai da wasan kada a ce ko kafaki ne da su kana dai mai shahara a lokacin
0: a ya abin da ya faru tintana ta so da munni Allah ubangiji ya bani basira bayan waka so ina da bayan waka tun kafin ma ni in fara wakan ma ina dan rubuta ta ka irin inda je secondary school haka sai dan jagefe ka san abokanai wasu sai Allah wancan dan muhalali wancan kaza kaza to ka san da abin da kake so a rayuwa lokaci daya ba za a ce ma wai ka cire shi daga ranka
1: ba
0: to an gani muna yi to sai na zo samu shi wannan mai gidan na ba takanna ba ka kenan na zo same shi nace mai Allah ina so in fara waka to idan mun su suke yin wannan show din da na faɗa a baya su suke show din nan na ga yanda mutane suke bin su waye to kuma ina zuwa kwatsam ko sai ya karbe ni ya accepting dina to ni kana naji dadin wannan abun gaskiya sosai kuma wakar da kamar yanda ka faɗa kace rubuta waka ni ne ke rubuta waka ta gaskiya kuma ni ma har na rubuta wani ma to ka san kana da basira ai
1: kana rubuta wani
0: to haka rubuta wani ma
1: kamar wadawa kake rubuta
0: eh ai ka san yanzu ba za a kama su nawa
1: ko ni ma kana rubuta
0: ka san da ba za a kama su nawa
1: ko mutum yace an mai goyi
0: ko mutum yace an mai goyi
1: ko ai ba wai goyon bane ai misali ne
0: eh akwai
1: irin su zaraddini jaoji
0: ai ne wannan bai san rubuta ba sai da rubuta mu
1: sai da rubuta
0: to kana shi mana da basira
1: sai a akwai basira
0: akwai basira sosai to wasu ma gaskiya muna rubuta musu
1: to yanzu wace waka zamu je ga masu sauraron mu wanda na ga na zama sa wakokin ka da dama wace zamu sa ma saurari
0: wakan da za a saka
1: dan tuno sai a saka musu kuma zaka zo karira mana ita a kware da gaskiya a cikin wakoki
0: to ma sauraron mu ya kamata a ce kun ji waka dan kwali
1: dan kwali
0: saboda ku je da a gongoje akai abubuwan soyayya a ciki saboda duk wanda ya ji wannan waka ta dan kwali to ku ba ya soyayya sai ya ji soyayya shi samu motsa
1: to ni wannan dan waka ta dan kwali yake na tambaya ka ce ba sai da dan kwalin kake ba
0: ba sai dan kwali ake ba ni concept
1: to shikenan bari mu je mu ji waka dan kwali tare da zazu

Knock a door.

0: Assalamu alaikum warahmatullah.
1: Wa alaikum assalam warahmatullah.
0: Baraka da shigowa da muke tare kai tsaye.
1: To a mallam ake so kai da yi alkafin ki sadu kula da namu wata da babban lai.
0: Allah ya saka imami san kai kudaden ne da yawa. Wai ka ji zazu ya ce kudi yake so shi sai hakura da wata.
1: Wallahi yayi dai ai da ma ai da ruwan ciki ake jarri.
0: Wallahi haka yake.
1: To ni dan ba ta ga da zan yi anan ya ce mafi yawancin waka dai yanzu ji za ga waka suna fadawa harkar bangaren siyasa. Bayan ita kuma zaka ga akwai wani gogan a gefe guda da suke waki wa dan kasuwa ne kuma kamacin haka. Shi yana wannan bangaren. Bayan haka kuma ya bangaren wannan sunan zazu din ya samu shi. Nagode Allah ne shi
0: gidan. Shikenan. Ka sauƙaƙa min. Ni akwai wani dan siyasa da kake tare da shi kuma zazu a ina aka samu zazu.
2: To abu na farko dai ni yanzu bana wani harkan siyasa gaskiya. Amma dai ban sani ba nan gaba ka san shi lokaci shi yake. So mun sani ba nan gaba ko za mu tsinduma cikin harkan
0: wani rabin din bai sai kai mafa.
2: A'a ai to kamar da ya faɗa ma a baya kuɗaɗe ne. To ka san kuɗaɗe ne ba dai.
0: Zazu. Wai ko kudin aure ba kai ne kake ta ambata min kudi a cikin zaman nan.
2: Ai tare ci yake mu ne. Ya da ke mu sosai ne ya ma
0: zazu.
2: Wallahi to shi sa kaga ai
0: wai yanzu da kana da kudaden nan fa kai fa kake ku.
2: Ai da tayi wallahi tun da na fa kake.
0: Allah.
2: Allah.
0: Yanzu ma kina mai mariya. Yanzu ma masha Allah.
2: A yanzu ma alhamdulillah da ce take da yaron mu. Wallahi to kuma ina faɗa ma kudade muke ne wato duk wani abin da za a wada ku kuma wannan. Ai normal is fine. So kuma inda kuma ya faɗa ai na ga samu zazu. So mun dan taba sana'o'i na gargajiya. Lokacin wankin nafef nake gaskiya ina wankin nafef in ka bani wanki kuma ni akwai safe mu kulli a wajena to kuma ni da bosin ma gane so sai sa wasu wanki kuma kafin a wanke din ma sai da buga ni haka a ba kai aje sai an ji an sai an fara mara ne haka sai sai da hu
0: sai awo
2: kuma ka da sa wanki ma kai sai awo kan ya baka tafi da dalilin da yasa aka samu zazu asali ba aka ma zazu ba zazu dole idan ka bari ki dole sai an gana dole ne to dole sai an yi zazu
0: aka zazu ba banka ba a samu masu wanki ba
2: to sai sai daga baya kai sai shine sai dan canza sunan sai aka mai da
0: shi yanzu ana wanki ne
2: yanzu a yanzu ai da wanki mu
0: kuma ja ana ja
2: eh to yanzu zan nafi dun miki har an samu ciwo
0: an samu
2: an ba yara amma kuma su yara ba na ce musu kashi ko ya wanda aka yi
0: to ya ce daga nan gaba mana ko
2: a ina ai mun ce musu kashi ko da wanda aka yi yanzu suka lafiya lafiya sai sai daga musu wanki mu dai da aka yi dole sai an kawo kin da dole
0: sai
2: ai ai wanki ai maza ma wancin kai fita amma dole ba sai zazu din eh dalilin da yasa kenan
0: to zazu muna godiya kwarai da gaske da wannan shiri namu na nishadin karshen mako kuma akwai tarin tambayoyi wanda ka shigo a kurace ne kuma mun tura maka sakon gayyata a kurace akwai umman Abdul dake ungogoran dutse ta turo da sako na fatan alkhairi akwai baban gida gagas dake zamfara ya turo da sakon fatan alkhairi akwai rabi akalta dake ungwar dandago akwai yayin malam angu wanda bakin sa gab yake da towa shi ma ya turo da sakon fatan alkhairi akwai masu sauraron mu da dama dai sun turo da sakonnin su na fatan alkhairi ban sani ba da me za karkare a cikin wannan shiri na nishadin karshen mako
2: to dan ai kare da musuyana
0: musuya
2: a duk inda suke na fadin duniya baki daya ma eh ba ma duk duniya ma baki daya to na sai ina da musuya a duk duniya ko ina duk inda nake
0: kuma haka akwai tarin
2: akwai tarin abubuwa kuma so ina musu fatan alkhairi kuma su ci gaba da bibiya ta a kafafen sada zumunta so in all platforms kenan idan na saki waka farin cikin da zan yi shine ku je ku yi streaming
0: a wasu shafuka
2: za a sami a kuna da kuna
0: kamar me da
2: me TikTok Facebook IG da dai sauransu da all platforms
0: da wani suna
2: such as zazun waka so kuna yin search din ya to za ku gani
0: ai na kake zama in za ka in za a ganka haka in kai baki za su ganka ko
2: ina
0: da su azu ma
2: so a ina su a ni da ke da mu ai da su a ba ke da ke da mu ba
0: a ta da ka yi
2: a ai
0: sun zo ai kare ka sai musu lemu za dan sai musu shawara ma haka
2: to ai kuma abin da yake ba ba a sani ba wasu

0: Masu sauraron Rahama Radio farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja. Barkanmu da rana, barkanmu da jimirin kasancewa da ku a cikin wannan tasha mai albarka. Da cikin shirin rayuwar dan Adam, shirin da bisa al'ada kan duba na tsananki kan yadda rayuwar dan Adam take tun daga samuwar sabon kasa, kama daga halayyarsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan Adam. Duka dai domin dan Adam ya ribaci yadda rayuwarsa ta zo da kyawun manufa, wanda rashin sanin hakan kan wahalar da dan Adam tare sanya shi bulayi cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bankawa. Suna na Zara Dumanir Jawaji, da cikin yadda Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri. Kuma kada masu sauraronmu da kallonmu su manta cewa muna tare da Malam Abdulkadir Al-Ahmad, malami a Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke nan jihar Kano, wato Yusuf Metamasile University. Malam Madadin hukumar gudanar, wato wannan gida mai albarka da lokacin masu sauraron masu albarka, muna maka salamu. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: To cikin yadda Allah yau ma gashi Allah ya sake dawo da mu, za kuma mu ci gaba da kasancewa da masu sauraron mu kamar yadda muka saba duk mako, mukan kasance da ku a daidai wannan lokaci, wanda kuma insha Allah yau za ku ci gaba da kallon mu kai tsaye a shafin mu na Rahama Radio a manhajar wato Facebook, inda wannan shiri zai zo muku kai tsaye a yanzu a wayoyin hannunku. Kuma kada ku manta, ana tattaunawa ne musamman kan abin da ya danganci rayuwar zawarawa, wanda musamman malam ya dauko batutuwa da suke da alaka da musamman matan da suka samu jinkiri musamman gurin harkar aure, wanda kuma mun tattauna batutuwa wancan makon. Muka ce insha Allah wannan makon mun zo za mu dora. Malam, bismillah.
1: To bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah
0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Kamar yadda malam dini ya faɗa, yau yayi tsumbure da yakan yi gabatarwar da tafi wannan, kuma har ya bata suna da sunan shimfiɗa. To amma yau ban sani ba ko bai take shimfiɗa ba ne, to shikenan za mu zauna ko a dangagar yar ƙasa ne. Yadda ya faɗa, shirin rayuwar ɗan Adam wanda a ƙa'ida muna kallon yadda rayuwar soyayya da auren Bahaushe yake kasancewa ne, amma dai duk da haka sai muka yi wani ratsi domin cimma wata manufa. Za mu kalli kuma rayuwar wasu daga cikin nau'in mata waɗanda suka samu kansu a wata jarabawa, da ma nau'in maza waɗanda suka samu kansu a wata jarabawa. Shi ne jarabawa da take da alaƙa da aure, ko dai jarabawa da ta kawo auren aka rasa shi gaba ɗaya, ko kuma ta jinkirta ba a samu auren ba, ko aka samu auren amma ake zaman ƴan marina a ciki. Wanda wannan duk wani abu ne da in an haɗe shi za a ga ya rayu a kan wani abu guda ɗaya. Shi ne abin da ake cewa zaura, ko jinkirin aure, ko kuma aure ba daɗi. Dukkansu matsaloli ne da suke da alaƙa da aure. Sai muka fara da ta farko, wanda ta farko ita ce wacce muka alaƙanta ta samu jinkirin aure. Jinkirin aure mun dan babbaya cin hanci da lallashi ga waɗanda suka tsinci kansu a ciki, da nuna musu kuma cewa ba illa ba ne. Amma duk da haka mun faɗi kuma abubuwan da ake sa ran za a kasance a cikinsu. Ko da haka in kin samu kanki a cikinsu ba ki da wata matsala sosai, sai dai in kin so ki sa kanki a tashin hankali. Amma shirin rayuwar ɗan Adam ya haska miki, kuma ya baki hoton cewar wanda ya miki kaza ba ƙiyayya ba ne, a'a yanayi ne. Kuma mun ba da misali, mata da yawa a wannan lokacin suna samun alaƙarsu ta rauni da iyayensu, musamman iyayensu mata, saboda mata ba su da ɓoye damuwa, ba su da ɓoye irin waɗannan abubuwan. Sai saka suna iya hantarar ƴar, tana iya zama musu kamar wata kishiya. Ana iya wani ko kai uba in ka cika sa ta yin wani abu, to sai ka ja mata baƙin jini. A ce nan ma in yazo in mun faɗa ai za ga ita yake sa kaza, sai ta zama kamar wata kishiya. Muka ce to duka wannan ba ƙiyayya ba ne, ba gaba ba ne, ba tsana ba ne, yanayi ne kamar yadda ake ɗaukan ciki da sa ran zai wata tara. In ya wuce wata tara ya damu mai cikin, ya damu marasa cikin ma, ya dami 'yan ba ruwanmu ma ana so ya fito. kuma in ya fito kaga ana ta dalle ana munna an rayu ke ma haka yake ganin kamar an dane ki kina zuwa ran bikin auren ki wata sai kika babu ku ta gurgur ta cashe a gaban mai kida bata taba kida bata taba rawa ba
0: amma saboda ki
1: amma sai kiga saboda auren ki kuma ana ta munna tana kujuba wai tana aure kin ga da a ce kiyayya ce ta gaskiya da ba za ta haka haka shi ma mahaifi ke ga ya saka to wannan shine ta fuskar lallashi a dabda shirin da zai kare na satin da ya gabata jagoran shirin ya wakilci masu sauraro gurin gyara wata tambaya cewa wai me yake kawo jinkirin auren sai dai mun yi azarbabin ni da shi mu fadi kaddara to ita kuma kaddara a mafi yawan lokaci Allah yana sa mata sababin da kaddarar za ta fara akai har ba haushi a gwarancin shi yake cewa idan Allah ya da rabon kura a takobi sai a saida takobin a sai akuya ita ko ta cinye akuya kaddarar kenan ita kaddara sai ta yayi mu abubuwa amma dai daga karshe sai ta kai ku tashar abin da Allah yake so ya faru li yaqdi Allahu amran kana maqdiya daga cikin abubuwan da suka faru na da suke kawo wannan mutuwa auren da yawa amma dai zamu fadin Allah ya da guda uku ko wani abu da na ce shida ya dina amma dai zamu fadi uku saboda wani abin da zamu kuma yi muku da muka saba kuma yi muku radi a cikin radi dangane da wasu shekaru da muka fadi dabi'un maza 40 mata da yawa sun koka duk da mun bada amsa a shirin da ya gabata to amma yanzu a mun TV ko uku malam dai ne abin da zamu fada shine idan an bi ta barawo abu ta maji sawo mata da yawa da suke kuka da dabi'un mazansu a shekara 40 da wani abu ko 40 ba wani abu ya dini zaka same su kuma suna garjin shekarun da suke sanyi wa matayen mazan nasu oba take mace ce in tana magana da ba dan sanyin murya ko firanta murya ba da ba zai ba za ka yadda cewa jerin maganganun na mace
0: ba ne za ka dauka namu ne
1: idan kuma ka ji maganganun in ba daban yadda take nasabta maganganun ba za ka iya tsammanin maganar ta shugaba ne ba wanda ake shugabanta ba malam baya saurara ta baya girma ra'ayinmu ya tafi shi akan dan kankanin abu wallahi zaka sha mamaki sai kaga a'a wai direban ne yake magana ko fasinja mace ce musulma ce da ta yadda da tsari tunda shi aure mun ce mu ba dole fa tsari biyu ne ko ka dau tsarin musulunci da yace namiji ya dauki dima keki biyayya ko ki dauki tsarin turai ko tsarin western world da ta yadda ku zo ku mai da shi ko ya zama muku kamar wani mu'amala ce a tsakaninku ku shirya me za ka iya me zan iya ni ko me zan miki ni me zan maka me ba zan iya miki ba za ku iya wannan amma ka ku kokoci na musulunci ko ku je ku ce ko za ku sa gado ko za ku sa kaza a'a ku yi naku amma namu dai shine da gado kin ya mutu kina da gado kika mutu yana da gado kuma za ki samu aljanna ki a cikin wannan auren so in kin shirye samun aljanna komai to wa'annan maganganun da kike in kin kula yanzu ɗan uwa mai albarka dora kanki a kujerar gwaji tsakaninki da mahaliccinki abubuwan da suke faruwa yadda kike mu'amalantar mijinki akwai wani mai shekarunki da yake mu'amalantarsa haka yadda ke iya tunkararsa ki faɗi laifinsa ki faɗi rashin gaskiyarsa akwai wani mai irin shekarunki da zai iya masa haka
0: har su zauna
1: na ɗaya akwai ma wanda ma ya girme shi akwai ta taɓa gaya ta ce mahaifin mijin ma mahaifiyarsa ba ta iya gaya wa gaskiya na ce kefa ta ce ita tana gaya ma gaskiya ka na ce to kin gafa oba take ki sa ran ya zauna
0: da mahaifiyarsa ba ta iya yi
1: ke kina iya kuma kina zaune yana zaune tare da ki
0: to amma wallan dan shigo kusanci tsakanin mata da miji ba yana ɗaya daga cikin gadar da take iya sa mace ta iya gaya mu
1: wannan shine abin da yake rinjari tunanin mata fi haka sai dai mai hankali lokacin da ya san alaka ku za ta iya dinkewa baya zakewa idan ya ga wanda alaka ma ba za ta dinke ba bai zake ba to shi ma baya zakewa da yawa abin da yake tura maza bango kenan in suka ji wutar ta yawa masu karamin kwayar ko dan nadi sai ga wani ya hada ni da ke ne abin da ya hada ni da ke kike duk wannan abubuwan abin da ya dini ya fada ni alaka aure ne to in na daina auren fa shi ne tunanin saki da yake shiga tunanin maza duk abin da kike mar ya ga duniya ba me mar
0: sai ki
1: sai ce to ke me yasa kike masa aure ne to na janye shikenan sannan abu na biyu na shiga a cikin mafiya yawa da kuntata rayuwa da komai da baba suke mata na hanya na rashin sakan musu abu zaki ga ke ba za a lissafa mutum biyar da suka fi cin riba da morar mijinki ba a duniya kafin abokanki ba za a samu mutum biyar ba zaki ya ce yana da uwa ya fi mora uwarsa yayi wahala ya iya samu da uwarsa abinci sau uku kullum
0: a rana
1: zaki ga wani tana da wani hanyar samun wani abu
0: ko a cikin rago yayin nata
1: ko rago yaya ko dai ba ta yake amma abin da bai kai ba ki yake kawo yayi wahala a tamfar ku ta zama iri daya kudin kashe ku ko kudin cefa nan yayi wahala zuwa ma gidan ma yayi wahala ya juri zuwa safa da daddare yadda yake zuwa gidanki saboda yanayin da Allah ya tsara aure so in aka dauko zaki ka yana kashe ƴan mata kudi ran nan fa 50,000 ya ba wata duk wanda ya ba da 50,000 dauki 50,000 sata a cefanan gidansa kiga za ta yi sati kiga za ku a sati bakwa cinye 50,000 ki cire laruran makaranta da laruran rashin lafiya jira da kuke in Allah ya karɓi ransa ku ci gado ita fa duk babu wannan na biyu kenan amma duk da haka kin ke kika kowa cin ribar abinsa kuma ke ce mai gaya mar bai da adalci a zalimi ne ya tauye ki saboda babu mathematics babu lissafi ba calculation ba maths in kika auna ya kawo muku tuwo ya ba ku kuka ci ke da ƴaƴanki guda hudu masara 1,000 da wani abu cefa ne 1,000 da wani abu 2,000 shi kuma ya fita ya je sai tale ɗan yara har so yara komai 500 ko 700 har so yawar to ya bada 2,000 ya ci 700 da Allah ko bawa kika sassaka in kina da lissafi ya fita kika tura shi sana'a ya kawo miki 2,000 ya riƙe 700 ba azalumin baya ba ne ba alha'ini ba ne ba alha'ini ba ne su da haka in kika kulli ta nan gurin amma kina iya gaya mar kuntata muku da kuma kullum kina nuna bai isa ba sannan na uku duniya idan ya fito irinku ya suke mu'amalantarsa kullum yana da waya yana chatting wata ce fa irinki ta yi subjecting kanta to him ba ɗaya ba biyu wace wai take girmama shi ita tana da she has a man tana da mutum take wannan chatting din da shi to kice kin kwarara wuta nan ga wata tana kwararo ruwan sanyi da ba dan fuku mai sanyi da lamarji
0: ko kunan aya
1: sai da haka in kike kula sannan in an zo decision ki kula a shekarun da kike ganin mijinki ya kai shekaru 40 masu hadari ko masu wuyan mu'amala za ki ga da muka ce in an bi ta barawa abu ta wani sau ke ma a lokacin kin ba ki iya karbar umarni ko hukuncin da ya saba wa naki yana miki ya ake cewa yana miki nuni da wahala za ki ga duk abin da za a zarta a gwanki kina ta cewa kina da ta cewa makaranta za a sa yara kina da makarantar ki za su tafi kina ta cewa sun dawo kina ta cewa wani mijinki zai yana cewa sai ku je ku gaya mata tunda ita za ta yi ni ba ruwa na uwar ku ba bibi
0: ko shi ne dalilin da ya sa maza ma suka saki ragamar
1: lafiyar da ai yanzu kamar ta yawa ta karbe in kika kula za ki ga wallahi yanzu ke ba mai biyayya ba ce kina wasan zuciyarki biyayya ne duk abin da zai ki mishi na biyayya sai kin ƙure min manejin da ya convince ɗinki inda ba shi ba wata hujjar da za ki kasa karewa amma in dai kin nemo kanki hujjar da za ki ƙalubalanci hukuncinsa za ki ga wallahi kina cikin ƙalubalanta hukuncinsa za ki ga babu yadda za ki zaki kalubalanci hukuncinsa kuma ki faɗi abin da ya miki daidai to wannan kuma zaki ga tsakaninki da Allah idan a ce daga turu ya ɓallo ya zama ya samu wanda duk abin da ya faɗa sai an faɗi wani ra'ayi a gurin da yake ganin shi ne ya kamata a bi ra'ayinsa kin kuma buraɗe buraɗaɗɗe ko kuma a'a ban ji wani mawaki ba yace kakkari kitari kitacci kakkaru da rudaddi
0: ala ne
1: to rudaddi kika kuma ruda rikitacce kika kuma rikitawa
0: kuma yayi ta rikitowa akan ki
1: wani akan ki zai rikito so da haka in an bi ta barawo abi ta wayusa wannan kaushin da kike ji da damuwar zuciya yana nuna yadda kika nisa daga biyayya mai biyayya baya iya gano mugun hali ya haɗu zuciyarsa ta kumbura ta abin da yake biyayya shi yasa a addinin musulunci maki sallallahu alaihi wasallam aka ce in ya ga abu ya faru wanda ba haka yake so ya faru sai ce masha Allah kana Allah ne yasu ma'ana ba zan shiga matsananciyar damuwa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in abu ne na rashin lafiya ko me ce khairan insha Allah sabbin shin kenan amma ko da yaushe kiga kina iya mishi hisabi kuma wallahi ba hisabi nuki shal hisab ba hisaban yasira ba ba hisabi mai sauki da Allah muke saran yayi mana ba hisabi take maka da za ta iya fitar da gudaddakuwa a cikin buhun shinkafa
0: tana da aiki
1: wallahi hisabi ake maka wani ya ce wallahi da matar shi tana bashi labarin laifukan da yake mata shi ma sai ya so karta daina faɗa za ta ci fim ne shi bai rati da shi ake ba yaga yanzu duk wa'annan abu ya akai ta gano ma yaushe akai in tana faɗa sai shi da kuyi ta ce mai ce wallahi tunowa yake yaushe akai wa sai ji ta ce ai 1994 sanda kuka je kaza kaza yace hukuncin Allah
0: amma mata da rike shekaru
1: wallahi za ta zai gano ta sanda ka biya min aikin hajin nan ai da ka kawo min visa zaka bani ma sunan amaryar ka kai kira na da shi duk wannan visa da komai
0: ba ta rike
1: ba shi bane yadda suke da gogiya to ki kula saboda haka idan an bi ta barawo a bi ta mai sawo kuma ku dinga adjon sun kuma kuna kallon wannan sai ku dinga wa sai ku samu sanyin yanayi sai lama ya daina damun ku sosai ya daina tayar muku da hankali saboda za ku tsinci wani yanayi ne da kuma din kuna kwarara musu wuta babu abin da dan wannan shekarun ya dana irin ya fada ki fada shi yasa wata ran yake daukan wallahi da zaki leka wata ran jam yake so yake ki shuru ai shuru tunda in ya faɗa musu za a ji ai shuru
0: yace
1: ka yi ai shuru to na wata ran buying time yake na ai shuru
0: ko yaje ana koya ya tashi
1: to da zauna shi so yake ya zauna lafiya wala amma in kika bude zuciyarsa zantuttukan da suke ransa ga ya san za ki karɓi maganarsa da ya san ba za ki kalubalance ki ba da kin sazance wallahi kamar ragowar yaki ba ne surutu ya irin namiji saboda
0: kwakwun da mata su
1: abubuwan su surutu ya tabbata malam din ake cewa ƙarya kamar ragowar yaki ya je gun da ba ku je ba to namiji da ya fito yi ne ya sha
0: sheke da labari
1: a kuma ya je wani gurin da yake ganin ma shi ma din dan shege ne shi ya wuce
0: gurin
1: duk yana da wannan labari
0: ko gurin mai da ya sha ta aiki
1: wallahi fike
0: shi ko soyayyar ki kafin
1: wallahi
0: ki kada ya sai ba ki labari
1: to amma matsalar da
0: za a labari ba shi a samu labarin
1: dada labarin kike da musu da neman kuma gabobin aibatawa wata ta ce wallahi da ta bi shirye shirye ta saka wa mijinta nan zai ta ce wallahi ko yau bai ruwa yayi ta ko ta kula shi ko kula ta sai da ba ta labari
0: saboda ta dawo lagon
1: ta saka mai ba amma yana magana kin yi fushi yana faɗa kin kalubalanta yana faɗa kina fitar da hukuncin da ran ku ya baci zai ce ai ran nan ma da Allah ya kama ka da kanka ka faɗa ya zai yadda Allah ya kama shi again sai ki mai da gidanki ya zama kamar office in tuhuma na DSS kada su kanzu DSS din ana kaffa kaffa to kuma a ce office in tuhuma su mutum in ya shiga in ji karin magana ba shi wanda ba zai yi ba ai dole ya gumu kamar kafiri a aljanna kan yi magana
0: a ce
1: to yawanci haka buying time suke sannan yawanci wannan fadan za mu zo kan fi addini na shekara 40 din in Allah ya da shirin mu ne wani satin za mu fada wala yawanci yin fadan gaggo a kofa ne so yake baki umarni ya san in ya fada ba za ki
0: dauka ba
1: sai ya hadu umarnin da wani abu
0: da wata siga
1: amma da yasa in yana kashin gida ko yana dariya in ya fada za ki dau umarnin wala da ba zai kai wannan matsayin bacin ran da yake zaton ya kai ba yana kumbura harshen ne yana wannan muzuran da barazana a zatansa ta nan ne sakon zai je lokacin da rai ya baci za ga ana daga murya so da zuciyar ta gamsu wannan ba zai gane sakamakon ba zai gane sakon nan ba fa sai an yi kaza
0: ya murza gashi
1: Allah musal so idan mun kalla gaba mun koma kan lancan mu wanda wannan ma abimu bashin Allah da zamu tattauna akan yadda ake kakamala fi kansu fil mu'amala da yadda mata take da tasirin su ai kai ake bi wa ni ma
0: kar mu zama Najeriya kullun ce ba
1: Allah an ce ko fure da yana daga
0: ana cin kullun ce ba shi yake
1: wani yaro ya ce ana ruwan kudi kana cin bashi in baka da takardar
0: yanzu muna nan ba su kan mu yanzu ba su kan da a ai na gyara ba su kan da ake bin mu
1: ake bin ka
0: ake bin mu
1: yanzu da ake bin program
0: an program ai mu ake bi
1: Allah subhanahu wa ta'ala ya data da so wannan shi ne wannan so idan mun koma kan batu menene yake kawo jinkirin aure da ma tsoraro ku mana hakuri za mu bakaddara a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar makiya ba mu abubuwa da muka kalle su ne za su ba sawa mu jiyara al'amuran mu mu saita rayuwar mu fiye da dogaro da cewar komai ya same mu kaddara ne duk daga cikin abubuwan da zamu kalla akwai canji da muka samu na hadara canje rayuwa ba abubuwan da mace ake kai ka ce an haifi mace ne dan ta yi aure so da an haife ta tunanin aure an fito wata ma ana
0: ke kama
1: ana kama
0: za a ce to wannan na
1: kama ana kama ciki
0: ciki tun kafin ma ba a san
1: miji ba har a ce da Allah idan mace aka haifa mu ne yawa ne ina kama sannan su ma ba su san a ƴaƴan wa za a kama ba wata ran tun tana karama ana yin haka menene hikimar haka menene ko tasirinsa a tattaunawa mu hikima da tasirinsa malam to wannan sai saka lokacin aure yana yin kusa da rayuwar mata yan sai muka samu canji ya zama tsarin da muke kansa na rayuwa tsari ne da awayanci wancan auren wurin da muke aka kashe shi sai aka sako mana karatu na nizamiya na zamani aka ce yarinya za ta yi shekara 6 a primary shekara 6 a secondary shekara 12 kuma za ta shiga primary shekara 5 primary za ta shiga shekara 5 in ka haɗa 12 da 5 17 alal aƙalla wata ran ko muna ana aure a 13 12 14
0: a wancan lokacin
1: a lokacin ku kai ya za ka sa a gai a yi min kallon tsoho
0: a lokacin
1: kai kai min haka ya dini kai wannan masu sauraro musamman 'yan mata yarfan dini ne fa ba wani tsoho ba ne mu je nan nan ce zai rama ne don na ce baka kalla ne ran nan
0: ta ba na
1: ta inda
0: ina na turo ma wa
1: me
0: na turo ma wa
1: da AI
0: ne kullu ba
1: AI ba AI za ka turo
0: ma na ce ka mu shirya
1: to idan mun koma zance sai zama ya ji ne yanayin rayuwar namu sai kuma an tura shekarun mata sannan wani yanayi na biyu da yarinya takan iya rayuwa a lokalitin ta gaba daya yanzu sai ta kano na da wannan yanayin karatu ya tura ta in ta shiga sakandare tana shiga puberty tana ko ana kuma hada mata rayuwa da wasu ƴaƴan na wasu bangarorin rayuwa sai zama a goge kwakwalwarta yana canjawa daga ginin gidansa ma abinda baka so ta sani ba a matsayin ka na uba ta sani shi yasa a gabobi da zama muke cewa iyaye su dinga bude yaya aiki abinda da ke rufe wa aiki ko kake rufe wa danka ya riga ya san shi a wani go ko baka san da kanar ya aka sanar da shi
0: ba wani ma mu muke bude musu kofar amma ba mu sani ba tunda yanzu ya zama kamar al'ada da yarinya ta taso to gani kake na kasa ne a ce a rika bata riki iPhone 17 ba ka so ka bata kaga ka bude mata damun makin ta samu dukkan
1: wasu abu ka ga wa'annan su ne magana na gaskiya so idan mun kalla kaga wannan abu ne da ya tura mata shekarun su ya daga kuma suka haɗu da wasu al'ummata sai tunanin su ya canja duk wanda yayi dan yayi koda ba sociology ko irin courses kai irin su geography urban original geography da wai za ka ji yadda ɗabi'a take canjawa da wayewar mace waye ya ta bangaren ilimi ko ta bangaren interaction da wata al'umma
0: Allah da wata
1: al'umma mu'amala da wata al'umma so sai da mata suna da tunani ginanne da buri kafaffe akan ya rayuwarsu ta aure za ta kasance to suna kan wannan burin da tantancewa hafis din cikin sa a jinkirin aure wannan fa idan mun yi ujura ne ba mu kaddara ta tafi jami'a ba idan mun yi magana jami'a a wancan shekaru 17 sai ka ƙara shekara 4 ko 5 sai ka ƙara shekara 1 ta NYNC shekara 10 shekara 20 da kenan daga 17 an tafi 23 tun daga 17 da ta shiga jami'a iyayenta sun daina matsa mata akan komai hirar ba za ta yi kawai ba za ta yi waya ba da ina kika tabuwa kika wa ya ragu hirar dusunan a gida ya ragu to duk sanda ta zo magana da namiji tana magana ne da ita a matsayin mai hurriya ce wannan shine sababi na farko yanayin canje rayuwa ya tura mata zuwa matsayin da suke samun rariya ta tantance mijin aure suna cikin tankadan kuma da zafi da rantuwo a rashin sani wannan shine dalili boyayyen da muka fusan daman ka fito da abin da ba a ganshi a fili fiye da wanda ya fito
0: tarwatan ta taku agent of social socialization shi ya taka
1: ya taimaka
0: musamman
1: wanda da a ce al'umma kada mu wuce shi da a ce al'umma ta yi la'akari da wannan canjin da za ta iya samarwa da kanta mafita a cikin canjin menene mafita wasu iyayen sukan yi iyayen suka ba masu sha'awar 'ya'yansu su yi karatu to wani zai dage ya hana ta zance ya hana ta waya sai ta gama jami'a mai hankali kuma yana barin ta da zance yana barin ta da komai ko ya je ya shofin mata mijin da zai bar ta ta yi jami'a akwai ne uba mai albarka da ya zo an makaranta ya samu shi da ya tashi mijin ya yi jami'a yar ba ta yi jami'a ba ya biya musu jami'a da mijin da yar a ƙasar waje shi yana yi masters ima aisa tana fiye da gini kuma yar ba ta san uban ne ya biya kuɗin ba
0: to an musu bai ko ne
1: an yi aure an yi aure da aure na ce me yasa ka yaka ka sa kuɗi masu yawa ya ce a kiwo fa na bashi yar ta wuce har gobe shi a matsayin ta na mata zai iya cewa ya sauka ni fa ce kiwo ma bashi in dai ina numfashi yar ta ji ya ce ku duk wanda ka ba kiwo in ka aika wadda abinci ba kai asara ba in ka aika wa da 'yan aiki su share ma gona ba kai asara ya ce ta fuskar da na kalla ke ya ce haka iyayen da suke riƙe sirikansu amfanin da su suke ba kawai ƙababa ba ne kai sirki ne za mu zo wata ran gaɓar wannan wallahi za ga sirikinka in yi ma waya wata ran sai gabanka ya da in ma kana da lambarsa wallahi mafi yawan lokaci lambar babar mata ce ake samu ba ta baba ba shi ma da yawa zai ci suna na wani wani wani yana kumbura bakin ga ese mijin yansa bayan bai shi ba ka san a ranar wata wutar yar ta kwarara man ba Allah ya ji ko wani abu shi ake wayar ta ba dan ya mutu ba ya ce wala da na ga sarki na ga shi zai ce tai mai kirki shege ya ce amma wutar ina kallon sa zai ɗaga hanci kamar zai tsaye da ɗan a caɓa ya wuce wuce shi an ta yi matsi ya ce ni ma ban san bai san ya uwar ta yi min ba ne to wannan mu koma zance to sai ka sami idan mun fahimci da wannan canjin da muka samu zai taimake mu mu da hayyacin mu sai mu dinga gwamutsa abu biyan in ka kana so ta yi karatun kana so ta yi sana'a kana so to tara mata kuma ka tafi da ita yadda za ta iya yi a ƙarƙashin waninka ya zama san da za ku yi haddin oba a shekara 18 zuwa 20 ka samu wani da kake ganin gaza ka da ya ɗan kaɗan ne inda ya gaza kuma ɓangarori ne da za ka iya augmentin ɗinsa za ka iya ƙarfafarsa amma ba irin ƙarfafar matsakaicin bahaushe ba da ya dinga yanzu gidan yarsa ba abinci sai ya kai wa yar abinci ya bata kuɗin kashewa to miji yana bata abinci da kuɗin kashewa ba bai da iko na gaba ɗaya a kai barantina yanzu ta ga ita ce mai abinci da kuɗin kashewa amma mai hikima sai ya ce da sarki in ka dawo daga kasuwa ka biyo da Allah ta kwanar gabari sai ya nuna masa wani ƙaramin buhun shinkafa da rabin katon din tariya ce ga 2000 ka zo
0: akwai gabari
1: sai ya je ya durƙusa ka ga kawai zai shiga kwalba to shi ga mai ladabi ma kiri shinkafa yake gaisarwa ka fi ka ce kuma kar ka so ma gaya mata ka ce ni na baka sai zama sarkin gaske in yar tana ce a ta je gida ita ta faɗa ba abinci yana to ki bari mai kiga hanyar Allah yana ta ƙoƙari ya ɗan kwabarin saboda an mutunta shi musamman idan ɗan mutunci ne kuna gabar misali da bayar kakka doren magana a kan shi kuma ba zai
2: da dariya da tashin sirka
1: addini wallahi muka fara ta
2: wallahi tun kafin gazo da fara ta
1: Allah ya rufe maka
2: amin ya rabbi
1: to ne dan ti to wannan shine to sun kula da wannan yanayin fi mu taimaki ƴaƴan mu gurin kasu shiga wannan yanayin mu dinga shigowa magana auren su ba sai wai san da ta kai tayi jinkirin auren kuma ka fara addabarta da cewa da ka zabo wata miji ba bayan daga cikin waɗanda zaka zabo da yawa sun zo ta kore su korar kare kanta kora ne zaka iya zabuwa amma akwai wanda da ka zabo ita ma ta yadda ta karbe shi amma ta san me tayi masa ko me tayi wani irin sa saboda haka mu taimaki ƴaƴan mu akan nan sanan abu na biyu kuma wanda yake kawo jinkirin auren bayan wayewa da muke samu da wannan da tunani na mata shi ma yadda muka maida auren inji wani mai rubutu da naga ana ta yada a social media aure yafi zama tsada mun saki ƴaƴa da yawa iyaye sun saki ƴaƴan su kai mu'amala mara kyau da su abu ne mai sauki ya ninka sau 100 akan ka ce kana son auren ƴa mata wasu daga ciki suka tsinci hankalinsu ya koma kal an balhum azal kamar na dabbobi wata ran dabban ma kamar za ta fi mutu mata take ganin wayewa ce ko rashin wani illa ne in ta karbi kudin mutum ta amince da shi wallahi kin wa kanki kamun ga abin da kika bayar gwal kika bayar aka baki dusar dawa wallahi kilo 10 na gwar kika bayar aka baki gongoni na dusar dawa da kin san yadda zubar da mutunci yake nisanta mata ga aure yana da ba za ki doshi wannan abun ba yana jinkirta aure shi dai wanda kika zubar da mutunci in kin sa'a mai mutunci ne to shi kadai ne zai raina ki in kin sa'a mara mutunci ne ko zai ga duniya san da baki buƙatar duniya ta sani
2: gashin magana ka ta fito a wulakanci yanda a kafafan social media abin da aka yi asiri
1: tsakani da
2: amma duk an baza mu kuma ba mu da wani aiki sai yada
1: albashi ai wannan alama kuma al'umma bata da gogewa kenan Allah subhanahu wataala cewa ya a cikin alqur'ani mai girma da dai a ce in an fadi ma abu akan mumini kun mafilatan alheri yace ka innal ladina yuhibuna an tayshal fahishata masu san fiyada alfasha Allah ya fadi su a mummunar sifa da rashin alaka mai kyau da Allah wala amma wanda Allah ya raba yayi ba su ne alladina idza marubil lagawi maru kirama ko me suka gani mara kyau a page din su na social media ko mai deleting din su suke goge shi suke saboda haka wannan ke da zubar da mutunci yana zarewa rayuwa albarka kuma wani zai zo da niyyar auren ki yadda kika ballaganar da kanki kin kore shi kuma da ke ba mu da kamun kai ba mu da kyautatawa sai ka ji mutun yana iya aibata ki san da kika zo na auren wata uwa mai albarka ta faɗa ta ce an kusa auren ta mijin ya bata kuɗi tana yin lefe wallahi ya zai same ta yace ya fasa abu hututu da dai ya ga damu ya damu sai ya dauko hoton wani yaro ya nuna mata kin san wannan sai ta gane wani tsohon saurayinta ne da kaddarar rayuwa ta bata karkashin rayuwarsu suka yi wani abu da bai kamata ba shine kuma yanzu da ya ga mijin aure na gaske ya zo yake mata wannan tijara yake mata wannan tijara to wannan shine magana gaskiya ke rashin kiyaye mutunci sannan abu na uku akwai tasirin technology wannan technology da yazo mata ku sani ko kar ku sani yana da tasiri kwarai gurin ba ku jinkirin aure
2: shi wannan technology
1: wallahi musamman social media da yawa daga cikin maza suna tsorata da mace saboda daga darajar ta ta biye da yadda take a zahiri wasu kuma suna kwadaituwa zuwa ga mace saboda yadda suka ganta a kafar sada labarai idan sun zo sai su ga wallahi kamar a can din da wannan din kamar a ce dai ko ne ka gane
2: a can din a ni ban gane dake ina kusa da makarantar primary amma ban gane
1: wallahi haka suke sai ga wacce ya gani a social media nan ba ita ba ce wannan wannan wata kawai ya gani kamar a yanka a boye wuka
2: akwai filter ne
1: to ka ga daga nan magana aure ya lalace
2: akwai filter ta kurina
1: yau na
2: aure ma ta fuska
1: shi ne ga maka
2: akwai filter
1: to ka ga wannan sai ya sa miki da yawa da yawa sai kiga kina ta project kina tallata wata hajar da ba ita ce a kasa ba kina ganin kina burgewa sannan na uku a tasirin social media kambun baka al'ainu haqu ba mu da tarbiyar mu ga abu mai kyau mai addu'a da addini ya tare
2: masha Allah
1: tabarakallah masha Allah da wata abin wanda zai miki abin da ba zai cutar da ke ba a ganin ki guda ɗaya ne wanda zai ce wow kina huta muna bin ki da fetar wallahi akwai masu kambun bakan da duk abin da suka tanka sai ya samu matsala wanda daga cikin masu tafsiri ko kurdabi ko waninsa na dade jin magana ba zan kiyaye ba yace akwai wani da ya zo ya sha nonon saniya nonon yayi mai dadi ya kalli garken yace wata saniya ce uwan kambun baka da rashin tarbiya sai aka nuna min wata ramin me yace kai wannan ta fitar da wannan nonon sai ta wadi ta mutu waccan ma sai ta wadi mai nonon gaske
2: saboda kambun baka
1: akwai masu aini yadda kuke fitar da kanku maganganun da mutane suke fada akan ku ba maganganu ne masu dadi ba ba maganganu ne da za su albarkaci rayuwar ku ba sannan abu na hudu akan social media da zamu daya shine tabarruci bayyanar da adan da ba wanda ya kamata ya san ya ga wannan adan sai wanda Allah ya lissafa a cikin alqur'ani su ma ba wannan adan aka sa su kalla ba abinda aka ba su dama su kalla su kalle ki normal din ki sok kina sok din ki su kalle ki amma wannan abubuwan ko su wasu haramun ne su kalle ki ayyane to kin yi tabarruji da tausayi na ma'aiki لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم وارثون عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله يتي لله ينا تورو muku wanda duk abin da nasaku in yayi nauyi yana tarimar da hankali yana sashi a taki haka baya san ya gona abu da zai wahala da ku kuma a gurin ku shi mai rahama ne mai jin kai amma tare da haka yace idan kun gansu masu wannan tabarrujin sai yace ya siffanta su da kafiyatun ariyatun masu tuttura amma suna yawo tsirara yace ku tsine musu saboda tsinannu ne su ko ba za su ji kanshin aljanna ba to na wannan tabarrujin wani zai go latin da duniya ta ga komai to shi me ne sai ki ga yadda wata batura ta taba wani rubutu a article ne take cewa duk wanda zai zo gunki wallahi ba da niyyar aure zai zo ba da niyyar iban gara zai zo
2: to
1: sai kuma ki gansu tulus samarin har ki kasa zaba ba ki san duka babu na zaben ba ba zuwa suka idan ki zaba ba zuwa suka idan su zabe ki su ci bulin su ci gaba da tafiya kuma yadda shirin mai taba fada mai bukatuwa gare ki yana kyautata miki fiye da masoyin ki mai son ki na aure zai miki gyara wai dai ya samu mata ta gari mai bukatar ya more ki ko ba ruwansa da gyaran ki abin da yake so ko ya zaki ya mora in ya so ki ci gaba da tafiya to sai sai miki turmus ki kasa zaba sai kai ki waccan tasha sai suka zancan gaskiya mata ba ma kokarin a ce sai kun koma wai a shekarun analog amma dai ki sani shafukan ki na sada zumunta suna da tasiri akan rayuwar ki ta zahiri da yawan mata masu kunya ne masu kawaici ne ba za ta iya kana ba amma za ta iya ta dora a social media saboda mental problem ta kasa yi a gaban ku ko biyu amma ta dora a duniya a rashin sani ke yasa muka faɗa cewa iyaye ba sa koya ƴaƴansu ya za su yi mu'amala da social media ba ta gane in ta dora su a ta dorawa
2: gashi in ta sai ta sa wallahi ta sa highlight
1: ka su ka
2: kowa sai ya gani
1: ka duba duka social media ko ba share ka duba AI ka duba wai da yake canja abu a zo a cutar da ki to dan can gaskiya wa'annan suna cikin dalilai da suke tura mace ka samu jinkirin aure bayan kaddara bayan kaddara sannan abu na ƙarshe da zamu tsaya akai alaƙar ki da gidanku da ƴan uwanki halinki da yawan lokaci halayen nan da ake ba shi yace wa mutum ake kiyo ba dabba ba wallahi ana ganin ki da shine wani yake cewa ki fa daina zagin ƴan zaman banzan nan na ungoku

0: koyar ci gaba da tafiya. Wayannan su ne kaɗan daga ciki, amma in Allah ya kai mu sati na gaba a 'yan mintuna kaɗan za mu faɗi mafita, sai kuma mu shiga gaba ta gaske. Allah ya taimake mu. Amma duk da haka, ko kin samu jinkirin aure ke ba ta banza ba ce, kuma kina da ikon gyarawa, kuma kada ki damu kanki sai kin koma wai da baya da baya. A nan daga inda kike din, in kika gyara kuma kika sa wa ranki cewa kin fataro mace, kuma ganganin da za a gaya miki da yadda za a mu'amalance ki duk ba za fi tasiri sana ke rayuwa ba. Amma in kika ɗauko kanki ke ai salin alin kike, kin cancanci kaza to za ki sha wahala. A'a, da wanda zai zo gurinki, da wanda zai zo kaza, ki tuna me ya gani ya zo, kuma wace rayuwa kika yi kan ya zo. Sai zuciya ki ta samu nutsuwa ya zama baki da tashin hankali da yawa. Wallahi musa'an.
1: Masu rari bara mu dawo gurinku minti biyar rage mana. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam. Minti biyu mu ji kai sai.
0: Sakan dai.
1: To malam Alhaji.
2: Ni malam tambaya ta anan gidi. Wai kwantawa a rayu ne kamata ya zaba ko kuma a hali da kuma abubuwan da mace ke da shi ya kamata mutum ya zaba.
0: Idan za a yi aure, abinda aure yake bukata ake kallo, ba abinda kake bukata ba. Shi aure wata doguwar tafiya ce, kamar a ce daga Kano zuwa Lagos a dan sau.
1: Kai
0: kaga da matsala ko me ake bukata da kan zuwa Lagos? Mota mai kyau, direba mai kyau, yanayi mai kyau, to shi ma mai isasshe da guzari, to shi ma haka, ko a jirgi, to shi ma aure haka yake bukata. Duk lokacin da kace zaka samu, zaka kalli wani bangare daya, to zaka yi gurgun auren da tafiyar ba za ta yi nisa ba. Ka samu lafiyar da tayoyi marasa kyau, tafiyar ba za ta yi nisa ba. Kana bukatar matar da zaka aura, sai ka kalli bukatar ka gare ta. Za ku haifi ƴaƴa, suna bukatar ta, sai ka duba bukatar ƴaƴa ga uwa. Firkai ne za ka kai ta cikin ƴan uwanka, ka duba bukatar ƴan uwanka da yanayinsu da mace, shi ne zai maka jagoranci. Iya so da kwanciya a rai ba shi ne ba. Akwai mai ɗabi'u na gari da komai, amma ka san ta, tana da ɗacin rai, tana da damuwa. Akwai ta, za ka ga in dai a ƙira jiki ce da komai, kai taimaka ta biya to. Amma mu'amala auratayya iya ita ce rayuwar ku, sai an nemo an hada da wani abu. Shi yasa ma'aiki bai hana aure kowace kala ba, yace dai ku duba addini, saboda addini shi kuma yana birki lokacin da ya birki ya tsinke a aure. In birki ya tsinke din nan, to yana waige addini, ya dai da fitintinin Allah ya datar da mu.
1: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To mu je minti sakan goma.
0: Maganar sa da 'yan kwana guda ɗaya da za mu ɗan ƙara maka akan maganar ka. Aure ibada ne ko mu'amala ne? Ba kamar sallah ba ce, ba kamar azumi ba ne, ba kamar wani abu ba ne, mu'amala ce. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mata don a samu nutsuwa a gurinsu. So kada kawai ka je ka aure wata za ta tana ta magashin kuma, ba daɗi a can, ba daɗi a nan, ba daɗi a kaza, har ta kumbura zuciyarka ka zo ka lalata ma'an ibadar. In ka ɗauka ibada ne, shi yasa ma'aike ce ku auri masu kyau, masu son ku, masu haihuwa. Kuma aka ce ku kalla, ku zaɓa, rai yana da wannan. To kada ku kalle shi a zalla a ibada, wai ka je ka ɗauko wata kana, ko ki je ki ɗauko wani kana, kina ɗauka wai ya samu na annabi Yusuf ne sun, kina ɗauka wai azumi kika ɗauka, ai za ki kai. A'a, inda yake ibada shi ne yin haƙuri da kiyaye dokokin Allah da yinsa da manufa, don a samar da ƴaƴan da ma'aiki zai alfahari da su, kuma a samar da rayuwa mai kyau. Amma ka zaɓi zuƙe ƙiyamala wata ta zo da zuwa, ke ma ki zaɓi ɗan binni wayayye wanda hankalin ki ya kwanta da shi, sai ku ji daɗin ibada. Idan an samu mai ɗan kuɗi a hannu, ai talauci ba a harkar aure ba daɗi. Amma dai a zama masu ƙana'a. Allah ya datar da mu.
1: To amin sun mamin masu saurare, duba da yanayi na lokaci a nan za mu kintsa shirin. A madadin Malam Abdulkadir Alhamad, malami a Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke nan jihar Kano, wato Yusuf Maita Masili University, sai ne da na shirin Zaratun Manar Jawaji da kuma taimakon injiniya Najib ya taimaka gurin sadar da wannan shiri kai tsaye a shafinmu na Rahama Radio da wato Facebook. Muke muku fatan alkhairi, ku biyo mu insha Allah wani makon yadda za ku ci mu ɗauke da wani sabon shirin.

0: como juicio de verdad.
1: Exclusive story.

0: Masauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa cikin shirin wasu kwalwa daga nan tashar Hamari da Karancin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM. Tare ni Kabir Abubakar Sheshe da kuma ƴan uwa abokan gabatar da wannan shiri.
1: Assalamu alaikum masauraro, sunana Abubakar Sabi Kasara.
2: Na'am. Na ne ji sare. Assalamu alaikum yayin shehu Kwaro.
3: Assalamu alaikum sunana Kabir Ibrahim Indo, shugaban matasan dattawa na birnin Kano.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Rabi Sarki Abbas, ambassador Rahma Radio.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, sunana Muhammad Hussein Gala, sun maina jihar Kano ta Najeriya.
6: Assalamu alaikum, sunana Mukhtar Lawan Zangon Tagwai.
0: To ciki har da tsohon korarren bazazzagin nan da muka kore shi amma ya dan Kano ya dawo.
6: Ya tafi ya dawo.
7: Assalamu alaikum al'umma, sunana Abdullahi Garba Tudun waje dan gwari shugaban Hausawan Afirka wanda yana yi wa Alsa duka mai kashi.
0: Tambija. To kaji duka ma. To mun ba bugale na jinka.
5: Ya ga ya mana mai ta masar bashi mai namijin tuwo.
0: Yawwa.
5: Na ba jikan baba. Eh. Tama tama. Na ba ga mana mai namijin tuwo.
7: To na mai can bashi shine bashiya. Ke bashiya tinda shi wannan ci to kuma mai can ne
5: ka. Namijin tuwo. Namijin tuwo.
7: Namijin tuwo ke lige. Ni mai can shi ka ba kara miki gari.
0: A to ka ba kara mai gari an kuma.
7: Eh ke lige.
0: Da namu tuwa dai yana da wani namiji ne.
5: Madam
1: fara. Shi ne ni ba. Baba ga also yake dai kai fitar da dan gwari.
7: Ko wannan bashi ai sawa.
0: Ko manya wato kalubale ka cillo. Ka cillo kalubale. Dole sai namijin tuwo.
3: Sai ta bashi.
0: Ya ga ma da madda ta macen.
3: Ta
0: bashi. Ta bashi. Ta shi kire yace bashi ya.
5: Sai ya bashi
0: ba. To wai sauraro tare da ku cikin yarda mai duka zama hadu. Mu gabatar da wanga shiri. Mala Bakar.
1: Malan Kabiri na yan takarar na ta.
0: Yan takara yau sun yi nusa.
1: Ka san makon da ya shige ma. Na kana da tuna guru.
0: To eh wallahi tallahi na
5: biki. Alhassan da aka fi sani da baban Ali.
0: Na daura aure ne na Alhassan Isma'ila Hussein Gala. Wato na dan kanin malam Muhammad Hussein Gala.
1: Isma'ila
5: ni ne
0: ma. Shi ne ma wali. Wato shi Alhassan wanda aka fi sani da baban Ali. To shi ne ya angwance a wannan rana.
1: Allah
3: sai ya yi Allah ya kawo ne ba ya ngunci Ibrahim Umar Indiya
0: shi ma
3: ya ngunci
0: to Allah sanya ya
3: ngunci ah shi ta farko shi ayi yawo shi ma
0: jomare Indiya da yake bahaushe da cewa lokacin abu ayi shi tunda na ta rubdugun fadada sanya fatan alheri na nan aure kuma akwai dai daga cikin yayi na Alhaji Gali Muhammad Tukurshi shi wanda shi kuma rana ce wanne cikin yarda mai duka 21 zai daura auren diyarsa Amina Gadi Muhammad a nan gidan limamin shishi to Allah ya sanya alheri kuma sha daya na safi Allah sai ya barka ya nuna mana kuka ce kana yan baya da na masu
1: garaye
0: kenan da masu karaye
1: na ga za ku gabatar da wani babban taro ko
0: ni ko
1: mana
0: a wani da
1: masu shirye-shirye
2: ina sha ta ko
1: na tafiya
0: au to na tafiya karaye to da rubutun da kai
1: eh da me
0: ne nace Allah sa'ur gida ta gani wala sa da rabon ku wai kuda ya ji warin tusa nace Allah sa da rabon mu ana ta rabon sababbin form za a auren gata nace Allah sa da rabon nace amin na san mun amsa da bakin mala'iku war gida kuma ta ji
1: ba na kairi
0: ai dai ita ce war gida kuma ta ai ta ba ta so haka ba
1: ita ma ba ta ke bayan mala
0: to to alhamdulillah kai to a kaji ta cirututa wallahi an ce wallahi ta cirututa
1: ta san cewa
3: wasu sun ce ne
1: a kudin ne
3: wasu sun ce
0: wasu in ta bin ta zo kuma na tafi kenan
1: ta kar kuma malan kabi
0: ta ji ma shekara 10 na ta jin zari mala hai sai sun ke ba
3: wasu sun ce wasu
0: magana yake fena wani yana tafi yana dawowa yana tafi yana dawowa
7: ka ji a ji
1: da san dole ruwan nan mu gangane sai kai sa kasa
0: au au to ashe
8: Malam Usman Abubakar
0: Ruwan Kenya
8: Ruwan Kenya
0: to malama Ruwan Kenya barka da hanya
9: muna lafiya
0: lafiya lawo za kai mana karshen wannan karin magana ne ko taka kake so
9: a wani da wannan tayin
0: ai yasa kai yasa to ga wata karin magana samun kai ya fi samun tagiya ko hula to muna godiya to muna godiya malar ruwan kanya
10: to ka ga shi tunda ya bani tambaye sai ina da mu kare shi
8: ina da mu kare
0: samun kai
8: ya fi samun tagiya
0: ya fi samun tagiya
8: wala ikwa
0: to amma juwa ke kallaye assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam eh
9: wannan
0: Ah, barka zuwa Limawa. Lafiya lau munir isa ku Limawa. To baba Abu zai baka yanzu nan. Ko hawan baka kafin baba Abu din ya dinso maka. Kar magana ce samun rijiya. Kai Limawa. An gaishe ka Lima.
10: To ga kara mu wata.
0: Muna godiya. Ai ya ya sauka.
8: Ya maki.
0: Eh to muna godiya Lima. Daji. Wato sun ji tubus tubus kaga kaga ina unguwar zangon zangon ta goyi mutumin dan gwari. Zangon gambo. in wadda ya ci ba za ci kan nan ban gambo eh ci kai da zangon gambo ara ji sarki abu kwana biyu bai shigo ba
1: kwana biyu bai shigo
0: ya hajjia kuwa
4: wallahi alhamdulillah
0: madalla ka san lokacin da mutaka dan sarki ya kwashi kunin nan da waje ga daga da biyu sarki yazo sai ce babu kunin ne Assalamu alaikum.
9: Assalamu alaikum.
0: Barka da shigowa. Abubakar wane ne?
9: Abubakar eh Ahmad Sheka.
0: Abubakar eh Ahmad Sheka. Barka da hanya wala Abubakar.
9: Na'am.
0: Barka da hanya.
9: Yawa, na same ku lafiya.
0: Alhamdulillah, da fatan kuma kuna lafiya hannun Sheka gaba daya. To ga tambayar ka na Mallam Abubakar zai baka.
9: Da mina ne.
0: To Mallam Abubakar.
1: To tambayar ka take cewa sana'ar su ita ce sana'ar kamun kifi da sauran namun ruwa. Sai ka ce ka kawo kayan sana'ar su guda hudu kacal.
0: Guda hudu kacal.
3: Guda hudu.
1: Eh.
9: Kacal.
1: Fatsa daya
0: akwai
1: me
10: lokaci
9: yawa akwai kwariya
0: kwariya dan gyara mana don Allah
1: tudu ko
0: wannan dai abun da ke
9: dan yuru da ke haka sun kamo kifin kai ku ba
1: to ya sunan shi
9: ai
1: na dai fatar tashi
9: na
1: wata
9: suna
1: go gora ko
0: yawa
9: yawa ne
0: gora ko wai kan kifi goran sa
1: to sai me kuma
9: dana akwai
3: akwai lokaci
1: masu kifi dai suna jin ka
3: mafana
9: ruwa akwai abun da suke sa kifi
0: shine ka fada kace gora
1: gora
0: ko sanhu
9: yawa eh ah wanda ke sanya
0: to muna godiya amiji kai kai kokari
1: kai kokari gaskiya
4: dan kabiru ba sa dukan alamu cin kifin ya iya wannan
0: ba kamun ba
1: ko bahaushe yace a koya maka menene
0: a koya maka kamun kifi ya ba maka kifi a koya maka kamun gobe ba za ka je ka nemo abin ka to mun koyi da gobe mu iya mata in ba Allah ba ne zai juru kullun ya baka kullun ya baka sai Allah wannan shine baya
3: gajiya
0: masana fasaha da iya magana suka ce ko da tafin kasa wani yake baka yau ku ya baka gobe kaga ba sai ta ake baka tunan ko ina
1: kawai yana tsugunne zai diba a gurin ya diba ya baka
0: to wata ran kansa ya ce to baka dan baka je ka diba da kanka ba sai
1: ya gajiya
0: a sai ya gajiya
3: eh asu ba shi tunan nan gajiya
0: yawa wala baka
1: na malam kabiru
0: ga wani nan
1: assalamu alaikum Na'am, Yahaya Harisu Majesty.
9: Eh, ayo na ji gida yayi cikakkuri.
0: Ayo gida ya cika.
1: Gida yayi cikakkuri.
9: Eh, ina da haka wannan da babu Hausawa ba.
1: Sai wai.
9: Ni ne bace ba.
1: Na'am.
0: To Yahaya Harisu Majesty. Tambaya kake so a baka?
1: Ko za ka amsa na baya?
0: To taka ta kanka
1: to tambaye ka take cewa sana'ar wanzanci a zamanin baya kamar likitanci ne a yanzu
0: haka
1: to ka kawo mana kayan aikin wanzanci guda hudu kacal jaka ya sunanta ya sunanta
9: angara
0: kai yasa kai yasa
1: kan kuje jiji ne to tafi wasu kaho daya
9: akwai zabira
1: zabira biyu
0: kai yasa ka to me zabirar me zabirar me zabirar me
9: zabirar
0: ita ce
1: da magani
0: agonan yaro
1: Yaka ce kira kan kan tafiya waiwai yake cewa kullum waiwai a dan tafiya. To ka dan waiwaya baya.
0: Zabira ita ce me kace? Zabira ya
1: ko jan tadi kake so ka ce?
3: Wannan ne ruku ne yake ai.
1: Baba ba ka ce.
0: To muna godiya ma da kaya. Ya kawo su mai kawo su ba ko?
1: Ya kawo su mai kawo su ba.
0: To ga zauren namu na wasa za mu zo gare ka baba. Na san da yawa. Amma tun daga gida su fara wannan gwari sai mu zo ga baba sai mu tafi zauren namu. Kuma na boka
7: gaskiya. Salamu alaikum. Na magana don layi garbaci don waje don gwari ni jara ne je mai shi. Akwai wannan farko da ya gaye shi wannan jakadin. Shi ne na kiran shi da bezira.
1: Zabira
7: wannan jakadi yana ji ba mai shi komai to she kuma akwai aska wanda nan ya aski da shi
0: din yawa shi ne wasu mutanen mu suke kiran wai wannan askar da Zabira
7: kuma jakan shi da
0: kace Zabira
7: shi wannan yana kiran shi ya askin
0: haka yake
7: na ga wannan guda biyu
0: da shi a lalle kam ya jawo sama mutum
10: Zabira ne ko Zabira
0: mutum ya jawo sa
1: eh baba ga nan ma
0: da tijo nan zai zo da tijo.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To ku fadan dalla dalla in ga muku me kuke so a fada.
1: Wai kayan aikin manzan
5: ne. Kayan aikin manzanci?
1: Na ga alama ma kamar jiya kun hadu.
5: A kullum ai amana tare. Kaga nan.
0: Wai ya ga kanka
5: ka tarma ba zai ki. To shi dai wannan yana buƙatar Zabira wannan jakar da ake zuba ita ce Zabira. To akwai aska idan aka bincika wannan Zabirar akwai wani na dadan zare idan kawarwaye shi kawarwaye shi akwai yan kankanan kalfuna masu kaifi to wannan sune Zabira kusa suke da askar aski to ta kuma alhowa wannan abu
0: yawa wanda ya ce jantadi a shi ya ce jantadi yawa
5: a
0: gurin wanzamai amma alhuwa yake
5: amma wasu wanzamai da fata suke shi ko wannan
0: karfi ne
5: mahauta su kuma nasu da
0: karfi
5: to kaji na faɗa yadda ake so
0: alhamdulillah
5: na gode wani barita ina gaida da ku dan damina
0: muna ansawa
5: na gode da kuma
0: ai ba hana ma ba da rago
5: na gode na gode yawa da inuwa ga da inuwa da magaji suna fatan alheri
0: to muna ansawa
5: mu da Allah ya da ayyan su ma mu zuwa su ma an gwaye
0: to Allah sun yi alheri Allah ya nuna mana lokacin
11: salamu alaikum ya magana mu kutar lawan zangon ta bani ma barin dan yi ƙari akan abubuwan da suka faɗa kuma na amsa na masu aikin masu yin su din nan
0: yawa
11: na masjida eh da akwai koshiya da wanzamai suke amfani ita wajen ciro bidi ita ma ana samun ta wajen wanzamai
0: gaskiya
11: ne yawa sannan kuma a bangaren wajen masu yin su akan sani kamar yanda na farko yace akwai fatsa to da akwai kuma taru
0: akwai taru
11: eh akwai kuma
0: haka
11: sannan kuma akwai kalli
0: kai kalli
11: eh to dai yana daga cikin kayan masu aiki
0: ne gaskiya ne malam
1: malam fana yana jin
0: malam fana
1: malam fana
0: da shi gobe
1: shi karawa
3: malam fana
0: da shi a ba shi bane
3: a da shi ne
0: da shi ne
3: shi ne
0: da shi ba karawa ba Allah
3: karawa ne ya
1: ji farko
3: malam naka
1: ni na tafi
0: na malam ahmad na malam ahmad
3: to mu zama mu ne
1: ka san nan ma
0: to tamu daga wanda sai mu dawo zauren namu ai abokan tafiya ne yawa to wannan mata da guba mu je zauren
10: to su ma ɗan shafin kamar yadda suke tuno sakonnin su a cikin dandalin namu wanda wannan sakon farko ya fara fitowa daga Fatima Hussein sakon ta take cewa barkanku da warhaka ya aiki ina muku fatan alkhairi kuma ina jinjina a gare ku da fatan za ku tashi lafiya daga Fatima Hussein Sani mai nagi sannan shi ma wannan sako yake cewa a tambayi da ta gabata ta bayi kenan yace kayan sana'ar su ana akwai kalli da
0: kalli
10: yawa kalli da tana kugiya da fatsa da kuma sauransu sako daga Aminu Hassan na Ibawa sannan shi ma wannan sakon yake cewa akwai aska Zabira kahu muda harma da fata
2: da sako daga Abubakar Usman sashi wannan sakon yake cewa salam ne ku fatan kai da fatan za ku tashi lafiya sako daga nan ka so kulmi daga Inyas mai gida gyaran
0: yarinya Inyasi mai gida gyaran ya muna sanar da ku da dukkanin yan uwa da suka furo mana da sakon
2: sannan ya karin bayani yace kayan ashin wanzanci akwai jakar zabira da kayan zabira da aska har ma da kaho sannan shi ma wannan sakon ya fito daga Haruna Adam inda yake cewa fatan alkhairi muna nan muna sauraron kurangaradau daga nan dan Lawi da karamar hukumar Kaduna State sako daga Haruna Adam mai zare shi ma wannan sako yake cewa kayan sana'ar wanzanci a ciki akwai moda kaufu alwi da dai sauransu sannan shi ma wannan sako na karshe da zamu dauka yace kayan sana'ar wanzanci a ciki akwai moda kaho cin goma da wasu manzamai suke amfani da su
1: suna goma
2: ne sannan suke amfani da su a wajen toshe kofar tsinin kaho to sako daga Aminu eh Hassan Naibawa shi ma nan sakon ki ta barkanku da warhaka da fatan za ku tashi lafiya daga Muhammad Umar Bambaja sai sako na fatan alkhairi daga Ali Nawa ce da fatan za ku tashi lafiya
0: tace is kwaro eh to muna godiya duk muna fatan alheri gare su assalamu alaikum barka da shigowa yawa ya hanya Alhamdulillah. Da muke tare.
12: Muna tare da Muhammad Ahmad da Malami Jakara.
0: Musukwani Jakara. To Malam Muhammad ga tambayar ka.
12: To Allah ya ba mu.
0: Tunda naji baba Abu Malam Abubakar ya karkata gurin sana'a mu Muhammad Hami can. Akwai wata sana'a da ake kiranta da suna kwarami ko jagale. Do Allah masu wace irin sana'a ake kira da wannan suna?
12: Kwarami.
0: Eh? Ko jagale wace irin sana'a ce wannan?
12: Wannan ne ne to, masu sana'ar kamar gyaran
0: babura ko motoci.
2: Ayya.
1: Kwanan rifi?
12: Gyaran kwano haka.
0: A ba su bane. Suma akwai sunan su
2: eh gaskiya
0: to muna godiya Malam Muhammad to madallah kaji Malam Abubakar bai walar da shari'a bai ce gaskiya bai sani ba
1: sai ba ai kamar rabin
0: rabi ne shi ba su gyaran kwano su ma sunan su daban eh hamu daga wani miji in zai amsa wannan to ko kuma
1: to za a
0: bashi to
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Muhammad Anini eh Hassan Naibawa. To wace zabuka daraji a cikin na bayan nan da ba amsa su ba.
0: Ga wata karin magana cin ga wannan sana'ar in kuma tare kake so to.
12: Bacin goma bane cingam ne.
0: Yawa to cingam to masha Allah. Na wanda ka turo a zauren mu na WhatsApp kenan.
12: Eh
0: haka. Na to wannan
12: tambaya ta za a wannan bayan nan.
0: A basu?
12: Eh na wai da ban gare shi
0: ba. Ah to ga karin magana zakai kare shi. Ko da buri ya zama wawa, da me yake karasa wannan karin magana?
12: Ko buri ya zama wawa.
0: Eh hanya kuma Malam Muhammadu kaji baba galafa yana gefe sai ya kyakyata da dariya
12: to ai ina ba ta dawo gurin sai yake ki na baka ki
0: ba a amma ta gagare shi akwai akori ga laina nan
1: kuma karin magana ai gidanka ne Malam Muhammad Aminu
12: wani wasa da gura wata rai ai da shi take
1: ga laina haka ne
0: kana nufin kai ma wato hakan take kenan kuma baka san wani abu Malam Aminu. Karin magana fa wani shinge ne mai fadi. Wato iya ke wayanka sai ka kare ka bar shi ka fito. Gaskiya ne, gaskiya ne. To muna godiya Malam Muhammad. Mai wasa da kura wata ran da shi take da shi.
8: Kuma haka ne.
0: Haka ne fa. A kai da mwaro ko?
8: To yanzu ba ga shi shi ta yawa.
0: Shi ba ce ka da shi da shi.
8: Ya bar kansa a isa.
0: Ni karin magana ne aka cillo mai in kage bi doki da
8: ba. Cafe ta.
0: To.
8: To abin a duba ne.
0: Shi yake ba su baban ta ga baban taya ma duka yanzu su aina asu dai Kabiru tu taro ne kuma su ne za su kankan kan da shi da Muhammad Aminu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam man sagir shangurano. Barka da hanya. Wa sagir ga tambayar kana babu Malam Abubakar zai baka.
8: To shangu karin magana ce ni ma na dan tsakuro maka.
12: Na'am.
8: A baka bi ko daya.
12: Ni ga wani in ba wanda da yake ranka da.
8: To wai yawan shekaru na daya kenan. Sai kuma zakara a rataye.
12: Na'am, zakara a rataye ba ya tara.
8: Ba ya tara da kyau. Yawan shekaru
12: ba shi ne hankali.
8: Ba shi ne
12: hankali ba
8: haka ne amma ba shi ne
12: yawan shekaru
8: tabbas ba shi ne hankalin ba amma akwai wata kalmar da ake karasawa da shi
0: ba shi ne
12: hankali ba garin hankali
0: ta ke wance cewa ke duk girman mahaukaci karamin mai hankali ya fi shi wannan kuma aka ce
8: yawan shekaru ba shi ne
0: wani abu ba
12: shi ne
8: tunani ba
0: to Malam Abubakar zai ma yara
8: yawan shekaru ba shi ne wayo ba
0: yawa yawan shekaru ba shi ne wayo ba sai ka ga wani ga yawan shekaru amma sai ka wanda bai kashi shekaru ba ya fi shi dabara da wayo ya kamar dan gwari ne da
8: dawa
5: yawa
0: Yawa yawa dai
5: ke mun yi
0: da wance yara. Tsara boka
8: dan kan biyu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Da muke tare. Malam Bashir mai Dabino. So muna godiya da kaga Malam Kabiru. Da
12: Allah
0: ya jira ga wannan abun
8: da shi. Na ga tana za mu ba baka karin magana. Wai ka karasa wannan karin magana idan tukunya ta yi buri. Da me yake karasawa?
12: Idan tukunya ta yi buri.
8: Ai ka san buri ko?
12: Eh.
8: Na tukunya amma. To idan tukunya ta yi buri da me ake karasawa?
5: To assalamu alaikum.
0: To ne zai doke ta.
5: Daga nan ma ana ji?
8: Mato kusa yan ka kasa ko baba ga laga dan gwari nan. Daga zazzau sai ya zo ya ci gada da yaki.
5: Assalamu alaikum. Na ga dan gwari ma ya fara gararan ta kaya zai koma gwari. Faɗa min faɗa amsar.
8: Idan tukunya ta yi buri.
5: Kanta take batawa.
8: Da kyau baba ga ta baba ga.
5: Sunana Muhammad Hussein Gala.
8: Idan tukunya ta yi buri kanta take
0: batawa.
8: Da kyau.
0: Masha Allah.
10: Shi dan gwarin. Ya yadda.
5: Zai yadda.
8: Assalamu alaikum.
12: Wa alaikum assalam wa
8: rahmatullah. Da muke tare.
0: Barka da shigowa. Walan ga madan ya hanya.
8: Ka da albarka da shigowa.
12: Ba ga madan karamo. Kura dan kunya yau da gobe sai Allah.
0: Yau da gobe sai Allah.
12: Malam Kabiru ai.
0: Ina gudu man din yake? Ina gudu man din? To masha Allah. To ga tambayar ka. Waccan sana'a har yanzu ba fadita ba ta kurami. Ko zaka fada mana? To ga wata sana'a.
12: Ai malam Kabir sai na yaba. Abun ya ga gare ka ga ai yau kai a hankali.
8: Gaba da gaban ta ko
0: to gaba da gaban ta kenan.
5: Aljani ya taka wuta.
0: To ga wata karin magana. Karin magana za a baka ko sana'a? To idan da ya ga hayaki da me yake karasawa?
12: Idan da ya ga hayaki.
0: Idan da ya ga hayaki.
12: Ka ba
0: baba gala. To insha Allah zai doke ta ko?
8: Baba gala ka ji an ban maka.
5: Na ai tara sai
0: yake. Eh wallahi. Ko ba gala ne ka tara sai. Mi luma ina ina tara sai na gobe mi luma.
5: Wato dan ban mai jaka tara shi nake.
0: Dan ban mu ga kai tara sai yake.
5: Tara shi nake inji mai jaka.
0: Na to masu sauraro ka dai su shafa satarin da shirin wasu kulwa da yake zuwa ga ganin tsharama radio Frenchin al'umma. Mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabiru Abubakar Shishi da yin wa abokan gabatar da wannan shiri Abubakar S. Sabiu Asukar Kasara Sarki Asugu da kuma Yahaya Shehu Kwaru da Kabiru.

0: kawo tsungon maliki dawakin kudu da su Alhaji Umar na Buye da su Malam Audu na Aga, Allah ya kara lafiya da su Alhaji Jafar, da muna fata alheri gare ku, muna fata alheri da su Malam Abdullahi ya dawakin kudu da su Malam Aminu Amini ya dawakin kudu da su Malam Abdullahi, da muna fata alheri gare ku da dukkanin masu sauraron mu su Ashir Garba Sheka da su baban gida Gagas
1: Shamsu Muhammad
0: Kundila,
1: ana cin takarda
0: ana makaranta su Idris Kasim Hausawa, su Sa'idu Alimi babban inji, duka muna fatan alheri gare ku.
1: Ina cin takarda wai Malam Kabiru
2: ɗan da sa ba shi ba ma ambata shi
1: an ce Sa'idu babban inji sai da
0: ariya wa ne take gaba da
1: dan
0: na to muna fatan alheri ga Abdullahi dan Sabo
1: mai bata
0: balaya
3: wani
0: kamar yau take salla Malam Muhammad Hussein Gale Samaina,
2: to muna fata gudu ne da shi ko
0: shi da Sabo
2: to an ce ya bata balaya
0: bata yake balaya
2: gudu yake daga ya sha kona ga gaban shi ba
0: to hamu daga wani barkamu da dawa. Assalamu alaikum. To wannan assalamu alaikum. Barka da shigowa. Malama Ummi barka da hanya. Yawa, to Malama Bakar ga Ummi na.
1: To Malama Ummi.
4: Na'am.
1: Ga wani karin magana mai saukin saukakawa.
4: Allah
1: ya. Yawa. Waye me ake karasa wannan karin maganar raƙumi uban gararamba? Kuma menene ma gararamba? Da me ake karasawa? Sannan kuma mecece gararambar?
0: Malam Ummi.
1: To.
4: Gararamba dai. Yau ko me sai yau ba aiki ba inda ka ce kana yawo.
1: Shine gararamba.
0: To muna godiya Malama Ummi. To to. Wa kika ba wa cikin su shugaban Hausa ko
2: shikenan.
1: Dan gwari.
0: Shi ma dan gwari ya ce.
1: Shi ma dan gwari ya ce.
0: Ya go ba da.
2: Shi
1: ma ga na.
0: Shi kuma ya ce tara su yake.
2: Barwa girma. Barwa girma.
0: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Tare da naka, barka da shigowa.
5: To masha Allah, kai ne kuma tare da Awwal M Yusuf, mawakin Rahama Radio.
0: Awwal M Yusuf.
5: Gaskiya daga unguwar Rago, ƙaramar hukumar Ikaran Jihar Kaduna.
0: Unguwar Rago, ƙaramar hukumar Ikaran Jihar Kaduna. Ɗaya daga cikin mawaƙanmu na Rahama. Malam, Malam unguwar Rago, kana nan?
3: Yusuf.
0: To ya soka da sai ci ga ambassador kuma zaune. Ba kamar ta a dukkanin gida. To
3: farin gida,
0: farin gida, farin cikin al'umma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawa, sai da rage radio.
5: Yawa.
0: Barka nan gora gone da. Yawa, barka da yamma. Lafiya da alhamdulillah. To mun da muke tare?
5: Muna tare da Kabiru Shawu.
0: Rano.
5: Ta.
0: Sai ka da rage rediyon nan. Tana dawowa nan.
5: Na rage.
0: To, to Malam Bakar ga tambayar da zan baka.
1: To Malam Shangu Rano. Tambayar ka take cewa a cikin wakar da shata yayi wakilin shi jikar dukku. Kana tare da mu? Akwai wani yan waka da yake cewa sai buga waka ne

0: yake kamar da ta alfazazi kamar ana alburda alburda kana tare da mu to wai anan a wane ne alfazazi
1: alfazazi an kusa baka amsa ma tambayar da
2: shi
1: da zamanin sa to to muna godiya
3: eh sai ba waka dake gama
2: ana alburda ana gina shi jika duku
3: Allah ya baki ladan aure
2: kisan gidan aljanna
0: na amma ba ka san ka tara su ukun da aka bayar gaba ɗaya da na bayar da sayan
4: da wanne da wanne da wanne duk gani na zo maganin na daɗe gani na zo
1: to ya komi uban gararan ba
4: to gararan ba kawai ta tafiya bai san ma inda za ta tafiya sannu kwana nesa
0: to da me ake ƙara shi gararan ba kenan shi kuma karin magana da me ake ƙara sa shi raƙumi uban gararan ba
4: uban gararan ba akwai wani mutum ne yake ta yawon ba ni kawai ne ta yawon sa ba
0: karin magana ne raƙumi
4: uban gararan ba mutum ake gaya to
1: sai ka fada ba sai ka ba mutum
4: kai lokaci
1: kuma da mutum wanda ta gagara wace ce
4: wani iwakan nan ta ishiriniya a lokacin wani lokaci can da ya wuce shi ne alfazari
0: to shararren mawallafin littafin nan na yaban annabi
4: na ishiriniya
2: da mace ce mai alburda
0: ishiriniya ko ita ce ma kuma
4: halilai ijabul mahasan wanzira
2: ita ce ishiriniya
1: muna godiya baba ga
2: to ita ce alburda
1: muna godiya
4: sai na Muhammadu Hussein ga
2: to ita ce alburda
4: albuda baddin maka da risala littafin littafi ne shi na
1: muna godiya baba ga
4: kamar tsare kudin malami sai ka ga
1: muna godiya baba ga
4: madalla
1: na muna godiya na ka malam zangonta kai akwai karin bayani ne
5: nake masa na karin magana da ce ya karasa idan da ya ga idan da ya ga hayaki ko
0: idan da ya ga
1: idan da ya ga wuta idan da ya ga hayaki ko
5: eh haka ne idan da ya ga hayaki shi yake ganin wuta
1: shi zai debo
5: shi
1: zai debo wuta
5: shi ne zai debo
1: wuta to wannan sai ya akwai wuta kenan na
0: wannan kuma raƙumi uban gararan ba kowa ya saki ka sai ya nemo ka a
6: to kamar yadda shi ma Amin Iyasu na ba ya fada cikin shafin ya ce raƙumi uban gararan ba kowa ya saki ka sai ya nemo ka sai shi ma wanda ya ce gararan ba ita ce mutum ya ta yawo ba dalili ko kuma wurin zuwa musamman idan mutum ya yi makuwa daga Aminu Hassan na Ibawa sai shi ma wancan sako ne na fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya daga makutar mai gas hoto in dutu dukkanin su a cikin shafin na sadarwa na wasu fiki
1: shugaban madasan da tana ga
2: za ka ce ita ma alburda ita ma wakil ya kai shi ne bin manzo Allah sallama wanda imam shuru busiri ya yi ta da wata ce alburda
1: haka yake haka yake haka yake shugaban madasan da tana to kakka sauka ga wannan zai shigo sai ka bashi wata tambaya assalamu alaikum
2: Ruwan daga salamu.
1: Magana Zaradini Zaradini na barka da hanya ga tambaya nan shugaban matasa zai baka.
2: A mai sauki ce. A wajen dan ƙauro. Wanda ce wanda ke wata ba san Kano murya Allah zai taɗo da yaro. Ina ce a dole a basu dan hashin shi ne ga shirin yaki ne. To wai wai a basu din.
7: Abbas.
2: Aduna Abbas dan Hashim shirin ga shirin yaki ne wani Abbas din
1: da marga idan kwai ruwan ke fari a cikin wakar sa ba
2: tambayin mu kai ai ai ai kawai ga amsa ka bayar to shi ke nan ya kwashe tambayarsa
1: haka yake
2: haka ne kakansa
1: shi ne marigayi sarkin Kano
2: Abbas
1: Abbas
2: mahaifin marigayi Abdullahi Bayero
1: mahaifin marigayi sarkin Kano Abdullahi
2: Bayero
1: haka yake kasan su mawaka suna da salo na danganta wanda suke waka da wani nasa wanda in baka san yin dangantaka su ba sai ka zaci ko shine mahaifinsa amma me a wajen Bahaushe akwai kara da kowa yake dauka a cikin dangi ko wadansa ne kuma sannan akwai lokacin da Bahaushe yake danganta dan jika da dashi ma to shi ma duka wannan mawaka suna yin wannan salo a cikin wakokin su wannan shine kamar wakar Sardauna ce da Shatai ku Sardauna na Bahago dan Hassan gulbi
2: kakashi
1: mai gardama ka gashi Sardauna Bahago dan Hassan ne an ba tarihi kaje sai kai zace ko shine
2: Hassan din baban sa
1: babu mai fansa
2: dan sarkin musulmi Hassan dan Ma'az
1: Hassan dan Ma'az
2: yawa wanda dan uwan mai
1: yawa
2: dan uwan mai fansa
1: ni sosai kuwa ga kuma dan uwan mai fanka mai fanka
2: sosai kuwa
1: an ba tarihi ka shiga ba
2: yawa ga na ga
1: mu sani haka ne kuma waka suna amfani da wannan salon da yawa salamu alaikum salamu alaikum barka da shigowa
7: sunana Ahmad Isa Usman ne daga nan dogon nama
1: malam na dogon nama zaka kana dogon nama
7: eh zaka ne ina yarwa
1: a to yake kana dogon cewa da bangare kake a cikin tunda do a cikin dogon nama kake
2: eh to malam ke yi
1: ai makota ne
2: wannan dogon nama kamar sheshalo da
7: eh dan makota
2: don lokacin ma
1: fata yawa shine fa ne shi makota ne
7: haka
1: wajen baki rijiya ko
7: eh wannan baki rijiya ba
1: na baki ya lokaci to masha Allah to ga malama ka zai baka tambayar ka
7: yawa me ko manta
0: to ga wani diyan waka yake cewa a diyan waka
1: ka kai mai saki ce saki ce
0: eh yake cewa malaman da sun kamalalo sun saki tasbaha na Nilu sun kama Banu Sasana to wai anan wane ne Sasana da ake danganta shi da waka
1: Malam Ahmad Isa Usman
0: Malaman da sun kamalalo sun saki tasbaha na Lino sun kama Banu Sasana. To wai wa me yasa ake danganta Sasana da waka?
7: Wallahi ba na ji
1: gaba. To tun muna wuriya. Wuri gida gida za a dace ta. Me yasa mu waka suke danganta? A me yasa kai mu waka suke danganta waka da Sasana?
0: Sasana.
2: Zan duba na.
0: Baba ga ne tono gore ta su
1: eh yaje ta cikin sanhu baki ne
4: to Sasana shi ne dai ba a faɗin baroki kaman shi ba kai an ga ta ne
5: kaman gore kenan
4: kaga ka kunba yin ta
1: to to baba gara akwai garin bayani wala baka zai zo da shi ya amma daga wani wala baka zai karin bayani salamu alaikum Assalamualaikum salam Malama Zainab.
8: Wannan ne ke da umman zango.
1: To barka da hanya.
8: Alhamdulillah.
1: Ga tambayar ki na Malama Bakar zai baki.
8: Eh?
1: Ga tambayar ki na Malama Bakar zai baki.
8: Allah ya jawo mi
1: sani. Amin.
0: Ai me sokin ki? Na'am. Ah tambayar ki take cewa muna so ki kawo mana kayan sana'ar kadi. Guda hudu eh kadi ba
2: ina sai ce
0: guda hudu
8: kadi kamar lagwani kenan ko
2: sai ka
1: ce alta lagwani na huduga ko na kai na huduga
8: eh wannan lagwani
1: ya wato kayan sana'ar kadin ki ka guda hudu ba lawo kar
8: ani kun ga mun shi ne sai da wannan mari ai
1: kai a tsaya da jama'a to mun hawo ki ba lawo kar Ajoy zora na musu bas kado bane to ya miji dan gwari da kun gida zora na bas kado su
4: yauwa shugaban Hausawa ne ya dawo me ja ga yaku
1: ko wai wannan nadin ne ko kai kana da kanka da kanka
4: Hausawa ne ya nadin
1: to babamsa
4: ni wale ne ja ga yaku
1: kayan sana'ar kadi guda
9: hudu akwai mazali
1: mazali
9: dogo mai dan kullu tun sandin nan da yana gaira shi sai ka ga daga ina ne da ina ko maziri akwai kuma ali wani ferin abdiana kama wana mirje audiga din ina yin siriri ina kama cikin shi ina yin kwana
1: ha lalle ya shigo cikin
9: hausa kace shi wannan jemeri din kashi ce shi ina yin rawa ne ina yin shi nan da ina shi jemeri din
1: mazari din
9: na ba ku wannan so
1: lalle mutum ya shigo cikin hausa ya
9: san
1: guda biyu
9: an ci wani
5: da ke kai ma ka fadi
1: ta kamsar ba
5: assalamu alaikum mai magana muktar lawan dangon tabai a cikin kayan sana'ar kadi da akwai shimfidar da ake aje ake shi wannan mazarin yake rawa akan ta
1: ya sunanta
5: mataki sannan kuma akwai shi wannan yimbin da ake yi wannan shi kuma sunan su gudulu
1: ai shine yake cikin mazarin ko
5: shine yake cikin wannan
1: mazarin
5: eh wai eh to shine abu
1: da kyau malam da shi mazari yake da kyau malam muktar
5: alaikum
10: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaikum assalam
10: idan magana kadi za a yi da farko dai aka samu audiga daga gona akwai gurza wannan fitar da anguliyar ita ce yayan sannan idan aka yaya ga audigar sunan wannan kada idan kuma aka sa dan karamin baka aka ja tsirke nan aka kara ta a jikin audigar ta dan kada ta aka tayin haka yayi wani falfal kaman kumfa to ne ita ta atafa to ita za a dan yaga kuma a jikin sille sai kuma a samu mazari a rika kada yana akwai zare daban akwai abawa daban abawa ita ce ta matar mai kauri ita ce zare mai kauri nan zare siriri kuma shine zare wanda ake ta za a rarrabe zare da abawa idan aka gama wannan dan tsinken da ake yin kadi da shi sunan sa gora wannan dan kullutun da ba su fada ba da sunan sa gululu kar kuma ta ita ma gululun kanta ne na sunan wancan gululu na audiga din wannan na kasa ne da shi ake yin wannan mazari
1: na'am muna godiya baba gala
10: wala ya kwashi sunana Muhammadu Usaini Gala Sumaila
1: da tijo
10: ya kwashi to wani kuma aikan batun ku lokaci yasa ban na fadan matan na
0: eh baba gala na so a ce ma lokacin da kake bada amsa tanan ta zabi ka bayar
1: eh sai zai dawo sai
10: da saboda Hamidi ina gaida ku mai sai da kayan marmari da Ibrahim Dabo
1: to muna godiya muna godiya mare dole ne zaka ce
2: a can ne wannan mazarin jiya bayo ba da mai ka so kurmi ina ga su barkatai amma ba
1: mu zamani ya ci
2: mu ya ci mana
1: to sai na kadin ma ba ko ina
2: ba sai ko ina an
1: ba ko ina
2: ke yanta
1: ba ko ina ba Allah ya sa mu dace to ina ga malaba ka saboda lokaci zamu iya karin mutun daya sai mu je shafin namu da sakonni na fata alheri gurin kwaro sai mu karkare mu ba masu labarai gurin assalamu alaikum to an galayi ya tsinke ya kace Assalamu alaikum.
0: Duka sanawa.
1: Duka sanawa.
11: Assalamu alaikum.
1: Barka da shigowa.
11: Barka da aiki.
1: Malama Aisha Humaira Imam Kundila.
11: Masha Allah muna tare da ku sa farko. Sai dai yanzu ga hadari ne ya
1: haɗu. Eh, to Allah ba mu rabon mu.
11: Amin ya Allah.
1: To ga tambayar ki ita ce kuma ta ƙarshe. Akwai wata sana'a, yanzu ba fadi sana'a nan ta kurami ba fa. Ko zaki fada

0: ya zanto a zuciyarsa babu tausayi, dan abin da ya sa gaba sai yayi duk irin wahalar da ake sha, duk irin yadda zai wahalar da wasu sai yayi abinsa, to akwai hadari. Akwai hadari irin wannan. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, tace wani mutumin ƙauye ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai cikin hirar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama, tuqabbiluna as-sibya, wai ku sai ku kawo yaro karami kuna sumbatar sa, fa ba nuqabbiluhu kan ba mai irin jufatul arab din nan, irin mutanen ƙauye din nan ne masu kasasshiyar zuciya banda faɗa ba abinda suka sani, saboda ba a sasan a gabar mushinsu ma, balle a gan shi ya kama yaro yana wasa da shi yana faɗar haka, sai Annabi ya ce awa abdiku laka anna za'a Allahu min qalbika ar-rahma, Annabi yake nuna masa ba zan iya ni sanya tausayi a zuciyarka ba idan har Allah ya cire maka wannan tausayi, wato yana nuna masa cewa Allah ya cire tausayi daga zuciyarka, to ni duk abin da zan gaya maka ba zan iya dawo maka da wannan tausayi ba. Shi yasa yana daga cikin sifar shugabanci mutum ya zanto mai tausayawa, mai tausayawa duk abin da ya san zai tsananta to ya ja baya da shi, ya yi kokarin duk abin da zai kawo na policy na wata siyasar gudanarwa ya kawo wanda zai zanto akwai tausayi a ciki, kada ya rinka sauraron zuga ta magabta musamman yan jari hujja na duniya, da ba abin da suke so illa su ga cewa sun kwashe arzikin kowace al'umma ya koma nasu, su zo suna bautar da mutane, suna sa ka kana wato tsanantawa talakawanka, su kuma suna zuga ka suna cewa tattalin arzikinka yana kyau. Babu shakka wanda yana da hadari, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna tausayi yana daga cikin mafi kyan sifa da ake son shugaba da ita. Annabi ya yi addu'a ya ce ya Allah duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata, man waliya min amri ummati shay'an, kalmar shay'an na kira ce fi siyaq ash-shart wanda tufidu al-umum, man waliya min amri ummati shay'an, saka duk wani irin shugabanci ko gangantarsa na al'umma ne da aka baka, Annabi ya yi addu'a ya ce to duk wanda ya samu wani irin shugabanci ko ya yake daga cikin shugabancin al'umma ta, fa shaqqa alaihim fashqub alaihim, amma ya matsa musu ya takura musu ya jefa su cikin wahala, to Allah shi ma ka jefa su cikin wahala. Sannan ya sake addu'a ya ce kuma duk wanda ya samu wani shugabanci na al'umma ta, farafaqa bihim farfuq bih, ka tausaya musu, ya tausaya musu, ya Allah kai ma ka tausaya masa. Amin. Wannan addu'a ce Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi ta. Ba jiran amin dinka an gama. Allah ya karbi wannan addu'a. Ya kamata duk wani mai shugabanci wannan addu'a ta rika tare masa da hankali. Duk wani policy da yake so ya kawo cikin al'umma ya tuno wannan addu'ar da Annabi ya yi, cewa in ya tausaya Allah ya tausaya masa, in ya tsananta shi ba Allah ya tsananta masa. To haka sahabbansa suka kasance. Siyasar Sayyidina Umar ya kasance idan ya ga alamar mutum yana da kasasshiyar zuciya ba ya da tausayi a ransa, ba ya ba shi shugabanci, ba ya ba shi da kwace. Hannad ibn Sari a cikin kitabun Zuhud da Waki ibn Jarrah shi ma kitabun Zuhud sun ruwaito daga Abu Usman Abdurrahman ibn Mud al-Nahdi, yake cewa Sayyidina Umar ya ba ma wani mutum aiki daga ƙabilar Banu Asad, ƙabila ce babba daga cikin ƙabilun Larabawa, sai Sayyidina Umar ya ba shi mukami, ya ɗora shi akan wani mukami da zai shugabanci jama'a, sai ya shigo wajen Sayyidina Umar don ya yi gaisuwa kuma ya yi godiya cewa Sayyidina Umar ya yadda da shi ya ga amana shi har ya danka masa wani shugabanci na al'umma da ya shigo sai aka zo wa da sayyidina Umar wasu daga cikin ƴaƴansa sai ya sumbaci yaran sai shi wannan mutum al-Asadi sai cewa ya atakabbilu hadha ya amir al-mu'minin kada sarkin mu'minai ka sumbaci wannan yaran kamar yadda naga muku ɗabi'a ce ta Larabawa wannan jafa din wannan kikasashen zuciya ɗabi'a ce ta su musulunci ne ya zo ya bayar da su yadda suke da sun fita daga musulunci to su koma cikin kikasashen zuciya shi yasa in Balarabe yana abu za ka yi mamaki ɗabi'a sa ce haka haka Allah ya yi su da zafi saboda haka sai yake cewa Umar a tuqabbilu hadha ya amira mu'minin yaran nan kuma za ka sambata ya amira mu'minin sai ya ce da shi fa wallahi ma qabbaltu li walada qattu ka ga da nan tunda Allah ya so kamar wani alfahari ma yake da wannan cewa shi sam a rayuwarsa shi bai taba irin wannan abu ba sai da Umar sai ya ce fa anta wallahi bin nasi aqallu rahma la ta'malu li amalan abada tunda ko har ka kasa tausayi danka to baka tausaya mutane ba baka tausaya al'umma ba zaka ba zan taba baka wani aiki na ba saboda ka sai kwaci saboda ka su tausayin wato shugaba zama mai tausayi a gurin su sharadi ne ba da shugabanci sai an kula da cewa mutum ne mai tausayi ba mutum ne mai son tsawwalawa ba da tsanantawa Allah ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam natijar wannan tausasawar a siyasar al'umma yace lam faddu min hawli wa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghaliz alqalb lam faddu min hawli wannan tausasawar ta taimaka wajen samun haɗin kai da zama tare da kai da tsayawa tare da kai su taimaka maka su kuma amfana da abin da ka zo da su da ka kasance mai kakkausar mu'amala mai kekashen siyan zuciya lam faddu min hawlika da sun watse sun barka da a ce duk wani abin da za su yi na kuskure sai ka hau su da fada ko ka ce za ka ɗauki wani mataki tsaura to da ko da sun yarda da abin da ka zo da shi to jin kunya da nauyinka idan sun yi laifi sai ya sa su daina zuwa inda kake idan mutum ya zanto mai zafi ne to duk mutumin da ya masa laifi ba su haɗu sai ta kakkaucewa saboda ya san ba zai yafe masa ba to da haka kake to da sahabban ka ɗaya bayan ɗaya sai ka neme su ka rasa kana ina wada a ce ai ina wada ai ba zai iya zuwa inda kake ba to kaga ba za a samu haɗuwa da juna ba za a samu soyayyar da ake so ba sannan ilmantarwa da ake so Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbansa ba zai samu ba saboda mai saboda sun yi nesa da shi ba sa kewaye da shi to kaga ashe hikima ce ta siyasa yanzu to mutum yana da sanyin ba yana nufin cewa yi watsi da haƙƙi ba ba yi watsi da haƙƙin mai haƙƙi ba wani ya yi ta cuta a zira masa ido ya ta yi a'a ba wannan sanyin ake nufi ba wannan sanyin ba mai kyau ba ne ba shi ne allenu ɗaya warrefin da ake nufi ba duk abin da mutum zai yi ya zanto mai cutar da al'umma ne to ba a nuna masa kuma sauci a kai ba a nuna masa sauci a kai ka duba sayyidina Umar game da wannan mutum da ya ce shi yana da bai ma taɓa sumbatarsa ba ai kaga bai yi sassauci bai ce a ba komai amma dai a dage a yi kaza a gyara a yi waye a cire shi ya yi saboda in ya bar shi a haka zai iya yin abin da zai cutar da mutane da wanda zai tausaya wa ƴaƴansa ba zai tausaya kuma ba wanda zai tausaya wa saboda haka al-lin din ba yana nufin al-ihbal ba bayan nufin ka yi watsi da haƙƙin da yake kanka ba shi yasa lokacin da aka shugabantar da sayyidina Abubakar kowa yana sifanta sayyidina Abubakar cewa rajulun ne raqiq da Aisha take cewa inna Abubakar rajulun raqiq mutum ne mai laushin zuciya ko tsayawa yana karatu zai ta kuka ne har ma ba a jin abin da yake faɗa shi yasa lokacin da annabi ya ce a sa shi ya yi limanci da Aisha ta yi itirazi duk da cewa babban matsayi ne wanda zai zama na'ibin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen limanci kaga babban matsayi ne ba ta yadda za a yi a ce ya ta kiwa mahaifinta to amma sai da ta dauki al'amarin addini ne take cewa sayyidina Abubakar rajulun asif mutum ne mai yawan nuna damuwa da bakin ciki haka da ainihin tausayi. Saboda in ya tsaya a gurinka yana karanta alqur'ani to mutane ba su ji me yake karanta ba, saboda zai ta kuka a sa wani yayi wa mutane sallah. To sai da annabi ya nuna shi dai Abubakar din yake so shi zai ja mutane sallah, domin ya nuna wa mutane shi ne shugaba, shi ne khalifa bayansa. To saboda haka shi tausayi ba yana nufin cewa ka bar haƙƙi ya yi ta zirarewa ba, a yi ta cutar da jama'a kuma ka sa ido ka ce kai mai tausayi ne, a'a. Lokacin da aka naɗa sayyidina Abubakar hudubarsa ta farko cewa ya yi adh-dha'ifu fikum qawiyyun indi, duk wani wanda yake da rauni a gurin a cikin ku ne mai ƙarfi ne a gona, har sai na karɓo masa haƙƙinsa. Sannan mai ƙarfi a cikin ku ni mai rauni ne a wajena, har sai na karɓo haƙƙi daga hannunsa. Saboda haka kaga ashe zai tausaya inda ya dace a tausaya, zai kuma tsananta inda ya dace a tsananta. To shi ne Allah nan yake ce masa lan fadzu min hawlika, da sun watse daga gari, da sun watse daga gabanka. A nan ba yana nufin cewa imanin sahabbai ga annabi sallallahu alaihi wasallam mai rauni ne ba, ba haka yake nufi ba. Yana nufin a ɗabi'a ta ɗan adam ba ta iya jure hantara da kyara da faɗa kullum, ba za ta iya jure ba. Ɗabi'a ta ɗan adam ce wannan, ba ta iya jure wannan ba. Su mutane ne ba mala'iku ba, mutane ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi a cikinsu. Saboda ɗabi'a nan ta mutuntaka tana tattare da su. Dan adam yana da rauni a ɗabi'arsa, wa khuliqal insanu da'ifa, ayar mutum ne mai rauni. To saboda haka sai ka yi la'akari da wannan ɗabi'ar, shi yasa za a zo a yi ta yin abubuwa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama, amma sai ka gaya ya kau da kai a zo a yi fitsari a cikin masallaci, sahabbai su yi yiwu za su daki mutum, annabi ya hana, ya kirawo shi ya nuna masa ga yadda ake yi. Wannan ya zo ya ci kwalar annabi sallallahu alaihi wasallama ta baya, ya ce ya ba shi daga cikin dukiyar Allah, ai ba dukiyar gidansu ba ce. Sahabbai su yiwu kansa ya ce ku kyale shi a ɗauka a bashi ya tafi. Wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya karɓo kayansa bashi akan cewa in an kawo za a mayar masa, saboda wasu da suke zuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna kwana, inna Aisha ce kwana uku ma ba a ɗora abinci ba, sai dai a ci dabino da ruwa. Amma idan wasu suka zo da bukata, annabi ko baya da ita sai ya je nemo ya basu. To wani lokaci zai ce a je gurin wani a karɓo, yana da shi a karɓo a basu, ba wai dan shi bukatarsa ba, dan ya taimaka wa masu neman taimako a gurinsa. To wani an je an ciwo bashinsa, aka zo lokacin biya ya yi ba a kawo masa bai zo ya sabu a damsar cikin sahabbai, ta inda ya shiga ba ta ne ke fita ba, ya dinga maganganu sahabbai suka yi wuce a kansa za su kwaɗe shi. Nabi ce ku kyale shi da ohu fa inna li sahibil haqqi maqama, ku kyale shi, mai gaskiya mai haƙƙi yana da ta cewa, yana da abin faɗa. Don haka a kyale shi. Annabi ya sa aka je aka je wajen wata mata, daman dabino ne aka karɓo, sai a je aka karɓo masa a gurin wata mata. Annabi ya ce a je gunta, aka je gunta aka samu dabino aka bashi aka sallame shi. To duk wannan haƙuri ne da juriya da ake son shugaba da shi. Sai ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zarra babu wanda zai iya kaiwa ga inda ya cimma, sai dai a kwaikwaye shi a ƙoƙarin kwatantawa. To kuma wannan duka aka yi kamata duka shugaba ya kasance. Ya sa ba wasu yake cewa shugaba juji ne ko, aka da shara aka yi musa ya je a zuba masa sai ya haƙuri. Sa'idi alaihi rahmatullah a tafsirinsa yake cewa فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله. Wanda yake shugaba na addini, kyawawan ɗabi'u, kyawawan ɗabi'u suna da kyau a tare da shi, domin da wannan ne zai jawo mutane zuwa ga addinin Allah. Wa turaghibuhum fi, ta sa mutane su rika kwaɗayin addinin Allah. Ba a bani sahibihi min al-madh was-sawab al-khalis was-sawab al-khas, tare da cewa kuma mutum mai kyawawan ɗabi'u zai samu yabo daga jama'a, sannan kuma Allah zai ba shi kibantaccen lada. Wal akhlaqu sayyi'a min ar-ra'is fi ad-din, sanan duk mutum munar dabi'a ko miyagun halaye tare da wanda yake shugaba na addini, tunaffiru an-nasa 'an ad-din, za ta sa mutane su guji addinin su tsana addinin wato bazuzu ilai su sa su rika jin ba su san addinin saboda dabi'ar sa sai ta hade da abin da yake karantarwa sai a kasa gane abin da yake karantarwa na addini da dabi'ar sa saboda yadda za a tsani abin da yake yadda za a tsane shi haka za a tsanci abin da yake karantarwa yadda za a tsane shi haka za a tsane abin da yake karantarwa Lord Kuroma lokacin da suka yi mulkin mallaka a Egypt da suka so su bata harshen larabci wanda sun san shi ne jigo shi ne mazubin duka wani wata koyarwa ta addini a cikin harshen larabci aka zubata idan babu harshen larabci ya lalace to alakar musulmi da addininsu za ta yanke farkon alaka da ta yanke alakar musulmi da alqur'ani alaƙar musulmi da alƙur'ani za ta yanke kawai zai ɗauki alƙur'ani na karanta amma bai alaƙar sa da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam din da larabci suke sanada maganganun tabi'ai sahabbai da tabi'ai da sauran malamai da littattafan ilimi duka to in suka yi haka sun dace al'umma da asalinta asalinmu shine al'ummar farko musulmin farko su ne asalin duk wani musulmi to in suka zo suka kashe harshen larabci to sun dace wannan alaka to da suka so su yi haka a makarantu musamman makarantun primary basic education primary secondary sai ya zanto duka wani subject da ake karantarwa to aka ɗauko malamin wanda dai ba arabiya ba ba addini ba to za a bashi albashi mai tsoka amma wanda zai karantar da addini ko harshen larabci sai a bashi dan albashi bai kai rabin wanda za a ba wancan ba kaga tun daga nan ana nuna wa yan kasa duk masu son su yi kuɗi to kar su bar ƴaƴansu karanta larabci ko su karanta addini in sun karanta ba su samu kuɗi ba sai ya zama albashin waɗannan ya dinka da waɗancan sannan aka tashi yin timetable ta karatu a aji sai a kai harshen larabci ko addini sai a kai shi ƙarshe lokacin an kusa tashi duk ɗalibai sun gaji saboda haka zai shigo aji ɗalibai suna gangadi suna bacci wasu tattara kayansu ma sun rufe kawai su suke so a tashi a kada garuruwa su tafi da haka yana shigowa duk sun gajin haushinsa duk su tsane shi to haka za su tsane shi za su tsane mai za su tsane abin da yake koyarwa to wannan ita ce siyasar da ya bi dan ya kashe harshen larabci a ƙasar larabawa to bare kuma ƙasashe irin namu da duba yadda ake yakar addini da karatun addini da masu karantar da addini Allah ya sauke amin saboda haka yake cewa wato bazidu ilaihi ma'amali sahibiha min adh-dhab wal iqab al khas tare da cewa kuma mummunar dabi'a za a rika fadar maganganu marasa dadi a kansa sannan kuma ga zulubi yana binsa ga hukumar da aka tanadar masa to annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake gaya masa abinda yake gaya masa cewa inda kana da mummunar dabi'a da kaushin hali da kaushin da kasasshiyar zuciya to duk za a watsa ya barka idan wannan ma'aiki ne na Allah subhanahu wataala an gaya masa haka to ina ga wannan sama ina ga wani wanda ba annabi ba da zanto ya sifantu da irin wannan dabi'ar kuma yaga mutane sun ci gaba da kewaye shi ba zai yiwu ba saboda kaga ashe wajibi ne akan duk wani shugaba musamman shugaba na addini da zama ya sifantu da sifofi irin wannan sifofi na kyakkyawar mu'amala da tausasawa da kyakkyawar ɗabi'a don ya yi koyi na farko ya bi umarnin Allah subhanahu wataala na biyu kuma ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan na uku kuma ya jawo mutane zuwa ga bautar Allah zuwa ga addinin Allah sannan Allah subhanahu wataala ya cika ne lokaci yayi sannan Allah subhanahu wataala ya ubarce shi da yayi musu afuwa fa'fu ankum kai musu afuwa akan abin da suka yi na bata maka akan laifuffukan da suka yi maka akan haƙƙinka da suka shiga ka ce kaza sun saba to kai musu afuwa Allah ya nema musu afuwa sannan ya ce wastaghfir lahum ka nema musu gafara wannan kuma a cikin abin da suka yi na haƙƙin Allah kai a haƙƙin ka kai musu afuwa haƙƙin Allah kuma ka nema musu gafarar Allah Allah ya fi musu Allah da kansa ne yake cewa ka nema musu gafarar kaga zai yi gafartawa shi ne yake cewa annabi ka nema musu gafara a gurin wa a guri na to wannan shine matsayin sahabban wannan shine matsayin sahabban Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun masa laifi kai musu afuwa ya rasulullah shi da kansa ka yafe musu abinda suka yi na shiga haƙƙinka ka ce basu bi ba ka yafe musu sannan abinda suka yi min nima na shiga haƙƙina ka nema musu gafara a guri na iyaye wannan shine matsayin sahabban da wasu ke zagi a yau suke ce musu mutanen banza maciya amana ka duba Allah subhanahu wataala da kansa yake musu wannan gata yayin kira annabi ya ce musu afuwa amma wani banza wai shine zai fadi an yi masa ba daidai ba wannan haƙƙi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga saboda zamanto su ɗan adam suka yi kuskure Allah ya ce kai musu afuwa to kai za a jira sai kai musu abuwa kai idan annabi ya musu abuwa kai za a jira taka to ka je kai ta faɗin laifukan nasu kai a banza sannan Allah ya ce ka nema musu gafara ka nema musu gafara safir lahu gafarar da zai nema musu duk wanda ya shiga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam to ya shiga haƙƙin Allah da haka in annabi ya yafe to akwai kuma haƙƙin Allah annabi ya ce ya yafe to shi ya yafa nashi to akwai kuma na haƙƙin Allah an taɓa manzansa an ɓata wa manzansa to su ba ka nema musu gafara akan wannan sannan uwa uba Allah ce wa shawiruhum fil amri ka nemi shawararsu waɗannan abubuwan duk da suka yi kas ka sa ka yi fushi ka ce ba za ka nemi shawararsu ba wa shawiruhum fil amri da wani abu ya taso taro tattara su ka sake neman shawararsu duk da ka farko ka kawo shawara sun saba sun kawo tasu ka haƙura da taka ka bi tasu an zo an samu ko matsala to kakka ce tunda kun ba da shawara an samu matsala ba zan ƙara karɓar shawara ku ka ci gaba da neman shawarar su wannan gabar ita ce insha Allah za ta zama tace ta abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada ba kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: mita 97.3 a zangon FM rahma radio

0: tsari na musulunci aka ce ita rashawa tana nufin duk wani abu da zai dadada wa wani mutum rai wanda saboda shi mutum zai iya yin abin da bai kamata yayi ba ko ya ki yin abin da ya kamata yayi shi yasa shari'ar musulunci ta hana waɗannan abubuwa ko da gaisuwa idan ya zama da cewa gaisuwa a ce kullu zaka je ka gaishe da wani ma'aikaci kowane irin ma'aikaci na al'umma ya zama da cewa zaka je ka dinga gaida shi ko da su ɗaya ne a juma'a ko da gaisuwar sallah ce wannan rashawa ce dalili saboda zai ji dadi gobe ya zo ya ga cewa ai wannan yana gaida ni ai wannan yana ganin mutunci na ai wannan yana ganin kima shi yasa ma aka ce duk wanda yake da alaka da wani ma'aikaci uwa uba da mata ba za ka yi masa alheri ba domin alherin nan wata rana zai zo kansa za a iya zuwa a ce da shi kaza misali abin da yasa rashawa take da illa shine cewa duk lokacin da mutun ya zo gaban sa wata rana wani daga cikin alkalai sai wani mutun ya kawo ƙara gaban sa suka zo su biyu da suka zo suka zauna wannan yana kyautata masa tuntuni dan haka da suka zo gaban sa da mai ƙara da wanda aka yi wa ƙara suka yi bayani sai ji zuciyarsa ta dan karkata kan wannan mai kaunan nan ta sabi yana masa kauna abinda ya bude baki yace ku kai ƙarar ku wajen wani alƙalin aka ce me yasa yace saboda na ji zuciyata bata daidaita su ba daga abin da ke cewa rashawa shine yin abin da zai sa wani mutum yayi abin da ba shi ya kamata yayi ba ko ya ki yin abin da shi ya kamata yayi
1: Mine hasken rayuwa hasken dake haska kowa shine na rahama radio ita ke yada shiga al'umma
2: Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin ilimin hasken rayuwa. Shirin ilimin hasken rayuwa shiri ne da hukumar Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 a zangon FM take daukan nauyin kawo muku shi. A duk mako tare da ni Abubakar Sabiu Karkasara. Wanda insha Allah ma kamar kowane mako muna dauke da sabon shirin tare da Associate Professor Ahmad Abdullah Ibrahim malami a Jami'ar Moses dake Kano Tsangaye ilimi wato faculty of education inda zamu tattauna batu akan sabon tsarin manhajar koyo da koyarwa da gwamnatin tarayya ta fitar wanda zai fara aiki a shekara ta 2026 inda aka rage wasu darussa malai sallama da masu sauraro
3: wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna muku barka da sauraron wannan shiri na mai albarka
2: So, Associate Professor, cikin wannan shekarar ne gwamnatin tarayya ta fitar da wani sabon tsari na canza manhajar ilimi wato curriculum inda aka dan samu wasu sauye-sauye daga ciki na rage wasu darussuka daga primary zuwa kuma senior secondary. Associate Professor, ya kake kallon menene da farko ma za mu so san menene wannan manhajar koyo da koyarwa da gwamnatin tarayya ta kawo sauyi a cikin ta?
3: To, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kamar yadda kuka sani wannan abin shi ake kira curriculum shine tsari na koyo da koyarwa wanda koyo lokaci yana samun canji to yana da kyau masu saurari su san cewa menene shi kansa wannan curriculum din ko kuma tsarin koyo da koyarwa wanda ake manhajar koyarwa wanda ake fadar sa da Hausa menene ita domin hakan shi zai bayu mu samu fahimta sosai akan wannan tsari wanda gwamnatin tarayya ta gabatar da shi to mutane da dama suna akwai ra'ayoyi daban-daban akan cewa shi wannan manhaja ta koyarwa me ake nufi da ita akwai wanda suke tunani na shekaru can baya akwai kuma tunani na zamani na yanzu a shekarun baya ana ganin kamar shi karkalam akan kira shi sai wasu tunanin kawai duk abin da ya dunkuli koyo tsarin koyo da koyarwa ma'ana abin da za a koyar ya za a koyar da shi kuma ta ya za a tabbatar cewa yara sun koya wannan kenan a iya abin da ya takanta ya takaito a ajujuwa
4: to amma a yanzu a zamananci ana kallon curriculum tsarin kurikulum a matsayin abu ne wanda ya dunkule abubuwa da dama wanda ya dunkule me aka tsara a koyar yadda za a koyar da shi sannan kuma yaya ake koyar da shi in shi ake sa implementation sannan kuma za a tabbatar cewa yara sun koya shi ne ake sa curriculum evaluation wannan su ne matakai da ake lura to don san da za a yi manhaja to dole sai ta dunkule wa'annan abubuwa sannan na gaba suka ƙara da cewa wannan tsarin karikalam ɗin na koyo man haja ɗin na koyo da koyarwa bai taƙaita da iyaka ɗaya abinda za a koyar a aji ba har abinda yara suke a wajen aji shi ma ɗan ana duba ta a matsayin manhaja na koyo da koyarwa
5: wato in suka fito kamar breaker
4: yawa da kuma irin ko curricular activities kamar haka ana clubs a ce English club Arabic club da irin game to dukkanin su a bangare ne na manhaja na koyarwa bai sai akwai abin da malami zai koyar English ko kaza wannan abin da ake plan din shi wannan shi ma wannan abin da ake a wajen makaranta shi ma duk ya dunkule karkara sannan bayan wannan har debate da ake hadawa duk part of curriculum shi kansa malami ya shiga aji da yadda yake shiga da yadda yake magana da yara da yadda to duk wannan curriculum ne shi ake kansa hidden curriculum boyayyen curriculum saboda haka gaba wani dalibi yana tasirantuwa da yanayin sahular wani malami ko kuma yadda yake magana to wannan shi ne to abin da ya dunkule magana ta karkalam kuma shi karkalam ana kansa dynamic ba abu ne da yake a daskara ba yana cancanjawa being from lokaci zuwa wani lokaci yawa
5: a so sai me yasa ake samun wannan canje-canjen kamar da kace yana canza daga wani lokaci zuwa wani lokaci
4: yawa to afan kafin mu karasa nan shi kansa karkalam ya dunkule abuwa kamar haka content shine abin da za a koyar
5: a cikin aji
4: a cikin aji sannan ya dunkule teaching method yadda za a koyarwa yanzu inda ga abin da za a koyar to idan ginta za a koyar da shi dan aka samu akasi to ba za a koyar wannan abin yadda ya kamata ba to bayan an kirkiro abin da za a koyar sai kuma an samar da hanyar da za a bi ya kamata a koyar da shi kamar ake teaching method akwai kamar lecture method akwai teachers akwai demonstration method akwai problem solving method akwai operative wanda kamar an raba tsakanin teacher centered tsarin koyarwar da malami ne zai yi jara kamar koyarwar gabaki daya akwai kuma abin da ake sa student centered wanda dalibai ne za su jara kamar
5: koyar
4: shi malami zai taimaka musu ya gyara musu fahimtar su da sauransu to kowanne abin da za a koyar akwai irin tsarin salon abin da ya fi cancanta a koyar da shi kamar yanzu za ka koyar da sallah za ka yi lecture ne kawai kai sai ka hada demonstration kai wannan demonstration na CFP saboda haka ne su kan bara ya kai ruku'u za kai kaza ko scientific abin da to ko wanda to ya dunkule wannan sannan kuma activities learning activities bayan method din abubuwan da za a yi a cikin ajin har a samu a cimma gama to karkar da dunkule wannan sai kuma da yadda malami zai yi wa kansa hisabi cewa abin nan da ya koyar ya yi nasara ko ka bai nasara ma'ana ya yi nasara ɗalibai sun fahimta ko ka da sauyata shi ne ake cewa assessment and evaluation na shi kansa wannan koyar da duk wannan abin sun dunkule karkara sannan kuma learning resources and materials kayan koyo ya zamto akwai su a ƙasa idan an yi karkara ko ba a kawo kayan koyon ba kaza shi za ka ga mafi yawanci a cikin karkara kamar misali za a ce za a koyar da yara basic science kage yana buƙatar abin da za a nuna musu misali idan yan primary ne ana buƙatar a nuna musu pictures na abubuwa ana nuna musu in video dai a kana to a kowane topic sai a ga wani abu ne ayyukan sa instructional materials za a yi amfani da su don a sauƙaƙe wa yara wannan abu
5: ana koya musu abin kuma ana nuna musu
4: wannan abu kamar da suke biology ko sciences kaga akwai lab kaga in babu lab me za su koya sai dai su ji theory kawai ba practical din to karkar mai nan koyi bayan an samar da content din to sai an samar da kayan yadda yara za su koya abu to ya dunkule wannan sannan kuma ya dunkule hidden curriculum shine abin da yara za su koya indirectly daga malami shi kansa malami bai san suna koya ba shine aka ga shine ake kansa hidden curriculum za shi ga wanda ne baka misali aka ga yaro kawai zai koyi sabtan malami wani zai koyi sahulansa, wani zai koyi maganarsa, wani tafiyarsa, shi yasa ake so a san wurare masu inganci. To a cikin karkan zaɓar malaman da za su iya koyar da wannan abu masu implementation shi ma lura ne, don kuma environment inda za a koyi wannan abu. Duk abin da za a faɗa, to idan inda za a koyar ɗin ba a samar da shi ba, ko kuma bai dace da abin da za a koyar ba,
5: wato cikin aji kenan,
4: eh, da ma makaranta,
5: da makaranta,
4: tunda akwai abin da za a koya a aji, akwai abin da kuma koya a wajen mai aji, kamar abin da suka kama samar da abubuwan sana'a, kamar akwai fishery. To a makaranta akwai wannan fundin da ake kai sa wannan
5: wanda aka ware don
4: kiwon kifi, yauwa yara su gani harkar carpentry akwai. To an samar da abin da za a koyi workshop ɗin da yara su koyi carpentry ɗin da malamin. To kaga duk irin waɗannan abubuwan kaga sai an samar da su wannan resources ɗin da kuma a makarantar akwai su da sauransu. To wannan su suka dunkule mai ake yi abin da ake nufi da karkara, kaga ba abu ɗaya ne ba. Yauwa.
5: To malam mu ta tambaye mu ta baya malam.
4: Yana caccanjawa. Karkara is dynamic. Not static. Ma'ana karkalam yana canjawa bisa yadda canjawa ta zamani take zuwa. Kamar yadda zamani yake canjawa, to karkalam yana canjawa. Me yasa? Rayuwa tana canzawa. Abin da yake mai amfani a da, yanzu zai kasance ba shi da amfani. Abin da ba shi da amfani, yanzu zai kasance wani yana da amfani. Zan ba ku misali shekara 30 baya. Ai babu ba a damu da maganar internet ba. Ba a samu tambayar maganar ICT ba, communication ba, duk da adamuwa. Amma yanzu ba, ta yi sau da a result of shigowar internet da komai, za ka ga a secondary school yanzu an shigar da basic education, computer education, an shigar da wannan, an shigar da wannan. Saboda me? Yanzu zamani ya kawo da buƙatuwarsa. A da bamu da matsalar yunwa ko rashin tsaro. Yanzu dole sai ka ga za ka safety, ka tsartar da kanka. A da bamu tsar garanti rashin aiki. Daga kowa in yi karatu tunaninsa ya je ofis ya samu aiki, yanzu kuma aiki ya zama ƙalubale. Ya yi karanci.
5: Wani a koyar da sanarwa.
4: Yawan da ƙalubale ne ya dogaro da kai, wanda kuma duniya ta tafi haka. To shi ya kaga karkar ina an shigo da abubuwan sana'o'i. To don yaro ma ya taso da wata sana'a da zai tsaya da kansa. Da ana ilimi ne don a samu kwali, a samu aiki. Yanzu duniya kuma ta canza, kai ilimi don ka tsaya da kanka. Da kafa ka ɗebi wasu aiki. To don haka tsarin manhajar sai a gine ta akan wannan tsarin, ba irin wancan tsarin na da ba.
5: Tunda zamanin ya canja.
4: Zamani ya canza. To sai haka karkalam yana canjawa. Ko me yake kawo canja shi? Canji da ake samu a society din mu.
5: Canjin
4: zamani. Yawwa. To me yake kawo a canja karkalam din? Akwai abubuwa da yawa. Na farko canji da ake samu a society.
5: A cikin al'umma.
4: Shekarun baya ba issue na globalization. Abin da ya faru na jihar Najeriya ne ba, ko ina ne ya sani ba. Amma da abu ɗaya ya faru a nan duk duniya za a sani. ICT, literacy, digital literacy. To dole karkalam ɗinmu ya canja ya bi wannan tsarin. To haka zama fiye in an samu canji a duniya sai a samu canji. Abu na biyu, ci haɓaka da ake samu ta ilimi. Idan an samu haɓaka ta ilimi, sabon ilimi da ya faru. Wanda to wanda muke shi ka san ilimi yanzu shi ma yana dishashewa. Ka ji da wannan? Ilimi yana dishashewa. Abinda da kake ganin ilimi shi ne ba komai, a ce idan ana ganin mutum ya ƙure, idan aka ce komai ya haddace. Yanzu hadda ba a majin ɗinta a ilimi sosai. Me ka ƙirƙiro sabo? Shi ne ake ganin critical thinking, ake magana creativity. To kaga canji aka samu na ilimi, to dole shi ma yaranmu a gine su akan wannan tsarin don su daidai da yadda duniya take canjawa. To ana samun wannan canji. Da yanzu technology ai ba a dame shi ba. Computers, artificial intelligence, duk wani sabon ilimi ne.
5: AI din nan da ya
4: shi kaga da ai babu su. Yanzu kuma kaga ana courses a kai. Yanzu a cikin da aka yaro ana cewa akwai masa basic computer. Wani kuma saboda me challenge da zai fuskanta na gaba. To hakan yakan sa a canja karkalam don ya daidai da wannan cigaba na ilimi. Sannan ana samun technological advancement, kamar yadda ya ma cigaba na harkar kirkira, to takan sa a canja karkalam shi ma. Sannan kuma canji da ake samu a bisa buƙata ta su kansu ɗaliban. Ɗaliban shekara 30 baya, ɗaliban shekara yanzu ba ɗaya ba ne. A da ɗalibai na da, yanzu zai a so conservative. Duk abin da aka gaya musu za su bi. Za su ji.
5: Cikin ƙasƙanci.
4: Cikin ƙasƙanci. Ba kuma kawai sun fi so a ja su bi. Amma ɗalibai da yanzu ba suna son freedom. yanci daga suna yawan son su tambaya bara shekara to idan an samu canji a irin wannan in ba ku canja tsarin koyarwarku bisa abin da ya daidai da wannan ba to za a yi ta rigima da yaran ne kuma abin bai daidai ba to wannan shi ma yana sawa a canja a nan gaɓar nake so mai amfani a Najeriya na shafa ɗan wannan maganar a aji cewa muna ta zagin ɗalibai ana cewa su zama lazy kullum suna kan social media kaza kaka social media da in technology ya zo ba ka taɓa hada yaro da shi ba
5: tunda zamani
4: ne a kansa zai iya zuwa makaranta to in ba mu canja karkaran din mu yadda zamu shigar da irin wannan tsarin a tsarin karkaran din mu ba to zamu kwana muna rigima da su ta yaya mu shigar da ɗalibai mu ko muna sharing wasu abubuwan da koyo da koyarwa da su ta hanyar Facebook din ta hanyar WhatsApp din ta hanyar wannan abubuwan ana to za su zama an yi shakartar da su da wani abubuwan ko da su yi abubuwan su na hutawa nishadi har sai sun yi wannan sana'a su fuskanci wancan amma in mai ba har sai mai ta wahala da su
5: shafan ma ba
4: to wannan canji na bukatar ɗalibai yana sawa a canja karkara akwai political and policy influence bambanci na siyasa shi ma yana sawa a canja karkara to akwai abubuwa da dama amma wannan su ne kaɗan daga ciki
6: to a associate professor master of arts sun cewar ma'aikatar ilimi ce take tsara wannan curriculum din ko kuma a akwai wata hukuma daban wadda take fitar da wannan sauye-sauye wanda aka dora mata alhakin fitar da ko in ce sauya wannan tsari na manhajar koyo da koyarwa
4: yawa to alhamdulillah idan za ka ba da gamimmiyar amsa za ka ce ma'aikatar ilimi ce amma ma'aikatar ilimi ai tana da girma
5: kana da fadi
4: akwai bangare-bangare karkashin ta da yawa akwai commissions ana cikin ita ma'aikatar ilimi tana cikin commission inda ta fi kowace ministry yawan commissions a Najeriya kaga jam tana karkashin ta NUC masu ruwa da jami'a masu ruwa da abin nan to haka shi ma ga UBEC to shi ma mai kula da karkar da tsarin ma'aikata ce da take karkashin ma'aikatar ilimi commission ne wanda su ne Nigerian Educational Resource and Development Council ita ce wannan ma'aikatar wanda a yanzu Professor Sasu Shehu malami daga Jami'ar Bayero University shine ke shugabanta to ita ce aka daukan mata take da aka bata nauyin duk waɗannan aikata wanda ita ce take da alhakin tabbatar da philosophy na education din da kuma ita ce da alhakin fitar da philosophy da objective na university education ilimin jami'a ilimin secondary ilimin primary duk alhakin ta ne har ilimin ma karamar secondary to duk alhakin ta ne to ita kuma tana da ma'aikata daban-daban da waɗanda aikin su wannan ne wanda kuma idan suka tashi za su aiko za su lura da stakeholders na ita stakeholders shine masu hannu masu ba
5: masu ruwa da tsaki
4: yawa masu ruwa da tsaki akan sabgar misali kaga an ka za su nemo su kansa researchers din masu bincike akan harkar ilimi za su gange to ma'abota masu ilimi akan bangaren karkaran din za su kawo su kansu malamai din sannan za su gange to kuma su waye expert a bangaren economy na kasar ina ake so to duk wanda ba sai sun haɗu gabaki ɗaya a tattuna da kasannin kuma kowane area a samu su waye suke da gogewa sannan a tashi su aiki suke nan lura da waɗannan tsare-tsare to duk wanda na kaga wannan canje-canjen duk shi ne suke da ɗaukar wannan alhakin kuma har wannan ɗin da kaga wanda za mu magana a kansa da su ne suke da wannan alhakin
6: to masu sauraro ka ku shafa kuna tare da shirin ilimi hasken rayuwa daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma mita 97.3 a zangon FM inda muke tattaunawa da associate professor Ahmad Abdullahi Ibrahim malami a jami'ar Northwest da ke Kano tsangayar ilimi wato faculty of education inda yake mana bayani akan sabuwar manhajar ilimi da gwamnatin tarayyar Najeriya ta sauya wato manhajar koyo da koyarwa ta ilimi a dan dakacin mu

0: Masu kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin lafiya babbar ni'ima da ya shiri dai da ke baiwa al'umma shawarwari akan hanyoyin da ya kamata su bi domin baiwa kansu kulawa daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Wanda ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na Rahama talabijin Rahama Radio, muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shirin yadda hukumar gudanarwa ta waɗannan kafafe ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Kuma ga waɗanda suka kasance da mu a shirinmu da ya gabata, kun ji mu tare da ƙwararren likitan kula da lafiyar mata na asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano, wato Dr. Mahmud Kawu Magashi, wanda ya ƙarƙare mana bayani akan mawdu'in da muka ɗauki kusan makonni biyu zuwa uku akan abin da yake da nasaba da fibroid kenan, wanda kuma kun ji irin warwara da dakta ya mana akan yadda wannan larura take da kuma irin matakan da idan wani Allah ya jarabe shi da ita ya kamata ya ɗauka domin ya samu mafita a cikin wannan larura. Alhamdulillahi a daidai wannan lokaci ma ina yi mana lale marhaban da gabatar mana da dakta wanda tun ya shigo ya kuma shirya tsab da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shirin. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, mu ne wa dakta Lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. To insha Allah idan kuka biyo mu sanna a hankali za mu shiga wani mawdu'in wanda shi ma yake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata daga cikin wasu larurori da sukan addabi wasu mata. Da za mu kalli mawdu'i akan abin da ya shafi jijjiga, wanda kuma bayan mun kammala da kashi na farko a cikin wannan mawdu'i za mu ba ku damar shigowa cikin shirin, hususan ga wanda wani abu ya shige masa duhu yake neman ƙarin haske, hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Za ku iya samun wannan dama bayan mun kammala wannan mawdu'i ta hanyar ko dai aiko mana saƙon karta kwana na SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta, wato WhatsApp kenan, wanda za ku iya yin amfani da lambar waya ta 0809913673, ma'ana 0809913673, ita ce lambar da za ku iya turo da saƙo ko dai text message ko kuma a dandalin na sada zumunta, wato WhatsApp ko rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na wuri. Amma gafanin mu je ga wannan kashi na biyu, bari mu koma ga dakta domin ya mana shimfiɗa akan wannan mawdu'i na jijjiga da wasu masu juna biyun ke fuskanta a daidai lokacin da suke goyon ciki. Don haka gare ka dakta.
1: Ba wani wata cuta ce ita sunanta jijjigar ba, ba kuma wata ƙwayar cuta ce take kama mace sai ta zama jijjigar ba. A hawan jini ga mai juna biyu idan ya tsanani, to ɗaya daga cikin yanayin da matsanancin hawan jini kan jefa mai juna biyu ciki, ko kuma ɗaya daga cikin matsanancin yanayin da kan jefa mai juna biyu shi ne tana iya kaiwa da ta yi jijjiga, wanda jijjigar nan takan zo da share fagenta, abinda ake cewa pre-eclampsia. Shisa idan an ji an ce ku yi eclampsia ko eclampsia, ma'ana share fagen jijjiga ko jijjiga, baya nufin cewar ai wata nau'i ce ta wata cuta za ta kama mace, a'a, yana nufin yanayin da mace mai juna biyu ta samu hawan jini, kuma hawan jinin nan ya tsananta har ya fara yi wa sassan jiki illa. To a inda ya kai ga ya taɓa ƙwaƙwalwa, to shi ne kuma akan kai ga jijjiga. To tunda haka ne ya kamata kenan sai mu duba mu ga shi yaya hawan jinin yake ga mace mai juna biyu. Amma za mu ku fahimtar haka ne duk da likitanci muke koyarwa ba, idan mun fuskanci mun fahimci canje-canjen da sukan faru ga mai juna biyu lokacin da take da juna biyu. In ka tuna sannan muka yi magana akan samun juna biyu, daulayin ciki da kunin ciki, mun faɗi cewar kusan komai na jikin mace yakan canja sakamakon wannan juna biyu. Sannan hatta yanayin yadda jiki kan sarrafa kansa ko kuma yanayin yadda sassan jikinmu sukan yi aiki wajen ganin mun rayu, to kowannan shi kansa sukan caccanja. Daga ciki shi ne abin da ya shafi zuciya da bugawan jini. To ita mai juna biyu abin da ya sa nake so zan fara ɗaukowa daga wannan, saboda akwai abin da nake so zan yi bayani a kansa a gaba wanda ya shafi abin da yawanci akan yi ga wasu masu juna biyu ko akan gaya musu wanda yakan tada hankalinsu. To ita mai juna biyu dai takan shiga takan ma'ana samu juna biyu, bayan ta samu juna biyu tana shiga cikin wannan yanayi ne na juna biyu da bugawan jininta yanda yake kafin ta samu juna biyu.
0: Normal ba wani sauyawa
1: ba, da farko ba wani sauyawa zai ba. To amma daga sati na shida da samun juna biyu, to jiki sai ya fara tarawa, sai ya fara tarawa. In an tuna a lokacin da muke wancan bayani mun magana daga cikin hikimomi da Ubangiji ya saka na yanda jikin nan ke tarawa, daga ciki shi ne zai taimaka wajen tsinka jini, wanda tsinkewa jinin zai sa jinin zai fi saurin zagayawa jiki. Daga cikin hikimomi shi ne jinin da yake tsinkakke ya fi saurin ɗaukan iska da sakinta, wanda kuma ana buƙatar jini ya ɗau iska ya kai ɓangaren inda yaro yake ya sake ta, a nan kuma ya kwaso da gurɓatacce iska ya daure ta wajen uwa ta fitar da ita. Sannan daga cikin hikimomin wannan tsinkewar jini shi ko kuma tara wannan ruwa shi ne jinin ya ƙara yawa, domin mai juna biyu tana da haɗarin yiwuwar ta zubda jini. To banda wannan tarawar, to cikin hikima ta Ubangiji kuma sai ya saka wannan sinadari da muka taɓa bayani a baya na progesterone, wanda muka ce farko ƙwansan ƙwan da ya ƙyanƙyashe ya zama ɗan yake samarwa, wanda daga baya mabiya za ta karɓa aikin daga sati na 12 zuwa sati 14, sannan ta riga ita kuma ta riƙa za ta iya aikin sai ta ci gaba da samarwa. To wannan sinadarin kamar yadda muka faɗa a wancan lokacin, shi aikinsa shi ne yana taimakawa, ko daga cikin aikinsa yana taimakawa wajen mahaifa ta saki kar ta takure, saboda ita mahaifa ba ta son baƙon a ba cikinta, in dai wani abu baƙo to za ta fara takurewa don ta koro shi. To saboda haka shi kuma ɗa ba uwa ce kaɗai ba, ma'ana ba daga jikin uwa kaɗai ya samu ba, domin akwai ƙwan ɗa namiji a ciki, wanda ƙwan ɗa namiji ba ƙwan abu ne a gurin mahaifa. To saboda haka wannan sai ya sa mahaifa ta saki, sakin da mahaifa za ta yi zai sa ɗan nan ya zauna lafiya. Wanda in ka tuna sannan muke bayani akan maimaitoɓari, ɗaya daga cikin nau'i na maimaitoɓari shi ne da muka yi bayani akan cewa rashin ingancin wannan ƙwansan ƙwan da zai samar da sinadarin sai ya sa mahaifa tana takurewa, sai mace ta bari tun a ƙananan kwanaki. To saboda haka wannan sinadari daga cikin aikin sa wanda ya sa mahaifa ta saki, to kuma sai ya sa kafofin jini su buɗe. To da yawa wani lokacin nakan ba da misali a nan, da misali ciwo da akan yi amfani da shi wajen bar ruwa, idan aka matsa bakin ciwo sai ka ga ruwan yana tsalle yana tafiya guri mai nisa. Idan ku da za a saki tuyan sai ka ga ruwan baya tafiya sosai, ma'ana tafiyar ta sai ta zama babu gudu. To kamar haka ne ga mai juna biyu, kafofin jini duk sun buɗe, kafofin jini na kuma duka mabututai suke, saboda haka duk sun buɗe, to kaga jini ba zai dinga gudanawa da sauri ba. To wannan sai ya sa tafiyar jinin ta zama a hankali, ma'ana babu sauri sosai. To kaga ɗaya hikimar da muka faɗa kenan ta cewa idan jini ya tsinke, kaga dama hanyar da jini yake bi ta buɗe baya tafiya da sauri. To kaga in yana da kauri ai tafiyar ma ba za ta yi ba sosai, to amma in ya tsinke zai ɗan fi gudanawa. To wannan sai ya sa mai cikin nan da ta shiga cikin wannan yanayi na juna biyu da bugawar jininta yanda ta saba tun kan ta samu juna biyu, to yanzu waɗannan abubuwan sun faru sai zama bugawan jinin ta yayi kar. Wannan kuma yawanci yafi faruwa daga sati na 16 zuwa sati na 18. To a wannan lokacin sai a ga jini yana yin kar. To jinin nan zai zama yayi kasa, hikimar kuma wata ƙarin hikimar kuma ta tafi jinin nan ya zama baya bugawa da sauri. Shine tsakanin da da uwa mabiya ce kamar katanga. To jinin uwa shike kawo abinci da iska, jinin da shi kuma sai ya dauka ta ɗaya bangaren na katangar, shi kuma jinin da sai ya kawo gurbataccen iska da dagwalan abin da jikinsa ya saba, jinin uwa kuma sai ya dauka ya fitar masa. To idan ya zama da bugawar jini tana tafiya da sauri, to wannan musayar ba za ta yi ba. Amma idan jini zai taho cikin nutsuwa a nutse ya zo jikin wannan katanga, to kaga tunda ba saurin wucewa yake ba, to wannan musayar za ta yi cikin sauki. To cikin hikima ta Ubangiji sai ya saka wannan na faru. Abin da ya sa na so na fara ɗaukowa daga nan, saboda da yawa mata idan suka je awon ciki, musamman a wasu daga cikin ƙananan asibitoci, kai har wasu daga cikin manyan asibitocin ba. Dan karambani na masu awa na masu kai auna bugun jinin, maimakon su bari sai ta je gurin likita ko kuma waɗanda za su yi mata awo, daga gurin da aka auna jinin nan sai a ce ai jinin ki yayi ƙasa, sai ka ji ana cewa ai low BP ne dai, nan haka ki sha ruwan gishiri da suka yi. Wannan kwata-kwata babu shi a tsarin likitanci, babu shi a tsarin kula da lafiyar mata masu juna biyu. Haka kawai mace ba gudawa ta yi ba, ba amai ta yi ba, sai ki ce ta je ta sha ruwan gishiri da suka yi. To zahirin dai abin da ya jawo ake ganin jinin nan yayi ƙasa, gashi yanzu mun faɗa, kuma shi kansa jinin yayi ƙasa akwai hikima, kuma wannan ita ce hikima da Ubangiji ya sanya wannan jini ya zama baya bugawa da sauri. Ma'ana inda bugawar jinin ta ana cewa 120 ƙasa 80, to sai kaga ta zo kawo da jinin ta kaga sama 90 ƙasa 60 ko sama 90 ƙasa 50. Wannan baya nufin cewa tana da wata larura, baya nufin cewa tana cikin wani yanayi, domin ne ai da tana cikin wani yanayi da a ce dan karancin bugawar jinin ne yayi karɗewa saboda ko karancin ruwa ko wani abu, to ai da ko iya tafiya ba za ta yi ba. Saboda haka a yanayin da aka ga wannan ba IV ba ne, ba matsala ba. To inda yake IV shi ne a yayin da mace mai juna biyu kuma ya zama da cewa ta shiga ko kuma ta shiga cikin wannan yanayi na juna biyu, sai kuma jinin ta ya fara ɗagawa, to wannan fa matsala ce musamman. Sai ya zamana da ba ta da hawan jini, amma bayan cikin ya raba, mana ya kai kamar tunda kamar da na sha nana ta wace muna lissafin ciki ne a sati-sati, to bayan ya kai kuma sati 40 shi ne cikar lokacin da ake cewa EDD din nan, to bayan sati 20 sai kuma aka ga jini ya fara hawa, to wannan shi ne abin damuwa. Domin ne wannan yana nuna cewa wancan abin da muka faɗa wanda Ubangiji cikin hikima sai sanya shi ya kasance domin al'amuran cikin su tafi daidai, to abin ya saba wa haka. Ma'ana yanzu tana da yiwuwar ta samu hawan jini, domin mai daga inda aka jinin nan ya fara hawa, to abin da zai biyo baya maimakon a ce jinin ta ya sauka daga yanda yake, to sai aka gama hawa yake, to wannan yana nuna cewa kenan akwai yiwuwar ta samu hawan jini irin wanda ake samu a ciki. To sannan kuma akwai matan da dama can suna da hawan jininsu kuma sai suka zo suka samu juna biyu, to su ma wannan hawan jini yana iya ta'azzara, wanda wannan duka shi kan bayu ga ya zama da cewar an samu matsala na hawan jini lokacin da mace take da juna biyu. To kan mu dora a kan me zai iya biyo baya idan da hawan jini, sai mu duba mu ga waɗanne abubuwa ne suke ko kuma menene abubuwan da kan ƙara haɗarin yiwuwar mace ta samu hawan jini lokacin da take da juna biyu. To na farko dai shine wannan da na gama faɗa yanzu, ma'ana dama can tana da hawan jini, to tana da hawan jini akwai haɗarin yiwuwar lokacin da ta samu juna biyu yana iya ta'azzara. Na biyu, idan ya zama na cewar ma'ana shekarunta ko sun yi ƙasa da yawa ko sun wuce 35, ƙasa da yawa ma'ana ƙasa da 16 ko sun wuce 35, wannan ne dalilin da yasa yawanci akan ga masu haihuwa fari ko kuma in ce masu kananan shekaru kai sukan sami irin wannan yiwuwar su samu jijjiga. Haka zalika kuma yana iya zama hadari ga wacce ita kuma cikinta ne na farko. Domin ga wacce cikinta ne na farko, wannan shi ne karo na farko da waɗannan canje-canje suke faruwa a jikinta. To bude ba mu bayanin menene abin da zai iya sa wacce da can bata da hawan jinin ta samu ba. To amma wanda suke a ciki na farko suna da hadarin yiwuwar su samu wannan, wanda za mu bayani dan gaba. Wani kuma dalilin shi ne idan ya zama na cikin na tagwaye, wacce take da cikin tagwaye ita ma tana da hadarin yiwuwar ta sami hawan jini lokacin da take juna biyu. Haka zalika wacce take da matsala da ta shafi larurar ciwon koda, ita ma tana da hadarin yiwuwar ta sami hawan jini lokacin da take da juna biyu. Haka zalika wacce misali take da wacce ko kuma misali kamar wacce za a ce mahaifiyarta ko ƴar uwarta wacce suke uwa ɗaya ta samu hawan jini lokacin da take da juna biyu, ita ma tana da hadarin ta samu. Yawwa, kamar ma'ana ka ga nan yana bincewar halitta ce tunda mahaifiyarta ta yi ita ma tana iya, ko ƴar uwarta ta yi tana iya, ita kanta wacce ta taɓa yi ɗin ita ma tana iya sake yi. Ma'ana idan da ta samu hawan jini a wani ciki tana iya samun hawan jini a wani ciki. Haka zalika masu larurar diabetes lokacin ko dama can suna da diabetes ɗinsu, to su ma suna iya samun hawan jini lokacin da suke da ciki. To ba likitanci muke koyarwa, amma don jama'a su fa'idantu game da me zai sa to da can bata da hawan jini kuma ta iya samu. To akwai dalilai da dama kamar yadda muka faɗa, kowanne daga cikin waɗancan abubuwan da muka faɗa yana da nasa bayanin na dalilin da yasa. Amma a dunkule wanda ya fi zama gama gari bayanin da zamu iya, wanda ya fi zama gama gari don musamman dai ɗaliban ilimi, shi ne ita mabiya sanda take nasa kanta a cikin mahaifa. To kamar yadda bishiya ne ko kuma in ce shuka take turmutsa jijiyoyinta ne a cikin ƙasa, to haka mabiya take. To a yanda take wannan, to sai ya zama na duk kafofin jini da suke cikin mahaifa, to sai ya zama ta feraye su sun zama ma'ana ba su da kauri, ta yanda zai zama ɗan tantani ne kawai kafar jinin sai jinin da ke ciki. Kaga wannan zai bayu ga ya zama kamar wata rariya ce da za a dinga tatar abu. To wannan sai ya sa tunda ba ta feraye su duk kaurin su babu, to tsokar da take jikin su wanda ya kamata ta dinga taimaka musu wajen takurewa, to an feraye ta. To sai zama sai wani tantani kawai wanda yake ɗauke da jini. To wannan tantanin zai iya talewa ta yadda zai ɗauki isasshen jini da yawa. To wannan sai ke bayuwa ga ya taimaka wajen duk waccan musayar da na bayani a baya. To amma a yanayin da ya zama na yayin da ita ainihin wannan mijiya take kokarin firmusa kanta, sai zama na bace iya tere dukkanin waɗannan kafofin jinin ba. To abinda zai biyo baya, kafofin jinin nan za su iya ci gaba da takurewa. To wannan zai bayu ga takurewar da suke yi, sai ya zama ciwon bugawar jinin tana yawa. To wannan sai ya jawo kuma jiki zai ji cewa to ai wannan kafofin jinin ba a riga an fere su yadda ya kamata ba. To jiki sai ya daɗa samar da sinadaran da za su daɗa taimaka duk kafofin jinin da suke jiki, kuma sai su dinga takurewa. To wannan zai sa jini kuma sai dinga bugawa da ƙarfi ko ta ina. To wannan shi ne abin da yake jawo a takaicen za mu ɗan bayyana shi don ɗaliban ilimi, domin wata jini mai sauraron shi baya buƙatar malam dai sanin wannan. To amma aƙalla dai wannan ɗaya daga cikin dalilai ne da sukan jawo yawanci ya zama da cewar bugawar jinin ta ƙaru. To yanzu mun ji waɗanda yawanci suke da haɗarin yiwuwar samu, kuma mun ji dalilin da yasa. To a yanayin da ya zama da cewa mace watakila ba damuwa ta yi da zuwa awo ba, ko kuma tana zuwa awo amma ba a da abin da ma za a auna bugawar jini ta, domin akwai su irin wannan asibitocin da yawa da za ga mace tana zuwa awo amma ba ma a gwada bugawar jini ta. To kaga in ba a buga ni a gani na in aka yi awo ma ba a auna bugawar jini ba, to ai kamar ba ma ya awo bane, domin me ita wannan larura ta jijjiga hanya ɗaya sahihiya ta magance ta ko ta kariya daga gare ta ita ce ta zama da mace tana zuwa awo amma ingantaccen awo. awon da za a iya dubawa in an ga kina da matsala a dauki mataki mun ga wadanda suka bibiye mu sanda muke magana akan manufa ta yin awo daga ciki akwai gano matsalolin da ka iya bujirowa da kuma daukan matakin magance su to saboda haka idan mace ta zama tana zuwa irin wannan gurin da ba za a auna ko kuma gurin da za ma a auna amma ba su san ma'anar awon ba ma'ana abin da nake nufi da ba su san ma'anar awon ba wataƙila sun iya su ga in ya yi ƙasa su ce ki sharo ni shi da suka yi amma ba su iya su san in ya hau cewar to wannan ya kamata in ma misali ya fi ƙarfin matakinsu to a tura ta asibiti na gaba to irin wannan shi ne abin da ka bayu bai zama da cewar hawan jinin nan ya ci gaba da hauhawa shi kuma hawan jinin nan kamar yadda muka faɗa daga ɗan bayanin da ne ka ga da ne bayani akan mabiya daga nan za a iya fahimtar cewar ashe idan mabiya tana da girma to kuma aka samu wancan tasgaran da muka faɗa ashe akwai yiwuwar hawan jinin nan ya da ta'azzara to wannan ka ga shi ya fito da maganar da muka yi magana akan tagwaye shi yasa cikin tagwaye yake da haɗarin haka domin aka samu wancan tasgaran da cikin tagwaye to matsalar kuma sai ta fi hauhawa to saboda haka idan ya zama da hawan jinin nan ya ci gaba ba tare da ɗaukan mataki ba to abinda zai biyo baya hawan jinin nan zai iya wa sassan jiki illa to daga cikin sassan jiki da yake wa illa wanda kusan hawan jinin nan yana iya taɓa kowane sashi na jiki wannan ba wai ga mai juna biyu dama ga duk mai hawan jini yana iya taɓa masa kowane sashi na jiki to ballantana kuma mai juna biyu kowane sashi na jiki wanda nan gaba wataƙila ko da mako na gaba ne za a ji inda za mu faɗi irin illolin da hawan jinin nan yakan yi ga kusan kowane sashi na jiki to tunda hawan jinin nan zai iya illa ga wani sashi na jiki saboda ta'azzararsa to daga cikin guraren na farko-farko da yakan fara yi wa illa shi ne koda to sai ya zama na koda ba za ta iya saboda ƙarfin bugawar jinin sai ya zama na ita koda dama kamar rariya ce kamar matata ce kamar yadda aka san akan yi tatar koko to kamar haka koda kullum take tace jinin ne sai ta kwashe fitsari daga ciki duk kuma wani abu mai muhimmanci tambayan mana a cikin jikinmu wanda bai da muhimmanci da gwado ne ya buru wani fitsari shine sai ya fita a matsayin fitsari to idan ya zama buga jinin nan yayi karfi zo rariyar nan ta koda kuma ya zama ba za ta iya tace jinin nan abin da ya kamata ta tace ba to abin da zai biyo ba sai ta fara sakin abubuwan da bai kamata a gansu a cikin fitsari ba daga ciki shine hada wannan sinadari na protein to wanda ga tsar matsanancin hawan jini to kuma sai aka fara ganin ga sinadarin nan na protein kuma adadi mai muhimmanci domin me mutum yana iya ganin wataƙila ɗan sinadarin protein a cikin fitsarinsa kaɗan inda za a gwada idan wataƙila ko ya ci wani abinci wanda yake ɗauke da wannan sinadarin mai yawa amma inda aka ga adadin da bai kamata a ganshi a cikin fitsari ba ga kuma matsanancin hawan jini to shine an kai wannan mataki da ake cewa share fagen jijjiga to idan tafiya ta tafi ba tare da an ɗauki wani mataki ba to abin da zai biyo baya shine kuma sai ya zama na cewar ya kai ga fara neman yin kwakwalwa illa to wanda daga nan shine kuma sai mace ta fara cewa tana jin matsanancin ciwon kai sai mace ta ce tana jin jiri sai mace ta ce tana ganin kamar walƙiya ko kuma ba ta gani sosai to in tafiya ta tafiya kuma ƙarshe to shine ko dai wata kafar jinin ta fashe a cikin kwakwalwa sai ya zama an samu shanyewar ɓarin jiki ko kuma in ya zama na cewa ko da kafar jinin ba ta fashe ba sai ya zama na saboda ƙarfin bugawar nan jinin sai ya zama na ya zaburar da wani sashi na kwakwalwa to shine kuma sai mace ta fara jijjiga ma'ana dai kenan mun fahimta a nan ashe jijjiga matsananciyar illar da hawan jini kan yi ce ga sashen kwakwalwa wanda wannan shi ne ke farawa daga matakin share fagen jijjiga zuwa jijjiga to ina ga wataƙila za mu ɗan tsaya iya haka mako na gaba za mu ɗora daga duk da mun faɗi yanzu wasu daga cikin alamomi waɗanne alamomi ne suke nuna alama share fagen jijjiga kafin ma a kai ga jijjiga sannan kuma sai mu ji irin illar da jijjigar takan yi wa sassan ko kuma irin illar da hawan jini yakan yi wa sassan jiki ko kuma ita kanta jijjiga takan yi wa sassan jiki da fatan Allah ya sa mu dace
2: amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kuke sauraro kuma kuke kallo wanda kuma kamar yadda kuka ji a wannan mako Dr. Mahmud Kawu Magashi wararren likitan kula da lafiyar mata a asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano ya dora mana a sabon maudu'i da a wannan rana muka fara akan jijjiga da akan samu ga waɗansu masu juna biyu. Kuma kun ji irin bayanan da dakta ya mana akan yadda wannan larura take da kuma irin wasu daga cikin abubuwan da take yi wa mai juna biyu. Lokaci ne da za mu shiga kashi na biyu bayan da muka kammala wannan maudu'i namu na ɗaukar saƙonninku da ma tambayoyin da kuke yi wa dakta akan wata mas'ala da ta shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda ba tare da na jamu da nisa ba za ku iya amfani da lambar waya ta 0809913176 wato 0809913176 ita ce lambar da za ku iya turo da saƙo ko dai a text message wato saƙon karta kwana kenan, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta social media wato WhatsApp kenan, domin ku ji amsar abin da ya shige muku duhu game da abin da yake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Bari mu fara da wannan saƙo da ke cewa assalamu alaikum, don Allah likita mace za ta iya gane mijinta zai iya haihuwa kuwa? Na gode.
1: Matukar ba abin da ya bayyana na ciwon ko yana da wata larura ko ba shi ko kuma wani abu ba. Saboda haka a haka kawai ko ki a matsayinki na mace ko macen ai ba za a kalli ta kawai a ce wannan ba za ta haihu ba. Ni ba wani abu ne ya bayyana na ciwon tana da wata larura. Wace ko ake ganin yiwuwar samun juna biyun zai yi wahala ko aka san haka ba. Saboda haka a nan ba wata alama ni da zan iya gaya miki da za a ce an kalli namiji a likitance zai iya haihuwa ko ba zai iya haihuwa. Illa idan yana da wata larura ne wacce hakan kan iya hana haihuwa, to wani kuma wani abu ne daban. Amma ba wai da dubansa kawai sai ka ce irin mai gani har hanjin nan in ce kawai ba zai iya haihuwa ba. Sannan kuma ko a kimacin kamar yadda na faɗa kima ko mace ai ba za a iya dubanta haka kawai a ce ba za ta iya haihuwa ba, sai in akwai wata larura wacce ta bayyana ta zahiri da aka san kuma tana iya ko jawo ba za a haihu ba ko kuma haihuwar za ta yi wahala. Misali kaga kamar sanda muke magana akan irin matan da ba su da mahaifa, kaga ai wannan mun yi bayani akan cewa su dai su ɗauki ciki da kansu ba za su iya ɗauka mutum da ba ta da mahaifa. Amma sauran larurori duka yawanci wataƙila magana ce ta idan akwai su wataƙila yiwuwar samun juna biyun zai wahala, kuma kowacce muka faɗa sai mun faɗi ga hanyoyin da za a bi wajen warware ta. Saboda haka amma kawai a dubi mutum a ce masa ba zai iya haihuwa ba, kuma musamman ma namiji ko mace ce ma, gaskiya ina ga wannan abu ne mai wahala. Ni dai dan ilimin da Allah ya bani ban san wata hanya da zan dubi mutum kawai in ce ba zai iya haihuwa ba. Saboda haka in zan baki shawara na har kawai sai dai ki haɗa da addu'ar Allah Ubangiji. In baki da aure a yayin da kike addu'ar samun mijin, to kuma ki fatan Allah ya arzurta ku da zuri'a ɗaya ba ta gari. Yawwa Ubangiji kuma shi kin ba masa komai kenan a hannunsa, wanda kuma shi ne mai yi.
2: To wannan cewa take da Allah likita na yi aure sama da shekara 5 amma dai Allah bai bani karuwa ba. To ina jin namiji ne kuma ya ce matata wata 5 ba ta yi al'ada ba, shin likita me ya kamata mu yi don Allah?
1: Likita ba abin da ya kamata ku yi ya kamata ku yi asibiti. Da yawa irin wannan wani lokaci ta kan faru. Wasu iyayen sun san ƴaƴansu suna da wani matsala na rashin yin al'ada a gidanka. Amma yawanci sukan bari kawai har sai bayan an yi aure. Wasu kuma sukan ɗauka kamar wannan bidiyo ne, misali ko ta ɗaya ko ta biyu suna da wani abu duk bayan wata 2 tana yin al'ada ko bayan wata 3 tana yin, sai su ɗauka kawai haka al'ada ta take. To yawanci wannan irin wannan shi ne kan jawo lokacin ya zama ba za ka ga ba a damu da aje asibiti ko a bincika menene abin da ya jawo haka. To amma yanzu kai ka ga da kaci ice wani wata 5 ba mu shi na ba, dama can haka take yi ko ko a yanzu ne abin ya faru. Alayi hadin ko wanne ne a ciki ko dai dama haka take yi ko kuma yanzu abin ya faru, amma fi kyau shi ne su je asibiti, domin kun je asibiti a nan ne za a tantance ta inda kuma za a iya gane menene matsala. Wannan da bayanin kawai wata 5 ba za mu iya yanke hukunci mu ce matsala kaza ba ce. Kuma zahiri ma ko da ma misali bayanin ya bani bai kamata kai tsaye kawai mu ce matsala kaza ba ce, domin a yanda yake tambayar watakila zai fi kyau idan da asibiti ne ga shiga likita ko ga ita ma ta yanda za a yi bayani mai gamsarwa. Mun ka san wani lokacin irin wannan kawai fadar amsar a haka sai kuma a fassara ta da wani abin daban. Alayin ya dindi abin da nake so gwada maka dai ba daidai ba ne ba dai a yi wata biyar ba ya al'ada ba. Kuma ya kamata ku je asibiti da watan
0: da ke. Kuma gashi an yi shekara biyar ba a samu karuwa.
1: To ka ga na mamanta cewa ya mace ke ne.
0: Shekara biyar.
1: Shekara biyar.
0: Yanzu ne ta wata biyar.
1: Yanzu ne ta wata biyar. To ka ga ba mu sani ba da can takan yi wasu watanni ne yanzu ne abin ya ɗuri ya tsayi har yake gani abin da ko ku a'a ba ta taɓa yin hakan ba sai wannan karan. Alayin halin dai shekara biyar gaskiya ya shekarun sun yi tsayi da ya kamata tuna a ce kun je. Kun fara bincikar ko kuma tunanin neman maganin me ya jawo aka samu wannan jinkirin na rashin samun juna biyu. Wato ina son ba da shawara ga dukkanin ma'auratan da suka yi aure ba daidai ba ne wata uku wata huɗu ko da shida a fara cewa har yanzu mun ji shuto, amma kuma tun da dai cikin hikima ta Ubangiji akwai hanyoyi da ana ta faɗakarwa an san cewa in dai aka cika shekara guda ya kamata a fara ɗaukar mataki. To zai fi kyau idan aka ga an shekara ko da an yi jinkiri ne amma kada a bari a irin wannan dogon lokacin, amma bai kamata a ce an kai shekara biyu uku ana zaune ba tare da ɗauki mataki ba. Dalilin da ya sa saboda ga mace ita tana da takaitaccen lokaci ne. Yanzu ka ɗauka kamar yadda yanzu ka ga yanzu ake aure wasu za ka ga sun kai shekara 30 kuma sama da haka wasu
0: mata.
1: To ka ga irin wannan yanayin aka zo kuma aka ci shekara biyar. Kaga fa an tafi 35 kenan. To kuma ka tuna fa cewa da zarar an wuce 40 kuma an fara tunanin shiga mataki na ɗaukewar ma al'ada kenan. To kaga in ba a ɗauki mataki da wuri ba abin da zai biyo baya shi ne sai a zo kuma lokacin da ake shirin ɗaukar matakin kuma yiwuwar samun juna biyun kuma ta daɗe yin ƙasa. Don haka ko da irin waɗanda misali ake magana a yi musu irin dashen ɗaya ne saboda wataƙila matsalarsu ana ganin ba wacce za ta iya ɗaukan cikin da kanta ba ne. To ko wajen da shanɗan waɗanda suka gaza shekara 40 sun fi sauƙin ma'ana harka fiye da waɗanda suka haura shekara 40. Ma'ana abin da ke nufi sun wajen kula da su da samun nasarar yiwuwar ma'ana samun da shan ya zauna ya fi ga 'yan ƙasa da shekara 40 fiye da waɗanda sun riga sun shekara 40 zuwa sama. To irin wannan jan ƙafar shekara biyar shekara goma to sai ga mace tana neman ta kai wannan makwara. Kuma ka tana mun yi bayanin cewa bayan shekara 35 ƙwayoyin da suke cikin shekarun 'ya mace sun ragu sosai bayan shekara 35. A wannan lokacin ga wasu samun cikin ma wahala ne, wasu za ka ga har 40 da wani abu kuma da nan da nan su samu ciki, amma wasu za ka ga samun cikin wahala ne. To kaga ashe zai fi kyau kenan idan aka ga an shekara ɗaya wataƙila ma za a jinkirin biyu to sai a fara bincika. Amma a nan ban kuma ce da an yi wata uku a fara cewa ya muka ji shiru ba, domin yanzu wani abu kenan da yake tashi yanzu da an yi aure wata ɗaya wata biyu wata uku sai ka ji an fara cewa angon ya muka ji gidanka shiru har yanzu ba wani motsi. To ba irin wannan ba, wannan kuskure ne tunda mun sha faɗa anan cewa idan yau za a yi sababbin ma'aurata 100 aure to bayan wata shida abinda bincike ya nuna 60 za su iya samun ciki.
0: Sun fi raibi kenan.
1: Yawwa to eh bayan wata shi. Bayan shekara guda 85 zuwa 90 suna iya samun ciki.
0: Bincike ne wannan.
1: Yawwa bincike wanda abin da ya nuna. Sannan bayan shekara biyu 95 suna iya samun ciki. To a nan abin da nake so mu fito da shi hikimar shekara ɗayan da aka ce a bincike. Kaga daga wata shida zuwa shekara ɗaya kaga akwai ƙaro kusan 30. Kun ka ce 85 zuwa 90. To kaga dan menene daga wata shida za a fara ya muka ji shiru. Kila suna cikin waɗannan 30 din na gaba. Amma bayan shekara ɗaya kaga an ce 90 kaga nawa ya rage ba 10 ba. To a 10 nan kuma an ce bayan shekara biyu 5 ga 95 za su samu juna biyu. Kaga 5 ne suka rage. To ma'ana kenan bayan shekara guda duk wanda ya rage bai samu juna biyun nan ko kuma duk ma'auratan da suka rage bai samu juna biyun nan ba ɗayan biyu ne ko da matsala ko ba matsala. To shine hikimar. To tunda an shiga matakin kawai ko da rabi da rabi ma'ana ko dai da matsala ko ba matsala to shine dalilin da yasa ya zama lokaci mafi kyau da ya kamata a fara bincikawa. Domin ne ɗayan biyu ne, ko dai ana cikin wancan biyar ɗin da ba za su samu ba shekara biyu, ko ana cikin biyar ɗin da za su iya samu a shekara ta gaba. To shi ne dalilin da ya sa hikimar kenan bayan wata goma sha biyu a fara bincike, ma'ana bayan cikakken shekara a fara bincike. Saboda haka a nan shawarar da zan ba su a dunkule shi ne su yi ƙoƙari su tafi asibiti, su tafi babban asibiti. Saboda babban matsalar da take daɗa wahal da mata shi ne magana cewar na je asibiti a yi hoton sikanin an ce ba komai. In kun je ƙaramin asibiti suka yi hoton sikanin, a dama sikanin ai fita zai ce babu komai. In aka lura sanda muka yi magana a kan rashin samun juna biyu, ai mun faɗi dalilai da dama kuma hanyoyin da akan gano su da dama. Saboda haka ba hoton sikanin ba ne kaɗai, ba mu ce sikanin bai da muhimmanci ba, amma kuma sikanin ba zai zama shi kaɗai ne in ya ce ba komai kuma shi kenan sai a haɗa hannu a ce a mun je an ce ba komai ba.
0: To wannan cewa take yi, don Allah likita, bayana da cikina da marata su neman ciwo, amma yanzu sati biyu kenan da ɓatan wata, don Allah likita me ya kamata ne a bani shawara, na gode.
1: Don take sati biyu da ɓatan wata, ma'ana lokacin da kake fara shiga al'ada yanzu ya wuce da sati biyu. Abunda da ya kamata ki yi sai ki yi gwajin ciki irin wannan wanda akan yi na sinken, amma ke biki iya ba sai ki je ko da ɗakin gwaji inda ake ɗakin gwaje-gwaje, cibiyoyin da ake gwaje-gwaje na gwaji na gwajin jini ko gwajin fitsari sai a yi su. Idan aka yi gwaji ya tabbatar da akwai ciki, ko kuma ya alamta kai akwai ciki, domin wanda yake yana sawa dai shi wannan gwaji ko na fitsarin ko na jinin ba ya tabbatar da ciki, amma yana alamta ciki. Idan aka yi gwaji ya alamta akwai ciki, to sai a yi ƙoƙarin tabbatar da ciki. Tabbatar da cikin kuma shi ne ta hanyar yin hoton sikanin, domin in abin da kika faɗa haka ne, to aƙalla kenan kin ga cikin ki ya kai wajen sati shida zuwa sama. To in ko aka yi hoton sikanin za a iya gani da kuma mu ciki, to wannan shi ne abin da ya kamata.
0: To bari mu je ga wannan saƙo na murya.
3: Assalamu alaikum likita, barka da yamma, ya aiki. Don Allah tambaya ta ita ce shekarun mu ɗaya kenan da yin aure, to har yanzu Allah bai kawo rabo ba. To don Allah muna son mu je asibiti ne, to idan mun je asibitin wurin wa za mu je, kamar ina za mu je a duba mu, sannan kuma wanda gwaji za mu ce a yi mana. Allah ya maida dakta gida lafiya.
1: To ai ke ce likitan kenan, in ku ce ke za ki faɗi, ko kuma ku ne likitoci kenan kuka ce ku za ku faɗi gwajin da za a yi muku. Ai idan kuka je asibiti, ya danganta da asibitin da kuka je. In kuka je asibiti za ku je ne a matsayin da matsalar ku, amma in so samu ne ya kamata a ce likitocin gani za a tura ku ku gani. To inda aka gano da farko, misali suka tura ku wajen likitocin gani, to ai daga bayanan da za ku yi su za su bayyana wani irin gwaji ya gabata ne. Domin kamar yadda na faɗa sani ne da farko mai magana a kan da rashin samun juna biyu, mata idan sun zo ko kuma ma'aurata idan sun zo, ba yana nufin duka wannan gwaje-gwajen da muka faɗa wajen gwaji wajen guda 30 ko sama da haka duka wani sai a yi mace su lokaci guda ba, a'a. Da farko wasu in ta zo daga bayanin da ta yi ko kuma daga bayanin da su ma'auratan suka yi, kana iya fahimta ko kuma ana iya tunanin cewa wannan matsalar ta fi kama da matsalar tasgaro a ɓangare kaza, wannan matsalar ta fi kama da matsalar tasgaro a ɓangare kaza. To a nan ne za a yi tunanin a fara ba su gwaje-gwaje wanda za su iya lalubar a ina ne matsalar take. To daga nan ne kuma idan wataƙila ko an gano matsala a wuri kaza, to kuma sai a tattara hankali akan wannan. Misali ko kuma an gano matsala a ɗaya daga cikinsu, misali sai zamana gwaji ya nuna cewa matsalar nan daga ɓangaren namiji take, to kaga ba hikima ka ci gaba kuma da bincikar mace bayan ka yi mata gwaji, kaga sauran abubuwan da ka gwada wanda za su iya nuna maka cewa akwai matsala komai kalau, to sai ka dawo kan namiji. Kuma musamman matsalar za ka ga akan namiji ne ta fi sauƙin bibiya. Dalilin da ya sa shi da gwaji ɗaya ake bibiyarsa shi ne gwajin nan na ruwan inzari. Amma mace kaga za ka ga matsalar da ta shafi shekakwai daban, matsalar da ta shafi hannun mahaifa daban, matsalar da ta shafi cikin ƙwaƙwalwar mahaifa daban, matsalar da ta shafi bakin mahaifa daban. Kaga to kaga kowane guri kuma za ka ga akwai nau'ika na gwaje-gwaje da aka yi don tantance wannan matsala. To saboda haka shi sa nakan ba maki wani lokacin wasu mazan za ka ga gashi su da su ake takurawa matan na kan, amma an ce zo kai gwaji sai kuma ga mutum ya ki zuwa yi gwaji. To kaga gwajin nan shi kwaya ɗaya fa zai yi, kuma da daga inda ya gwajin nan guda daya aka tabbatar da komai lafiya shikenan shi an ajiye shi gefe kan da za a koma to saboda haka ba gaba daya kawai lokaci guda za a ce duka bara ai gwaji zai zama za a yi gwaje-gwajen da suka dace daga bayanan da aka dauka daga gurin ma'aurata to daga nan ne kuma za a dora a gina akan abin da ya kamata saboda haka anan da kike tambaya ya danganta da asibitin da kike je amma dai in so samu ne ku ga likitocin gani amma ba to
0: ba abin da nake so in ce kamar ina jin ita tambayar ta tana neman wannan wuri ma in suka je asibiti za su fara tafiya
1: kai ka san kowane asibiti da tsarin sa misali bari in baka misali da asibitin da nake kaga asibitin da nake farkon shigowa idan mutum ya shigo zai fara zuwa gurin da ake ganin marasa lafiya ne na shakatafa ne da kullum mala bangaren da ake cewa GOP din yawa to kaga daga nan ne su kuma za su tantance idan suka ga a wannan akwai bukatar ya tafi ya ga kwararre a fanni kaza sai su tura wannan ya kamata ya tafi ya ga kwararre a fanni kaza sai su tura amma abin da yake kawai bai gagara su su warware matsalar bane za ka tubi yanan anan za su warware
0: wurin ma
1: yawa nan gurin su za su warware ta to kaga wannan tsarin amini kuma kenan to amma kaga ba mun san tsarin sauran asibitoci shi sa nace ya danganta da tsarin asibiti amma dai a layi halin mafi kyau shine su ga hakikanin kwararren likitan gani wanda zai saurare su ya ji ko menene amma ki gane ba ku za ku faɗi ai mun gwaji kaza ai shi isa shi yake kwararre shine idan kun masa bayani ko kun mata bayani za ta fahimci cewa to ya kamata in mata gwaji kaza in mata gwaji kaza
0: wannan kuma dai sako ne na murya bari mu ji me take faɗi
3: yata baita da wata Naita tambaya ta hidaci wata na bakwai da yin aure to haka sai ciki na yake ya kumbura dai muka je asibiti aka min scanning sai aka ce da farko dai sai aka ce infection ne ya fara kumbura min gefen mahaifa to daga baya da aka yi min da yin magunguna da allurai sai aka ce infection din ya taifi to har yanzu dai da kumburin kuma sai in ga jin motsi haka a ciki na yanzu to a gefen ciki na nake jin kamar dai ciwo kamar dai gurin yana min bihe dan rike ya saki ya rike ya saki to mun kaga zuwa asibiti aka kara duba aka ce ba komai dai aka tsara dora na aka bin magani to yanzu na shanye magani shi asibitin jiya satinmu dai ranar jiya satinmu biyu da zuwa to dakta menene yake haifar da haka madai ba inda ciki
1: kuma abin da yake haifar da haka sa rai da samun ciki ga gaba abin tsoron shi ne wani abin da kuke yi ya kamata ku danyi takar tsantsan ni ban san dai wani infection da za a ce ya a kumbura mahaifa ba an ce ba kuma kuma an ce infection ya kumbura mahaifa kuma an ba shi magani kuma an sake yi karo to in su na uku su sun faɗa miki gaskiya ba komai amma kuma an ba ki magani to kuma ya za a ce ba komai kuma a ba da magani ma'ana ba komai na larura to ko me yasa aka ba da magani saboda haka kin ga magana take akwai dan kuma ba shawara da zan ba ku shine ku nusu wata ki bakwai da aure har yanzu kina da sauran wata biyar ma kafin fara tunanin da ciki ku nusu yanzu ne dika ga amfanin bayanin da nayi dazu indai ta ji mu wata bakwai kike yi kin ga biki shekara ba to ku nusu ku tattara hankalin ku guri guda ku ta addu'a Allah ya arzuta ku da nagari amma ba ku tun yawo zuwa asibiti ko domin babban abin tsoron shi ne ba lallai ne guraren da suke zuwa ba waɗanda suke gani su yi kamata su gani ba domin wannan don kaji an ce an je asibiti wani in ka je inda aka je ce gaji ba ma asibiti ba to in kuka ce haka za ku yi ta yawo ne a tabirka miki maganin da ba ki buƙata ki sha ku bari ku yi haƙurin lokacin da ya kamata a bincike ku sai a bincike ku ciki kuma ba kinki ce ciki ya daga inda kina ci ki sha ki tumbi ai dole zaki ga cikin ki ya daga
0: ba kumburin matsala ba ce ba ke
1: yi to ai kaga ta ce cikin ta ya daga
0: ta ce an je an ga ce wai infection ne wai
1: yawa in kuma ciwo kike ji in kita ai ka san irin wannan dama ne an yi scan ka san abinda ake cewa za a ce an ga ruwa infection saboda haka in ciwo kike ji a cikin to dan Allah ku tafi asibiti babba ku yi bayani a duba yanzu tun da kaga daga yanzu magana ta ce daga baya da suka ji kuma mun ji an ce ba ko to kuma sai ta ce an ba ta magani to shine yabin da ban fahimta mun ba komai ne zai sabarki ba ne saboda haka ku ba a nisi wata bakwai har yanzu kuna da dama ku samu juna biyu da har yanzu kuma har yanzu bisa ka'ida ta likitanci ku cancanci a ce yanzu za a fara bincikar me ke damun ku kuma kuna iya samun juna biyu domin za ku je ne kuke da duk gama kashe kuɗi ko kuma ƙwaƙwalwar kuke to amma in kuka cika wannan wata goma sha biyu ko ba to sannan kika cancanci a fara ko kuma kuka cancanci domin baki kaɗai ba ce a sannan ne kuka cancanci a fara bincika saboda haka ba wani abu ke jawo miki wannan abin da kike rigice kin ji motsi ne kin ji wani abu illa sa rai da samun juna biyu
0: a ƙarshe yana cewa ina da ciki wata takwas amma tun yana sati 30 ne sakanin aka ce mun breach ne amma bayan sati 5 da na koma yi sai aka ce ya juya amma kuma sai suka ce mun sati 31 a maimakon sati 35
1: shi hoton scan ya danganta da wannan da a inda aka yi da kuma irin shi kansa abin da aka yi amfani da shi nan ba na injini sannan kuma uwa uba shine da a wani mataki ko kuma a wani watanni aka yi shi idan aka yi hoton scan a watanni uku na farko haƙiƙa lissafin yakan yi kusan daidai da idan da lissafi aka yi da lokacin da mace ta ga al'adarta ta ƙarshe za ka ko akwai bambanci musamman wannan watanni uku na farko ko akwai bambanci ba wata kwana uku zuwa biyar idan aka yi hoton scanning a watanni uku na tsakiya ma'ana daga wata huɗu zuwa wata bakwai to a irin wannan ko zuwa wata shida to za ka ga irin wannan wani lokacin aka iya samun bambancin da zai kai tun daga kwana ɗaya wani lokacin har kwana goma sha huɗu idan aka yi hoton scanning a watanni uku na ƙarshe ma'ana daga wata bakwai zuwa wata tara nan to akan iya samun bambanci daga kwana ɗaya har zuwa kwana 21 ma'ana sati uku ma'ana ƙari ko rage to shi isa yawanci ba mu amfani da hoton scanning din da aka yi a irin wannan matakin da kike kai domin yanzu kin ce da an ce sati 30 ga sati 5 kin ƙara kina jira magana wajen sati 35 kin ga ana magana kenan wata takwas har kin karya kin shiga na shida nan wannan tara ka ne to an shiga wata na tara dama batun ai hoton scanning a ce wai lallai ya bada abu daidai kamar yanda ya kamata ba lallai bane shi yasa yawanci ba mu amfani da hoton scanning din da ya zama na an yi shi a irin wani lokacin wajen ƙididdigar kwanaki sai in ba yanda za mu ko kuma sauran abubuwan da na faɗa miki duk suna iya taimakawa wajen lissafin ya tafi daidai ko ba zai tafi daidai ba amma wannan na faɗa miki wanda yake shi a cikin yanci haka ne to haka zalika idan wanda yi ba misali irin in kika je kika samu irin yan bugen nan to kin ga su wannan dama wata kila kofo miki za su baki to duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da sukan sa lissafin a dinga ganin sa shi sa ake son komai din da kuke ji mana cewa lokacin a ga ƙwararru saboda ƙwararre shi ne wanda zai yi amfani da ilimin sa wajen koda sakamakon bi yanda ake bukata ba ko kuma bi gamsar ba zai iya gane ga dalilin da yasa sakamakon da bi gamsar ba domin da yawa idan an ce kawai hoto za a bi ba wai akan kawai lissafin ciki ba hoton scanning ina ce shi kadai za a bi ko kuma gwaje-gwaje su za a bi ba ma hoton scanning ba to ai da yawa wasu marasa lafiyan ba za a bi da su yanda ya kamata shi sa a ka'ida gwaji baya zuwa sai a inda ake so a tabbatar da wani abu ne yauda watakila a zahiri bai bayyana ba ko kuma ilimi bai fayyace shi daga abin da aka faɗa ba
0: ta lokacin ya kare
1: to insha Allah mako na gaba za mu kura daga inda muka tsaya inda za mu fara da alamomin da aka yanzu na jijjiga kamar yadda muka dan fara faɗin su daga cikin su daga nan kuma sai mu kura a ga irin illar da jijjiga take yi da fatan Allah ubangiji ya samu da ita
0: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro dole a daidai wannan gaba mu haɗa namu ya namu domin barwa masu shirye-shirye na gaba su ɗora daga inda muka yi makafi a cikin wannan shiri na lafiya babbar ni'ima a madadin ƙwararren likitan kula da lafiyar mata na asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano wato Dr. Mahmud Kawu magashi da ke jimurin shigowa domin ya yi muku bayani akan yadda za a kula da lafiyar iyaye mata hususan masu juna biyu da ma waɗanda ke ɗawainiyar ganin shirin ya zo muku hususan ma hukumar gudanarwa ta waɗannan kafafe da ma su kansu jami'an da ke taimakawa wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa a cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaban domin cimmu a wani sabon shirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

tunda masu jihadi maza suka shagaltu da jihadi ya barke a cikin kasar Hausa a kowace jiha ko a kowane babban birni. To muke cewa ba dan Shehu Usmanu ya tsaya da yaki na cewa dole sai ya kwato wa mata haƙƙi da ƴancin su na rayuwa da addini ba. To da a wannan gabar da ilimi ya tsaya har sai lokacin da aka gama jihadi. Amma saboda dan Fodio ya bayar da ilimi ba ga maza kawai ba har da mata. To sai ya zama wannan matsalar an samu matakin warware ta. Kar mu manta a can baya a cikin shirin mun fadi inda Shehu Usmanu ya dauki ya ware majalisi ya samar da majalisi na karantar da mata. Kuma har ya rubuta littafi mai suna wato Tambihul Ikhwani ala jawazi ittikhazil majalisi li ta'limin niswani ibadatar rahmani. Wato ya halasta ko halascin wato fadakar da ƴan uwa musulmi saboda ya samu kalubale daga malaman kasar Hausa cewa dan me zai dinga kawo mata wajen karatunsa. Wannan abu ne mai muni saboda ba a saba ganin sa ba a cikin kasar Hausa. Yanda shi malam Mustafa Mahiru ya kawo yana nuna mana cewa malaman kasar Hausa ba su saba karantar da mata ilimin addini ba. Shi yasa malam Mustafa Mahiru ya dauke shi cewa famna aziyarata niswani liwa azika is khaldar rijali bin niswani kafashaina. Yace da dan Fodio ina jan hankalinka ka hana mata zuwa wajen karatunka saboda a dinga hada maza da mata a wajen karatu. Wannan ya isa muni a shari'a, ya isa abun muni a shari'a. Tare da cewa Shehu Usmanu ba wai cakuɗa maza da mata yake ba, mun yi bayani mai faɗi na raddin da Shehu Usmanu ya sa ɗan uwansa Abdullahi Gondu ya mayar da martani ga shi malam Mustafa Mahiru a cikin littafinsa Tazinul Warakat. Wanda yake neman ƙarin bayani ya duba wannan littafi na Shehu Abdullahi Gondu Tazinul Warakat, zai ga wannan bayani da kuma ma bayanai masu fa'idoji musamman na gwagwarmayar da suka yi ta ilimi, ta neman ilimi, da gwagwarmayar da suka yi da ƴan adawa wato tun daga kan sarakuna da kuma malaman miyagun malaman kasar Hausa da kuma yanda ma wato da irin nasarori da matsaloli da suka dinga suka cikaro da su a gwagwarmayar su ta jihadi, har ma da ƴan uwansu Fulani da irin matsalolin da suka ga mutane da su daga Fulani ƴan uwansu. To dan haka wato a Shehu Usmanu yana mai da martani ko yana mana bayanin kasan bangaren malamai mafi yawa na kasar Hausa yanda suka yi watsi da haƙoƙin mata ta janibin ilimi da kuma sauran bangarorin rayuwa. Bayan ya fara da cewa sun bar matansu da ƴaƴayensu da bayinsu wanda wannan na rashin basu ilimi amma kuma su ga su suna ilimantar da maza, yace wannan khata'un azimun, wannan kuskure ne babba. A bar mata da jahilci wannan kuskure ne babba. Kamar yanda ɗaya daga cikin manyan sha'irai wato Hafiz Ibrahim al-Misri yake cewa al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'aban tayyibal a'raqi. Wato su mata wanda su ake ce mai iyaye, su mata iyaye ne domin su suka raini dukkan wani abin haihuwa a cikin mahaifarsu da Allah ya saka wato ainihin halittar bayinsa a ciki. Don haka shi Hafiz Ibrahim ya ce al-ummu uwa madarasatun makaranta ce, amma ta ya za a yi ta zama makaranta? Nan ya kamanta ta ne da irin abinda kowa ya sani, kowa ya san amfani da muhimmancin makaranta, ba sai an yi wa kowa bayani ba. Makaranta tana da muhimmanci ko ba ta da muhimmanci, kowa ya san wannan. To shi yasa sai ya kamanta ita uwa fa kaman makaranta take, tashbihi ne, kaman makaranta take. Baligi ma ko yace al-ummu madrasatu, ai uwa ma ita ce ma makaranta. Don haka amma da sharadi idza a'adatta, amma fa in sai in ka tanade ta zama makarantar, ma'ana
ka bata ilimi, ka bata tarbiya, wannan shine zai masa ta zama mai amfani kamar irin amfanin makaranta. Iza a adatta sai ce to idan al'umma sun ilmantar da matayensu sun san addinin Allah, idan mace ta san addinin Allah, anan ana magana ilimin addini, domin a shari'a ana magana ta ilimi na wajibi, to ana magana ilimin addini ne. Shine annabi yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, neman ilimi farilla ne akan dukkanin musulmi, ba a daukewa kowa ba, namiji baya daukewa mace, miji ba zai daukewa matarsa ba, uba ba zai daukewa ɗansa ba, uwa ba za ta daukewa ɗanta ba, kowa sai yayi. To wannan shine ilimin da Allah ya farzanta wa al'umma kamar yadda manzon Allah ya karantar. Duk wani ilimin da ba wannan ba, to babu wani ilimi a musulunci da ya zama farilla akan dukkanin ɗaiɗaiku sai ilimin addini. Duk wani ilimi in kan ji an ce farilla ne, to sai dai ya zama kifaya. Farilla ce ta kifaya, yana iya zama fardu ainin amma akan al'umma gaba daya, ba akan ɗaiɗaiku ba, akan al'umma gaba daya sai a ce fardu ainin ne. Amma in aka dawo kan ɗaiɗaiku, to ba dole kowa su yayi ba, in wasu suka yi to sun ɗauke wa sauran al'umma, shi ake kira farilla ta kifaya. Kamar dole ne a samu likita a cikin al'umma, farilla ne akan al'umma gaba daya. Kamar misali a ce a Kano gaba daya dole ne akan al'ummar Kano su samar da likitoci ko su samar da likita, amma ba farilla ne akan kowane dan Kano sai ya zama likita ko sai ya samar da likita ba. Idan aka samu mutum biyu ko uku suka zama likitoci, to al'ummar Kano ta fita daga laifi a wajen Allah. Wannan shi ake kira fardu kifaya, in wasu suka yi sun dauke ma saura, kamar yadda ake yin janaza. In mutum ya mutu, kaga ba duk musulmi ne kowa zai bar abin da yake ya taho ayi masa sallah a kai shi makabarta ba. Idan wasu suka je suka kai shi, shikenan sun dauke wa saura, ba wanda Allah zai kama shi da laifi. Amma da mutum zai mutu a Kano a bashi a yashe gawarsa, ba wanda ya dauke shi ya suturta shi, to duk al'umman musulmin Kano masu laifi ne a wajen Allah. Saboda yanzu wannan farilla ta kifaya ta koma fardu ainin, domin an fardanta cewa dole in musulmi ya rasu a cikin al'umma a shirya shi a je a kai shi kabarinsa a rufe shi. In aka rasa wanda zai yi, to gaba ɗaya kowa da kowa ya zama mai laifi a wajen Allah. Amma ko mutum biyu ne suka tsaya suka shirya shi, ko mutum ɗaya ne ya shirya shi ya kai shi makabarta, to yanzu wannan ya ɗauke wa sauran al'umma. To wannan shine ilimin da Allah ya wajabta shi akan namiji da mace. In dai musulmi ne, to dole ya san addini, ya zai bauta wa Allah. Shi ne Malam Abdulrahman Al-Ahadari yake cewa awwalu ma yajibu 'alal mukallafi, farkon ilimi da ya zama dole akan balagagge ya sani shine tasfihu imani, shine ya zai inganta, ya zai sanya, zai gyara aqidarsa, imaninsa. Shine aqida, al-iman shine aqida. Yanzu ake a zamananci ake cewa aqida, amma asalin kalmar imani, al-iman shine tasihu imani, shine ya inganta imaninsa, ai ma'ana ya gyara imaninsa. Dole ne akan namiji ya san imani, me imani. Dole ne akan mace ta san me imani, mijinta ba zai dauke mata ba, uba ba zai dauke wa ɗansa ba, kowa dole ya sani. Kamar yanda ka san kowa shi yake ci wa kansa abinci, ba wanda zai ce wani ya wakilce shi aje wajen ci masa tuwo ko a wajen shayar masa ruwa. Kowa dole ya sha da kansa, kowa dole ya ci da kansa, saboda babu wakilci. To a ilimin addini ma a wannan ba wakilci. Duk wanda bai san waye Allah ba, bai san ilimin tauhidi ba, to wannan yana da matsala a wajen Allah. In yaje wa Allah a haka, to zai gamu da matsala babba kuwa, dan ba wanda zai tsaya mar. Haka Malam Abdulrahman Al-Ahadari yace tasihu imanihi, ya inganta imaninsa. Summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farada ainihi,
ka ahkamis salati yace sannan kuma bayan ka san imani me imani ya ike me ike warware shi ka danka kiyaye to kuma sai ka san sauran fardu ainin kama sallah kama azumi kama zakka kama haji kama kasuwanci idan kai kaman harkar ilimin ciniki idan kai dan kasuwa ne kuma inda Sheikh Usman yace ko allura kake siyarwa a cikin littafin Iyahus Sunna ko allura kake siyarwa to sai ka karanta babun buyu'a sai ka karanta babun buyu'a kaman yanda sayyidina Umar dan Khattab halifa na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yarda yace dole duk dole ka san ilimin ciniki inda zaka zo kasuwa ko me kake siyarwa sai ma bulala ai kore ka in yin gaba kai iya baka san babun buyu'a ba sai ya fatattake ka daga kasuwar musulunci a Madina ce tabuka je ka koyi karatun ka koyi babun ciniki yace duk wanda bai koya ba ko ya ki ko ya so sai ya ci haram duk wanda bai koyi babun buyu'a ba yanda ake ciniki a musulunci yanda manzon Allah ya koyar to duk wanda bai koya ba ko ya ki ko ya so ditta ka tsantsan din sa sai ya ci haram haka sayyidina Umar dan Khattab ya fada kamar yanda Sheikh Sayyid Sabiq rahmatullahi alaihi mi littafin nan na abin nan fiqhus sunna ya kawo a cikin babun buyu'a wannan kissar ta sayyidina Umar cewa dole mutun ya ci haram in dai bai karanci babun buyu'a ba kuma bai halasta ba ga musulmi ya kasuwanci bai san babun buyu'a ba ko da kuwa ta hanyar tambaya ne ko baka saka littafi a gaban malami ka karanta ba amma duk motsinka a kasuwa ka tambayi malamai me hukuncin kaza a gaya ma ka rike to wannan ya isar ma ba dole ne sai ka dau littafi dan kana dan kasuwa dole ka je ka sa an karanta ma babun buyu'a ba amma kai hakan in kana da lokaci shi yafi kyau domin abin da zai tseratar da kai daga fushin Allah ko wani irin lokaci kana iya bashi to amma in baka da wani lokacin ka tambaya duk motsinka ka tambayi malamai in sun ga ma ka rike to wannan zai kubutar da kai amma in ba haka ba ka zauna kawai da san zuciyarka da abin da kaga dama to nan ku ka shiga cikin halaka Allah ya kiyaye mu yace to wa azwajuhum ya ajaban yace waja'aluhum su malamai domin yana magana ne akan malaman kasar Hausa na zamanin sa waɗanda suka fada cikin wannan wato mata ummu bihi balwa cewa ja'aluhum kalwa'i sun maida mata kamar wani mazubi kamar wata ƙwarya da ake zuba mata kaya ana amfani ya amaluna fiha suna amfani da ita wannan ƙwaryar a zuba mata kaya yau a dauka a kai can ko a zuba jaka ce a kai can hatta idza kasurat har zuwa lokacin da wannan mazubin ƙwarya ce kuma me zai fashe ya darhunaha fiddimani sai su jefar da ita a bola an gama amfani da ita haka suke wa mata wanda an ka duba waɗannan abubuwan shekaru sama da 200 da suka wuce domin Sheikh Usman ya rasu ne a 1817 ya rasu to wannan abin da yake fada a zamanin sa har yanzu haka ake yi har yanzu yawa yawan mata in ka kasa matan al'ummar mu a yau kaso 100 da kyar zaka iya samun kaso 20 masu ilimin wanda suka san addini da kyar zaka samu 20 da na malaman da na waɗanda ba malaman ba da na shugabannin da na kowa da kyar zaka samu kaso 20 ko 15 wanda in suka zauna za su baka bayanin ilimi takaitaccen ilimi ne yanda za su bauta wa Allah ba wai ilimi mai zurfi ba wallahi da kyar zaka samu kaso 15 bayanin yanda za su yanda suke bauta wa Allah akan ilimi ba wai ilimi da za su karantar da mutane ba to kaga bayan tsawon wannan shekara 200 ko mu ce bayan shekara kusan 100 da wani abu da turawa suka zo suka mayar da hannun agogo baya suka sake maida mutane cikin duhun jahilci daman ba a gama fita ba ana fita ba aji ba a gama fita ba sai ga turawa sun zo tunda daular Sheikh Usman shekara 100 ta yi turawa suka zo suka kashe ta suka rushe ta daga 1804
zuwa 1903. Da haka ba a gama fita daga duhun jahilci ba, Turawa suka zo sai suka sake koma ku koma suka mai da mu cikin duhun jahilci, saboda sun kawo mana tsarin karatun su, turabbi lakum atfalukum fi hujuriha wa qad ja'ala ad-darsa dalali lahum darra fasara kaseerun minhum misla ahliha siwa annahum fi zayyi wal asma'i wattahadu kufra ala fanzuru kam akhrajat min banikum dhanadiqatan jaru ala dinikum jawra, kamar yanda Sheikh Yusuf an-Nabhani rahmatullahi alayhi yake fada a cikin littafin Sara'iyatul Kubra. Yawa zuwan Turawa ice wa azamuha sharran madarisa fil qura wa fil badawi wal amsari kat nushrat nashara, mafi sharrin abinda Turawa daga cikin manya-manyan sharruka da Turawa suka bar mana a kasashen mu shine makarantun su wanda suka yada su a birane da kauyuka. Ta yi wani ya kasa fahimta ya ce yanzu makarantun da Turawa suka kawo sharri ne, idan ka kalle su ta mafuskantar aqida ba an ce ba su da amfani ba, babu wani ilimi, indai ilimi ne, indai harshe ne na dan adam, to ba wani harshe da za a ce sharri ne ko saninsa ko karantarsa sharri ne. Don haka ilimin boko ilimi ne a matsayinsa na ilimi ba sharri bane, amma aqidun da ke dauke da abinda yake dauke da shi na aqidu gurbatattu su ne sharri ba ilimin ba. Dan yanzu ana da buƙatar ilimin zamani, don sai ka san ilimin zamani ne ma zaka san sharrin makiyan ka Turawan mulkin mallaka, domin yanzu mafi yawa wanda suka fi kowa sanin sharrin Turawa su ne ƴan boko, amma kuma inda illa take kuma ba su san addini ba, to kaga ido dai ke da su, sun san sharrin Bature, duk abinda zai kulla ya daura suna sane da shi. Saboda me? Saboda sun karanci harshen sa, suna iya karanta su fahimta. To amma illar da Turawa suka yi musu shine sai suka jahiltar da su ilimin addini, wanda da Allah ya so sun hada biyu, sun hada ilimin zamani, ilimin boko, sun hada ilimin addini. To da sun yi wa addini hidima fiye da wanda ya san addini kawai bai san ilimin zamani ba. Wannan shine daga cikin manya-manyan matsaloli da shi ilimin da shi Yusuf an-Nabhani yake nufi, wa a'azamu ha sharran madarisa fil qura, mafi sharran abinda Turawa suka bar mana a kasashen mu shine makarantun su. Madarisa, makarantu fil qura wa fil badawi, a birane da kauyuka, qad nushrat nashara, an yada su ko ina, turabbi lakum atfalakum, a cikin waɗannan makarantu ne ake rainan ƴaƴayen ku ku musulmai. Sai ice wa qad ja'ala ad-darsa dalali lahum darra, a cikin ilimin da ake koya musu kuma sai aka binne aka cusa koyarwar bata ba tare da an sani ba. A zahiri ilimi ne na koyan sana'a, ilimin zamani, in ka yi shi za ka koyi, za ka zama ka samu dogaro da kanka, za ka iya yin aikin gwamnati, za ka iya yin ayyuka na kashin kanka, kamar wanda suka karanta engineering ko suka karanta ko suka zama daktoci, za su iya zama masu zaman kansu ba sai sun aiki a ƙarƙashin gwamnati ba, da sauran bangarori na ilimin zamani. To amma a boye manufar da take ƙarƙashin sa manufa ce wadda take ta cutar da addini da al'ummar musulmi, ta cutar da addini da al'ummar musulmi. In ka koma baya ka karanci tarihin ya akai aka fara karantar da ilimin zamani a nan cikin kasashen mu na Hausa na Arewa, ta yaya Bature ish idan ga biyan bibiyar makarantun mu na ilimi, da yaya ya ja hankali ya da madamar har da ya fara karantar da nasa kafin a gina makarantu da azuzuwa, ba wannan muke tattaunawa ba, amma ana maganar wato yanda wato ainihin ya zama cewa ba a ilmantar da mutane ilimin addini ba, aka wayi gari yau al'ummar mazanta da matanta ta jahilci abinda manzon Allah ya zo da shi. Wani misali da kowa zai iya fahimta yake gudana yau da kullum, ka je masallacin Juma'a a kowace Juma'a, kuma kowane masallaci zaka je a cikin garin Kano,
wallahi in ka kasa kaso biyar na al'ummar da suka je wannan masallacin, kaso biyu daga cikin biyar din nan ba sa jin me liman yake fada, sai in an fassara liman zai hau hudu, zai hau munbari yayi hudu ba sai ya gama. Kaso uku cikin biyar ba su san me liman yace ba, in ba dan yanzu da aka fito da tsarin fassarar hudu ba da Hausa ba, me ijawo haka? Amma da Turanci za a fassara, da Turanci liman zai hudu ba, to sai ka samu kaso uku ko hudu cikin biyar suna jin me liman yake cewa, kaso ɗaya ne ba sa ji. Wannan na daga cikin illolin da mutane ba za su gane daga cikin kisan mummuke da Turawa suke mana ba a kowane bangare na rayuwarmu da addininmu da rayuwarmu, in ka zo fagen rayuwa a tattalin arziki ne, a zamantakewa ne, a al'adu ne, ba ma ma iya ganewa. Shi sa Shehu Usman ya ce wa huwa ya'malu, yace mawadi an-najasati, sai a jefar da su a bola wajen zubar da shara. Ya ajaban, yace kai wannan abun mamaki, kaifa yatrukuna azwajuhum, yaya za a aika yi kuma malamai suke barin matayensu, wa banatihim da ayayensu mata, wa abidahum da bayinsu maza, fi zulumatil jahali, a cikin duhun jahilci, wa dalali da bata, saboda duk wanda bai san addini ba yana cikin duhun jahilci kuma yana cikin bata, dan zai fada rami ba tare da ya san rami bane. Yu'allimuna dullaban sabaha wa masa'a, suna gashi kuma suna ta koyar da dalibai safiya da yamma, tun safe har zuwa yamma. Wa ma zalika illa li hazzi anfusihim, amma wannan abun ba suna yi bane kawai saboda wani amfani da zai dawo kansu ne. Da anna ta'alimahum dullabahum riya'an wa faharan, saboda karantawar su ga dalibai da yawa daga cikin su suna alfahari ne da riya, ga wajibin kansu ba su tsayar da shi ba. Wa hadha hadawun azim, wannan kuskure ne babba. Li anna ta'alima zawjati wal banati, saboda karantar da mata matanka na aure, wal banati da ƴaƴanka mata, wajibun wajibi ne a kanka. Wa ta'alima dullabi, amma karantar da sauran dalibanka wannan shi nafulun nafila ne. Wal wajibu muqaddamun ala nafili ijma'an, abin da ke wajibi kuma shi ake fara gabatarwa akan abin da yake na nafila da duk haduwar malamai. Wala yajibu ta'aliman dalibi ala alimi illa idza lam yakun hunaka ghayruhu, bazai ba kuma isba yanda za a yi zama dole ne a kanka ka karantar da dalibai a ce wajibi ne, sai dai idan ya zama ba wani malami sai kai kadai. Fahina izin yajibu ta'alimahu, to a wannan lokacin ne zai zama wajibi a kanka, in ba wani malam sai kai da zai iya koyar da ilimi, kama a ƙauye ba wani wanda ya iya karatu sai kai, to wajibi ne a kanka ka karantar da mutanen wannan ƙauye. Lakin ba da ta'alimi ahlihi, amma fa sai bayan ka karanta ka ilmantar da naka iyalin ko ka hada su tare ka koyar da su. Da annan sabiqa aula an yuqaddama ala almasbuqi, saboda gabatar da wanda ya fara zuwa mutun na farko shine wajibi a kanka akan wanda ya zo daga baya. Na haka ga iyalanka ba su da ilimi, ga kuma al'umma ba ta da ilimi, to wajibin farko akan ka shine ka fara karantar da ƴaƴan iyalanka, sannan ka zo ka kafa makarantar ilimi ta sadaka, wato ta gama gari ta kowa da kowa. Amma ba za ka zo ka fifita makarantar gama gari kuma a gidanka ka bar wata gidanka baka koyar da matanka da ƴaƴanka sun san Allah ba, wannan kuskure ne. Kuma gobe kiyama komai iliminka, idan wannan jahilcin ya zai zama sababin za su tafi wuta, to da kai da su za ku tafi. Duk ilimin da ka karantar da duk bautar da kai wa Allah ba za ta kubutar da kai ba. In dai ya zama barin ƴaƴanka da matanka da jahilci suka je gaban Allah a bisa jahilci suka bauta mar, ya zama Allah ya yanke hukunci za su tafi wuta, to kai ne ka jawo musu, to dan haka kai sai ka tafi tare da su. Ba za a ce su tafi wuta kai ka tafi aljanna ba, wannan ya zama ba a yi musu adalci ba, kai ka jawo musu. Inda Allah ta'ala ya ce ya yi halazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, don haka amana ce ta wajibi, Allah ya baka dole ka sauke ta. Ar-rajul ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, masu sauraron wannan shiri na daulolin musulunci, saboda lokaci dole mu gintse shirin anan. A madadin gidan Radio Rahama mai albarka da ke daukar nauyin gabatar muku wannan shiri, dan uwanku Abdullahi Salihu aikawa yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

cikin labarin namu na wannan lokaci za ku ji cewa hedikwatar tsaro ta ƙasa ta sha alwashin farautar yan bindiga da suka kashe jiraraba Abubakar. Yayin da za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta yi alƙawarin inganta ilimi, lafiya da yara. A gefe guda, sojojin Najeriya sun kashe intanet 27 tare da kama mutane 10. Daga sassan duniya za ku ji cewa Iran na Brazil dakatar da tattaunawa da Amurka. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan, tafe ku biyo mu.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, barkanmu da kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rutuni daga nan gidan rediyon Rama Farin Cikin Al'umma, wanda yau muke Ladi 28 ga watan Zulhijja ne shekara 1447 bayan hijirar halittar manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara, wadda ta daidai da 14 ga watan Yuni na shekara 2026. Kani labarin yanzu da fari, yanzu kuma sai gari zama domin jin cikakkun so da ke dake tare da ni Fatima Gabiru. Labarin ya kasai. Shugaban kasa Bola Tinubu ya bayyana matsakar kwaduwarsa bisa rasuwar manjojin Rabi Abubakar mai ritaya, wanda ya rasu a Ni'intar da jihar Katsina. A cikin wata sanarwa da mai bashi shawara kan harkokin yada labarai Bayo Onanuga ya fitar, shugaban kasa da ya bayyana jami'ar kan ya shafe dogon lokaci yana yi wa kasa hidima cikin aminci da kwarewa kafin ya kammala aiki a shekarun da suka gabata. Shugaban kasa ya kuma ce mutuwar janar Rabi za ta karfafa gwiwar gwamnati wajen tabbatar da cewa babu wani sulhu da yan bindiga. Yana mai cewa dole ne yan bindiga, wato dole ne ya dauke su a matsayin makiyan kasa. Shugaban kasa ya kuma miƙa tazirarsa ga iyalan marigayi, musamman matarsa, da gwamnatin jihar Katsina da rundunar sojojin Najeriya baki daya. Yana nuna da cewa wannan lamari ya zama babban darasi a yakin da ake da yin tada, inda ya ce babu wani sassauci ko sulhu da za a yi da su tare da karfafa kudurin gwamnati na murƙushe duk wani nau'i na ta'addanci a ƙasar nan. Anan kuma wata tawaga ta musamman daga yaji kwatar tsaro ta ƙasa ta kai ziyarar tasiya ga gwamnatin jihar Katsina bisa rasuwar manjojin Rabi Abubakar mai ritaya. Mai magana da yawo da kwatar tsaro a Najeriya, manjojin Sama'ila Uba, ya sanar da hakan ya wata sanarwa da yi da kwatar ta fitar a Abuja. Tawagar wata babban jami'in gudanarwa ne da kwatar tsaro ta ƙasa, manjojin IM Abdullahi ya jagoranta. Ta samu tarba daga mataimakin gwamnan jihar Katsina Malam Faruk Lawal Jobe a madadin gwamna duka Umar Ɗa da al'ummar jihar. A cewar da yi tawagar, za ta tabbatar da cewa ana ci gaba da farautar yan bindigar da ake zargi da hannu a mutuwar marigayi janar Rabi Abubakar tare da gurfanar da su a gaban kotu. Da yake jawabi yayin ziyarar manjojin IM Abdullahi, ya ce sun je Katsina ne domin isar da sakon tasiri da kwatar tsaro ta rundunar sojojin Najeriya ga gwamnati da al'ummar jihar Katsina bisa rasuwar manjojin Rabi Abubakar mai ritaya, wanda rahotanni suka nuna cewa yan bindiga ne suka kashe shi. Ya bayyana marigayi manjojin Rabi Abubakar mai ritaya matsayin fitaccen jami'in soja, wanda gudunmawar da ya bayar da kuma sadaukarwar da ya yi wa ƙasa ba za a manta da ita ba. Mai magana da yawun yadda kwatar tsaron Najeriya manjojin Sama'ila Uba ya ƙara da cewa rundunar sojojin Najeriya ba za ta sassauta ba har sai an dawo da zaman lafiya da tsaro, tare da tabbatar da cewa duk wanda ke da hannu a ayyukan ta'addanci a faɗin ƙasar nan an hukunta su bisa doka. A dai bangaren na tsaron rundunar sojin Najeriya ta sanar da cewa sojojinta sun samu gagarumin nasara a hararin da suka kai a sassa daban-daban na ƙasar nan, inda suka kashe yan ta'adda 27 tare da kama mutum goma da ake zargi da aikata laifuka. Rundunar ta kuma bayyana cewa sojojinta sun ceto mutane 8 da aka yi garkuwa da su a cikin watanni, wato awanni 48 kacal da suka gabata. A cewar sanarwar, rundunar ta fitar da hare-haren, wato sun gudanar ne tare da haɗin gwiwar sojojin ƙasa da na sama, jiyan birni da Filato da Nasarawa da Kwaibom da kuma babban birnin tare da Abuja bisa ingantattun bayanan sirrin da suka samu. Hakan dai ya taimaka wajen dagula ayyukan ta'addanci da masu garkuwa da mutane a waɗannan yankuna. Rundunar ta jaddada ƙudurin ci gaba da kai hare-hare tare da roƙon jama'a su ci gaba da bayar da sayan bayanai domin tabbatar da zaman lafiya a faɗin ƙasar nan. Fadarin shugaban ƙasa na shirin katse wutar lantarki daga babban layin ba da hasken wutar lantarki na ƙasa gaba ɗaya, tare da fara amfani da wutar lantarki mai aiki da hasken rana. Babban sakatare a fadarin shugaban ƙasa Temi Tofiya Fashedemi ya bayyana wa 'yan majalisa cewa an kammala samar da wutar lantarkin mai aiki da hasken rana ga fadarin shugaban ƙasa tun a shekarar 2025, inda ake ci gaba da gwaje-gwaje kafin fara amfani da ita a fadar. Tunda dai a kasafin kuɗin shekarar 2025 aka ware naira biliyan 10 don aikin samar da hasken wutar lantarki mai aiki da hasken rana ga fadarin shugaban kasa. An nasa jawabin shugaban hukumar kula da makamashi ta Najeriya Mustapha Abdullahi ya ce matakin zai taimaka wajen rage kudaden da fadarin shugaban kasa take kashewa bangaren makamashi a kowace shekara wanda ya kai kusan naira biliyan 48. Haka kuma an kara ware naira biliyan 7 a kasafin kudin shekarar 2026 wanda ya sa jimillar kudin da aka ware domin aikin ya kai kusan naira biliyan 17. A cewar fadarin shugaban kasa ba za ta iya cigaba da kashe naira biliyan 47 a duk shekara akan kudin wutar lantarki ba. A da haka ya ce ana mai ci da samar da wutar lantarki mai aiki da hasken rana don rage kudade da kuma fadada hanyoyin samar da makamashi mai dorewa a Najeriya. A wani labarin na daban, tsohon shugaban kasa na soja Yakubu Gowon ya yi kira ga haɗin kai da mutunta juna tsakanin 'yan Najeriya duk da bambancin addini da ƙabila. Janar Gowon ya bayyana kan yawarin bikin ƙadamar da littafai guda uku da aka wallafa domin girmama Abdulsalam Abubakar a lokacin bikin zagayowar ranar haihuwarsa ta cika shekaru 84. A cewar tsohon shugaban kasar zaman lafiya da fahimtar juna su ne ginshikan cigaban kasa tare da buƙatar 'yan kasa su guji duk wani abu da zai haifar da rarrabuwar kai. An dai gudanar da taron ne a matsayin girmamawa ga gudunmawar da tsohon shugaban kasar ya bayar ga Najeriya inda aka jaddada muhimmancin zaman lafiya da haɗin kai da kuma kishin kasa. Yakubu Gowon wanda ya jagoranci taron ya jaddada cewa zaman lafiya da tabbatar da ɗorewar demokuraɗiyya da kyakkyawan shugabanci su ne ginshikan cigaban kowace al'umma, inda ya buƙaci 'yan kasa da shugabanni su ci gaba da rike waɗannan ƙa'idoji domin tabbatar da cewa mai ɗorewa a ƙasar nan. Tsohon gida jihar Kano kuwa gwamnan jihar Kano Alhaji Abubakar Yusuf ya sha alwashin cewa babu wani yaro da za a bari a baya a manufofin cigaban jihar nan, musamman wajen tabbatar da samun ilimi da kula da lafiya da kuma kyautata zamantakewa. Gwamnan Abubakar Yusuf ya bayyana haka ne cikin sakonsa na bikin ranar yara ta duniya ta shekarar 2026 wanda aka gudanar a ranar a fadar gwamnatin Kano. Gwamnan wanda mataimakin gwamna Alhaji Murtala Silgari Wakilta ya jaddada ƙudurin gwamnatinsa na samar kone yaro dama ta bayi daya domin cimma burinsa a rayuwa ba tare da la'akari da matsayinsa a cikin al'umma ba. A cewar sa gwamnatin jihar Kano ta fahimci cewa yara su ne ginshikin cigaba mai dorewa kuma su ne za su zama shugabannin gobe da za su jagoranci al'umma a nan gaba. Tocin jihar Katsina kuwa gwamnan jihar Katsina Dauka Umar Rada ya sake kira ga 'yan bindiga a jihar da sake makamansu su rungumi zaman lafiya tare da amfani da damammakin sake shigar da su cikin al'umma da gwamnati take bayarwa. Gwamnan dai ya bayyana kan yan kadamar da rukunin gidaje na yin gudun hijira da aka gina ta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jihar Katsina da hukumar cigaban Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙaramar hukumar ta Jibiya. A cewar gwamna yan gina gidaje guda 152 domin tallafa waɗanda rikicin tsaro ya raba da muhallinsu tare da ƙarfafa zaman lafiya da sake tsugunar da al'umma. Gwamna Dukka Raɗa ya ce an tanadi gidajen ne domin iyalan da rikicin ya raba da muhallinsu tare da kafa cibiyar zaman lafiya da sauyin yanayi da samar da asibitin dabbobi da samar da cibiyar koyon sana'o'in dogaro da kai da kuma ƙaramar tashar wutar lantarki mai aiki da hasken rana domin tallafa cigaba mai ɗorewa da farfaɗowar rayuwar al'umma. Ministan tsaro Janar Christopher Musa Maritaya ya ce rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Iran da Amurka da kuma rikici a tsakanin Rasha da Ukraine ya tsorara yadda Najeriya da sauran ƙasashe za su iya samu makamai domin tunkarar taɓarɓarewar tsaro. Ministan da ya bayyana haka ne a Abuja yayin gabatar da jawabi a wurin babban taron baje koli akan harkokin tsaro na ƙasa na shekarar 2026. A cewar ministan rashin takamaiman rumbun tattara bayanai na ƙasa yana haifar da naƙasu ga harkokin hukumomin tsaro musamman 'yan sanda wajen murƙushe masu aikata laifuka da kuma ana aikata laifuka a faɗin ƙasar nan. Haka nan ministan ya yi kira da Najeriya da ta fara kera makamai a cikin gida saboda ya daɓar rikewar rikice-rikice a ƙasashen duniya ya fada naƙasu ga ƙoƙarin su yi makaman sojoji da ake buƙata wajen tunkarar ƙalubalen tsaro a Najeriya. Kana ministan tsaro Christopher Musa ya kira ga majalisar dokoki ta ƙasa da ta mayar baya ga samar da rumbunan tattara bayanan kowane 'yan Najeriya saboda muhimmancin sa ga tsaron ƙasa. Ta bangaren rahoton da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa kuwa gwamnatin tarayya na iya fara biyan albashi da fansho da tallafin jinƙai ta hanyar amfani da tsarin biyan kuɗin zamani na e-naira a ƙarƙashin sabon shirin babban bankin ƙasa da ke da manufar samar da sauyi a hadadar kuɗaɗe ba tare da tsabar kuɗi ba. Wannan shawarar na ƙunshe ne a cikin takardar tsare-tsaren fatan Najeriya na biyan kuɗi na shekarar 2028 wanda babban bankin Najeriya CBN ya fitar. suka jarrita bayyana shirye-shiryen faɗaɗa amfani da e-naira tare da sauya tsarin daga matakin gwaje zuwa hanyar biyan kuɗaɗe a dukkanin mu'amalolin gwamnati da kuma kamfanoni masu zaman kansu. To da mun jin ƙarin wasu rahotanni da suka shafi tattalin arzikin ƙasa a ga rahoton namu tare da Amina Abubakar Haye.
1: Kudurin Najeriya na ƙara yawan hako ɗanyen mai ya samu ƙarin ƙarfi sakamakon yadda sabbin nau'o'in ɗanyen mai da aka ƙaddamar suke ci gaba da bayar da ƙaƙƙarfan gudunmawa wajen haɓaka yawan samar da man fetur a ƙasar nan. Sabbin nau'o'in ɗanyen man fetur na Utafet da Kashon waɗanda aka ƙaddamar a shekarar 2024 da farkon shekarar 2026 su ne sabbin nau'o'in man da aka ƙara cikin jerin ɗanyen man Nigeria domin faɗaɗa hanyoyin fitar da mai zuwa ƙasashen waje tare da ƙarfafa samun kuɗaɗen shiga daga ɓangaren mai. Hukumar kula da harkokin man fetur ta ƙasa ta ce nau'in ɗanyen man na Utafet ya samar da jimillar ganga miliyan 8 tsakanin watan Janairu zuwa Mayu shekarar 2026. Bankin Duniya ya bayyana cewa zai iya samar da tallafin kuɗi har dala biliyan 100 cikin watanni 15 masu zuwa domin taimakawa ƙasashe masu tasowa rage tasirin darikcin da yake ƙara ƙamari a yankin gabas ta tsakiya zai haifar ga tattalin arzikinsu. Yiwuwar ƙarin wannan tallafi na zuwa ne yayin da bankin ya yi gargaɗin cewa rikicin na iya haifar da koma baya ga bunƙasar tattalin arzikin duniya zuwa mafi raunin mataki tun bayan annobar corona sakamakon hauhawar farashin makamashi da kuma tsauraran yanayin harkokin kuɗi da ke kawo cikas ga ayyukan tattalin arziki. A cikin sabon rahotonsa na hasashen tattalin arzikin duniya, bankin ya yi hasashen cewa bunƙasar tattalin arzikin duniya za ta ragu zuwa kashi 2 a cikin 100 a shekarar 2026 daga kashi 2.9 cikin 100 da aka yi hasashe a shekarar 2025. Ma'aikatar albarkatun man fetur na tarayya ya musanta zarge-zargen cewa ana fitar da iskar gas ɗin girki da ake samarwa a cikin gida zuwa ƙasashen waje domin samun kuɗaɗen musayar ƙasashen waje maimakon samar da shi ga masu amfani a cikin ƙasar nan. Ya jaddada cewa har yanzu haramcin fitar da man gas zuwa ƙasashen waje yana nan daram duk da hauhawar farashi da damuwar da ake nunawa kan ƙarancin man gas a faɗin Nigeria. Shugaban ƙungiyar masu sayar da gas ta Nigeria Ayobami Olarinoye ya ce ci gaban da fuskar ƙarancin gas ta tsadar da ake fama da shi na ƙara ta'azzara ne sakamakon rashin wadatarsa. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: Labarai da rahoton ne suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama Prince cikin al'umma mai yaɗa shirin na takan mita 97.4 kwa kan sunkun FM Rama Radio da gidan Musuguniya nan bai dogon banki a gida mai lamba 125 da 127 a tsakiyar birnin Kano da Abin Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta kuma da shirin namu da ke a www.ramatv.com da shafukan namu na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X da kakar Rama Radio da kuma TV. A dakace mu nan gaba kaɗan muna da wahala labaran za su ɗora.

0: sama da labarikan mu da dawa his kuma labarin zai dora ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da muhawara da ke a kan Facebook shine da Najeriya ta cika shekaru 27 tana gudanar da mulkin demokradiya ba tare da fuskantar katsalandin daga sojoji ba tun daga bayan dawarta kan tabarkin mulkin firar hula watan mai shekarar 1999. A rayin hu tsakanin yan siyasa da talakawa ya fi cin gajiyar mulkin demokradiyya a Najeriya. Waɗannan matakai ne kamata a ɗauka domin ƙara inganta da kuma kyautata tsarin mulkin demokradiyya a ƙasar nan. To su kuma bari mu je ga rahoton namu na fagen wasanni tare da Bashir Al-Ali.
1: An shiga rana ta uku na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da ƙasashen Amurka da Canada da kuma Mexico ke karɓan bakoncinsa. A sakamakon wasannin baya-bayan nan da aka fafata an tashi daga wasa kowace ƙungiya na da ci ɗaya tsakanin Morocco da Brazil. Haiti ta sha kashi a hannun Switzerland da ci ɗaya da nema. Australia ta lallasa ƙasar Turkiya da ci biyu da nema aka kuma yi kunnun doki wato ɗaya da ɗaya tsakanin Qatar da Switzerland. A wasannin da za a gabatar a wannan rana Jamus za ta fafata da Kirkawo wacce ke halartar gasar karon farko a tarihinta da misalin ƙarfe 6. Netherlands za ta fafata da Japan da misalin ƙarfe 8 na dare. Akwai kuma wasa tsakanin Aburkus da Ikodo da misalin ƙarfe 12 na wannan rana. A har kullun naku Bashir Al-Ali nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.
0: Tumarilla kafin mu tsallaka izuwa ga sassan duniya bari mu je ga rahoton ababen tarihin da suka faru a rana makamance ta yau a tarihi.
2: Shekara ta 1874 Henry Ossian Philippa ya zama dan Afirka ba Amurka na farko da ya kammala karatu a makarantar horar da hafsoshin sojoji ta West Point a Amurka, lambarin da ya bude sabon babi ga bakakin fata a harkokin soja. A makamancin ranar irin ta yau ne amma a shekara ta 1913 gwamnatin Afirka ta Kudu ta kafa dokar hana shige da fice ‘yan Asiya cikin sauki, matakin da ya ja zanga-zanga da gwagwarmaya a ƙarƙashin jagorancin Mahatma Gandhi. A shekara ta 1940 sojojin Nazi na Jamus suka shiga birnin Paris na Faransa a lokacin yakin duniya na biyu. Haka kuma a wannan shekarar ne aka bude sansanin Auschwitz a Poland, wanda daga baya zama daya daga cikin wuraren da aka fi kashe mutane a tarihin duniya. A irin wannan rana ta yau ne a tarihi a shekara ta 1967 hukumar NASA ta harba kumban Mariner 5 domin gudanar da bincike a duniyar Venus. A shekarar 1982 ƙasar Argentina ta miƙa wuya ga Birtaniya, lamarin da ya kawo ƙarshen yakin tsibirin Falklands bayan kwanaki 74 a nafaɗa. Shekara ta 2001 ƙasashen China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan da Uzbekistan suka kafa ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai Cooperation Organization wadda yau take da cikin manyan ƙungiyoyin siyasa da tsaro a duniya. A shekarar 2013 Hassan Rouhani ya lashe zaben shugaban ƙasar Iran, yayin da gwamnatin Amurka ta gurfanar da Edward Snowden bayan ya fallasa wasu sirrukan leƙen asiri. Rahoton namu zai kammala ne da shekara ta 2018 inda aka buɗe gasar cin kofin duniya ta FIFA a birnin Moscow na ƙasar Russia, gasar da ta haɗa ƙasashe daga sassa daban-daban na duniya. Rahoton ababen tarihi Fatima Kabir labarin ya kasai a labarin Rahma.
0: Tsarar watan hasashen masana yanayin labar wato da rahoton ababen tarihin zamu je zuwa ga sassan duniya inda shugaban majalisar dokokin Iran Muhammad Baqir Khalifov ya bayyana cewa ba zai ya ci gaba da tafiya da tattaunawa da Amurka ba idan har ba ta da niyya ko kwarewar cika alƙawarin ta ba. Khalifov ya faɗa haka ne a wani sako da ya wallafa shafin nasa na X bayan harin da Isra'ila suka yi unguwar Dahiye a Beirut wadda ke dauke a matsayin cibiyar karfi ta Hezbollah. Ya zargi Amurka da bai da dama ga Isra'ila wajen kai har-haren. Ya ƙara da cewa ba zai iya samun wata nasara ba idan aka ci gaba da ba da goyon baya ga waɗannan har-hare. A wani sako daban Khalifov ya ce Isra'ila ba ta mutunta tsare ta wuta ko rejiniyoyi ba, yana mai nuni da ketare rejiniyoyi da ta shafi Lebanon tare da jaddada cewa suna fahimtar amfani da ƙarfi ne kawai. A nan kuma tsohon firaministan Isra'ila kuma jagoran 'yan adawa ya Lapid ya soki firaminista Benjamin Netanyahu kan yarjejeniyar da ake zargin an kulla tsakanin Iran wato da Amurka, yana mai kiranta babbar gazawar tsaro da harkokin wajen Isra'ila. Lapid ya ce Netanyahu ya gaza shakan Amurka kan muhimman batutuwa kamar lalata cibiyoyin mai na Iran da kuma saka batun makamai masu linzami a cikin tattaunawa. Ya kuma zarge shi da yunkurin yin kuskure a lissafin tasirin Turkiyya da kuma rashin kula da muhimmancin zirga-zirgar jiragen ruwa na mashigar ta Hormuz. A can kasar Bangladesh kuwa kasar ta ce jami'anta sun samu nasarar kama tsohon shugaban 'yan sandan kasar a Dubai bisa zarginsa da almundana bayan dadewa ana neman sa. Ministan harkokin cikin gidan kasar Salahuddin Ahmed ne da ya bayyana hakan, inda ya ce sun kama tsohon shugaban 'yan sanda mai suna Benazir Ahmed ne tare da haɗin gwiwar 'yan sanda na kasa da kasa. Sannan ya ƙara da cewa tuni sun fara shirye-shiryen mai da shi kasar. Mr. Ahmed ya riƙe shugaban 'yan sandan kasar a zamanin mulki Prime Minister Sheikh Hasina wadda aka ambarar a zanga-zangar kasar ta Agustan shekarar 2024. Hukumar yaƙi da cin hanci ta kasar ta zarge shi da tara arzikin da cewar ta hanyoyin da basu dace bane ba. Anan kuma masu kaɗa ƙuri'a a ƙasar Switzerland na yanke hukunci a yau kan wata shawara da ke neman ƙayyade yawan al'ummar ƙasar zuwa miliyan 10 fiye da kashi 1 cikin 4 na mutanen ƙasar, miliyan 9.1 ba 'yan ƙasa ba ne. Kuma wannan shirin ya fito ne daga jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Swiss People Party. Jam'iyyar ta ce idan masu kaɗa ƙuri'a suka aminci da shawarar, hakan zai rage matsin lamba kan gidaje da ayyukan gwamnati da kuma muhalli. Sai dai gwamnati da shugabannin harkokin kasuwanci da kuma sauran manyan jami'an siyasar ƙasar na adawa da wannan mataki, suna masu cewa kan zai hana Switzerland samun ma'aikatan da take matukar bukata tare da kaci kaskar jijiyoyin da aka dade ana kullawa da tarayyar Turai. To babu dai wata kasa da ta taba yunkurin sanya iyaka kai tsaye ga yawan al'ummar ta a baya, kuma ana sarin duniya za ta zira ido sosai kan sakamakon ƙuri'a da za a yi a Switzerland. Domin jin rahoton hasashen masana yanayi da ka iya faruwa a nan birnin Kano da kewaye, har ma da sassan duniya ga wannan rahoton.
3: A Litinin din nan da yadda Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano jan lami da rar da goran dutse haske rana ta reda ga jimare za yi samu a bisa ma'auni na yi na 34. Kaduna garin gwamna ya yafi ruwan sama tare da kadawar iska za a samu a bisa ma'auni na yi na 29. Birnin Kudu da ke jihar Jigawa makamancin yanayin za a samu a bisa ma'auni na yi na 38. Jos da ke jihar Filato da yarda Allah yanayin ka iya kasancewa cikin yafi ruwan sama tare da kadawar iska bisa ma'auni na 27. Sokoto birnin Shehu da jihar Zamfara hasken rana za a samu a bisa ma'auni na 36. Sai kuma kudancin kasar nan Ibadan da yarda Allah ruwan sama tare da kadawar iska mai sanyi za a samu a bisa ma'auni na 29. Da kake tare kuwa Niyami da ke jamhuriyar Nijar hasken rana da kadawar iska za a samu a bisa ma'auni na 38. Daga bisani yanayin ka iya sauyawa zuwa na 26. Trifoli da ke Libya hasken rana tare da iska matsakaiciya za a iya samu a bisa ma'auni na 37. Rahoton na hasashen masana yanayi zai kakkare ne da daɗaɗɗiyar dawar Larabawa wato Dubai. Hasken rana tare da kadawar iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma'auni na 43. Mardi Aminu Iliyasu, a labarin Rahma.

Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wannan fili rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Muna kan littafin nan magana jari ce ta uku wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam. Dan da kuma manta ba mun karaso muku labarin nan girman kai rawanin tsaya ne. Wato labarin wa waɗan mallan kaki halin mallan. Da na mamu yauki yarinyar da ke wulakanta mutane. Cikin labarin nan mai suna wanda ke wulakanta jama'a ya ga iyakarsa, da kuma wani labari mai suna dan hakin da karena shi ke tsone ma idanu.

0: A don haka wannan satin ma muna tafa da tattaunawa da al'ummar karamar hukumar Dana inda suka bayyana farin cikin su da jin dadin su kan kabacin alkairin da Honorable Aliyu Sani Madakin Gini ya sauka musu a karamar hukumar tasu ta Dana.
1: Sunana Salisu Yahaya Yalwa.
2: So ga mu a musafai Yalwa inda Honorable Aliyu Sani Madakin Gini ya bude titin da yayi tun daga ofishin Baladi PO har zuwa makabar ta Bulukiya wanda kuma titin ya hada da wasu gungumi da ba me zaka yi cewa dangane da wannan.
1: Alhamdulillah wa hada wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. A yau babu abin da zamu ce da Allah subhanahu wata'ala sai dai godiya a yadda muke shaida bude wayannan katafaran ayyuka wayanda mai girma leader Honorable Aliyu Sani Madakin Gini ya gabatar a mazabun Yalwa dogon nama Madigawa Bakin Ruwa Kabuwaya Dala Kantudu Kofar Ruwa Kofar Mazugal and Gobarawa. An yi tituna, an yi sababbin makarantu masu ajujuwa guda shida shida da bandakuna guda shida da ofisoshin malamai da rijiyoyin burtsatse ga kuma wayannan tituka. Babu abin da zamu ce ga leader Honorable Aliyu Sani Madakin Gini sai dai mu ce Allah ya saka masa da alheri. Kuma wannan kujera da yake kanta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar masa da ita. Babu abin da zamu ci ga Allah sai dai Allah mun gode. Kuma leader mun gode, muna fatan Allah ya ƙara maka ƙarfin gwiwa da nasara da jagoranci a duk inda ka nufa.
2: To ya wannan titi yake kafin a zo a gudanar da shi, ya yanayin hanya yake?
1: Wannan titi dan jarida da zan iya gaya ma wanda zai iya baka labarin sa yadda yake da. Da kana da hanyar da zaka je kai hira da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, wannan hanya tana ɗaya daga cikin wacce ya ringa tawassuli da ita a ayyukansa na farko a gwamnatinsa ta farko. Shi ne kaɗai wanda zai iya baka tarihin wannan hanyar yadda take da kuma muhimmancinta ga wannan al'umma tamu. Kuma muka wayi gari tun daga wancan lokacin da ya zo ya yi ta shekara 20 da wani abu, hanya ta lalace ta mutu. Babu wanda ya zo ya ƙara sabunta ta sai shi leader Honorable Aliyu Sani Madakin Gini. Kuma wani ƙarin armashi, ita hanyar a wancan lokacin da aka yi ta babu drainage, a wannan lokacin an yi drainage hagu da dama, an shimfiɗa kwalta linon tun daga farkon wannan titi har zuwa ƙarshensa. Kowa ya san yadda wannan hanyar take a da da kuma yanzu yadda aka mayar da ita. Kuma ƙari, a wancan lokacin ita wannan hanyar babu fitilu a kanta, amma a wannan lokaci bayan an yi drainage an shimfiɗa kwalta kuma aka sa fitilu tun daga police station ɗin Bala har zuwa Dala MCH. Dan haka guri ya zama binni, guri ya zama mai tsari, guri ya zama mai daraja. Komai ya mutane sun samu kwanciyar hankali, an raba mutane da kazanta akan hanya, kuma hanya ta yi kyau, kowa zai wuce cikin kwanciyar hankali da nishadi.
2: Bayan wannan titi akwai wani abu da aka yi wannan mazabatarwa?
1: Alhamdulillah har yau akwai titi da ya tashi daga rimin malami ya tafi mararaba. Shi wannan titin abin sha'awa, a shekara ta 2002 injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya zo kaddamar da gyaran kwata wannan lungu namu. Bayan ya zo kaddamar da gyaran kwata, muka taru muka ta masa barka da zuwa, ya ji daɗi ya ce idan ana son titi titi za a yi. A lokacin lungun nan namu ba aka yake ba, mutane suka yi solidarity suka bayar da wurarensu suka ce in za a yanki gidajensu don a yi wannan titin kwara ai. Da haka zan yi amfani wannan da wannan dama in ƙara roƙon Allah subhanahu wataala da ya ji kan Alhaji Jiro Company kakanmu yana da gidaje guda biyu akan wannan hanyar, ya ce akan wannan hanyar in gidajen nan za su salwanta ya ba su fi sabilillahi. Sannan in ƙara roƙon Allah subhanahu wataala ya ji kan yayanmu Abdullahi Wali wanda su suka tsaya in an cire ma gidanka a mayar da bulo a gyara ma. To aka wayi gari tun daga wannan lokacin da aka yi wannan hanyar, sai a wannan lokaci leader Honorable Aliyu Sani Madakin Gini ya zo shi ma ya yi wannan hanya tun daga rimin malami har zuwa Malladam. Sannan ga hanya tun daga masallacin Isiyaka Rabi'u har zuwa gidan Alhaji Sani Madakin Gini. Sannan ga wannan da ta tashi tun daga nan ƴan haya har zuwa gidan Uba Musa, shine shi ma bakin titin Isiyaka Rabi'u. Ga wayanda muke sa ran za a zo a yi su nan a kurkusa, akwai wanda ya tashi tun daga kofar gidan Aliyu Kabiru mai Sabulu zai dawo da kai Anwaru, shine layin da ake kira layin Burunguza. Sannan akwai layi da yake a layin gidan mai ungogoran dutse, shi ma yana nan a yanzu. Wayannan layika an gama sa musu fitulu ga baki da dan kwangila ake jira ya zo ya drainage ya shimfiɗa kwalta. Sannan ga layi na layin su Alhaji Aminu Cholo, layi da yake bayan Yoro Primary, shi ma an sa fitilu ga baki da dan kwangila ake jira yazo ya shimfida kwalta akwai aiki da ake yi yanzu da ya tashi daga kofar gidan Alhaji Litukurkul sabon gidansa ya dawo da kai har bakin gidan Alhaji ABY zai hade da wannan gajeren titi da ya bullo ta jikin gidan Alhaji Musa Yallayalla shi ma wannan hanyar tana nan an yi drainage an sa kutulu dan kwangila zuwa zai kawai ya shimfida kwalta da haka mu babu abin da zamu ce da Allah subhanahu wataala sai dai mu ce Allah mun gode sannan honorable Ali Salima da kin gin wannan abin alhairi da kai wa al'umma mutane suna ta godiya kuma suna fatan wannan kujera Allah ya maimaita ma ita idan ya maimaita ma ita muna roƙon sa ya baka speaker Najeriya domin kai mana duk abin da zato ma bai zato ba da haka mun gode mun gode mun gode
2: sai za a bangaren abin da ya shafi titi kenan yanzu muka da bangaren abin da ya shafi ruwan sha me zaka ce
1: ah alhamdulillah rabbil alamin ai idan ka kewaya mazabar yalwa a mazabar yalwa kawai akwai bohol mai amfani da hasken rana a sanka leader Ali Salima da kin gini ne yita akwai bohol a layin su wandu leader ne yita akwai bohol a layin gidan Alayli Tukulkul leader ne yita akwai bohol a jikin Anwar Primary School leader Ali Salima da kin gini ne yita akwai bohol tana nan a Fanteka leader Ali Salima da kin gini ne yita wannan kadan ne daga cikin irin rijiyoyin burtsatsi masu amfani da hasken rana masu overhead tank a zuƙi ruwa daga ƙasa ya je sama sannan ya dawo ya baiwa al'umma ana kode yaushe suna nan suna aiki kuma al'umma suna ta godiya ana ta morar wannan tsari na ruwa dan ba da ban lida Ali Salima da kin gini ba ina mai tabbatar ma da cewar a wannan unguwa ta mu jarkar ruwa sai ta fi naira 200 amma cikin ikon Allah a yanzu ba mu da wannan matsala in rana ta yi ruwa zai fito ruwa zai ta zuba har sai Allah ya kawo lokacin yammaci ruwa zai tsaya gobe kuma ruwa ya ci gaba da zuwa da haka ruwa yana nan fata-fata a cikin mazabar yalwa al'umma suna ta amfana sa
2: to idan muka dawo abin da ya shafi bangaren empowerment kenan taimakawa matasa mata da maza me zaka shafi
1: ai wannan shakun din kenan wato a wannan maganar empowerment da ake yi mu dai tunda muke siyasa a wannan mazaba ta mutuyalwa ba a taba wani dan majalisar tarayya ko na jiha ko sanata ko gwamna ko shugaban kasa da zai zo ya kalli matashi dan jam'iyya na kasa ya bashi babur wannan babur din a mazabar yalwa Rev Ali Salima da kin gini a mazabar yalwa kawai fa nake ga mu an bayar da yafi 10 kowane babur yafi miliyan 1 sannan akwai matasa maza da mata waɗanda sun amfana da naira miliyan 1 wasu 500,000 wasu 250,000 sannan kuwa uba an yi rabo kala-kala irin rabon su shinkafa da malamai masu unguwanni akwai sanda duk masu unguwannin mu kowa an bashi buhun shinkafa an bashi 50,000 akwai gidajen marayu an bayar da buhun shinkafa an ba da 50,000 akwai malamai haka ake ta tayi wanda kuma abin da ya shafi ne yau da kullun wani bashi da lafiya can za a yi aure can an yi kaza a nemi gudunmawa ya bayar mu tunda muke da shi ba mu taba cewa ga wani a taimaka masa ya ce a'a ba da haka a maganar wannan empowerment babu abin da zamu ce masa shi ma nan sai Allah ya saka masa da alheri sannan a wannan mazaba ta mu a yanzu akwai ɗan wannan mazaba mutum biyu da yana federal fire service federal fire service duk dangin su ba ma'aikacin federal gamma daya yana federal illar rabin daya ko in ce guda biyu suna central bank ma'ana bankin Najeriya duk ɗan wannan mazaba ce ta mutuyarwa wanda muna da tarihi a wannan mazaba ta mutuyarwa shekara 30 da suka wuce ma'aikata na federal gamma ba su fi daya biyu ba dan a central bank ba ko da a famana a hukumar tattara haraji ta kasa ba ko da a wannan ita ma fire service din nan babu koda to wannan gina mutane da aka yi wayennan bayan Allah da ya samu ro wayennan aiki a wayennan manya-manyan gurare Allah ne ya san inda za su Allah ne ya san me za su zame wannan mazaba ta mutuyarwa da aka empowerment tsakanin mu da shi ai babu baki ma ba zai iya ayyanawa an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba an yi abubuwa birjiga suna a wannan mazaba

0: To idan muka da abin da ya shafi bangaren kula da lafiya, me zaka ce akai?
1: Ha, wannan ai sha kundum. Ai in baka manta ba ko a waccatteno da yayi, akwai asibiti sulinsu kudin da ya gina. Yana nan a Malladan. Wanda aka sa masa alhaji mai lafiya. Ba zan manta ba a wannan lokacin da aka gina wannan asibiti. Akwai wani mutumi Dr. Maso Kano, dan nan rijiya 4 ne zuwa rijiya 2. Yana shine babban jami'i a hukumar kula da asibitoci ta jihar Kano. Muka je da zumma cewar muna son asibitin nan jiha ta karbas dan a ringa aiki yadda ya kamata. Yace to idan jiha za ta karbe shi, sai idan dan majalisa ya yadda zai sai kaza zai sai kaza zai sai kaza. Take aka gaya masa yace no ne kudin ya dau takardar check a wannan lokacin naira miliyan 1 da wani abu. Ya rubuta ya bari ya ce aje a so wannan kara. Yau wannan asibiti yana nan ana morasa, Allah ne ya san san da za a daina morasa. Sannan akwai lokacin da muka zo a nan mazabar sai da aka duba marasa lafiya ɗaya mutum 668. Aka ba kowa maganin da ya dace a wannan lokacin. Kuma haka aka yi a duk mazabu na karamar hukumar da ala guda 12. A karar rabo yannan magunguna kai hasali ma hatta waɗanda suke gidajen kurkuku an je an kai musu magunguna a wannan harka ta lafiya babu abin ai ba ma babban arziki yanzu mu kalli yadda ake ta wannan drainage din ai da tsari ne na kula da lafiyar mutane a lunguna an yi drainage yadda ruwa zai zo ya wuce kazanta za ta zo ta wuce ba tare da wani ya dauki cututtuka ba ai a wannan fannin babu abin da zamu ce nan ma sai dai Allah ya kara kai matsayi gaba.
0: To bari mu dawo abin da shafi ilimi tun daga makarantun firamare da ke a karamar hukumar Dala har zuwa sakandare da kuma waɗanda aka biya wa kuɗin cigaba da karatunsu a matsayin scholarship na gaba da sakandare, me zaka ce akai?
1: To ai alhamdulillah yanzu ni din nan da kake magana da ni ɗana shine shugaban scholarship na madaki na mutum 1,000. Yara ne guda 1,000 wanda ya ɗauki nauyin karatunsu har su gama. Wasu suna Northwest, wasu suna BUK, wasu suna School of Hygiene, wasu suna School of Health Technology. Idan kuma ka sauko ƙasa, ma'ana basic education kenan, shine ilimin primary da junior secondary school. A yau din nan akwai makaranta sabuwa sulinsu kudin wacce aka bude ta senior secondary school a gidan kara, yau za a bude ta. An gina mata ajujuwa sama da ƙasa da badan da bandakuna da ofisoshin malamai da kujeru da bohol na ruwa. Yau wannan makarantar madaki zai bude ta sabuwar secondary school ce. Sannan a yau din nan akwai ajujuwa irin wa'ancan guda 6 da bandakuna da ofisoshin malamai a gurin Dutse Primary. Akwai a wannan makaranta ta kwana taya da ake ce mata Berayi. Sannan a wannan mazaba ta mu ne mutanen da muka fara amfana da ajujuwa suna nan guda 6. Suna nan a cikin Anwarul Primary School. Guda 6 da kujerunsu da allon bango whiteboard na zamani. Sannan a harkar ilimin nan ni ina cikin committee da muka jagoranci sama da makarantu guda 60 tsakanin primary da secondary school a karamar hukumar Dala, wanda mun ba su allo whiteboard, mun ba su maka, mun ba da littattafai, mun bayar da sauran kayayyakin aiki. Sannan akwai yara sama da kusan yara 1,000 wanda kowane yaro an ba shi jaka da littattafai da masses domin ya ji daɗin zuwa makaranta a cikin nishadi da kwanciyar hankali. Duk fa a cikin wannan karamar hukumar tamu ta Dala, kuma a lokaci ɗaya ba tare da wani ya ba da ko sisi ba, haka muka ringa zuwa muka kewaye makarantu muka ce saboda mu samu daidai a kowane aji a ba mu yaro wanda ya na ɗaya da na biyu a aji ɗaya. Tunda su ba jarrabawa suka yi ba, muka ce a bamu monitor da assista, sai da muka raba musu kujeru masu jakunkuna da littattafai masu tsada masu inganci. Yau sama da shekara 2 da yin wannan abin suna nan suna wannan. Wannan a bangaren ilimi kenan. Da haka ba abin da zamu ce dalida honorable Ali Sani madakin gini fannoni da dama ya bayar da gudunmawa domin cigaban al'ummar wannan karamar hukumar tamu ta Dala da mazabar Yelwa in particular.
0: To yanzu da muka dawo mazabar Yelwa, duba da waɗannan ayyuka da wani barabi Salma da King Gini ya yi na titi da sa tunun da suke haska titin da kuma ɓangaren ruwa da ya shafi na mai amfani da hasken rana, shi ma akwai wani abu da kuke so a muku?
1: Ai babban abin da muke fata yanzu Allah ya maimaita kujerar honorable Ali Sani da King Gini. In ya bashi ko muna da yaƙini in Allah ya so ya yarda, Allah zai sauƙaƙa mana ƙarfe 10 na safe Rep Ali Sani da King Gini ya koma majalisa. Muna fatan in ya koma kuma Allah ya masa speaker Najeriya. Wannan shine babban fatan mu a yanzu, saboda muna da yakini in ya sake koma majalisar nan a wannan mazafata mu telwa sai mun rasa inda zamu aiki. Kai a yanzu ma akwai mutanen da wasa zamu zole mutum mu ce kai lungun ku har yanzu yana duhu, sai ya ce wallahi alaji ya daina duhu, ba fitilar ma fa a ƙasa. Amma saboda jin dadi mun san cewar a kaso 100 kaso 99 waɗannan lungunan namu mun je mun sassa musu wannan fitil, kuma muna sa ran wasu fitilin za su ƙara zuwa, kuma za mu je mu saka su a cikin guri inda al'umma suke domin ci gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali da walwala. Wannan shine fatan mu.
2: Ba tare da injina Garba Sani Madakin Gini daga mazaɓin Yalwa ƙaramar hukumar Dala cikin birnin Kano. Farko muna godiya ga Allah da ya ara mana wannan dawa da wannan rana muke ganin wannan bukukuwa da suke faruwa a yau. Kuma hakika mu sai dai mu ce alhamdulillah. Mun dauko almadaki daga 2011 muna tallansa zuwa yau. Muna godiya ga Allah da irin abubuwan alheri da ya kawo ƙaramar hukumar Dala, wanda muka yi alƙawari wajen campaign da ma wanda ba mu sai alƙawarin su. Allah ya ba mu iko mun kawo su, jama'a suna amfana, suna godiya, suna son barka. Kasancewa alif ɗan majalisa, hakika sai dai mu ce alhamdulillah mu mutanen Dala, bare uwa uba mu mutanen unguwar Yalwa, inda daɗin inuwa gemu take ba ta kai maƙogaro ba. Duk wanda za a waye gari a ce ana yi wa mutanen ku addu'a, ana yi wa iyayenka addu'a kullum dare da rana saboda aikin alherin da ɗan uwanka yi, abu ne wanda za ka yi alfahari da shi, kai takama da shi, kuma ka ba shi goyon baya, ka tallafa masa da irin gudunmuwar da za ka yi don ya kasance yana kan wannan kujera, don ya ci gaba da amfanar da al'umma da kuma addini gaba ɗaya.
0: To a wannan mazaɓa taku da ke maka kasance ɗan mazaɓan ne, wasu irin ayyuka za ka bayyana?
2: To gaskiya sai dai na ɗan ƙiyasta, don kaga a cikin mazaɓan ta Yalwa a taƙaice muna da titi ya kai guda 8 da aka yi mana, muna da rijiyoyin borehole sun kai wajen guda 20 da aka yi mana na sola da hand pump da kuma ta inji. Kuma wannan mazaɓa ta mu fitilin nan da ake sawa na solar street light an sa su a cikin rinjaye a cikin sa'a, a taƙaice muna da ita ta fi ƙarfin ƙwaya 200 a cikin mazaɓan ta mu. Ya zama to din na wani mafaka take ta masu laifi ko shaye-shaye an kawo da shi, kuma an sa su a makarantun allo, a makarantun islamiyya da kuma dukkan gurin da al'umma suke haɗuwa don ambaton Allah da kuma zikirin Allah da kuma neman ilimi gaba ɗaya. Kuma wannan abubuwa da ba su tsaya a nan ba, mun samu gurin da aka yi mana kwatoci zubi na zamani na kankare. Ni injiniya ne, na san tsadar gini, amma ne na yi imani an zo an yi mana aiki Mahadi Kature, wanda ba za a ce an yi ginin bulo ba, wanda bayan shekara biyu sai an sake. Wannan aiki ne aka yi shi na kankare na zubi Mahadi Kature. Muna fatan Allah ya saka masa da alheri. Shi kansa ɗan kwan gidan muna alfahari, muna takama da shi irin gudunmuwar da ya bayar ta ingantaccen aikin da yake sa ake mana addu'a, ake mana fatan alheri akan wannan abubuwa. Madaki bai tsaya a nan ba, in ka zo a harkar lafiya, madaki ya ɗauki lokaci mai tsayi a cikin mazaɓan nan tamu ta Yalwa. Ana rabon magani, madaki a mazaɓan nan ba za mu tsaya a nan ba sai mun tuna da irin ginin asibiti da ya ƙara sani-sani madakin gini na mahaifinmu, wanda ya saka matashin an zuba ƙasa sama ba a zuwa ba, ya ɗora saman ya rufa shi, ya komo ana karɓar haihuwa a cikinsa. Madaki a cikin mazaɓan nan tamu ta Yalwa ba zan manta ba, akwai hidayatul aulad wanda ya zo same ta uncompleted, ya ƙara sati ya gina ta. Madaki a mazaɓan nan akwai ajujuwa na makarantu da aka yi sababbi da kuma wanda aka gyara kamar cikin Yalwa primary school da kuma cikin Anwaru da aka yi masa ajujuwa guda 6 da kujeru da komai kayan karantarwa da ofis ɗin malamai. Madaki a wannan mazaɓar ba zan manta da irin masallatai da aka yi wa ɗauki da gudunmuwa ba wajen gyara su, a yi musu style, a sa musu carpet, a sa musu abin da ake buƙata a cikinsu. Madaki kuma uwa uba bai tsaya a nan ba, ya kula marayu, ya kula malamai, ya kula attajirai, ya kula masu unguwanni, ya kula daga tai da muke da su a wannan ɓangare namu. Wato in na ce zan baka labarin abubuwan da madaki ko ayyukan alherin madaki za su jaka lokaci mai tsayi ban gama gaya maka ba, wanda wani abun ba sai bayan mun gama zan tuno in ce ban sa ba. A harkar empowerment da marayu da kuma kulawa da su, madaki ya yi harkoki da yawa da cewa da kuɗin kula da karatun yara. ma da yake a cikin wannan mazabanta mu muna da yara sun kai kimanin wajen kwaya 70 wanda shi yake biya musu kuɗin registration na shekarar su ta farko da biyu wanda free education da ya sa shi iyaye su koma suka zure ido sai dai ka ce yaro ya tashi tafi makaranta baka da buƙatar neman kwabo ko sisin da zaka bashi dan ka biya masa kuɗin makaranta madaki a cikin wannan tsari da ya samu dama yayi tsari na go back to school wanda aka wa kananan yara aka ba su uniform aka ba su jaka aka ba su littafai sannan aka maida su makaranta aji kowa ci gaba da karatu a cikin irin yaran da madaki Allah ya azurta shi sawa musu offer muna da su a central bank muna da su a federal inland revenue muna da su a custom muna da su a immigration muna da su a fair service dan haka mu mulkin madaki adala ususa karaba hukumar yalwa a cikin mazaɓar yalwa babu ba na mace sai dai mu ce Allah ka maimaita mana Allah ka maimaita mana Allah ka maimaita mana ma da yake 2027 go ahead
0: yanzu za ka yi cewa da gare da waɗanda aka biya musu kuɗin makaranta na gabar sakandare
2: eh ai su na gaya maka muna kimanin mutum 70 wannan yaran akwai su a Northwest akwai su a Bayero akwai su a School of Hygiene akwai wani su a Kano State Fordy sun kai yara 70 dai da muka yi lissafi wanda muka samu wanda adadin daman wanda aka fare wannan 2001 aka yi su to cikin yardar Allah 70 dai namu ne kuma yawancin su yanzu ma suke shirin rubuta jarraba karshe ta gama wannan karatu ta kane diploma da NCE da shawararsu wanda hakika yaran nan har da makotana har da kuma kanne